0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
2: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
2: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
2: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas!
4: Radyo
6: Publiko.
4: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
12: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.

Para sa ulo ng ating mga balita, party list Solon na suportado ang pag-i-issue ng ICC arrest warrant laban na kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Hinaman ng senador na harapin ang kanyang kaso. May ulat si Melanie Valdez Reyes. Radio Magazine.

0: para ang mandato nito sa ilalim ng saligang batas upang maisulong ang proseso ng pananagutan sa pamahalaan. Sa kanyang video message, sinabi ni De Lima na isa itong makasaysayang yugto sa bansa dahil dalawang beses na na-impeach ang isang pangalawang pangulo sa magkaibang kongreso. Anya, nasa Senado na ngayon ang hamon at pananagutan upang gampanan ang buong kapulungan ng kanilang mandato at tungkulin sa ilalim ng konstitusyon at para sa taong bayan. Binigyan diin ni De Lima na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang huhusgahan sa impeachment trial, kundi maging ang mga senador na hahawak at magpapasya sa kaso. Narito ang pahayag ni mamayang Liberal Party Leader Representative Leila De Lima.
1: Ang mahalagang balita ngayon ay hindi ang pagpapalit ng liderato sa Senado, kundi ang pagboto ng 255 na House members pabor sa pagpapatuloy ng impeachment. Ang hamon at panawagan ngayon sa buong Senado, hindi lang sa bagong liderato, gampanan nila ang kanilang mandato at tungkulin sa konstitusyon. In this impeachment, it is not only VP Sara who would be on trial, kasama sa huhusgahan ng taong bayan ang mga senador. People are watching.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Samantala, Africa at Latin America, tinitingnan na rin ng bansa para maging supplier ng langis ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Sa harap ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East ay ikinokonsidera ng Pilipinas na umangkat na din ito sa anyay mga non-traditional suppliers. Itong pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna na din ang pagsisikap ng pamahalaan na masiguro ang katatagan ng oil supply ng bansa. Ayon sa Pangulo, kanilang tinitingnan ang posibilidad na pag-angkat ng langis sa Africa at Latin America na dati ay hindi naman kinukuna ng Pilipinas ng supply. Bilateral arrangement sa anya ang mangyayari kung sakasakali, sabi ng Pangulo, na gaya ng setup sa mga bansa pinagkukunan na ng Pilipinas. Ilan naman sa mga bansa na kontinente ng Africa at isa sa pinakamalaking oil producer ay Nigeria, habang ang Venezuela sa Latin America ay may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, mga sakay ng MV Hondius nakababa na ng nasabing barko ng ligtas ayon sa World Health Organization. May ulat si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Ibinahagi ng Department of Health ang naging pahayag ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ligtas nang nakaalis sa Tenerife ang MV Hondius at nakababa na ang lahat ng pasahero na pawang pauwi na o nakarating na sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Ghebreyesus, matagumpay na naisagawa ng Spain ang operasyon para sa ligtas na pagpapababa o pagpapababa ng mga pasahero at tripulante ng barko. Patuloy namang naipag-ugnayan ng World Health Organization sa mga eksperto mula sa mga bansang sangkot upang bantayan ang kalagayan ng kalusugan ng mga pasahero at crew ng MV Hondius. Inatasan din ng WHO ang mga bansang kabilang sa operasyon na magsumite ng lingguhang ulat sa International Health Regulations Platform kaugnay sa kalusugan at kapakanan ng mga pasahero at ng mga tripulante. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: At para sa ating pangwakas na balita, Department of Social Welfare and Development ang muling namahagi ng food packs sa Albaya. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
7: Patuloy pa rin ang pamahagi ng family food tax ng Department of Social Welfare and Development sa ilang mga barangay sa Albay na apektado ng pag-alboroto ng bulkang Mayon at ng matinding ashfall. Ayon sa DSWD, umabot sa higit 4,000 family food tax ang ipinamahagi nito sa barangay Tupa, 500 naman sa barangay Suwa at 1,000 sa barangay Kiringay nitong Lunes. Layo ng tuloy-tuloy na distribusyon ng pagkain na matiyak na may

0: na supply ang mga pamilya na apektuhan ng ashfall at paglikas sa ilang komunidad. Batay naman sa pinakahuling tala ng ahensya ay meron pa higit sa 4,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil sa aktibidad ng bulkang Mayon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: 1278 AM.
1: Ilang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
8: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
9: Aliw na kwentuhan!
10: Kabataan, kasama sa usapan.
8: Radyo Magazine 1278.
11: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
12: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
11: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanyahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na Radyo Magazine @gmail.com. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan pa rin, ano, patuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan nitong PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o PBS. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, syempre aside from our Facebook and YouTube live streaming, ay kasabayan nga rin po tayo napapakinggan, ano? Live na live ngayon dito sa ating PBS Receiver na available, downloadable for free, libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga, mga mare, mga pare, ay isang makabuluhan at educational na talakayan po, ano, ang gagawin natin. Pero bago ang lahat, ano, gusto ko lang muna kayo itanong, mga mare, mga pare, sa inyong palagay ba, sa tingin nyo, ano, sino ba yung dapat na magpa-check up pagka halimbawa, ano, halimbawa lang, let's say for example, lang isang mag-asawa ay hirap magkaanak. Marami po tayong paniniwala, ano, at kakulangan pa rin po actually sa impormasyon pagdating sa fertility at infertility na tinatawag. So ito po ang magiging talakayan natin this morning, ano. Madalas actually, mga mare, mga pare, ano, ay mga kababaihan ang nasisisi, quote and quote, ano, nasisisi kapag po nahihirapang magkaanak. Pero ayon po, ano, sa mga eksperto, ay parehong maaring may factors na nakakaapekto po both sa mga babae at lalaki. So hindi lang po palagi ang mga kababaihan. So ilan po sa mga maaaring makaapekto sa fertility? Ano, yung edad, of course, we all know that, lifestyle, stress, even yung hormonal imbalance, at iba pa pong health conditions. Kaya po mahalagang maintindihan natin, ano, na ang fertility concerns ay hindi lamang po women's issue, ano, kundi usapin po ng mag-partner at tamang reproductive health awareness. And with that, mga mare, mga pare, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan this morning, may makakasama nga po tayo para i-explain sa atin ano nga ba itong tinatawag na fertility, ano ba itong tinatawag na infertility, ano, and of course, ano pa ba yung mga paraan para makatulong sa pagbubuntis, ano, ng isang babae. Wala nga pong iba, siya po ay mula sa reproductive endocrinology and infertility at minimally invasive gynecologic surgery mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Maria Cheryl R. De Jesus. Magandang umaga po, Doktora. Welcome po sa Mustaka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood ng Radyo Magazine, especially po sa inyo, Maring Jolie.
0: Ayan, maraming salamat po, Doktora. Magandang umaga din po, syempre, and thank you po sa pagpapaunlaka nitong panayam natin this morning. At hindi ko na nga po pa tatagalin pa. Kanina, napahapyawan ko na ho ano, sa mga taga-subaybay natin na ang magiging usapin natin is tungkol dito sa fertility at infertility. So bilang panimula po, maaari nyo po bang ipaliwanag sa amin ano po yung ibig sabihin ng infertility at ano po yung kaugnayan nito sa pagbubuntis? The same goes, Doktora, dito naman po sa tinatawag na fertility.
2: Okay, so ganito po yan, Maring Jolie, at sa mga nanonood po ng ating programa. No? So ang infertility po muna, no? Infertility o sa Tagalog ay pagkabaog, ay ang kondisyon kung saan ang mag-asawa po ay hindi makabuo ng sanggol sa loob ng isang taon sa kabila ng regular na pagtatalik na walang ginagamit ng kontrasepsyon. Importante po sa definition na ito, yung duration. Sinabi po natin isang taon. No, so yun po yung minimum na iniintay natin or binibigyan natin ng palugit sa ambang asawa na sila ay magtalik upang makabuo ng baby. No, isa rin po sa importante sa definition is yung regularity. No, dapat po regular. So sinasabi natin, ano ba yung regular? No, so usually po yan, mga twice a week. 2 to 3 times a week, no? Especially po doon sa panahon na alam natin na tayo po ay nanginitlog or nag-ovulate, no? Importante rin po doon sa definition yung hindi natin paggamit ng contraception or pagkocontrol upang magbuntis, yung tinatawag nating mga family planning methods. Kasi may ilan sa ating mga couples na kunyari po ay nag-abstain, no? Ay nag-abstain, nag-withdrawal or gumagamit ng pills bago sila magpakasal. So nasanay sila na akala nila ang withdrawal ay hindi form of contraception, no? So dapat po walang ganun. So kung nagawa na satisfy po nila yung definition na yon, then masasabi po na sila ay infertile, subfertile, or yung tinatawag nating buog na couples. Subalit, ito pong one-year duration na to ay nagiging napapalikli po siya sa 6 months or 6 na buwan. Kung ang babae po ay more than 35 years old, kung ang babae po ay napag-alaman na merong irregular menstruation, hindi po buwan-buwan na nagre-regla sa mga pasyente natin na may PCOS or PCOS, kung sila po ay merong endometriosis or mga bukol sa ovaryo, adenomyosis or namamaga ang kanilang matres, o di kaya naman po meron silang previous operation or tinanggalan na sila ng isang ovaryo, or ang kanilang asawa ay napag-alaman na mahina ang similya. Kahit po 6 buwan lamang silang nagtatry na mag-baby, kinakailangan na po nilang magpakonsulta sa doktor, most specifically po sa mga REI specialist, dahil po sila ay tinagurian ng subfertile or baog na couple.
0: Ayan. Maraming salamat po, Doc, ano, dito sa inyong paliwanag. So basically, if tama po yung understanding ko, para po sa mga healthy couples, ano, kung halimbawa man po, maaari silang bigyan na until 1 year, ano, para po makabuo, makapag-conceive. While for other naman po, sabi nyo nga po, yung may mga problema, for example, sa reproductive system, o yung may mga previous na ho, ano, may mga history na ng sakit, ay marahil until 6 months po ang palugit na ibinibigay. And then after that, kung wala pa rin hong nabuong baby, ay might as well magpa-check up na po. Tama po ba ito, Doc?
2: Yes, tama po yan. Maring Jolie.
0: Ayan. Yun. So, ibig sabihin, yes po, go ahead, Doc.
2: Ibang mga couples na halimbawa, 3-4 na buwan pa lamang silang kasal at nagtatry, ay nagpupunta na sa doktor at naghihingi na ng Okay, so minsan sinasabi natin na itry lang nila sa loob ng isang taon kung wala naman sila ng mga napag-alaman ng mga sakit.
0: Ayan. Yun. And sabi nyo nga po, Doc, ano, napakahalaga rin po nung iba pang factors tulad sa, sabi nyo nga po, regularity, for example, sa pagtatalik pa lamang, ay syempre, technically kailangan may pagtatalik na nagagawa. Kung hindi, wala talagang mabubuo. And the same goes, sabi nyo nga po, napakahalaga rin ho, na isa pa sa mga gusto kong ipunto is yung contraceptives nga po. Ano? So, if ever na kinukontra nga natin, ano, basically, wala rin talagang mabubuo. So, ito po, Doc, sabi nyo po, ano, ang yung infertility basically ay pagkabaoga. Well, we all know already kung ano po infertility. Pero sa inyo po bilang isang eksperto, kahit papiyawan niyo lang 'yon ng short description do. Ano naman po yung tinatawag nating infertility naman po?
2: Opo. So ang fertility naman para siyang kabaligtaran ng infertility, no? Sa Tagalog ito po ay pagkayabong or pagkamayabong ng isang babae o ng mag-asawa, kapasidad o kakayanan nila na makabuo ng baby. Mm-hmm. Now meron po tayong tinatawag na fertility rate. Mm-hmm. No, ang fertility rate po ay bilang ng anak na pwedeng ipanganak ng isang babae sa kanyang buong buhay. And base po sa report, no, ng Philippines Statistics Authority or tinatawag nating PSA, ang total fertility po ng Pilipina as of 2025 ay 1.7. Meaning po 1.7 na sanggol ang naiiyaanak niya sa buong buhay niya. Mm-hmm. Ito po sa totoo lang ay bumababa yung rate natin. No, from 2022 it was 1.9 and from 2017 2.7 or almost tatlo. No, tatlong mga sanggol ang pwedeng ianak ng mga babae. Dito po sa Pilipinas, sabi nga natin, bumababa yung trend na yon. Mm-hmm. No, kaakibat niya yung pagtaas ng infertility rate, mm-hmm, sa Pilipinas. So, meaning mas maunti yung sanggol na pinapanganak natin. So, maraming kadahilanan na maaari nating i-discuss mamaya. Mm-hmm. Sa ngayon po kasi, ang incidence po ng infertility, no, sa buong mundo ay isa sa anim na tao or 17.5%. So it is equivalent po sa 48 million couples or 186 million individuals sa buong mundo ang baog sa ngayon.
0: Ayan, okay. Ano?
2: Halika po sa Pilipinas, base sa Philippine Society for Reproductive Medicine, tinataya po 10% tayo. So sa buong mundo, 17.5%. Sa Pilipinas, 10% po ang couples na hindi magkaanak. So that is equivalent to 11.4 millions or 5.7 million couples. So sa pagtaas ng infertility sa Pilipinas or sa buong mundo, bumababa naman po yung fertility rate ng mga kababaihan or ng couples in general.
0: Ayan, so, maraming salamat Doc, ano, dito sa datos na ibinigay ninyo, ano. Pero somehow, ano, medyo nakaka-alarma po kasi sabi nyo nga po mas mataas yung infertility compared dito sa fertility rate. Naalala ko nga rin ho Doc, ma-share ko lang kasi bukod nga po sa Philippine Statistics Authority, isa rin po talaga sa mga nakatutok, ano, when it comes to fertility rate ay ang Commission on Population and Development o yung CPD, yung also known as PopCom po before, ano. And sa ngayon nga po, yun din talaga ang isa sa tinututukan nila, yung pagbaba po ng fertility rate. But at the same time yun po, syempre yung tamang family planning methods pa rin. Pero babalik po tayo dito Doc sa ating usapan na infertility. Bakit po kaya may mga taong infertile? Ano po yung mga kadalasang dahilan kung bakit po nababaog ang isang tao?
2: Yan. So, magandang question po yan, no? Sa datos natin na maraming ang infertile couple sa atin. Ang tanong, bakit ba tayo nagkakaroon o tumataas ang ating rate ng pagkabaog, no? So, meron po tayong apat na major causes or category ng infertility. So, the first po is yung female factor infertility. Babae lamang ang may dahilan. So, 30% po yun. So, tatlo sa 10 couples, babae lamang ang may dahilan. No, 30% naman po ay male factor infertility, no? So nabanggit niyo po kanina na akala nga natin babae lang, no? Palaging babae ang sinisisi, pero base po sa datos, no, 30% po ay dahil lamang sa lalaki, walang problema ang asawang babae, no? 30% po combination, both male and female. So kung titingnan natin, halos 45% is male factor. May kasama yung male, no? And then 10% po ay unexplained, no, hindi po mapaliwanag, no. So sa mga female factors po, no, nabanggit nyo rin kanina, no, meron po tayong dalawang subcategory, no, yung pong ating reproductive system or yung anatomy ng pagkababae. Kung may problema po doon, maaari nang maging baog or infertile ang couple. And yung pangalawa po is biochemical, yung mga sa dugo po natin. No, so dun po sa reproductive system or anatomic causes. So magsimula po tayo sa baba, no, sa kung may mga salita lang po tayo na medyo personal or maselan, no, kailangan lang po nating i-discuss. So sa puwerta ng babae, no, minsan nagkakaroon po tayo ng tinatawag na vaginismus, no, or yung pagsikip kapag po tayo ay nasasaktan. So hindi po nagiging effective yung pagtatalik, no. Minsan may makukul din po katulad ng myoma, kaya hindi po maganda ang pagpasok ng similya. Pangalawa, sa cervix or sa kwelyo ng matres, no, may mga bukol, tinatawag nating polyp. So maaari din pong dahilan 'yon ng hindi pagkakaanak. Akyat po tayo sa matres, no? So kapag may mga myoma, polyps din po yung matres natin na mamaga katulad ng adenomyosis, maaring dahilan na rin po 'yon, no? And 40% sa mga kababaihan, ang dahilan po with regard sa anatomy is ovaryo, no? Yung mga ovaries natin, may mga polycystic ovary syndrome, may maliliit na cyst sa ovaryo kung saan hindi tayo nangingitlog because of hormonal imbalance, no, may mga endometriotic cyst or bukol pa rin ho yun sa ovaryo. And then 40% po ng mga kababaihan, dahil po barado ang tubo. No, ang pagkakara ng tubo ng babae ay marami hong kadahilanan. Isa na rito ang sexually transmitted infection. Okay? So, sa biochemical naman po sa dugo, no, very important po 'yon kasi nakaka-apekto po 'yon sa pangingitlog ng babae, no? Mm-hmm. So, yung atin pong mga hormones, no, kung po tayo ay may goiter, no, hypo or hyperthyroidism, hindi po nangingitlog ang babae. Kapag po mataas ang ating prolactin, no, hormones din po 'yon na galing sa utak, na hindi po tayo nangingitlog ng tama, no, kung tayo po ay may high blood, diabetes, high cholesterol at kung ano pa pong mga ibang medical conditions, maaari pong makaapekto 'yon sa female fertility.
0: Mm-hmm. Ayan, okay. Yes po, go ahead, doc.
2: Sa lalaki naman po, sa mga kalalakihan, no, kapag mahina ang similya ng lalaki, ito po ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaanak or sometimes worst scenario, yung wala ho talagang similya na naipoproduce ang asawa, no? Mm-hmm. Yan. So, kapag po tayo ay may mga trauma sa ari ng lalaki, no, nagkakaroon tayo ng mga infection o yung mga tinatawag nating hernia, yan. So, pwede pong maka-apply sa quality ng ating mga similya. And again, the medical conditions, hypertension, diabetes, kung tayo ay obese, no, pwede ho itong makaapekto sa male fertility naman po.
0: Ayan. So, ibig sabihin, Dok, ano, napakaganda po nitong pinupunto nyo na hindi lang all the time talaga palagi ang mga babae ang dahilan, ano, kung bakit nga po nahihirapan na mag-conceive o magkaanak ang isang couple, kundi both, eh, both ho talaga, ano, even yung mga kalalakihan, yung mga male, ano, ay may malaking factor din, or sabi nga, ambag, kumbaga, ano, sa pagbuo po ng baby. And I think napakahalaga ho, sabi nyo nga po, ano, yung health din talaga, health ng isang tao para makabuo ng baby. So thank you po, Doc, dito sa inyong paliwanag. Samantala, ito, baka pwede pa po natin na masimahimayin. Although nagsabi na po kayo, ano, na ilan sa mga maaring causes talaga kung bakit po nagiging infertile ang isang tao. Pero when it comes to pag bubuntis naman po kaya, siguro ayan, himayin po muna natin sa mga kababaihan po kaya. Ano naman po yung mga karaniwang dahilan kung bakit po nahihirapang magbuntis ang isang babae?
2: Okay, so nasabi din po natin kanina, no, kung meron tayong mga anatomical or reproductive system problem, mahihirapan po tayo. Pero ito po, himay-himayin natin, no. Isa po sa importanteng factor ay ang age ng babae or edad, no? Sumunod po, isa-isahin lang natin, no, stress, tobacco smoking, pag naninigarilyo po, no, so lifestyle din po, nag-alcohol ang babae, nagkaroon ng sexually transmitted infection, overweight or underweight, no, sobrang pag-e-exercise, pwede rin pong maka-affect pagbubuntis, pag-inom ng kape, no, so yan po yung mga common factors natin. So, himay-himayin nga po natin, no. Sabi po natin, sabi po sa pag-aaral, ang age or edad ng babae, pag sumapit ho ng 32 years old, yung kanyang potential na magbuntis ay bumababa na po. Mm-hmm. So, ang cut is 32, no? And then pag about 37 years to 38 years, dyan na po yung mabilis or abrupt na pagbagsak ng tsansa na magbuntis. Although hindi pa naman po siya talaga hindi pwedeng magbuntis, mm-hmm. pero sobrang papa na po ng tsansa. Kaya po sinasabi namin sa mga pasyente na wag na sana magpaabot ng 30 anyos. Kaya lang po sa ating panahon ngayon, no, because of career advancement, no, mas pinipili po ng ating mga kababaihan na maging ano muna sa career nila, so nade-delay yung pagbuo nila ng pamilya at pagbuo nila ng at pagtatry nilang mag-baby. Mm-hmm. So yun isang mga factor natin. Kasi po habang tumatanda ang babae, umuunti po yung eggs na pinoproduce natin. At yung mga itlog na ating ino-ovulate, pumapangit na rin po yung kalidad. Mm-hmm. No? Kaya minsan kahit nang ovulate tayo, hindi pa rin po tayo nakakabuo ng baby or nagkakaroon ng miscarriage. Yun. Pangalawa po, nabanggit natin yung stress. No? So kapag po stress ng babae or ang tao, no? Physical stress, emotional, mental, psychological. So, nagpo-produce po ang katawan natin ng mga bad hormones. No? Bad hormones, sinatag natin cortisol or mga epinephrine na kung saan hindi nangingitlog ang babae. No? Or sometimes, nawawalan tayo ng libido. No? Mm-hmm. So, sabi nga natin, regularity. No? Gusto na, dapat nagsisex, ang mga mm-hmm. ang couples. Halimbawa, stress tayo sa trabaho tapos ayaw na lang nating maging intimate sa partners natin. So paano po tayo mabubuntis, no? Mm-hmm. Yan. So, tobacco smoking. So lahat po ng pag-aaral sinasabi na ang paninigarilyo ay nakakapagpatanda sa ovaryo ng babae, no? At yung pangingitlog naaapektuhan din po. It also is nakakaapekto sa male fertility. So, naaapektuhan naman po ang similya, no? Mm-hmm. That's not a question. Ang paninigarilyo talaga is bad, no? Sa ating katawan at mm-hmm. most sa female and male fertility. Alcohol use. Yan. So, sabi po natin, ang pag-alcohol ay nakakababa ng similya ng lalaki, no? So sa lalaki po, kung siguro magiinom mga mild lang po, no, pero moderate 2 to 3 bottles, no, in a week can affect na po yung ating fertility. Mm-hmm. Okay? If po is STDs, no, mga sexually transmitted infection. Okay? So very important po na tayo ay mag-stick lang sa isang partner, no? Yan, ngayon sa panahon ngayon, medyo nag-explore na ang mga tao, no? Medyo mas mapupusok na, no? So kaya nagkakaroon ng mga infection, no? At ito po ay nakaka-apekto sa similya ng lalaki, ganun din po sa tubo ng babae. So kapag umakyat infection yung bacteria sa fallopian tube or sa tubo ng babae, maaari po nitong sirain, kaya po nagiging barado, no? Next po natin is yung proper weight, no? Even overweight and underweight can affect po yung fertility. Syempre alam naman natin kapag overweight tayo, no, because of sedentary lifestyle, hindi tayo nag-exercise, kain tayo ng kain, so yung nagkakaroon ng hormonal imbalance, so nagkakaroon ng PCOS, so affected po ang ating pangingitlog, no? Also yung mga nagtataas yung cholesterol natin, hypertension natin, which alam na natin nakakaapekto sa fertility. No, how about naman po yung underweight sa kababaihan, no? Yung mga nag-strict vegetarians, no? Yan, so sobrang payat naman. So pagka po sobrang payat ang ating pasyente, nakukulangan naman po sila ng mga micronutrients, mm-hmm. no? Katulad ng acid, zinc, iron, pati mga vitamin B12 na nakakaapekto po sa pangingitlog. Okay? Now, second to the last po, yung ating tinatawag na excessive exercise. Akala natin, ang pag-ehersisyo ay mabuti. Tama naman po, no? Pero pag sobra, nakakapagpabagal po siya or nakakapag-hinder ng ating pangingitlog. So, yung mga strenuous activities, yung mga pasyente po natin na athletes, no? Mga marathoners. So, sobra pong bumababa yung chance nila na mangitlog because of production din po ng unhealthy or bad hormones. Kaya dapat po kung mag-exercise tayo, usually po yung mga moderate exercises, mga Zumba, ganyan, mga exercises, okay, para po hindi po yung bad hormones yung ma-produce natin. And then lastly, yung pag-inom ng kape. Okay, so sa tungkol naman po sa pag-inom ng kape, mix po kasi yung ano dyan, mix po yung mga pag-aaral, no? May ibang pag-aaral na nagsasabi na hindi siya maganda, no? At nagko-cause ng infertility or kung buntis na, pwedeng maagas yung bata, no? Pero may ibang mga studies naman po na nag-a-allow daw na kahit na maliit na tasa ng kape, no? At dapat po ay brewed coffee. Walang asukal, walang creamer. So, allowed naman daw po yun. Pero of course, doon na lang tayo sa safe side. Kung kaya nating huwag nang magkape, mas mainam po yun. Kasi may mga studies nga na nagsasabi na detrimental siya or hindi maganda sa fertility.
0: Ayan, napakarami pala, Dok, ano, itong mga sanhi o factors kung bakit nahihirapan po talagang magbuntis ang isang tao, specifically ang mga kababaihan nga po. And ito po gusto ko lang ipunto yung sinabi ninyo, lalo na sa ating mga Pilipino, ano, napakahilig natin sa kape. Ano, mapatanghaling tapat, nagkakape ang marami sa atin. So yun po pala kung halimbawa gusto talagang mag-conceive, ano, as much as possible, ay huwag na munang magkape. Pwede po siguro pagka ano na ho, ano, pagka nakapanganak na, pag ganun na ho. Kasi usually, kailangan na ho ng kape. Pag ganun, kailangan to stay awake, ano, halimbawa man po. Pero yun po, mga mare, mga pare, dami nating natututunan ngayong araw na ito. Kaya, Dok, ano, na hopefully, ay iisabuhay natin yung mga ipinagbabawal. At yung mga nalaman nating bawal na nga po, ano, ay huwag na natin na ipagpatuloy pa. And ito po, Dok, ano, isa rin sa pinaka mahalagang factor na nabanggit po ninyo is yung age. You've mentioned, Doc, pagdating sa mga kababaihan ay 32. Ano? Parang yun na yung pinaka, yung thin line na tinatawag natin. Kumbaga, yun na yung parang limit. Ano? Parang medyo nakakakabalang, Doc. Alarming lang kasi pag sa ating mga kababaihan is, yun nga, may 32, basta pag 30 ka na, as much as possible dapat ay nakapag-conceive, nakapanganak ka na dapat or nagbuntis ka na dapat. Pero sa mga kalalakihan po ba, Doc, ilang taon po kaya yung parang yung malaki pa yung chance na maka-produce pa sila ng similya o pwede pa silang magka-anak ng kanyang kinakasama?
2: Opo. Bali, yung epekto po ng edad sa kalalakihan ay mas ma-less. Lesser yung effect niya. So, kung sa atin pong mga kababaihan, 32, sa mga kalalakihan ng mga critical age po, 45 to 50 years old. Mm-hmm. Yan. By then, baka ho mas mapangit na po yung quality ng ating mga similya. Although, sabi nga po natin, mas maganda pa ang similya ng isang 45 years old na healthy. Walang sigarilyo, inom, no? Walang naging STI compared sa 30 years old na napakadaming bisyo. Oo. Question po, it's about 45 to 50 years old as compared to 32 years old sa kababaihan. Yan. So, yung sabi nga po natin, tinatag natin na single most important independent factor affecting female fertility ay ang age, which is 20 to 24 yung peak ng fertility rate natin or yung tinatag nating fecundability, 20 to 24. Pero yun, pagdating ng 32, yun na po, bumababa na.
0: Opo. Pero yun nga po, Dok, ano, gusto ko lang din ipunto yung sinasabi nyo nga po. Dahil sa generation, lalo na ho ngayon, ano, yung career advancement, mas marami po talaga. At saka yun po, totoo naman din talaga pag naiisip ng marami sa atin, ang hirap po ng buhay ngayon. So, yung iba talaga, mas pinipili, sige, pag mga 30s na lang siguro ako magta-try, tayo mag-try, halimbawa po, ganun, ano. Kaya, pero yun nga po, sabi po ninyo, mahalaga talaga napakahalagang factor ng edad, especially sa mga kababaihan para makapagbuntis. And speaking of edad, Doc, siguro may mga questions lang din sometimes, ano, sa mga kumare at kumpare nating mga nabubuong questions. Parang iniisip nila pagka halimbawa daw ho, isang babae or ang lalaki ay matanda na, may edad ng nabuntis, ito raw po ba ay nakakaapekto sa baby o dun sa kanilang binubuong sanggol? Totoo po ba ito or ito po ay mga haka-haka lamang?
2: Ang pagkakaroon po, kunyari, ang ibig niyong sabihin ay ang
0: Kung may
2: para
0: edad na po siguro sila nag-conceive. Halimbawa po si si female ay about 35 years old. While si male naman po mga ganun din, naglalaro 35 to 40 years old. May iba po kasi ang sinasabi, pagka nagbuntis pa kayo sa ganyang edad, yung anak ninyo baka magkaroon ng diferensya, baka hindi maganda yung kalabasan, baka may kulang. May mga ganun pong paniniwala. So, totoo po ba ito?
2: Opo, lalo na po sa babae. Pero more on, the factor is yung sa female factor po. No? So, 35 years old, sabi nga natin, considered na siya as matanda. No? Pero 30 to 35 to 40 sa lalaki, hindi pa ho masyado. Pero siguro kung ang ating female partner ay about mga 60, yan, 62, which is possible pa rin naman hong makabuo ang ganong edad na lalaki as compared ko sa babae na menopausal period na po yun. May effect din pa rin ho ang male age na extreme age doon po sa pagkakaroon ng posibilidad na depekto sa mga magiging anak, no? Kasi ang male factor na, kunyari po tayo ay 32 years old ang babae, 'di ba? Parang hindi pa siya high risk. Pero ang asawa ay 60 years old, mas mainam po na magpa-congenital anomaly scan yung babae habang pinagbubuntis yung bata.
0: Ayan.
2: Para mas normally. So, meron pa rin po siyang factor.
0: Mm-hmm.
2: Although, the congenital anomalies or mga pagka-depekto sa mga bata ay more on dun sa female age po.
0: Ayan. So, yung burden pala, Dok, ano, parang nasa ating mga kababaihan talaga. Although, yun nga po, hindi lang talaga mga kababaihan. Both partner, mag-partner talaga ay may factor. So, thank you so much, Dok, dito po sa inyong paliwanag. Siyempre, yun nga, sabi natin, alarming, ano, nakakatakot. But, siyempre, pwedeng ma-prevent, ano, or maybe pwede pa nating masolusyonan kung kaya. And speaking of solusyon, Dok, ano po ba yung mga lifestyle habits o yung mga bagay na dapat nating gawin para makatulong sa ating fertility?
2: Okay. So, ito pong mga lifestyle habits natin, ito yung tinatawag nating modifiable.
0: Ayan, ano? Ang dami nating natututunan ngayong araw na ito kay Doc Cheryl. Yan po, ready na ba kay Doc? Sige po, go ahead po.
2: Yan, sorry lang po, may tumakas. Yan. So, yun. So, ang mga modifiable na mga bagay na pwede nating baguhin at meron tayong control, no? Kasi sabi natin, ang age natin, hindi natin yan makokontrol, no? Inevitable, hindi may iwasan ang ating pagtanda, okay? Pero, yung mga modifiable po, katulad ng mga lifestyle, pwede natin yung baguhin, no? Una, pagkain ng mga masusustansya at balancing pagkain, no? Dati nung mga ano tayo, disregard natin sinasabi ng mga magulang natin na kumain ng masusustansya, no? So, pero importante po 'yon, the grow, glow, go food, no? Mm-hmm. So, usually dapat po 25% protina sa kinakain natin, 25% ay mga fiber-rich carbohydrates, no? Yung mga kanin natin, no? And then 40% vegetables and fruits, and then about 10% ay mga healthy fat. Okay? So, una po yung masustansyang balancing pagkain. Okay? Pangalawa po ay yung pag-exercise. Sinabi na rin natin kanina, dapat moderate cardio exercises yung gagawin natin. Okay? Ang goal lang po natin is ma-achieve natin yung ideal weight natin for height. So, alam natin, no? Katulad ko, 5 po yung height ko. So, dapat mga about 53 kilos lang ako.
0: Mm-hmm.
2: No? So, dapat alamin natin yung ideal para alam natin kung ano yung tatargetin natin. Okay? Yan. Tapos, pangatlo po, pagtulog ng tama sa oras. Okay? Very important yan. Nung kala lang natin, hindi siya ano, no? Kasi matanda na tayo. Kala natin, 4 na oras, 5 oras, sapat na. Pero sa pag-aaral po, dapat mga 6 to 7 hours tayong natutulog. And by 10 o'clock ng gabi, dapat tulog na tayo. Kasi according sa pag-aaral, tumataas yung bad hormones na naman, cortisol, na nagko-cause ng pagtaba natin, ng iba pang problem sa ovulation. So, dapat tulog na tayo by 10 p.m. Okay? Mm-hmm. So, mga 10 to 6 para makabuo tayo ng 6 to 7 hours na tulog. Pang-apat po is pag-inom ng vitamins. no? So, but of course, dapat po yung mga prescribed ng ating mga doktor, hindi yung nakikita lang natin sa TikTok or sa Shopee, ganyan. Kasi mas baka mag-cause pa ng mas delikado pa yon, no? And then other mga less ano na natin is yung yoga, no? And acupuncture, kasi this will help with stress management. So, nasambanggit natin kanina, if we are very stressful, pwedeng maka-apekto sa atin. So, if we may do yung yoga and acupuncture, pero makakatulong din naman doon.
0: Ayan, kung iisipin, Dok, ano, parang may iba siguro, parang kumukonsit nyo, ang dali-dali naman ang sinasabi ni Dok sa atin, lahat naman yun ay pwedeng gawin. Actually, totoo po, napakadaling sabihin, pero mahirap pong gawin. Ano? So, napaka... ayan po, Dok, talaga yung mga ilan sa mga bagay na akala natin na okay, sige, kakain ako ng tama, okay, sige, mag-ehersisyo ako. Pero in reality, lahat yun ay puro sinasabi lang natin and hindi talaga nangyayari. But of course, siguro para po sa mga mag-asawa, couples na trying talaga, ayan yung mga paalala ni Dok sa atin na dapat naman talaga gawin natin. Actually, even though na hindi naman trying na magkaanak, hindi ho ba, sa normal na pamumuhay natin, dapat ganun talaga yung lifestyle na mayroon tayo. Healthy lifestyle, ika nga. Eto, Dok, bukod po dito, syempre sa mga nabanggit ninyo, yung mga dapat gawin. Ano naman po kaya yung mga bagay na dapat iwasan na maari pong magdulot ng infertility o pagkabaog?
2: Okay po. So, gusto ko lang ano ulit, Maring Jolly, no? No, na tama po, no? Na parang ang daling sabihin, pero napakahirap gawin, no? Patients ko talaga, sasabihin nila, Dok, tinatry naman namin magpapayat, pero ayaw talaga, no? Lalo na po yung may mga PCOS, no? Hirap silang magpapayat, no? Pero, lagi natin sinasabi, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, laging may dahilan, di ba? Mm-hmm. So, yeah, dapat hindi natin, may PCOS ako, sabi, mahirap daw magpapayat. So, i-accept na lang nila na may piko sila at mataba sila. But then, lagi kong sinasabi sa pasyente, no, dapat i-take nyo siya as a double or pushing factor, no? Para labanan yung mga pagkain or yung mga unhealthy lifestyle. Ano nga naman po yung so magawi po tayo sa mga dapat nating maiwasan, no? Nabanggit naman na natin kape, alcohol, no? Mga sigarilyo, no? Kasama pa rin po sa mga bawal dapat nating iwasan ay ang fast food, no? So kasi alam natin mga processed food dyan, may mga preservatives, junk food, okay, extremely sweet and fatty food, okay, yan. And then radiation, no, kung hindi po natin naalalaman, may mga effect din po yung radiation. So saan po yan natin nakikita? So sa mga trabaho po natin, exposure sa trabaho, no, yung mga nagtatrabaho sa x-ray, no, or sa mga planta na may radiation, kung maaari umiwas tayo doon, lalo na kung gusto nating magkaanak, no. Prolonged exposure to heat, no? Again, saan po yun? Sa trabaho din po natin. Minsan din natin maiwasan, no? Yung mga chef po nagluluto or yung mga nagtatrabaho sa makinarya, sa barko, no? Or yung mga kalalakihan or tayong mga kababaihan na mahilig sa hot bath, lagi tayong sa bathtub na mainit, sa sauna, no? Sa mga kalalakihan natin, yung pagsuot ng mga tight-fitting clothes, no? Ay na-advise natin na wag iwasan yung mga yan kung kinakailangan mag-boxer shorts instead na brief, no? Yan. Tapos, ngayon po, nagiging popular na rin po yung tinatawag nating EDCs or endocrine disruptors, no, mga chemicals po 'yan na nagkakaapekto sa fertility. Medyo nakakatakot po 'tong bagay na 'to kasi makikita natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. So ano po ba 'tong mga EDCs natin? So yung mga kung narinig na po natin, yung mga bisphenols, no? So mga chemicals po 'yan na makikita sa plastic bag, sa mga bote, plastic bottles, mga packaging materials, mga microwavable containers, no? So sabi nga po, pagka daw po tayo gagamit ng microwavable nasa microwavable containers yung pagkain natin, dapat ilipat sa plato bago i-microwave. Kasi may mga nire-release itong mga chemicals na tinatawag na bisphenols na nakaka-affect po sa endocrine natin or sa ating mga reproductive system. Phthalates or mga paraben, no? Makikita po yan sa shampoo, sa lotion, sa makeup, sa mga nail polish, no? So, minsan kailangan nating maging masusi sa pagbili ng mga gamit natin, no? Kaya minsan may mga nakalagay paraben free, no? Nakalagay na BPA free. So although medyo mas mahal po yung mga yon, pero kung tayo ay magiging mas conscious, mas magandang iwasan po natin yung mga yon, kasi marami na pong pag-aaral na nagsasabi na even yung mga yon ay nagkakos ng infertility.
0: Ayan. Thank you, Doc. Ano, ito po, ano, yung ilan sa mga nabanggit niyo ay bagong kaalaman even sa akin. Hindi lang ho yung mga kumare natin ang natututo, kundi ako rin po. Yung nabanggit niyo nga po, yung endocrine disruptors, tama po ba ito? So, hindi po pala natin namamalayan na yung mga ginagamit natin na akala natin ay normal lang, regular lang, ay maaring maka-apekto sa atin. Even yun nga po, ano, maganda rin po yung pinunto niyo, Doc, yung sa paraben. O, lalo na ho, ano, sa mga gamit, kagamitan ng mga chemical na ginagamit ng mga kababaihan, madalas po, ano, yun nga po, may mga nakalagay talaga sa label, no paraben or maybe paraben free, para yun po, yun po pala ang dahilan, ano, kasi may epekto rin talaga ito sa fertility at infertility ng isang tao. And siguro naalala ko lang, Doc, papiwan ko lang kasi meron din akong parang documentary naman po na regarding sa electronic waste. So I guess that's one factor, since you've mentioned, ano, ito pong mga chemical, yun nga po, isa rin talaga sa nakaka-apekto is yung mga chemical naman sa e-waste, like lead, mercury, ano, na hindi po maganda yung epekto, kasi nga po, bukod sa nakaka-apekto sa pagbubuntis ng isang babae, dun mismo sa sanggol na dinadala niya ay maaaring maka-apekto. So napakaraming factors pala po talaga, Doc, when it comes to fertility and infertility. But despite all of these, Doc, syempre, may mga kumare at kumpare tayo na gusto talaga, ayan, i-push na bumuo ng pamilya, magkaanak. So sa mga ganitong klaseng sitwasyon, Doc, may mga pagsusuri po ba or tests na maaaring gawin para po malaman ang fertility status ng isang tao?
2: Opo. Maring Jolly, napakarami po, no? At mabibigyan po sila ng tamang pagsusuri or mga tests, no? Especially ng mga REI specialists po, no? Yan. So, kaya sinasabi po namin, mainam na bumisita yung mga mag-asawa, lalo na sabay sila on the first visit, no? Para sabay na rin namin paliwanag ano ang infertility, ano yung mga dapat nilang iwasan, ano yung mga pagdadaan na nilang tests, at kung ano yung mga maitutulong namin na na management, no, para mapataas yung chance na magbuntis. With regards sa mga test po, no, so sa pagkababae po, no, syempre physical examination, so nag-internal examination po kami or speculum examination, kung saan ine-examine yung babae, no, para malaman kung meron po tayong mga infection, yung tinawag nating mga polyps na nakakaharang, no. Nandiyan din po yung pap smear, no, para ma-check din po kung merong mga cervical cancer na pwedeng maging factor ng hindi pagkakaanak. Ultrasound, transvaginal ultrasound po, no. No, makikita po dito yung mga myoma, polyp, pati po yung mga sa ovaryo, no. Mm-hmm. And ang special test po na ginagawa namin is yung test ng fallopian tube, kasi ang fallopian tube po hindi po yung nakikita sa normal na ultrasound po. So may tinatawag kaming HSG or hysterosalpingography na kami pong mga REI specialist ang gumagawa upang malaman kung barado po ang tube ng babae, no? Mm-hmm. And then with regards sa blood works naman po, madali lang naman po 'yan. Nagbibigay po kami ng request para ma-test yung mga hormones nila, no? At saka po yung specifically yung anti-Mullerian hormone or yung kakayahan pa ng ovaryo na mag-produce ng eggs, no? And then of course kasama rin po dun sa test natin yung mga sa sugar, no, sa cholesterol, and yung STD, pati yung sa thyroid. Yun, sa mga kalalakihan naman po, mga simple po, no, sperm analysis. Okay? So, yun. Pero very important po na dun po sila magpapatest sa mga laboratorio na nagpa-follow ng WHO criteria. No, kasi marami ho right and left ng mga laboratory na nagte-test ng sperms, pero hindi naman po sila nagfa-follow doon sa WHO. So nami-misdiagnose po yung pasyente. Minsan sasabihin normal pero abnormal pala. Pan baliktad, no, sasabihin walang nakitang similya pero meron naman pala. So na ano, so dapat po doon po sa mga laboratorio. No, dati po 2010 WHO criteria yung ating fina-follow. Ngayon po, mas latest na po, 2021. Okay? So, and then yon sa dugo rin naman ho, hormones nila, testosterone, estradiol, no? Mga FSH, LH hormones, as well as yung sa mga cholesterol and sugar po. And STD, work
0: Ayan.
2: Up. Very important.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po, Doc. Ano? So, ibig sabihin, ay, may mga paraan naman po pala para masuri din, ano, or ma-check talaga ang mga couples na gusto magkaroon na, ng anak. At least, ayan, nalaman po ng mga kumare at kumpare natin. Hindi lang sila manguhula kasi napakahirap po noon, ano, ay baka ganito ako, ay baka ganyan ka. So, at least, pagka mas maganda kung lumapit tayo sa mga eksperto, ano, magpa-check sa mga clinic, sa mga ospital. And din nga, sabi ni Doktora sa atin, ano, make sure na WHO accredited ang mga ito, ano, para yun nga iwas ano na rin maling diagnosis or maybe iwas na rin talaga sa yung hindi tamang mga prescriptions na maaaring ibigay sa atin. And ayan, napakabilis po ng oras, Doc. Siguro gusto ko na lang din po humingi ng panghuling mensahe sa inyo, ano, since usapang fertility at infertility po tayo, baka meron po kayong gustong iwan ng mensahe para sa mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayong umagang ito.
2: Yan. So, Maring Jolly, and sa lahat po ng nakikinig, no, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang infertility or subfertility ay isang kondisyon o sakit na tumataas ang incidence dito sa Pilipinas or even sa buong mundo dahil sa maraming risk factors, no? Kailangan, hindi po natin dapat ikahiya ang ganitong kondisyon. Pagkos, mas mainam po na kumonsulta tayo sa mga doktor, no? Specifically dun sa mga specialist po upang mas tukoy, mas individualized at mas mataas yung tsansa ng successful management na ibibigay natin sa kanila. No, although bagamat matrabaho ito, no, kailangan talagang pag-uunan ng oras, minsan nakakapagod, minsan emotionally draining, magastos, no, ang fertility workup and management. Pero sa huli, worth it naman po kung tayo ay mabibiyayaan ng sanggol na bubuo sa ating pamilya. Okay, so sabi nga po natin, kung gagawin natin ang best natin, no, bilang tao, samahan ng mataimtim na panalangin, no, wala namang imposible sa Diyos. No, sa kasabihan, do your best and God will do the rest. So bilang tao, bilang couples na naghahangad ng mga babies, kailangan gawin natin yung best natin, no? At tayo namang mga doktor, dapat ibigay din natin yung best na management and help na sa ating mga couples. And then, by then, si God na lang yung gagawa ng lahat para tayo mabiyayaan. At the end of the day, wala tayong pagsisisi na hindi natin nagawa yung best natin. Okay? So, yun lang po.
0: Wow, ayan, napakaganda, Doc, ano? Napakaganda. Nira pong iniwan yung mensahe sa aming lahat. Totoo po, I think yung prayer talaga, panalangin, ang isa sa pinakamahalaga sa lahat, ano? On top of everything else na mga pag ginagawa natin, ano? Yun po talaga prayer. Sabi niya nga po, ano? Do your best and God will do the rest. Sayang, Doc, ano? Bitin na nga usapan natin, pero maraming salamat po dahil ang dami po naming natutunan and salamat po sa mga payo ninyo. Once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin mula sa Reproductive Endocrinology and Infertility at Minimally Invasive Gynecologic Surgery mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Maria Cheryl R. De Jesus. Maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat din po. God bless you all.
0: Alright, thank you po. And with that, mga mare, unti-unti na po ako magpapaalam. Thank you po sa lahat ng mga nakinig, tumutok dito sa ating programa. Salamat din po sa ating mga nakasama sa Master Control, na sa engineering team na si Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungap, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gain din po sa ating producer, syempre, na si Miss Hazel Joy Esguera, na siya ring susunod na programa para sa Pasyal Pinas. Muli ako si Jolly Maracuyong, aka Maring Jolly, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Ang oras natin, isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
24: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: ng ASEAN ay sa leader ng Paraguay ay layunin itong maging mas aktibong kalahok ang kanilang bansa sa regional dialogue at cooperation sa Indo-Pacific. Binigyan din ng leader na mahalagang pagkakataon ngayon para mapalawak ang relasyon ng Mercosur at ASEAN, lalo na sa larangan ng trade, investment at value chains. Anya, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang kasalukuyang ASEAN chair habang hawak naman ng Paraguay ang pro-tempore presidency ng Mercosur. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report.
2: Samantala, House Deputy Majority Leader Mariing itinanggi na may perang kapalit sa impeachment ni VP Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Report.
3: Mariing itinanggi ni House Senior Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor ang aligasyon na may pinamahaging dagdag na pondo sa mga miyembro ng House of Representatives kapalit ng pagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ni Defensor sa manifestation at tanong ni Batangas Representative Leandro Leviste kung totoo bang nakatanggap ng 20 million pesos ang mga boboto pabor sa impeachment. Giit ni Defensor, walang katotohanan ang akusasyon. Nauna rito tulad ni Leviste, nagbitiw rin si Senadora Amy Marcos ng kahintulad na paratang, ngunit wala rin inilabas na patunay. Dahil dito hinamon siya ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na maglabas ng ebidensya. Maalalang noong nakaraang linggo, umani rin ang batiko si Leviste mula sa ilang kapwa mambabatas matapos niyang akusahan ang mga ito ng vote buying noong nakaraang halalan ng walang sapat na basehan. Narito ang pahayag ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor.
4: We categorically deny any statement made by
5: this
4: the Senator.
5: This is what Senator Amy Marcos said.
4: Yes, Mr. Speaker. May I request the Honorable Leviste to proceed with this interpellation regarding the resolution and the articles of impeachment.
5: I have one.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Sa iba pang balita, antas ng tubig ang Gatnam, mas mababa na sa minimum operating level. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Bumaba na sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Sa monitoring ng Pag-asa kanina alas 8 na umaga, sumadsal sa 179.60 meters ang antas ng tubig sa dam na mas mababa sa 180 meter minimum operating level nito. Bumaba pa ito sa 0.18 meters kumpara sa 179.78 meters na naitala kahapon ng umaga. Una lang sinabi ng National Water Resources Board na kapag bumaba sa 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ay otomatikong ilalaan ang water allocation sa pangangailangan ng Metro Manila. Kasabay rin ito ang panawagan sa publiko, lalo na sa mga residente ng NCR na magtipid sa paggamit ng tubig sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino ngayong taon. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo
11: Magazine.
10: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
13: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
13: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
11: At serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
13: Trending issues
5: na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
16: Di papahuli
17: sa mahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
20: Sports Radio. 918.
21: Radyo Magazine. 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3 FM.

0: Radyo Pilipinas. World Service.
1: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
5: Serbisyong kailangan.
6: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
12: Pasyal Pinas.
13: Pasyal. Pasyal
12: Pinas.
13: Pasyal Pinas.
12: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
14: Are you ready to dive in?
12: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
14: Pasyal Pinas.
12: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
15: Love the Philippines.
12: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakatutok sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Magazine 1278 AM ngayong araw ng Martes, May 12, 2026. Alas 10 na naman mga beshi, kaya tara 10 sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
12: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera.
13: Pasyal Pinas!
12: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, maging ang aming mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng Naturang App, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
12: Pasyal Pinas!
13: Pasyal
10: Pinas!
12: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Kamusta po kayo ngayong araw na ito mga beshies? Very exciting ang ating kwentuhan dahil marami tayong panauhin sa ating programa today. And I think sa tinagal-tagal din ng Pasyal Pinas, ito na yata yung pinakamaraming guesting na meron ako in one interview ha. Oo, marami kami today at we are very excited na pagkwentuhan at pag-usapan ito pong smart tourism na patuloy po na tumutulong sa ating turismo para lalo pang isulong ang ating turismo ng Pilipinas, gayon din po yung iba't ibang mga lokal na destinasyon sa ating bansa. Kaya hindi na po natin patatagalin ang ating kwentuhan for today. Paano nga ba binabago ng technology ang tourism experience sa 100 Islands National Park? Ngayong umaga, kasama po natin ang DOST Pangasinan na nirepresent ni Mr. Michael John Makiling. Kasama rin po natin si Sir Paul Andrew Roa mula naman po sa Pangasinan State University. And of course, nagbabalik sa Pasyal Pinas ang City Tourism Officer ng Alamino City, walang iba kundi si Sir Miguel Sison. Good morning mga sirs at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas. Bati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Siguro, yes. Good morning po, tatay. Yun. Sabay yung pagbigkas kami. Pero simulan natin kay Sir Michael. Sir Michael, sige po, bati po muna kayo sa ating mga viewers.
2: Yes, mama po. Una po sa lahat, isang magandang umaga po sa ating mga viewers and listeners dito sa Pasyal, Pinas, no? And nagpapasalamat po kami sa opportunity na mag-guest po dito para maibahagi po sa inyo yung ilan sa mga programa po namin patungkol sa smart and sustainable communities.
11: Yan. And si Sir Paul, good morning, Sir Paul.
16: Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo sa Pangasinan State University para ma-share po yung aming experience sa pag-develop ng 100 Islands National Park Management System.
11: Yes, excited kami dyan, Sir Paul. Ha? Ikuwento mo yan sa amin later. And of course, welcome back, Sir Miguel. Welcome back po sa Pasyal Pinas.
17: Good morning, Angel, and good morning, everyone. Sana mga nakikinig. And I'm back at... Sana'y pagkaroon tayo ng magandang usapan tungkol sa smart programs para sa ating mga turista dumadayo po dito sa 100 Islands.
11: Ayan. And speaking of that, mga beshies, just recently ay ang dami pong pumupunta ng 100 Islands. Hindi lang noong nakaraang Holy Week, kundi ngayon dahil mainit nga po ang panahon. Tag-init season sa ating bansa ko. Kaya naman dinarayo po ng mga turista ang 100 Islands National Park. Pero para po pag-usapan itong very exciting project na ito na tinatawag po na 100 Islands National Park Management System. At ito po ay develop ng Pangasinan State University, of course, sa tulong po ng Department of Science and Technology. Kaya unahin natin si Sir Michael ng DOST Pangasinan. Sir, ano po ba itong tinatawag po ninyo na Smart and Sustainable Communities Program ng DOST at sa paanong paraan po ito makakatulong sa turismo ng ating bansa?
2: Yes, Ma'am Hazel. Una po sa lahat, no, ang SSCP or ito po yung Smart and Sustainable Communities Program ng Department of Science and Technology ay tumutulong po, no, sa ating mga LGUs and communities na gumamit ng science, technology, and innovation para mas maging efficient pa, mas maging sustainable, maging resilient, at syempre maging responsive ang kanilang mga services. So, importante po yung itong SSCP sa ang pagiging people-centered, no? Ibig sabihin po nito, ang technology ay hindi lang basta ginagamit dahil modern ito, no? Kundi ginagamit para mas mapadali ang buhay ng tao, ma-improve yung quality ng life nila. Tulad na nga lang po, no, ng magiging usapan natin on tourism, no, para sa mga LGU personnel and syempre sa mga constituents, no, ng mga LGUs na to at mga local communities. So sa tourism po, no, nakakatulong po ang SSCP sa pamamagitan ng digital systems. Mm-hmm. Ito po ay nagpapabilis ng transactions, nagpapaganda ng tourism experience, nakakabawas ng manual processes, at syempre tumutulong sa mas maayos na management ng tourism sites. At sa ganitong paraan, ang innovation ay nagiging mas practical, mas inclusive, at syempre mas ramdam ng mga tao.
11: Ayan, at yan po yung gustong-gusto nating naririnig, especially yung mga turista natin sa ngayon, ano, yung mga turista natin kasi hindi na ano eh, ayaw na nila nung hassle yung tourism experience nila. Ang gusto nila talagang mabilisan na lahat, efficient, sabi nyo nga po, Sir Michael, ano. At ito pong 100 Islands, I know napakarami po talagang pumupunta sa lugar na ito. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit napili natin ang 100 Islands National Park bilang bahagi po ng programa na ito?
2: Yes po, ma'am. Actually po, ang Alaminos City ay isa po sa mga pilot LGUs natin, no, para sa Smart and Sustainable Communities Program dito sa Region 1. Kaya naman, isa na rin ito sa napili natin bigyan ng project itong 100 Islands. Kasi base sa mga needs and gaps na natukoy during our planning and road mapping activities, no, dito nga po sa Alaminos City, isa sa mga priority areas ay ang pagpapabuti ng tourism services sa 100 Islands. At syempre, no, alam naman po natin, kilala ang 100 Islands bilang pangunahing tourist destination dito sa Region 1, no? Actually, hindi lang po dito sa Region 1, no? Mm-hmm. Kundi dito sa buong bansa po natin. At ang tourism ang isa sa mga niche, no? Papangunahing strengths ng Alamino City. Kaya mahalagang masuportahan po natin ito ng mas mabilis, organized, at data-driven na sistema para sa registration, sa monitoring, at overall na tourism operations.
11: Ayun. And speaking of overall tourism operations, sir, gaano po ka-significant yung paggamit ng science, technology, at data? Of course, dun po sa tourism management na talaga pong pinagtutuunan natin ng pansin, hindi lang po ng DOST, especially ng mga kaibigan natin sa City Tourism Office.
2: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. No, at maganda yung yung question kasi nowadays talagang yung mga decision making natin, mga planning, mahalaga yung science-based and mga data, no? So, ganun din po, no? Mahalaga po yung science and technology at syempre ang mga data na nakakalap po natin through this 100 Islands National Park Management System dahil nakakatulong ito sa, syempre, una sa lahat, mas tamang pagpaplano, mas mabilis na decision making, no? So through the data, mas nakikita po ng LGU ang bilang ng tourist, kailan yung peak seasons, ano yung mga operational needs, at ano-ano yung mga areas for improvement kasi through the system nandiyan na rin yung pagkalap ng mga customer satisfaction feedbacks, no, mga suggestions ng mga customers po natin. So from this mas nagiging efficient ang services, no, at mas napapaganda pa ang experience syempre ng mga tourist or ng mga visitors po sa 100 Islands.
11: And sir, it seems to me na napakaraming tulong na maibibigay itong management or itong system na ito para po sa City LGU, ano, doon sa tourism operations ng Alamino City. Kaya naman, dadako tayo kay Sir Paul na siya pong project leader nitong 100 Islands National Park Management System na ito. Sir Paul, i-walk through nyo nga po kami, paano nagsimula itong idea ng pagbuo or pag-create and pag-develop ng smart tourism solutions gaya po ng 100 Islands National Park Management System?
16: Yes, ma'am. Thank you po. Yung idea ng 100 Islands National Park Management System, actually, it was a proposal project for another initiative ng DOST, which is yung Good Governance Through Data Science and Decision Support Systems, o yung GODIS program nila, kung saan binibigyan nila ng opportunity yung mga state universities and colleges na mag-propose ng mga projects na pwede nilang i-apply sa mga students. The project is proposed po noong 2021. It's a year after pandemic. So, we as a group or as a team thought of ano nga ba yung mga industry na pwede pa nating bigyan ng system aside doon sa medical industry since kakatapos nga lang po ng pandemic. So, we thought na isa sa industriya na naapektuhan ng pandemic is yung tourism natin. So, nagkaroon kami ng ideya kung saan gawan ng sistema yung 100 Islands, which is kung saan, sa loob ng Pangasinan, kung saan nandoon yung Pangasinan State University. At doon po nabuo yung ideya ng 100 Islands National Park Management System na magkakaroon ng, yung manual process nila is magkakaroon ng system at magkakaroon ng computerized process at mula doon yung data na magagather natin is pwede nilang gamitin for decision making.
11: And napakagandang proyekto niyan, Sir Paul, ano, I understand after ng pandemya, although nag-i-ease na nga po ngayon, halos hindi na natin nararamdaman yung pandemic na yan, pero nung nakaraan po talagang isa sa industriya na pinadapa nitong pandemya na ito ay ang turismo, kaya naman patuloy yung pagbawi na ginagawa ng ating mga City Tourism Office, even yung mga stakeholders po ng tourism sa ngayon. At isa po sa mga project ay itong pag-digitize, tama po ba, nung sistema ng ating mga LGUs. And sir, isa po sa mga problema, ano po yung biggest problem sa dating manual system na gusto pong tugunan ngayon itong mga tinatawag nating mga smart tourism solutions?
16: Specifically po dun sa 100 Islands, is yung dating sistema po nila is through manual filling up of forms. So kapag ikaw isang turista kung saan bibisita sa 100 Islands, is meron ka multiple forms na kailangan filapan, which in the end, lalo na po kapag peak season is maraming tao at medyo mahaba yung pila. So yun yung isang problem na sinolusyon na po ng system natin. And then aside from that is, since hindi pa digitized before yung ating data is, mabagal yung pagkuha natin ng data for decision making, which is yun yung sinolusyon natin ngayon na real-time yung data na dumarating sa system, real-time yung data na dumarating sa administration ng park, kung saan real-time din sila makapag-create ng decisions para sa management ng park natin.
11: Ayan. So, mabilisan na lahat. Ano? Wala nang lag time, sabi nga, Sir Paul. Ano? Mabilis lahat from decision-making mula po doon sa pagkuha ng datos kung sa tourist arrivals and gayon din sa pag-fill up ng mga forms ay mas mabilis na. Pero yung tatlong yan, Sir, bukod po dyan, paano po gumagana itong digital platform na ito from tourist registration hanggang sa bangka booking? Kasi nabasa ko po ay bahagi din po yun noong system na inyong binuo.
16: Yes, ma'am. So, para sa mga turista natin at viewers natin nakikinig, no? So, they can use the system na po, pwede po nilang bisitahin yung the100islands.ph kung saan pwede lang silang mag-register. So, if they want to visit the 100 islands, daraan po sila sa system kung saan magkakaroon po sila ng advance registration kung kailan po sila bibisita. Now, yun po yung kinatanggal na po natin yung manual process of filling up of forms. Then, pagdating po nila doon sa island mismo or sa wharf, is makukuha na po ng kanilang mga staff yung data na or yung details na kanilang in-input through the system. At mula doon is, base po doon sa number of tourists, makakapag-suggest po ngayon yung system kung anong klaseng bangka, kung small, medium, or large po yung bangka, automatically based doon sa number of tourists natin. Then, all of the processes po is from the manual is automated na po. Mula po doon sa registration, mula po doon sa payment of fees and rentals, up to po doon sa pinaka-importante yung report generation and real-time tracking of data po natin.
11: Ayan, gusto ko yan, mga beshies. Alam nyo naman, ayaw natin ng hassle, di ba? Pag nagta-travel tayo, gusto nga natin, pagdating natin doon sa destination natin, planchado na lahat eh. Yung hindi ka na nga hindi ka na maglalabas ng cash, hindi ka na magsusulat, at hindi ka na, minsan ayaw mo nang kumausap ng tao, gusto mo dire-diretso na, smooth na yung iyong pagpunta sa isang destination. At yan po, ang sinusolusyonan nitong programang ito ng DOST sa pakikipagtulungan sa Pangasinan State University. And, Sir Miguel, naku kayo po ang benepisyaryo nitong napakagandang programa na ito. So, paano po nito mababago yung overall tourism experience sa 100 Islands? I know you're working very hard, especially this Holy Week at ngayon pong tag-init. Alam ko may sistema ang City Tourism Office ng Alaminos City. Pero ito po ay mas magpapaganda pa nung inyong sistema. Paano po nito mababago yung overall tourism experience ng ating mga kababayan?
17: The magic word now is fast, no? Kasi yan ang very purpose ng ating program on HRMS, na maging mabilis ang proseso ng ating mga from the registration ng mga bisita natin. Unang-una, dahil ito ay online, no? Malaking advantage in our part, ang pababagong experience na mabilis pala. Wala na yung hassle, wala na yung manual na gayang ginagawa na isulat ng isa-isa. Kung halimbawa, you are 50 people, you write your names in a 50 with all your data. But now, it becomes easier. No, ang gagawin na lang po ng aming front desk is to verify no yung content ng mga online registration ng mga guests po natin. And then later on, it will be well-organized. And then, pagdating naman po sa ating mga collection experience, ng mga payments, no? Dahil dito, may automatic na po na nakakalculate kung magkano ang babayaran ng bawat turista at they will be aware kung how much they're going to pay. In one way or another, nakaka-lessen po ito ng pagkakamali, no? Ng human error, mabawasan po natin. At saka mas mabilis din po ang proseso lahat, no? From the office up to the motorboat ride. Kaya yun po yung malaking magbabago ngayon na kung saan yung mahaba-habang pila ay nalilessen na because of this program.
11: Ayan. At lalo nyo pong masusulit ang pagbisita sa 100 Islands National Park kasi mababawasan na yung oras natin sa paghihintay, sa pila, pag-fill up ng forms dahil pwede kayong mag-advance booking. Yun yung binabanggit kanina ni Sir Paul at ni Sir Miguel. Pero sir, ito po bang mahabang pila na ito, itong medyo hassle na paraan ng pagrehistro which is using yung mga papel at mga ballpen, ito po ba'y madalas na rin na irereklamo noon sa LGU kaya po mas sinisikap po natin na magkaroon ng ganitong mga programa?
17: Actually po, yan po ang nagiging problema noon, yung ang haba naman ng pila. Noon, doon kami steps pa nung wala pa itong HIMS, may steps kaming sinusunod. Then we try our very best na maging mabilis. Pero hindi natin maalis dahil sa dami ng turista, nagkakaroon sila ng mga sabi natin na hassles kasi yung magsusulat nga lang po medyo matagal na. Kaya noon, nagkakaroon kami ng mga adjustment. Even the time ng pag-open ng office namin. No? In-adjust time namin na we open as early as 6 o'clock in the morning para yung mga maagang makarating ay pwede na agad silang makapag-register o kabiyahe. Ngayon, still we continue with the 6 o'clock opening of our office. Pero ngayon, naging mabilis na. Mas nag-i-enjoy na yung mga guests with the HIMS kasi pre-registered na sila. Pagdating dito, hindi na sila aabutin ng 15 minutes. No? In a few minutes lang, na-process na, they pay, at mag-i-enjoy na sila at papunta ka ng islands na wala pang sunburn. Kasi
11: maaga pa. Exactly, di ba? Saka sir, sa gobyerno, di ba, ang daming window. O, pupunta ka na sa window 2, punta ka na sa window 3. So, ito pong system na correct, ito, correct. Yun yung maiiwasan natin kapag ka po bibisita tayo dito sa 100 Islands National Park. Nako, very exciting ito, especially for me na isa pong traveler din at gusto yung hassle-free na pagta-travel. Pero sir, gaano po ka user-friendly naman yung ating system? Kasi baka naman hirap din gamitin yan ng ating mga kababayan na mag-advance booking o mag-pre-register sa website.
17: Actually, talaga po na user-friendly siya in a way na na-customize yung ginawa ng PSU and thank you for the support ng PSU na namumurit kami na they were able to adopt doon sa talagang the simplest possible way na makapag-register agad. Kaya we could attest na it is really a user-friendly program.
11: Mm-hmm. At mahalaga po yan mga beshies, ano? Although gusto natin digital na lahat, pero ayaw naman din natin na parang napakahirap intindihin ng interface ng website, di ba? Yung ang daming mga lumilitaw, ang daming, alin ba ipipindutin ko dito? Alin ba yung magre-register lang naman ako, pero ang daming nangyayari? So mas maganda, mas simple, at mas maiintindihan ng ating mga kababayan. Sir Michael, mabalik po ako sa inyo bilang kayo po ang representative mula po sa ating Department of Science and Technology. Sir, sa tingin po ninyo, ano, paano po mababago ng digital innovation ang future ng Philippine tourism? Kasi for sure, marami pong mga LGUs ang mag-a-adopt ng ganito pong sistema.
2: Yes po, ma'am. No? Actually, digital transformation, digital innovation, ay yan na po yung, kumbaga, trend, no? Ngayon, no? Marami ng mga hindi lang sa area ng tourism, but some areas, no? On to digital transformation na rin. And for this, no, ang digital innovation can make Philippine tourism more convenient, more safer and more competitive, no? Sa future, mas magiging common ang online registration, itong mga cashless payments, real-time monitoring, itong mga digital maps and database planning, no? So this will help improve tourist experience while supporting sustainable tourism management.
11: Mm-hmm. I agree, sir. Sa mga palengke nga ngayon, naka-QR na eh, di ba? Sila nga naka-QR na. So what more yung ating mga ahensya ng gobyerno, ano, na talagang nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, dapat may mga ganito na talagang option na magpapabilis at magpapadali ng ating mga buhay. Pero sir, kayo po sa DOST, napakarami po ninyong programa. Kami po ay attest dyan dahil lagi namin kakwentuhan ang mga taga-DOST sa lahat po ng mga programa namin dito sa Radyo Magazine. hindi lang sa Pasyal Pinas. Pero paano po ninyo hinihikayat yung iba pang LGUs na mag-undergo din ng ganito pong program at i-adopt din, ika nga, yung smart tourism technologies?
2: Yes, ma'am. No? So, una po sa lahat, do, hinihikayat namin ang mga LGUs, no, sa pagpapakita, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga actual na mga, for example, mga success stories and yung mga practical na benefits, no, ng mga sistemang ito, gaya ng 100 Islands National Park Management System. Actually, ma'am, we do technology promotions, no, promotion ng mga technologies. This is through our social media platforms. Nagkakaroon po tayo ng mga, ano, diba, ng mga Science and Technology Week. May national tayo and actually may regional na SET Weeks, and dito na na-showcase din yung mga ganitong mga klaseng technologies. Kapag nakita po ng mga LGUs, no, yung mga technologies na ito, na ito ay nakakapagpabilis ng kanilang mga services, makakabawas ng mga manual of work or manual work, at nakakatulong sa better planning, no, mas nagiging open sila to adopt yung similar na mga innovations, no. So we also provide technical assistance, no. Alam naman po siguro natin yan na sa DOST we have several technical assistance na pinoprovide sa mga iba't ibang sectors, katulad na nga po ng ating mga local government units, no. We also provide some linkages and guidance, no, through the SSCP or yung Smart and Sustainable Communities Program.
11: Mm-hmm. At yan po yung hopefully ay mas mapalagana pa sa iba't ibang mga LGUs, especially yung mga LGUs natin na ang bentahe talaga ay yung turismo, yun talaga yung pinagkukunan ng mga kabuhayan ng ating mga kababayan. So, sana ma-adapt din nila yung ganitong uri po ng system para naman mas mapadali pa at mas maparami pa yung mga turista na bumibisita sa kanilang lugar. And also, sir, yung Goddess Program, di ba? Hopefully, mas marami pang sumali. Kagaya ni na Sir Paul, ano, na kasali po, sumali dito sa programang ito ng DOST. Sir Paul, kayo naman po, sa tingin po ninyo, paano po makakatulong pa ang teknolohiya doon sa isinusulong natin na sustainable tourism sa ating bansa?
16: Yes. Ang pinakamalaking pangangailangan po natin is yung tamang data management and yung real-time data analytics ng mga tourist visitors natin. So, as I have said kanina, yun po yung solusyon ng system natin. Is yung matulungan yung 100 Islands Management na makapag-create ng mabilisang decision-making when it comes to gano'n ba karami yung boats na dapat nating ilaan sa araw nito, mm-hmm, based doon sa information na nakukuha natin sa system. Na hindi lamang sa tourism pwedeng i-apply. Maaari natin itong i-apply sa different industries na makakatulong sa ating bansa.
11: Mm-hmm. And hopefully, dumami pa yung mga kagaya ni Sir Paul, no, na may initiative to do such programs. Kasi paano nga naman tayo gagawa ng mga programa kung walang mag-i-initiate, diba? Nandyan ang DOST, nandyan ang mga LGUs na makikinabang. Pero kung walang Sir Paul, paano natin ito sisimulan? So hopefully, Sir Paul, ano, mas marami pa pong kagaya ninyo ang magkaroon po ng ibahagi yung kanilang talino, yung kanilang expertise para sa ating mga local government unit. And Sir Miguel, naku, paano po nakakatulong naman yung accurate tourism data na binabanggit din kanina ni Sir Paul, ano, sa paggawa po ng mga polisiya, yung decision making na kanya rin binabanggit para po makapag-create tayo ng mga plano at mga programa na akma po doon sa bilang ng mga turista o kaya naman doon sa mga bumibisita sa inyong lugar.
17: Mama Hazel, ito po ay isang real-time program na kung saan ang ating chief executive o kaya kami sa tourism ay madali talaga kaming magkaroon ng mag-decide or to come up a decision, mm-hmm, dahil meron po tayong malinaw, maayos at tamang data. Usually, ang mga decision-making na nagagawa namin, doon nalalaman natin yan in the real-time phase, no? Makikita po natin kung halimbawa gaano ba karami ang turista sa araw na ito. Do we sa island, on the maintenance thing? Pwede ba natin magkaroon ng drop and pick ba tayo? O the regular service boat ba tayo? or we could also encourage our both men to come early kasi malalaman na agad namin na marami ang dadagsa na bisita sa araw na yon, no? Mm-hmm. So, ito ay isang malaking decision making in our part, and then sa chief executive naman namin, no, makapag-decide siya kung ano ba ang possible ways to improve more, no? Alam niyo naman, ang ating mga mayor, they are the people who give the final decision, yes, in everything, no? Pero at least maganda itong mga data na nakukuha sa ating HIMS na maging basihan to come up with a sound and better decision make.
11: I agree, sir. And also, pagdating po ba sa emergency, makakatulong din po ang system na ito para po mabilis tayong makatugon dun sa, for example, medical emergency o kaya naman po may mga problema yung mga bangka. Ito rin po bang system na ito ay makakatulong doon?
17: Malaking tulong po ito kasi ang ating DOST project at saka PSU ay meron tayong tinatawag natin tracking system.
11: Mm-hmm.
17: Alam po natin agad kung saan yung mga motorboat. In cases of emergency, aside from, of course, itatawag lang nila by their cell phone, matatrack din agad kung saan yung motorboat. In the same way na yung mga tinatawag natin rescue boat could also be what we call a track para maging mabilis. Total dito po sa Hundred Islands National Park, lalo na po sa Tourism Office, meron din naman po tayong mga medical team, mm-hmm, na talaga pong nakahanda, may ambulance tayo in case of emergency. At saka meron din naman po tayo tinatawag nating speedboat na tinatawag nating water ambulance. Mm-hmm. No? Yeah, these are things na hinahanda ng local government for the security of our tourists.
11: Ayan. So kasi ang lagi pong question kapag may mga ganitong programa, mga innovation, ay gaano kahanda naman yung LGU na tumugon doon sa mga datos na ibibigay, for example, ng isang sistema. So useless kapag meron tayong magandang system pero wala tayong kakayahan, capability yung LGU. Pero nabanggit ni Sir Miguel, nahanda ang local government ng Alameda City na tumugon doon sa mga problema if ever magkaroon man at maging bahagi fully nitong napakagandang program na ito. At bago ko ho kayo pakawalan, gentlemen, sa ating programa, meron lang ho kung ilang katanungan. Hopefully, masagot ho ng bawat isa sa inyo. Ano po yung biggest lesson din nitong collaboration na ito sa pamamagitan po ng DOST, ng PSU, at ng LGU Alaminos? Simulan muna natin kay Sir Michael.
2: Yes, ma'am. Opo. Thank you, Ma'am Hazel. So, ang biggest lesson po dito, no, ay yung mas nagiging successful ang innovation kapag may strong collaboration po tayo. So, sa DOST, isa sa aming guiding principles ang 3 C's. So, ito po yung collaborate, cooperate, and complement. Yan. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta nagtutulungan. Pinagsasama natin ang strengths ng mga bawat partners po natin. So ang DOST ay nagpo-provide ng support, ng direction, at science, technology, and innovation, or STI, interventions, no? While ang PSU naman ay nagbibigay ng technical expertise, no? At system development support. At syempre, nandyan ang partner natin sa LGU Alaminos or Alaminos City. Sila naman ang nagsisiguro na ang solution ay naayon sa actual na needs at may patupad ito sa ground po, no? So, mas lumalakas ang impact ng STI kapag may partners po tayo na tumutulong, no? So, nandyan po ang mga LGUs, ang mga SUCs, no? Gaya na lamang ng PSU at ng LGU Alaminos City, no? Na nagbibigay ng services, no? Gumagawa ng mga projects at magpapatupad ng mga solutions para ma-achieve ang common goals po natin. So kapag nagtutulungan ang mga government, ang academe, ang mga LGUs, mas nagiging relevant, mas nagiging practical at mas nagiging useful, no, ang technology solutions para sa mga communities po natin.
11: Mm-hmm. At ang DOST mula sa idea hanggang implementation ay kasama po ng ating mga LGUs at ng pribadong sektor na din para makitang nagtagumpay talaga yung isang programa. Kumbaga, Sir Michael, parang kumpleto recados, ano, sa pagkain. Kumbaga, nandiyan dapat lahat. Nabanggit mo yung tatlong C's na yan na napaka-importante para mas maging matagumpay ang isang programa. Si Sir Paul naman, Sir, gaano po kahalaga itong collaboration na ito?
16: Yes, in agreement po dun sa sinabi ni Sir Michael, no, very important po yung collaboration between academe, between local government and local stakeholders. Dahil mas naging effective nga po yung tinatawag nating technology-driven solutions kapag mas matibay yung collaboration nila. Kung saan merong research expertise, for example, galing po sa PSU, and then nandun po yung policy support and actual community need ng local government of Alaminos, at nandiyan naman po yung DOST to provide the technology na pangangailangan para ma-solusyonan yung mga problema ng ating bayan. So again, very important po yung collaboration between government agencies.
11: At sobrang important dito, Sir Paul, sana mas marami pang ganitong programa, no, na makinabang din yung ating mga LGUs. And sa part naman ni Sir Miguel, Sir Miguel, gaano po kahalaga itong tulungan sa pagitan po ng iba't ibang government sector at gayon din po yung ating academe para po maging matagumpay ang isang proyekto kagaya nito?
17: End user ng mga programs and projects na ito. Una, nagpapasalamat kami sa DOST for choosing or even selecting Alamina City as a pilot program here in Pangasinan. At ganyan din yung effort at tiyaga ng PSU na talagang nag-adjust sa kakulitan namin sa paggawa ng project. And we're very thankful for helping us. And actually, that is the very essence of collaboration, na kung lahat ay tulong-tulong, then there will be progress, not only in science technology, but also in all other aspects. Kaya no one is an island. So we need expertise of other people like the OST, PSU. Yung kagalingan nila, no, is a big help to the LGU. So that is the very essence ng collaboration. Nagkakaroon tayo ng magandang ending, nagkakaroon tayo ng magandang may progress and development because of collaboration. May hirap din kasi yung sinosolo.
11: Exactly.
17: Baka nagkamali tayo. Ganun po. Thank you.
11: Alright, at yan po talaga yung pinakamagandang ending, sabi nga ni Sir Miguel, nitong ating kwentuhan din na ito. No? Kumbaga parang happy ending for all of us. Kasi ako naman, bilang traveler naman ako, kasi makikinabang ako dun sa system na yun. Diba? So kaming apat dito, ano kami, nagtutulong-tulong kami sa isa't isa. And of course, kayo mga beshies na viewers and listeners natin today, kayo po yung pinakamakikinabang nitong programa na binuo at dinevelop ng ating mga panauhin today. Kaya naman, make sure na bibisita po kayo ng 100 Islands National Park para firsthand ma-experience po itong pinakabagong system na mayroon sila. Panghuli na lamang mga sirs, ano po yung mensahe natin sa mga viewers and listeners natin? Hikayatin po natin sila, no, na suportahan pa yung mga ganitong uring programa and of course, bisitahin ang 100 Islands National Park. Simulan ulit natin kay Sir Michael.
2: Yes, Ma'am Hazel. So sa ating mga kabataan po, no, we encourage, no, itong mga youth po natin na gumawa ng mga innovations, no, na tunay na may purpose, no, at nakakasagot sa mga actual na needs ng mga communities po natin, no. And not only the communities, pero kasi nakikita naman natin kung ano yung mga iba't ibang needs ng mga iba't ibang mga sectors, no, mga LGUs, sa mga industries, ganyan, no. So hindi kailangang complicated agad, no, ang solution po natin. Ang mahalaga ay ito ay nagagamit, no? Ito ay practical at people-centered, no, gaya ng sabi ko nga po kanina. At isa nga po yung area ng tourism, no, yung nangangailangan ng mga young innovators po natin, no, who can actually create technologies na pwedeng mag-improve ng mga services po natin or ng LGU ng to protect yung mga tourism sites po natin and siyempre promote yung local development.
11: Maraming salamat, Sir Michael. How about you, Sir Paul?
16: So, first and foremost, para sa mga kabataan, no? So, let's be imaginative, no? So, let's think of real-world problems na pwede natin bigyan ng solution. Now, for other local government units, Pangasinan State University is always open to render their help in development of solutions kung meron mang kayong kailangan. So, don't hesitate po na lapitan ang Pangasinan State University at in partnership po with DOST para mabigay po namin yung expertise at yung solution sa mga pangangailangan.
11: Ayan, ha? Narinig niyo mga beshies, ano? Yung Pangasinan State University laging bukas at maaari po ninyong makaugnayan kung kayo po ay nangangailangan ng same na system para po sa inyong mga LGUs. Sir Miguel, paano naman po ano naman po ang mensahe natin at hikayatin din po natin muli ang ating mga viewers and listeners na bumisita ng Hundred Islands National Park?
17: Actually, para sa ating mga listeners, unang-una, magpapasalamat na ako sa inyong pakikinig and I would like to invite you to this 100 Islands National Park. Summer pa po. Marami pa pong, wala pa pong ulan. At gamitin nyo po yung ating the100islands.ph na may QR code and then you can visit also our Facebook page para makapag-register na rin kayo as early as possible before you come. Dahil a good experience for you is really an acknowledgement of what we are now. So, kayo po ang aming sandigan pagdating po sa amin dito sa Alameda City. So, welcome po kayo lahat na bumisita sa atin sa Alameda Central Island Station.
11: Thank you. At mga beshies, ang 100 Islands National Park, again, kagaya po ng nabanggit ni Sir Miguel, ay meron pong Facebook page. Maaari po ninyo yung bisitahin para sa iba pang updates at kung paano tayo makakapag pre-register sa ating pagbisita sa naturang lugar. Gentlemen, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. First time ko yatang nagprograma na from top to end. Yung walang break, yung walang plugs. Dahil po yan sa inyo, dahil sa fruitful conversation that we have today. Maraming salamat na kasama po natin ngayong umaga ang ating mga resource person, si Sir Paul Andrew Roa mula po sa PSU Urdaneta City Campus na siya rin pong project leader ng 100 Islands National Park Management System. And of course, kay Sir Michael John Makiling mula naman po sa DOST Pangasinan at ang ating City Tourism Officer, walang iba kundi si Sir Miguel Sison ng Alaminos City. Maraming salamat mga sirs at mabuhay po kayo.
16: Thank you po.
12: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
33: Interesting na usapan.
34: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
3: Learning from home, may hindi boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Pasyal Pinas. Pasyal
7: Pinas.
6: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At nakakwentuhan natin kanina sina Sir Michael ng DOST Pag-asa, or DOST Pangasinan, ganun din po kay Sir Paul ng PSU, and kay Sir Miguel naman ng LGU Alamino City. At sila po yung mga nasa likod nitong pinakabagong system na meron po sila sa 100 Islands National Park. Ito po ang 100 Islands National Park Management System na magpapabilis po ng kanilang proseso pagdating po sa pag-welcome ng ating mga turista, registration ng mga tourist, even mga beshies, yung pagbayad ng mga fees ay pwede na rin gawin lahat online. So pagdating mo doon sa 100 Islands, eh magtutour ka na lang talaga. Sabi nga ni Sir Miguel kanina, iwas na sa sunburn agad-agad kasi hindi ka na magtatagal sa pila at hindi ka na magtatagal sa pag-fill up ng mga form. So napakagandang experience or overall tourism experience para sa ating mga beshies na balak pong bumisita ng naturang tourist destination. At lahat po ng yan ay maaari ninyong makita sa mismong Facebook page, official Facebook page ng 100 Islands National Park. Yan. Bisitahin nyo lamang po ang kanilang official social media sites. And speaking of Pangasinan, mga beshies, bago tayo magpaalam ngayong umagang ito, papapasukin muna natin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Poso Rubio todo handa sa pagdating po ng MPTC Tour of Luzon 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
14: Isang makasaysayang sporting event ang nakatakdang dumaan sa bayan ng Poso Rubio, Pangasinan matapos itong maging bahagi ng isa sa pinakamalalaking cycling competition sa bansa, ang MPTC Tour of Luzon, A Heritage in Motion. Sa pamumuno ni Mayor Kelvin Chan, naabala na ang LGU sa paghahanda para sa pagdating na mahigit 150 lokal at international cyclist na daraan sa bayan sa May 13 bilang bahagi ng Stage 14 ng kompetisyon. Hindi lamang ito simpleng karera ng bisikleta para sa mga residente, kundi pagkakataon din na upang maipakita ang kultura, disiplina at bayanihan ng mga Pozorubian. Nagsagawa na ng koordinasyon na ang mga tauhan ng LDRRMO at Tourism, Culture and Arts Office sa mga barangay na sakop ng Manila North Road upang matiyak ang maayos na daloy ng ruta at kaligtasan ng mga manonood at kalaho. Katuwang naman ng DPWH at barangay officials ang pagkukumpuni sa ilang bahagi ng kalsada bilang paghahanda sa pagdaan ng mga atleta. Nagtipon-tipon din sa isang planning meeting ang mga kinatawan mula PNP, BFP, RHU, Traffic Enforcers, Tourism Office at mga opisyal ng barangay Alipangpang, Rosario, Bobonan at Palakpalak upang plansyahin ang seguridad, traffic management at emergency response sa araw ng event. Ayon sa lokal na pamahalaan, layon ni nilang matiyak na magiging ligtas, maayos at matagumpay ang pagdaraos ng cycling event habang masayang nasasabi saksihan ng publiko ang husay at tibay ng mga pambansang atleta. Samantala, inaanyayahan naman ng mga residente na makiisa sa pagsalubong at pagsuporta sa mga siklistang kalaho sa inaabangang kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
9: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
11: Maraming salamat po kay Marie Mildred Estrada Coquia sa kanyang balitang hatid ngayong umagang ito. Maraming salamat din po sa ating mga naging katuwang sa pagsasahing papawid ng ating executive producer, kay Ms. Jolimar Acuyong, ang ating mga sound engineers. Manichel Malimban, Camille Umali, Rona Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin ha, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshie, Hazel Esguerra. Maraming salamat and happy Tuesday!
0: Pasyal Pinas.
1: Pasyal
0: Pinas.
1: Pasyal Pinas.
0: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
1: Are you ready to dive in?
0: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
1: Pasyal Pinas.
0: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines.
0: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Beach vacation.
10: Ano tara?
7: Jogging.
10: Ano tara?
7: Hiking.
10: Ano tara?
12: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
13: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
10: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
13: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
7: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
13: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
7: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
10: Tandaan!
12: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
17: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas,
32: Radyo Publiko.
21: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
36: Radyo Magazine 1278.
37: Bubungad sa umaga.
38: Trending issues na pinag-uusapan.
39: Mga programang aabangan.
40: Agahan hanggang hapunan.
41: 66 Informasyon.
42: GIS, your General Information Station.
43: Radyo Magazine 1278 AM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: Radyo Pilipinas.
47: Itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot.

0: show publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
3: Philippine Standard Time, 4:00 PM makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at Paraguay nakatoon sa pangmatagalang kooperasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunduan para palakasin ang kooperasyon sa kalakalan, sinelyuhan ng Pilipinas at Paraguay.
0: Headlines.
4: Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Defense Department walang namomonitor na destabilisasyon sa militar sa harap ng impeachment ni Vice President Duterte.
0: Headlines.
3: Senador Alan Cayetano nahalal bilang bagong Senate President.
0: Headlines.
4: Warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa kinumpirma ng International Criminal Court. Interpol may red notice na laban sa mga kilalang puganteng Pinoy.
0: Headlines.
3: Pagbibitiw ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pinayagan ng International Criminal Court.
0: Headlines.
4: Pagsali ng 7 bansa sa partnership ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan, lalong nagpalakas sa Luzon Economic Corridor.
0: Headlines.
3: Diesel at kerosene may rollback ngayong araw ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
4: At higit na 6,000 mag-asaka na apektado ng Bulkang Mayon tatanggap ng tulong pinansyal ngayon. Department of Labor and Employment magkakaloob din ng tulong sa mga apektado.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
0: News Nationwide.
3: 6:00 PM po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong May 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, sa ikalawang pagkakataon, tuluyan ang na-impeach sa Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte sa botong 257 na pabor, 26 na pagtutol at 9 na abstain. Inaprobahan ng plenaryo ang Committee Report No. 261 ng House Committee on Justice na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Sa pagdinig sa plenaryo, iginiit ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro na higit pa sa numero ang usapin ng impeachment at nakasalalay dito ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno at pagtalima sa saligang batas. Ayon kay Luistro, hindi maaaring manahimik ang Kamara sa harap ng mabibigat na alegasyon kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan, sal and discrepancies at asal ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan.
5: Hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan.
3: Si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
4: Tiniyak ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang namomonitor na anumang tangka ng destabilisasyon mula sa hanay ng militar kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kalihim, nananatiling profesional at nakatuon sa tungkulin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng umiiral na isyung politikal. Pagdating naman sa mga retiradong miyembro ng AFP, paglilinaw ni Teodoro na wala na silang jurisdiksyon sa mga ito at malaya naman ang mga ito na ihayag ang kanilang saloobin.
6: Sa ngayon, involving active duty members, wala kami namomonitor at yun lang naman ang tinutukan. Wala na kaming jurisdiksyon sa kanila at wala naman silang influensya sa ating kasundaluhan. Libre sila bilang normal citizens magkaya. But once you retire from the service, that's it.
4: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Pagharang ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaaring magresulta sa kasong kriminal

0: Ayon sa mga law dean, si Melanie Valdos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagbabala ang grupo ng mga kilalang law dean at professors mula sa iba't ibang law school sa bansa na maaaring humarap sa administratibo at maging kriminal na pananagutan ang mga senador na tatangging mag-convene bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga legal scholars, walang kapangyarihan ng Senado na pigilin o ipagpaliban ang impeachment trial sa oras na maipadala ng House of Representatives ang Articles of Impeachment. Lumabas ang matapang na pahayag ng mga law dean and professor kasunod ng kontrobersyal na pagbabago ng liderato ng Senado. Direktang inakusahan ng mga profesor ang ilang senador ng pagtatangkang harangin ang impeachment proceedings sa pamamagitan umano ng procedural maneuvering at pagkapalit ng liderato. Binigyan din ng grupo na taliwas sa diwa ng konstitusyon ang anumang pagtatangkang ipagpaliban o hadlangan ng paglilitis. Nagbabala pa ang legal experts na ang pagtanggi ng mga senador na gampanan ang kanilang constitutional duty ay maaring mauwi sa kasong dereliction of duty at posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, pinuri rin ng grupo ang 257 members ng Kamara na bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Duterte na tinawag nilang isang courageous na hakbang. Nanawagan din ang mga profesor sa pamahalaan na makipagtulungan sa international legal process kaugnay sa warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinimok nila ang publiko na bantayan ang pagsunod ng lahat ng opisyal ng gobyerno sa kanilang sinumpaang tungkulin at ipagtanggol ang konstitusyon at pairalin ang rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Wala pa rin kawala si Vice President Sara Duterte kahit pa mag-resign ito o hindi matuloy ang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Attorney Cecilio Duca, University Legal Counsel ng University of Makati, pwede pa rin kasuhan ng plunder o graft and corruption sa Office of the Ombudsman o Sandigan Bayan si Duterte. Kung mapapatunayang may sala, pwede pa rin siyang mapatawan ng perpetual disqualification o habang buhay na hindi makakahawak ng posisyon sa gobyerno. Pero umaasa pa rin naman ang mga law expert na matutuloy pa rin ang impeachment trial dahil ito ang tamang lugar para litisin si Vice President Sara Duterte.
4: Assuming na hindi nila ituloy, ang gobyerno pwedeng ituloy naman yung kasong kriminal ng ombudsman at ipail sa Sandigan Bayan, kaya lang medyo matagal yon, pero ang epekto nun, ganun din.
3: Tinig ni Attorney Cecilio Duca, Legal Counsel ng University of Makati.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nahalal bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Sa botong 13 pabor, 9 natutol at 2 abstention ay naibigay kay Cayetano ang Senate leadership. Nagkaroon ng bilang ang pagpapalit ng liderato ng Senado nang pumasok sa sesyon nitong Lunes si Senador Bato de la Rosa. Nagkaroon din ng shake-up sa iba pang matataas na posisyon sa Senado. Si Senador Loren Legarda na ang nahalal bilang bagong Senate President pro tempore kapalit si Senador Ping Lacson. Samantala, si Senador Joel Villanueva naman ang itinalaga bilang pansamantalang Senate Majority Leader habang hindi pa nagkakaroon ng Majority Caucus. Sa pagbabago ng liderato ng Senado ay bakante na rin ang chairmanship ng mga komite sa Senado. Tanging si Senador Bato de la Rosa lang ang nahalal nitong Lunes bilang chairman ng Senate Committee on Public Services.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi na ikinagulat pa ni dating Senate President Vicente Soto III ang nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado. Ngunit sinabi rin itong walang anumang impormasyon na nakarating sa kanya sa nasabing leadership change. Nanindigan si Soto na kahit pa hindi na siya ang nakaupong Senate President ay magpapatuloy pa rin ang kanyang pagisilbi sa sambayan ng Pilipino bilang bahagi ng Senado at Lehislatura. Gayun pa ni Soto, wala siyang sama ng loob sa mga bumoto pabor sa pagpapalit ng liderato dahil may kanya-kanyang agenda rin naman ang mga senador. Hindi naman inalis si Soto ang posibilidad na ang nangyaring palitan ng liderato ay may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Serve at the pleasure of our peers. So there must be a plan or something. Maybe God has a different plan. We leave it that way. Hindi naman. Naintindihan ko rin. Sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda.
6: You were in
3: Yan ang pahayag ni dating Senate President, Senadora Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma na mismo ng International Criminal Court o ICC ang pag-issue nito ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin ang issue ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay ICC spokesperson Orian Milet, inissue mismo ng pretrial chamber 1 ang arrest warrant noong November 6, 2025 na sinelyuhan bilang confidential kaya hindi ito agad na isapubliko. Ngunit nagkaroon ng reclassification sa nasabing arrest warrant kung saan tuluyan na itong isinapubliko ng ICC. Inisyo ang arrest warrant kasunod ng kasong Crimes Against Humanity sa ilalim ng kasong murder bunsod ng direktang pagkakaugnay ng senador sa madugong war on drugs.
6: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines.
0: Yan ang pahayag ni ICC spokesperson Orian Milet.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 300 pulis naka-deploy ngayon sa paligid ng Senado para magbigay seguridad. Mga ralista magisimula ng gulo, aarestuhin. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Abot sa 300 na tapat kaputatlong mga pulis ang ipinakalat ng Southern Police District para magbantay sa seguridad sa paligid ng Senado. Ito'y kaugnay sa mga programa kilot protesta ni sinasagawa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ina-issuean ng arrest warrant ng International Criminal Court. Kay sa punong balitaan sa Campo Grande, sinabi ni Southern Police District Director Glenn Oliver Cinco na pinakamaraming binubuo na kanilang deployment disturbance management contingent na sinundan ng special weapons and tactics at tactical motorcycle riding unit. Samantala, sinabi ni Cinco na hindi sila mangingimi arestuhin ang mga ralista na lalabag sa batas at magsisimula ng gulo. Paliwanag niya, bagaman maximum clearance sa kanilang pinairal, oras naman nakita ang mga ito, kanila itong aarestuhin. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, NCRPO ipinatutupad ang maximum tolerance sa Senate compound. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Paiirali ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang maximum tolerance sa pagpapalaganap ng peace and order sa Senate compound hinggil sa isinagawang kilos protesta hinggil sa pagtangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay National Capital Region Police Office, Police Major General Anthony Abirin na magpapakalat sila ng nasa 200 pulis upang magbantay siguridad sa palibot ng Senado. Muli naman siniguro ng nasabing general na handa silang sumunod sa anumang magiging kautusan mula kay PNP Chief Melenzo Nartates Jr. kung ano ang kanilang magiging assessment batay sa kautusan na ibababa sa kanila ng PNP Chief. Wala pa rin dito sa Southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senador Juan Miguel Zubiri nagbabala sa posibleng constitutional crisis kaugnay ng Senate Protective Custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa detalye mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagbabala si Senador Juan Miguel Zubiri na maaaring humantong sa isang constitutional crisis ang naging hakbang ng Senado na ilagay sa Senate Protective Custody si Senador Ronald Bato de la Rosa at ikontemp ang mga NDI agents sa nagtangkang habulin ito. Ayon kay Zubiri, posibleng magkaroon ng banggaan sa interpretasyon ng kapangyarihan ng ehekutibo at legislatura kaugnay ng naturang usapin. Paliwanag ng Senador, mahalagang malaiig ang mahinahong pag-uusap at pagsunod sa tamang proseso para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kasunod dito, naging desisyon ng Senado na ilagay si C. De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang kinakaharap nito ang mga usaping may kaugnayan sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Samantala, ginit din ni Zubiri na dapat sundin ang mga umiihiral na proseso at patakaran ng Senado lalo na sa pagtalakay ng mahalagang motion at amendment sa rules. Una nang bumoto ng abstain si Zubiri sa Senate Presidency ni Senador Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Zubiri Cavite na nais niyang manatiling independent sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at sa mga usapin sa Senado. Ayon sa Senador, kaya siya nag-abstain sa botohan ay dahil mahalaga sa kanya ang pagiging malaya sa pagdedesisyon. Bagamat inamin niyang tutol siya sa naging leadership change at sa pagdedeklara ng ilang posisyon na bakante, sinabi niyang nais niyang manatiling neutral sa ilang usapin kasama na si Senador G.V. Ejercito mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Infas Nusyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, nagkasundo si na National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano na hindi muna arestuhin ng NBI si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagpapairal ng protective custody ng Senado sa Senador. Ayon kay Matibag, iginagalang ng NBI ang co-equal powers ng Senado kaya naman hindi na nila inaresto pa si Senador de la Rosa. Pero hiniling ng NBI na sana ay maging available ang senador sa mga investigasyon ng NBI kung kinakailangan. Samantala, ang mga NBI agent naman na unang ipinakontempt ng Senado ay ikinontempt na rin para, pero ang kustodiya ay mapupunta na sa NBI.
10: Yung ICC warrant, it's there already and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung limitation and all, so the Senate will be ready to present Senator.
0: Si NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyang diin naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mas mabuting idaan sa tamang legal na proseso ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ali Cayetano, maaring mag-apply ng warrant sa korte ang NBI at dapat hayaan na manaig ang due process at magamit ang lahat ng legal remedies.
11: Ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us. Sinabi naman niya kayo, hindi naman daw sila papasok kung hindi sila pinayag.
3: Yan ang bahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May red notice nang inilabas ang International Criminal Court o International Criminal Police Organization o Interpol laban sa ilang kilalang mga Pilipinong pugante. Kabilang dito si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang at dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla na mahirap habulin ang mga high profile na pugante dahil sa mga hamon tulad ng geography ng bansa at ang limitadong resources. Si Dumlao ang inakusahang mastermind sa pagpatay sa isang South Korean businessman sa loob ng National Police Headquarters noong 2016. Si Ang naman ay may kaso kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero habang si Bantag ay may kasong murder dahil sa pagpatay ng isang radio broadcaster.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinayagan na ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni Attorney Nicholas Kaufman na magbitiw bilang counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap na Crimes Against Humanity case. Ayon sa hukuman, wala namang magiging masamang epekto o abala kung pahihintulutan si Kaufman na umatras bilang abogado sa kaso. Pero paalala nito, obligasyon pa rin ni Kaufman na sundin ang Code of Professional Conduct para sa mga abogado, kabilang ang pagiging confidential ng mga impormasyon, alinsunod sa ICC, Rome Statute at Rules of Procedure and Evidence. Samantala, dadalo ang bagong legal counsel sa susunod na status conference ang kaso sa Mayo 27.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Sa ibang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilarawan ang focus ng Pilipinas at ng Paraguay na nakatuon sa pangmatagalang kooperasyon. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang naging bilateral meeting ni Paraguay President Santiago Peña Palacios na kapanapanabik na kung saan na sentro din sa kanilang pulong ang pangmatagalang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Ayon sa Pangulo, malaking pakinabang hindi lamang kapwa sa Pilipinas at Paraguay kung higit pang mapapatibay ang ugnayan sa isa't isa, kundi may pakinabang din ana ito sa mga rehiyong kanilang pinabibilangan. Sinabi ng punong ekutibo na naniniwala siyang sa kanilang naging talakayan ay lumitaw ang pagkakatulad sa paraan ng pagunlad ng Pilipinas at ng Paraguay. Tinitingnan ana ng Pilipinas ang sarili bilang daan patungo sa Asia at ang Paraguay naman ay bilang daan patungo sa Latin America, sabi ng Pangulo. At marami pa ang silang dapat gawin ng kanyang counterpart upang matiyak na magpapatuloy ang momentum sa ugnayang bilateral ng Pilipinas at Paraguay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
12: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinelyohan na ng Pilipinas at Paraguay ang ilang kasunduan upang palakasin pa ang kanilang kooperasyon, partikular na sa usapin ng kalakalan. Sa state visit ni Paraguay President Santiago Peña Palacios, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibilidad ng pagpasok ng mga produkto ng Pilipinas sa merkado ng Paraguay, partikular ang tuna, sardinas at mangus. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong ito upang mapalakas pa ang lokal na industriya ng bansa. Ibinalita rin ng Pangulo na nagkasundo sila ni Palacios na alamin ang interes ng mga negosyo sa Pilipinas at Paraguay upang kapwa mapataas ang pamumuhunan sa dalawang bansa.
13: I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries, the Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, iginiit naman ni Paraguay President Santiago Peña Palacios ang commitment nito upang mapalakas at mapatatag pa ang bilateral relations nito sa Pilipinas. Kabilang sa mga target ng Paraguay ay ang pagpapalawak ng pagpasok sa Pilipinas ng karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisahan na noong nakaraang taon. Nais din ni Peña na dagdagan ang alok nilang mga produkto kabilang ang trigo, mais at oil seeds.
14: This corridor will significantly reduce transportation costs and times, diversify exports, attract investment and enhance natural industrialization, generating employment and added value. I'm convinced that this visit will mark the beginning of a new chapter in our bilateral relationship, fostering closer ties, deeper mutual understanding, and stronger cooperation between our nations.
0: Ang pahayag ni Paraguay President Santiago Peña Palacios.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, inaasahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na mas mapapalakas ang mga hakbang ng Pilipinas laban sa cybercrime at online scam kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit. Ayon kay CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, pinag-usapan ng ASEAN countries ang tumitinding digital threats na nakakaapekto sa rehiyon. Kasabay nito, nagkasundo ang mga bansa na magtulungan para mapaigting pa ang kooperasyon laban sa cybercrime at online scams.
15: Nasaan mo natin na tabuksan natin yung dialogo para sa pag-improve ng maraming bagay. Una-una yung mutual legal assistance treaties natin at yung improvement sa capability sharing ng iba't ibang mga bansa dito pagdating sa pag-improve ng cybersecurity capabilities natin.
3: Si CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dapat pang palakasin ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy para matulungan ang ASEAN na maabot ang carbon neutrality at sustainable growth pagsapit ng taong 2030. Ayon kay Philippine Energy Research and Policy Institute o PEPRI Executive Board Member Attorney Jay Layog, agresibo ang ASEAN sa pag-abot ng target na 45% na integration ng renewable energy. Kasalukuyang nasa 32% naman ang datos ng Pilipinas hinggil dito. Tiwala naman ang opisyal na may mga hakbang ng gobyerno para suportahan ang paggamit ng renewable energy sa bansa.
16: Naplano naman ho ng National Grid Corporation yung pagpapalawak at pagpapabuti po ng transmission lines para ho at least nakayanan ho na lahat ng bagong renewable energy projects natin, Pilipinas.
0: Si PEPRI Executive Board Member Attorney Jay Layog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas lumakas at mas kinilala sa ibang bansa ang Luzon Economic Corridor matapos sumali ang 7 bansa sa dating partnership ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Kabilang dito ang Australia, Denmark, France, Italy, Republic of Korea, Sweden at United Kingdom. Ang Luzon Economic Corridor ay isang proyekto na inilunsan noong Abril ng 2024 sa ilalim ng Partnership for Global Infrastructure and Investment na layuning palakasin ang koneksyon at ekonomiya sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Ito ay sa pamamagitan ng malalaking pamumuhunan sa riles, enerhiya, digital systems at manufacturing upang gawing mas mabilis, moderno at kaakit-akit sa negosyo ang rehiyon para sa mga mamumuhunan sa buong mundo. Nangako naman ang bagong partners ng specific technical at financial resources para tiyakin ang tagumpay ng corridor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Welcome development sa Department of Agriculture ang major rice deal na naselyuhan ng Pilipinas at Vietnam kaugnay ng pag-import ng bansa ng 1.5 million metric tons ng bigas. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi naman biglaan ang pag-iimport ng bigas dahil depende pa rin naman ito sa magiging kakulangan sa lokal na produksyon. Nais pa rin naman kasing isaalang-alang ng pamahalaan ang kapakanan at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ng bigas. Dagdag pa ni de Mesa, malaking tulong sa bansa ang nasabing rice deal dahil sa tatlong major shocks na posibleng kaharapin ng agri-sector sa susunod na taniman.
17: Yung challenge nga natin ngayong susunod na anihan, una, mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka, lalo na sa pagtatanim, sa land preparation, sa crop establishment.
0: Apo.
17: At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan, dati 1.5 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang opisyal na deklarasyon na nandiyan na yung El Nino alert pa lamang ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tuyo, na mga 15 probinsya yan.
0: Ang tinig ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasado na ngayong araw ang big time rollback para sa diesel at kerosene base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa fuel price adjustment ng kagawaran, may tapyasingil sa kada litro ng diesel na 9 pesos and 57 centavos habang tumataginting na 13 pesos and 30 centavos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Nagkaroon naman ng bahagyang paggalaw sa presyo ng gasolina na umangat ng 47 sentimo kada litro. Ayon sa DOE, ang mga pagbabagong ito ay nakabatay sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa gitna ng patuloy na kaganapan sa Middle East na nakakaapekto sa global supply at presyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bilyon-bilyong pisong halaga ng sigarilyo na samsam ng Bureau of Customs. Alamin sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Diyan, nadiskubre ng Bureau of Customs sa ng Port of Surigao ang tinatayang nasa 3.3 billion pesos na halaga ng sigarilyo at hilaw na tobacco materials na sa loob ng 54 na containers van na isinagawang inspeksyon sa isang container yard sa Agusan del Norte. Isinagawang operasyon sa visa ng letter of authority na inilabas ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at sa pakipag-ugnayan sa Philippine National Police. Batay sa paunang inspeksyon, 52 container van ang kargado ng iba't ibang brand ng sigarilyo, habang 2 container van naman ang may 5 hilaw na tobacco materials. Ayon sa BOC, walang naipakitang patunay na pagbabayad ng duties and taxes, import permits at shipping documents sa mga kinatawa ng kumpanya kaugnay sa natabing shipment. Dahil dito, isinayalin sa padlock ang lahat ng container van habang nagpapatuloy ng inventaryo, pagsusuri at verifikasyon upang matuloy ang eksaktong dami o matukoy ang eksaktong dami, halaga at posibleng paglabag sa customs law. Patuloy ding binabantayan ng Customs Police ng Enforcement and Security Services ng Port of Surigao kasama ang PNP ang lugar sa loob ng 24 oras. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas lumalawak pa ang mga pagamutan na magbibigay ng libreng serbisyong medikal sa ilalim ng YAKAP program ng PhilHealth. Sa programang Boses, sinabi ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, dumarami na kasi ang bilang ng accredited na public at private clinics na nagbibigay ng primary care benefits. Kinakailangan lang magparehistro para maka-avail ng libreng serbisyo sa mga piling YAKAP accredited clinic.
19: Ito po yung ating primary care benefit program na kung saan ang ating mga miyembro ay merong libreng consultation or check-up, merong makukuhang mga libreng gamot, at merong makukuha ng mga libreng diagnostics or laboratories. Ito po ay primary care na tinatawag. Ito po ay nilalayo na tayo ay maging malayo sa ating pagkakasakit.
3: Si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Digital system para sa correction ng civil records inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Mas magiging madali na ngayon ang proseso ng correction pagdating sa mga clerical errors sa civil registry records kasunod ng paglulunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ng Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS. Ito ay isang web-based platform na layong pabilisin at gawing digital ang proseso ng mga petisyon para sa correction ng civil registry documents. Sa ilalim ng sistema, magiging mas mabilis na ang proseso ng mga petisyon sa ilalim ng RA 9048 at RA 10172 kabila ang correction pagdating sa first name, petsa ng kapanganakan at iba pang clerical errors sa mga dokumento gaya ng birth certificate mula sa local civil registry offices hanggang sa PSA. Ayon kay PSA National Statistician Kerjanis Mapa, bahagi ito ng innovation efforts ng ahensya para mapalitan na ang dating manual processing at maisulo ang end-to-end digitalization ng civil registry system sa bansa. Sinabi rin ni Mapa na umaabot ng 150,000 hanggang 180,000 ang kadalasang correction request kada taon na natatanggap ng PSA, kaya inaasahang makatutulo ang sistema para mapabilis ang turnaround time ng mga petisyon. Mula naman ang ilunsad ng pilot implementation ng sistema, nasa higit 6,000 petisyon na ang naiproseso sa APCAS habang 201 local civil registry offices na rin ang gumagamit nito.
21: To Republic Act 9048 at yung Republic Act 10172. O yung mga clerical errors, birthday, at iba pa. Itong clerical errors ay napakarami ang aming request, no? In fact, yung aming team dito sa Philippine Statistics Authority ay substantial yung number. Headed by, of course, our legal service, si Director Boots Ambatale. Substantial yung resources na binibigay ng Philippine Statistics Authority para mas mabigyan ng mabilis na serbisyo itong mga kababayan natin, yung ating mga kababayan, na nagre-request ng mga corrections related to petition. On a yearly basis, mga between 150,000 to 180,000 request ang aming pinaprocess.
20: Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 6,000 mag-asaka sa Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon ang tatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ngayong araw. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, tatanggap ang bawat mag-asaka ng 10,200 pesos na cash assistance. Ang nasabi mga mag-asaka, ang mga inabutan ng ashfall kasama ang iba pang nasa 6-kilometer danger zone. Batay sa pagtayan ng Department of Agriculture, 102 hectares ng pananim sa loob ng 6-kilometer radius zone ang nasira bunsod ng ashfall na nagresulta sa 364 metric tons na production losses. Mahigit 534 hectares naman ng sakahan sa loob ng permanent danger zone ang nasa panganib na binubuo ng mais, high-value crops at fruit bearing trees.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sinabi pa ni Governor Rosal na inaasahan din ang tulong pinansyal ng Department of Labor and Employment para sa 20,000 magsasaka sa Albay. Aniya, sa ilalim ng TUPAD program, tatanggap ang nasabing mga magsasaka ng tig 4,550 pesos. Pagdating naman sa usaping turismo, magkakaloob ang pamahalaang panlalawigan ng albay ng tulong partikular sa mga empleyado na no work, no pay. Giit ni Rosal, ilang aktibidad at hotel bookings kasi ang nakansila dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Calabarzon at Central Visayas nangunguna sa medal rankings ng National Prisa Games 2026. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Yalanga.
2: Patuloy na umaarangkada ang Region 4A Calabarzon sa medal rankings ng National Prisa Games 2026 Senior Division. Kumakot na ng 16 gold, 3 silver at 2 bronze para sa total na 21 medals ang rehiyon batay sa partial and unofficial medal tally ngayong umaga. Nakabuntot ang Central Visayas sa pangalawang pwesto na may 28 medals sa likod ng 11 golds at silvers at 6 bronzes. Nasa pangatlong pwesto naman ang Sok Sargent, bitbit ang tig 10 gold at silver at 5 bronze medals. Sa youth division, namamayagpag ang Central Visayas, taglay ang 37 gold, 16 silvers at 6 bronzes para sa kabuuang 59 medals. Pumapangalawa naman ang Western Visayas na kumolekta na ng 50 medals mula sa 20 golds, 12 silvers at 18 bronzes habang nasa ikatlong pwesto ang host na Negros Island Region na may 13 golds, 7 silvers at 4 bronzes para sa total na 24 medals. Samantala, inubos ng dance partners na sina Maria Victoria Cruz at Jemuel Andre Villanueva ng Western Visayas ang 12 gold medals sa dance sport youth event ng manaig sa Grade A Latin Dance at 5 solo dances ng Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble at Jive. Mula dito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:41 oras natin Pilipinas, abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita mula sa Luzon, Rice Distribution Project sinimulan ng ipatupad ng LGU Baguio. Ang balita mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
26: Sinimulan na ng pamahalang lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng bigas sa may 13,655 benepisaryong pamilya sa unang bugso ng Rice Distribution Project. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng 56 na milyong pisong alokasyon mula sa pamahalang nasyonal sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance, alinsunod sa DBM-DILG Joint Circular No. 1 Series of 2026. Ito ay bahagi ng programang assistance to indigent individuals or families, food assistance and rice distribution. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan, ang mga natukoy na pamilya ay maaaring makatanggap ng hanggang 1 kabano o 50 kilo ng bigas, bagamat maaaring mag-iba ang halaga depende sa bilang ng mga miyembro ng pamilya. Ang pamamahagi ay nakadagdang isasagawa lingguhan ngayong buwan ng Mayo sa darating na Hulyo, Setyembre at Oktubre, at ilang batch ay inaasang may lalabas ng mas maaga sa itinakdang schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Baling naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bontoc, Mountain Province LGUs, ipatutupad ang LGU to LGU Direct Marketing upang matulungan ang mga mag-asaka na apektado ng mataas na presyo ng langis. Sa detalye, mula kay Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipatutupad ng Pamahalaang Palalawigan at Municipal Local Government Unit ang LGU to LGU Direct Marketing Strategy upang matulungan ang mga magsasaka na mas madaling maibenta ang kanilang mga produkto. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan, susundin ng mga lokal na pamahalaan ang Kadiwa Model kung saan direktang kukunin ng mga lokal na pamahalaan ang ani mula sa mga magsasaka at farmers cooperatives and associations upang maibenta ito sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kasabay nito, nirerepaso rin ng Pamahalaang Palalawigan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga municipal LGU upang magamit sa pagpapatupad ng mga intervention para sa mga magsasakang apektado ng krisis at tagtuyot. Sinabi ni Pinosan na isinasapinal na ng provincial government ang programa bilang dagdag suporta sa mga LGU sa paghahatid ng tulong sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Pinosan, dahil sa mataas na presyo ng krudo, nalulugi ang mga magsasaka dahil sa mabigat na gastos sa transportasyon, kaya nahihirapan silang maibenta ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Infrastructure and support services para sa mga magsasaka sa Ilocos Region pinalalakas upang matugunan ang National Food Security Goals. Ang balita atid ni Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalalawak ng DA sa Ilocos Region na ang farm to market road sa iba pang ayuda upang mapataas ang produksyon ng pagkain at kita ng mga magsasaka. Ayon sa ahensya, mahigit 1.84 billion pesos ang inilaan para sa 190 farm to market road projects sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Nasasaklaw sa mahigit 122 kilometers ng mga kalsada. Pinakamalaking bahagi ng Pangasinan na may mahigit 1.1 billion pesos para sa 137 projects. Ani Doris Garcia ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng DA Region 1. Layunin ang programang mapabilis ang pagdadala ng produktong agrikultural mula bukid patungong pamilihan at mabawasan ang gastos sa transportasyon. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pamamahagi ng binhi, farm inputs, irrigation support, pagsasanay at makinaryang pasakahan para sa mga magsasaka. Pinatutupad din ng DA ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Fuel Subsidy para sa gumagamit ng makinarya at Philippine Rural Development Project na suportado ng World Bank. Pinaalalahan na naman ang mga magsasaka na magparehistro sa RSVSA upang makakuha ng ayuda at iba pang programa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Kabikulan. Employment rate sa Bicol Region tumaas ang 95.3% dahil sa magagandang programa ng pamahalaan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang may dala ng balitang yan, si Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa 95.3% ang employment rate ng Bicol Region noong 2025. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa isinagawang Labor Force Survey press conference itong May 11, iniulat ng PSA na katumbas ito ng tinatayang 2.39 million Bicolanos na may trabaho noong 2025, mas mataas kumpara sa 94.8% o 2.36 million noong 2024. Ayon kay PSA Bicol Cynthia Perdiz, ang pagtataas ay dulot ng iba't ibang programa ng ating pamahalaan na nagbibigay ng opportunity sa kabuhayan at technical skills sa ating mga manggagawa. Naitala ang pagtataas ng employment rate sa Bicol at ilang lalawigan. Kabilang na po ang Masbate na may 1.4% na pagtataas. Sa Albay at Camarnisur, parehong meron pong 1.3% at ang Catanduanes ay may 0.3% na increase sa employment.
0: 11:48 ang ating pong oras, mga kababayan. Kasalukuyang ginagrap na ang briefing sa Palasyo ng Malacañang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
8: Diyan, pakinggan natin. Pakinggan natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacañang.
9: Kasaksihan ng dalawang leader ang paglagdag ng isang Memorandum of Understanding upos sa pagtutulungan sa larangan ng diplomatikong pagsasanay sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at Paraguay Ministry of Foreign Affairs. Tinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinaryong pasaporte ng Paraguay upang mapadali ang paglapay ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng
10: Foreign Affairs. Dinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay upang mas lalo pang mapadali ang paglalakbay ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. na kumpiyansa ang Pilipinas sa mas malawakang kooperasyon kasama ang Paraguay sa larangan ng agrikultura, trade and industry, renewable energy at people-to-people exchanges.
11: Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, on December the 12th, 1962, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view the Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
12: Allow me to express my deepest gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. for the warm reception extended to our delegation during this historical official visit to the Republic of the Philippines, a nation that embodies a vibrant democracy and a spirit of openness that I deeply admire.
10: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na isinusulong ang kalusugan ng mamamayan sa tulong ng mas pinalawak na PhilHealth benefits. Kahapon, May 11, ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa The Medical City sa Pasig upang personal na kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad sa nasabing ospital upang alamin kung maayos nga bang nagagamit ng taong bayan ang mga benepisyo ng PhilHealth. At dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan. Kasama sa mga reformang isinulong ng Pangulo ang zero balance billing, medical assistance to indigents and financially incapacitated patients program, yaman ng kalusugan program at ang expanded maternity care package. Dumalaw din ang Pangulo sa bagong gawang R.A. Bengson Patient Access Ward na matatagpuan sa 10th floor ng The Medical City. Sa tulong ng bagong pasilidad na may makabagong emergency department, mas marami pang Pilipino ang magkakaroon ng access sa dekalidad ngunit abot-kaya na health services. Maliban sa state-of-the-art emergency department ng R.A. Bengson Ward, ay mayroong 51-bed ward, specialized isolation rooms, at mother and baby-friendly spaces. Bilang dagdag tulong sa mga pasyente, sagot ng PhilHealth reimbursement at iba pang funding sources ang gastusin para kaunti na lang o halos wala nang kailangang bayaran ang mga pasyente. Malinaw ang nais ng Pangulo, ang tiyakin na bawat Pilipino ay may pagkakataong magpagaling nang hindi nag-aalala sa gastusin. Dahil sa bagong Pilipinas, ang pagpapagamot ay karapatan ng lahat at hindi pribilehiyo lamang ng iilan.
13: Yung tulong ko ng PhilHealth is kada may emergency po, nagagamit namin. At saka mas convenient po lalo na pag in case of emergency.
14: Sobrang malaking tulong siya sa tulong ng PhilHealth na naka-discount naman kami. Parang nabawas-bawasan po yung aking isipin. Sobrang nagpapasalamat ako doon kasi laking tulong talaga ng PhilHealth lalo na in-expand pa yung programa.
15: Kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram.
16: Kasi safe po yung baby ko eh.
10: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
17: Unang tanong mula kay Chloe Hufan ng Business World.
18: Yusek, good afternoon. May we know why there was no uplift meeting earlier today?
10: Magkakaroon po ng meeting every 2 weeks. So, ang susunod po na meeting ng uplift ay May 19.
18: May we know po bakit nag-scale back ang frequency ng meetings? Do we think nag-stabilize na po ba yung conditions para mag-scale back po tayo ng bi-monthly meetings?
10: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nagmi-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
18: Thank you po.
17: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonario.
19: Ayusa, good morning po. We understand Malacanang wants to keep out of what's happening in the Senate as per your statement yesterday. But there being 3 senators since 2025, does Malacanang see it as something concerning, especially since all changes in leadership happen at the same time as the Vice President's impeachment?
10: Well, everything that happens in the Senate is, it is within their power, it is within the authority to decide on all matters within the Senate. So, hindi po pangihimasukan ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado.
19: But Yusek, why did the warrant of arrest for Sen. Bato de la Rosa reach former Senator Trillanes first? Bakit po hindi na-course through the government first po?
10: Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni Senator dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator.
19: Ma'am, can we get your expert opinion as a lawyer po? Kasi marami pong talks and opinions saying pwede pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa at inside the Senate because the Senate's custodial power doesn't supersede the warrant unless the SC intervenes. Ano po ang opinion niyo dito?
10: Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices, it's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851.
17: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
20: Emma, may we know lang din po if the Palace received a copy of the warrant of arrest of the ICC and ano po ang reaction ni Pangulo nung lumabas po yung balitang yun? Meron po ba siya mga orders about the arrest warrant?
10: Hindi po namin maibibigay kung anuman po ang konkreto na pahayag patungkol po sa warrant of arrest. Hayaan po natin ang mga law enforcement agencies po natin at ang mga ibang ahensya na nakakapaloob dito ang siya pong magsalita patungkol po dito.
20: But how will the government implement or enforce that arrest warrant? Paano po i-enforce ng mga law enforcement agencies when one, hindi na member ng ICC ang Pilipinas and second, the Senate has declared protective custody over Senator De La Rosa?
10: Okay, again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC. Ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851. At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. So, ano po yung next question? May pangalawa po.
20: About naman po doon sa declaration ng Senado na merong protective custody over Senator De La Rosa kasi may concerns ma'am na dahil may ganung posisyon ang Senado, baka raw po mahirapan yung law enforcement agencies to enforce or i-arrest si Senator De La Rosa.
10: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilegio na ito.
17: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
2: Hi. Good morning po, Yusek Claire. Nakarating na sa Pangulo itong warrant of arrest, and may directive na po ba siya sa law enforcement agencies on how to approach this? Similar po ba ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte?
10: Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon, at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
2: Si former Senator Antonio Trillanes, sabi niyo po kung magmamatigas po ang Senado sa pag-surrender kay Senator De La Rosa, it could lead to a constitutional crisis, with some legal experts now saying na hindi po pwedeng gamitin ang Senado bilang sanctuary to cuddle someone who's facing, let's say, a case or crimes against humanity charges before an international tribunal. Siguro po, anong view po natin sa ganitong ginagawa ng ibang mga mambabatas?
10: Again, who said that it will cause a constitutional crisis? Who said
2: that? Former Senator Trillanes din po. So, yung ginagawa po ng ganitong mga lawmaker using the Senate as a sanctuary, ano po ang magiging perception dito ng tao?
10: Well, ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So, alam nila kung ano yung limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law.
17: Sunod na tanong mula kay Maris Alalili, TV5.
4: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Bato asks the President to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayan ng Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po.
10: Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas.
4: Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is?
10: Kapag naaresto mo, kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
4: And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months. And siyem po siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership. What do you think about that, Yusek?
10: Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman.
4: But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development?
10: That Senator Bato appeared? I hope he will appear every time he should be asked to work and to perform his duties.
4: Thank you, sir.
17: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
21: Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Naka-premise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng Palacio dito? Is this a scenario that the President even thinks is possible when he steps down?
10: Same situation and scenario as

0: pamahalaan ng Pilipinas tungkol dito sa ICC arrest? Of course, you said we do not recognize the jurisdiction of the ICC because we are no longer a member. But the fact na may arrest warrant po at ini-implement ngayon, ano ho official position ng gobyerno?
1: Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa natin Pilipino. At meron din po tayong obligasyon sa Interpol, meron din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung meron na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun naman din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 9851.
0: Ang huli po. Sabi nyo, ang mga senador, mga mambabatas sila at sana alam nila ang gagawin nila na naayon sa batas. At what point will the executive intervene? Pag nakikita po natin, halimbawa, na dapat i-implement ang warrant and the Senate is becoming yung kanlungan, ika nga sa tanong kanina, ng isang fugitive.
1: Depende po. Ayaw ko pong ilagay muna sa sitwasyon ang gobyerno sa maaaring ganitong kaguluhan. Dahil lahat tayo dito, ang mga mambabatas, ang executive department, alam po natin ang mandato at alam po natin ang limitasyon. So wala dapat na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good afternoon, ma'am. Ma'am, doon sa recent rucos nga with the, sa legislative department, ano na lang po ang panawagan ng palasyo sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga Duterte at Senator Bato supporters na sumugod pa sa Senado at ipakita ang kanilang galit sa gobyerno? At handa po ba ang palasyo sa mga kaguluhang ito?
1: Galit. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangan magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Hindi kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo.
3: Kasi po kagabi, parang si NBI Director matibag ay namura pa ng supporters.
1: Sino po ang nagmura?
3: Ang supporters po.
1: Nino?
3: Ng nila Senator Bato, noon nandun sa labas ng Senado.
1: Karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin, karaniwan sa mga Pilipino, ay hindi po pala mura.
2: Follow-up question mula kay Tristan Nadala, Newswatch Plus.
4: Just like, pahabol na lang po on ICC. Of course, sabi na rin po ng ibang eksperto, para maiwasan yung mga ganitong problema on questions on enforcement of an ICC arrest warrant is the best po talaga for the Philippines to rejoin the Rome Statute and the ICC. At this, and sabi nyo rin naman po kanina, you're not concerned that the president would be sent to the Hague dahil wala naman po siyang kinupit na EJK. So, is it high time to review our membership or para po mag-rejoin sa ICC?
1: Sa ngayon po ay hindi po ang huli namin pag-uusap ng Pangulo. Medyo matagal-tagal na po. Sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
2: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Undersecretary, how prepared is President Ferdinand Marcos Jr. to issue, let me lay out the premise first. Kanina po sabi niya, it's up to law enforcement agencies, but law enforcement agencies are under the executive department. Mm-hmm. Ano po yung directive na maaaring ibigay ng Pangulo in the event of a standoff between law enforcement agencies, arresting officials, and yung Senate Sergeant at Arms or the Senate itself?
1: As I've said,

0: A while ago, I do not want to speculate on matters like that. Mahirap po mag-speculate kung mainit ang issue. Dahil kung may maibibigay tayong mensahe dito at hindi naman po ganun ang mangyayari, magkakaroon lamang po ito ng negatibong impression.
1: Mayroon po bang attempts yung executive to have conversations with the Senate leadership apart from the meeting with the NBI last night para ma-iron out yung differences between the arresting party and the sitting senator?
0: Sa ngayon ay wala pa po na ibibigay sa akin anumang mensahe patungkol po dyan.
2: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
3: Hi, Yusek. Yusek, naging mauugong na naman po ang usapin sa cabinet revamp. Kabilang po dito yung sinasabing resignation di umano ni DICT Secretary Aguda, although he already denied this. Pero may mga umugong din po na pati si Acting DBM Secretary Toledo at LG Secretary Rimulya ay nasa chopping block daw po. Has the President mentioned anything about making changes in his cabinet?
0: Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo.
3: With everything that's happening now, Yusek, is the President's trust and confidence in his cabinet secretary still fully intact?
0: Yes.
3: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
1: On the impeachment vote, ano po yung reaksyon ng Palacio doon sa naging result ng numero sa House of Representatives kahapon?
0: Sa ating pagkakaalam, ang pinakahuling tala ng botohan na para ma-impeach ang Vice Presidente ay 257. Okay? Nag-decision po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya. Sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente. At ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin para ito naman ay sa taong bayan. So nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo.
1: Gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na magpapatuloy ito sa isang actual trial sa Senate given the recent changes sa Senate leadership kahapon?
0: Trabaho po ito ng Senado. So hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
1: I'm on the cabinet changes. Ngayon po pumapatak, exactly 1 year ago yung election. So ngayon po maglalapse yung 1 year ban on those who ran in the 2025 midterm election. Sino-sino pong mga kumandidato yung itatalaga ng Pangulo sa kanyang gabinete or other agencies?
0: Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo.
1: Pero kasama po ba si dating Interior Secretary Benhur Abalos?
0: Hindi ko po masasabi sa ngayon.
1: So, mga kailan po? Pero at least, ma'am, can you at least confirm if talks are already underway? And at least ilan yung tinitignan nating mga dating kumandidato na hindi pinalad na maaring i-appoint?
0: Kaya love kita eh, Kate. Wala pa. Ibibigay ko yung update sa inyo.
2: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
4: Yusek, just to clarify, sabi niyo bahala na po yung Senado tungkol dun sa impeachment since na-impeach na si VP Sara dun sa House. But for the record, the palace is for the holding of a trial given na may mga rumors nga na baka nga hindi mag-hold ng trial given the leadership change. So the palace is for the holding of the trial.
0: Ayokong sabihin na the palace is for the holding of the trial. Ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot. So, pangkalahatan po, sa lahat na maaaring may akusasyon, sa dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan, hindi para husgahan agad ang sinuman.
2: Ang tanong mula kay Samuel Mandanilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. Is the Marcos administration still targeting the passage of its 21 priority bills by June despite the recent developments in Congress?
0: Okay, kung meron po tayong priority bills na 21 at yan po ang huling na pag-usapan sa LEDAC, sa pamumuno pa po ni Senate President Tito Soto, wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi nito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
5: May schedule na po kaya tayo ng next LEDAC meeting at kung madadagdagan po ba yung 21 bills, priority bills to include yung proposed na uplift bill ni President Marcos?
0: Malamang po dahil nga po yung uplift bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibo maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
5: Thank you po.
0: LEDAC and uplift, May 19.
2: Wala na pong tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Bagong lunsad na telesafe helpline ng DepEd, isinusulong ang mental health ng kabataan. Anong sunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang kapakanan ng ating mga estudyante? Inilunsad kahapon ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sunny Anggara ang Learners Telesafe Contact Center Helpline para sa mga mag-aaral na may hinaharap na mental health crisis at kabataang kailangan ng immediate professional intervention. Maaaring tumawag sa ang sinumang estudyante sa hotline number signed 33733 upang makatanggap ng agarang tulong. Nakakonekta ang nasabing numero sa National Center for Mental Health Crisis Hotline upang tiyakin na maaabot ng dekalidad na tulong mula sa mga mental health experts ang bawat mag-aaral. Makakaasa ang sambayanang na may dalubhasang handang tumulong sakaling magkaroon ng mental health emergency sa kanilang pamilya. Hindi biro o kahinaan ang mental health issues. May mga taong handang makinig at gumabay sa inyo. Kung ang inyong anak, kaanak o kayo mismo ang may kailangan ng tulong ukol sa mental health, tumawag lang po sa Telesafe Helpline gamit ang number sign 33733 o kaya 09, okay, di ko na po mabasa ang number. 09451759777. Ulitin po natin. 09451759777. Maaari din po kayong mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph.

0: Good news para sa ating mga motorista. May rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw, May 12. Muling bumaba ang presyo ng diesel ng 9 pesos and 57 centavos at kerosene ng 13 pesos and 33 centavos kada litro. Samantala ay may maliit na pagtaas sa presyo ng gasolina sa 47 cents kada litro. Ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi tamad, bagkos ay handang magtrabaho. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Avin.
2: Sir. Yes, Janet. Oh, Janet. Una muna, Janet, tanong yung uplift meeting. Hindi natuloy yung uplift meeting sapagkat hindi na magiging weekly ito. At ang susunod na pulong ng uplift committee ay nasa May 19 na. Sapagkat ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, nagagawa naman ng mga kinakukulang ahensya yung kanikanilang mga trabaho para maibsan yung epekto ng krisis sa Middle East. May 19, yung magiging pulong ng uplift committee. Actually, itong press conference na ito ay umikot dun sa sitwasyon ngayon, ano? Mga pangyayari sa Senado at ang kabilang dito, yung natanong tungkol dun sa Senate coup, yan ay nasa jurisdiction niya, anya, ng Senado at hindi magiging masok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol dito. Kung sakasakali mang yung nakaambang pag-aresto dito kay Senador Bato de la Rosa, ang sabi ng palasyo, hayaan na lang yung law enforcement agencies. Pero doon sa paghingi ng protective custody sa Senado, ang sabi ni Jose Castro, privilehiyo talaga yan, pero doon sa mga merong hinaharap na kaso, ang penalty ay more than 6 years yung kaparusahan, hindi applicable yung protection na hinihingi nitong si Senador Bato sa Senado. At yun ang pananaw, liwanagin natin, yun ang pananaw ni Undersecretary Castro bilang isang abogado at hindi bilang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang. Doon sa tanong na hinihingi ni Senador Bato kay Pangulong Marcos na protektahan siya bilang isang mamamayan, ang tugon dito ng Palasyo ng Malacanang, lahat naman ay bibigyan ng proteksyon ng naayon sa batas. At kung sakasakali mang maaresto nga ang senador, lahat naman ng karapatan para sa kanya ay ibibigay ng ating pamahalaan. Natanong din kung mayroon bang plano na bumalik, mag-rejoin ang Pilipinas doon sa Rome Statute, magkakaroon ba ng review doon sa membership ng Pilipinas. Hindi naman anya sarado ang Pangulo tungkol dito. At pwedeng mapag-aralan yan, pero ang bottom line dito, hindi naman sarado ang isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung pag-uusapan yung posibleng pag-rejoin ng Pilipinas para maging member ng Rome Statute. Cabinet revamp, wala. Sapagkat na tanong yung resignation umano ni Secretary Aguda ng DICT at nagsalita na rin actually si Secretary Aguda tungkol dito at walang katotohanan yung unang napaulat na siya ay mag-resign. Natanong din yung tungkol doon sa yung mga dating miyembro ng gabinete na tumakbo sa nakaraang eleksyon, meron bang magbabalik? Ayaw munang sagutin ni Undersecretary Castro ang ukol dyan. Yabala rin natin next LEDAC meeting, May 19 kasabay, nung uplift meeting. So yan muna ang ilan sa mga latest dito sa Palasyo ng Malacanang, kaugnay ng ginawang pagtugon ni Undersecretary Claire Castro sa iba't ibang mga isyu, lalo-lalo na yung mga pangyayari doon sa Senado. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
4: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Ang oras po natin, meron na po 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para naman po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Exclusive Economic Zone. On the details of the ceremony, commissioning, etc., si Marisa could give us more updates on that.
8: Captain, we will be celebrating our 120th Philippine Navy anniversary, and that will be on the 29th of May. And this is the time we will be commissioning and blessing our christening our ship, the BRP Raha La Condula or PS-21 po. So we would be inviting everyone po.
9: Pag ganyan po ba, binabasag pa yung bottle, yung wine bottle, binabasag pa rin ba sa mga...
10: May ceremonial ano ba?
9: May ganun bang ceremony?
7: Yes,
8: ma'am. There's wine luck in it, and it's usually ships have their ninang. Yes, ninang. So the previous ships that were christened, it is usually a female who christens the ship po.
9: Okay, okay. For good luck.
10: Well, Captain Martinez, bukod po sa territorial defense, mariring bang gamitin itong vessel na ito sa may humanitarian assistance at maging sa disaster response operation?
8: Yes, sir. Actually, yung Raha Kala Kandula could stretch our operational reach po. And in fact, pwedeng i-board doon po yung mga relief goods at saka mga relief equipment natin, HADR equipment. Actually, the ship is designed to have modular capabilities. So when we say we'll be sending the ship in order to respond to a particular place na na-hit po ng isang bagyo, modular capabilities would be placed there, then pwede na po silang lumarga po. So this is a nice thing about the ship. It is not only capable for maritime domain awareness, monitoring what is out there in our maritime domain. It is only not used for our maritime security to protect our maritime domain, but also it is used for what I've mentioned, incidents related to climate change po.
9: Okay. Rear Admiral, no, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit po ipinangalan ng barko kay Raha La Condula at paano po ba ito sinasalamin ang misyon at adhikain ng Philippine Navy?
7: Ayun, alam mo, Yusek Marge, it's a tradition in the military, especially the Philippine Navy, na pag na-crisis na isang barko, binibigyan ng pangalan.
9: Mm-hmm.
7: And ito mga sa Philippine Navy setting, yung mga pangalan at yung mga barko, ay yung ating mga heroes or islands na nagsisimbolize ng panging Pilipino natin. Yung ugali ng ating mga bayani, yun ang kinukopya natin, and we try to adopt the same attitude sa crew ng barko, and to say that itong barko na to, si Raha La Condula, will perform the same mission na ginawa ng ating mga great men in the past. Hindi lamang si Raha La Condula, but even the other ships, yung ating mga generals of the revolution, may mga ganung pangalan sila, si Jose Rizal, etc. Yung ating mga bayani. So, by doing so, we bring back to mind yung sacrifices ng ating mga heroes.
9: Tama.
7: And we try to emulate their love for country. And hoping that ito ay matranscend natin sa bagong generation na nasa crew ngayon ng mga barko natin.
10: Okay, bilang panghuli, sir and ma'am, ano po bang vision ng Philippine Navy sa hinaharap na talagang makikinabang ang buong bansa?
8: The vision of the Philippine Navy is to be a modern and multi-domain, self-reliant naval force and a credible partner in the region. So with this vision, marami pong naka-integrate po doon. Development ng doctrines, development ng people natin, the transformation of our organization, and also development and enhancement of our facilities. Mga pier natin po, yung sustainment natin po, yung ating mga maintenance and repair capabilities po. So this is all embedded in the SAIL Plan 2040. So we would like to inform everyone that your Navy is firm and steadfast in its commitment to secure and protect our sovereign rights, our sovereignty, and to have a secure and stable region po.
7: Yes, Yusek Marge and Audrey, ano? Yung ating Philippine Navy, we look at the future as having a stronger Navy, contributing to the mission of the armed forces. of securing and protecting our maritime domain. Simply because we are a maritime country, archipelagic nation. We need a strong navy. And we are now on the verge of being a strong navy. Maasahan po ng ating mga kababayan ang inyong Philippine Navy, and for that matter, the entire AFP is prepared to secure and to protect our maritime domain, our territory, our sovereignty, and the welfare of the Filipino people wherever he or she is around the world.
10: Ayan. Exciting yan. Kasi, exciting. Of course, gusto naman natin ano, na may pagmamalaki natin yung capability natin pagdating sa Navy. Well, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa amin ngayong tanghali, Sir Ma'am.
9: Nakaka-proud po talaga kayo. At muli, maraming salamat po sa inyong oras. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, at kay Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat.
9: Thank you.
10: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapo na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagpapabuti ng sistema at ng mga serbisyo para sa mga Pilipino sa mga ng PhilHealth. Ating pag-uusapan po kasama si Dr. Edwin Mercado, Presidente at CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po sa inyo.
1: Magandang tanghali, Insec March, and Sir Audrey, magandang hapon po, tanghali sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay.
0: Alright, sir, naibalik na po sa PhilHealth yung 60 billion pesos na pondo. Alinsunod na rin po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Saan po ilalaan ng pondong ito at paano po ito direktang makakatulong sa mga miyembro ng PhilHealth?
1: So Audrey, ating taunan tayong gumagawa ng ating corporate operating budget. Ang pinakamalaking component nitong ating budget ay yung tinatawag namin na benefit expense. Yan yung nilalaan natin para dun sa pagbabayad ng ating mga serbisyong binibigay ng ating mga provider. So kasama dyan yung mga datihan na nating serbisyo, kasama rin yung mga ngayon pa lang, nung nakaraang 2 taon pa lang inumpisahan, so may ramp up pa yan, lumalaki pa yan, kagaya ng yakap at gamot. At kasama rin yung mga bagong serbisyong inilalatag natin o pinaplano this year. So sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay na mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro. So ang mga bago nating inilatag this year, for example, na nakaraang April 30, nilunsad natin yung maternity care package kung saan sinama na natin yung mga prenatal visit, datihan 4, ngayon ay 8, at kasama na yung lahat ng mga eksaminasyong ginagawa doon sa ating mga nagdadalang tao gaya ng ultrasound, pagbibigay ng bakuna, pagbibigay ng vitamins, at pag-aaruga doon sa ating sanggol. Minomonitor natin yan. Kasama mismo yung panganganak. So whether ikaw ay nag-normal delivery or na CS, o minsan pag nakunan yung pagraraspa, kasama rin yan at halos tumaas ng 150% yung ating coverage nitong mga procedure na to. At kasama rin yung postnatal o yung pagkaanak na minomonitor natin yung ating mga healthiness ng ating mga ina at mga sanggol. So yun ang example lang at marami pa kaming nakalatag ngayon taong ito gaya ng karagdagang coverage ng cancer at iba pang mga sakit.
2: Okay. Dr. Edwin, no, sir, paano po ba mapapabilis ng dagdag ng pondo ang mga proseso po sa PhilHealth para po mapabilis ang claims at approval system?
1: So, magandang katanungan yan, Yusek Marge. Ang una po dyan, tinuturuan po natin yung ating mga billing clerk sa mga ospital. Kasi ang nakikita po namin, doon po medyo nagtatagal. Kasi yung aming pong cycle ngayon, doon po sa tawag namin na claims turnaround time, wala po nung matanggap namin yung claims ng ating mga ospital, ay bumaba na po ng mga 15-16 days. Doon sa datihan pong umaabot ng 40 days. So, mabilis na po kami. Ang hindi po namin saklaw, yung pagka-discharge po ng pasyente hanggang ma-file po sa amin yung claims. Kasi may mga dokumento pa pong inilalakip dun sa ating mga e-claims. At meron din pong mga kailangan pong pinapan na forms. At yun po, dun po sa mga hospital clerks at mga doktor po, ang kailangan pong ayusin para po, number one, mabilis. Pangalawa po, para po yung quality control ay nandoon at para po pag na-file sa amin ay hindi po nare-reject yung claim kasi pag minsan po kulang-kulang yung attachment, mali-mali po yung nakalagay pong mga datos. So yun po ay binabalik po namin. Parte po yan ng ating pong quality control para tiyakin po na yung aming binabayaran ay tama. So yun po yung tinuturuan po natin yung mga ospital. So yun po yung variable. Kasi may mga hospital po na matagal, umabot ng 16 days, meron naman mga bodies na umabot po ng 10 days.
0: Mm. Okay, sir, sa pagpapalawak po ng yaman ng kalusugan program o yung YAKAP, paano po ito makakatulong sa mga Pilipinong hirap maka-access ng primary healthcare?
1: So, ang una po namin ginagawa ngayon ay mag-accredit pa ng karagdagang mga clinic, pati po yung mga pribadong mga yakap clinics. Sa kabuuan po ay may mga 4,130 clinics na tayo. So, almost nagdoble po nung nakaraang dalawang taon. At 1/4 or 25% po nito ay mga private providers na po. Sa kasalukuyan po, almost 94-95% na po na kabuuang bayan dito sa ating bansa ang meron na pong yakap clinic. At tuloy-tuloy po namin ginagawa po ng caravan at saka ng educational yung paglalatag po at pag-aabiso sa ating mga miyembro kung ano po itong yakap. Kaya po kami may mga tinatawag na setting-based empanelment na kami po ay talagang pumupunta doon sa eskwelahan, doon po sa mga workplace ng ating mga miyembro at kahit po doon sa mga asosasyon gaya po ng Senior Citizen, Market Vendor Association, Tricycle Driver Association para nga po ipahatid ito. At kami rin po ay sumasangguni sa ating mga local chief executives, mga mayors, governors para rin po maisama sa kanilang mga programa itong yakap.
2: Sir, isa rin po sa mga planong palawakin ay ang libreng gamot para sa outpatient treatment. Paano po makikinabang dito ang mga pasyenteng may sakit na may pangmatagalang gamutan?
1: So tama po yan. Yung ating gamot or guaranteed access for outpatient medicine ay meron po tayong 20,000 na nakalaan. Parang e-wallet po yan na nababawasan kada availment natin itong gamot. Para po matiyak natin na number one, naaayon po yung gamot, may quality control tayo, ay dapat po dumaan muna ng isang yakap accredited doctor ang ating pasyente. Kaya yun po ang paraan namin para number one, matiyak po natin yung quality ng gamot at saka yung quality po at nakaayon dun sa diagnosis ng ating pasyente yung pagbibigay po ng gamot. Kaya po napaka-importante po, number one, na kumuha po muna ng ating PhilHealth ID number yung ating mga miyembro. Tapos po, pipili nung kanilang yakap provider. At yung pong pagpili niyan, yan po ay nasa eGov app under doon sa heading po ng National Government Agency. At pwede rin pong pumunta doon sa aming mga local branches. At doon po, tutulungan po kayo ng aming PhilHealth staff para pumili po nung inyo na pupuso ang provider.
0: Okay sir, meron din po mga panukala para palakasin yung coverage doon naman sa may leptospirosis, animal bite at HIV treatment. Ano po yung mga dapat abangan patungkol dito at gaano po kahalaga yung pagdaragdag ng mga benepisyong ito sa panahon ngayon?
1: Apo, natataon po yan dahil nga may seasonality itong mga sakit na to. So pinaghahandaan natin bago po mag-umpisa itong ating tag-ulan. Meron na po tayong binabalangkas na mga karagdagang benepisyo dahil i-cover na po natin hindi lang po yung doxycycline na binibigay natin prophylactically o yung pong para hindi lumala ang sakit na yun po pwedeng sa yakap clinic kuhanin hanggang doon po sa pag na-hospital na kung kasama ang palad po medyo malala yung sakit na kailangan pong i-dialysis at doon pa nga po sa malala pa lalo na kailangan pong lagyan ng respirator. So yun po ay binabalangkas na namin at hopefully bago nga po magpisa itong tag-ulan, mailabas na natin. Yung animal bites treatment naman po, ito po yung pagpapalawig ng existing nating mga benepisyo dito po sa mga nakakagat ng ating mga hayop. So ito po ay contra rabies in most cases. At tinitingnan po natin na makover na rin po yung tinatawag na category 2. Kasi ngayon po, category 3 lang kapag may open wound at malapit po dito sa may mukha ang ating kinocover. So tinitingnan na rin po namin palawigin pa yan.
2: Okay. Sir, itong next question ko, marami po ang gustong makaalam nito. No? Sir, ano po ba yung mga hakbang para po mapanatili yung no balance or zero balance billing program po? Paano po ba titiyakin na mas maraming mahihirap na pasyente ang talagang makakauwi na walang babayaran?
1: So ang zero balance billing po, yan po ay programa ng DOH. Pero ang unang payer, or yung tawag namin first peso, ay sa PhilHealth po nang gagaling. So yung pong pagpapalawig namin ng mga benepisyo, ay yan po yung aming tugon. Kasi ang sa tansya po namin, ay nakocover na po namin for DOH hospital. At least 1/3 to 40% of the total hospital bill. Tapos ang susunod na layer po ay yung MAIFID, kaya yan po, or yung GAA na nakukuha po ng ating DOH hospitals. Kaya po sila nakakapagbigay ng zero balance bill. Ang tinitingnan po natin ngayon ay paano po ito ma-expand doon sa ating mga local government unit hospitals. Ayan po yung mga provincial hospital, mga district hospital. At tinitingnan po namin, nakikipag-usap po kami sa aming mga local chief executives. Kasi sa tansya po namin, umaabot na po ng 80 to 85% yung coverage namin. Kaya tinitingnan po namin, nabigyan po ng financial incentive kapag maganda po yung resulta ng ating mga outcome. Kumbaga po, kung talagang mabilis ang servisyo na ibibigay, maganda po yung uri ng mga case mix or sakit na ating nagagamot. At ang panghuli po ay dito sa ating private hospital na ngayon nga po ay kinakausap na natin na talaga pong ilaan yung 10% ng kanilang total bed capacity for basic accommodation na maging no balance bill. So yun po, tinitingnan namin at kahapon nga po, nandun kami sa isang malaking hospital dito sa Manila with our president, si ating presidenting Ferdinand Marcos Jr. para ilunsad nga po itong PhilHealth patient access wide. So maraming pa po kami kinakausap na ibang mga pribadong hospital para dito po.
0: Okay sir, paano naman po titiyakin ng pamunuan ng PhilHealth yung transparency at accountability sa paggamit ng inyo pong pondo?
1: So meron po kaming transparency portal. Kami po yung una, ilan sa mga naunang ahensya ng gobyerno na maglagay po nito. Pinupost po namin dyan yung aming pong financial statements, pinupost po namin yung aming mga claims, kung magkano po yung aming nababayaran, at nandoon din po yung mga bago po nating mga benepisyong inilalatag. So lahat po nung mga circular ay nakalathala po dito sa ating transparency page. At kami naman po ay nakikipag-usap din po sa maraming civil society organization para din po maipahatid at para din po in the spirit of transparency, mapaliwanag po yung ating pong pinaggagastusan at pinagagamitan itong ating pondo.
2: Okay. Sir, sa kabuuan, ano po ba ang pinakamalaking pagbabago na gustong maabot ng PhilHealth sa healthcare system ng bansa sa mga susunod po na araw?
1: So, ito pong ating universal healthcare law, ang tawag nga po ay progressive realization. So, bagamat malayo na po ang ating narating, eh medyo malayo-layo pa rin yung kailangan nating tahakin. So, ang mga nakikita po namin ngayon pong susunod na mga buwan, number one po, pababain pa at pabilisin yung aming pagbabayad. Kasi yan po yung lifeline ng ating mga ospital. Kapag nakapagbabayad po tayo ng oras, meron ho silang nagagamit dun sa kanilang mga gastusin. Pangalawa po, yung pagpapalawin po ng ating yakap at gamot. So yun nga po, lalo pa kaming nagpupursige na maihatid ito dahil kailangan po natin maipaliwanag na maigi at magkaroon din po ng karagdagang mga providers. Kasi yun po yung ini-engage namin. So kami po yung nakikipag-usap na sa mga pharmacy chains at saka po yung mga clinics ng mga ibang mga meeting ngayon sa isang sa mga HMOs natin. At pangatlo po ay talaga pong palawigin yung ating dagdag na serbisyo at mga dagdag na benepisyo. So yun nga po, may benefit roadmap na po kaming nakalatag for this year. Nabanggit niyo po yung leptospirosis, yung animal bite center. Meron pa po kaming tinatapos lang at ito po ihahayaan na Pangulo na pang-cancer naman po sa iba pang mga cancer na medyo maliit pa po yung ating support value.
0: Okay sir, bilang panghuli ang inyo pong panawagan o mensahe sa ating mga PhilHealth members na
1: ay magpayakap. Kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maipahatid sa ating mga membro itong mga programa ng PhilHealth. So iniinganyo ko po na kayo po ay magpayakap. Kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maging provider. At sana po talaga ay lahat po ng ating mga miyembro ay mag-register. Kasi meron din po kaming initiative together with the PSA, the Philippine Statistics Authority, magko-collocate po ang PSA sa mga opisina ng PhilHealth para sabayan din po pag nagpa-register, makuhanan po ng biometrics. Kasi yun po yung aming ginagamit ngayon na pang siguro na every encounter ay yung pong tamang pasyente po ang nabibigyan natin ng serbisyo. So, yun po ang nais ko pong ipahatid sa ating pong mga miyembro.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Edwin Mercado, President at CEO ng PhilHealth.
0: Maraming salamat,
1: maraming
0: sir.
1: Salamat din. Good afternoon po.
0: Okay, mula sa PhilHealth, tungo naman tayo sa iba pang usapin, mungkahing pagsasaayos ng General Education Unit sa kolehiyo. Ating pong tatarakayin kasama naman si Dr. Edison Fermin, ang chairperson ng Technical Panel for General Education ng Commission on Higher Education, o CHED. Dr. Fermin, good afternoon po sa inyo.
3: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: Ayan. Si Audrey Guruseta po ito, kasama po si Yusek Marge Jerez. Una po sa lahat, sir, ano po ba yung update sa isinusulong na pagbabawas ng General Education Unit sa kolehiyo? Pakilino po sa ating mga kababayan kung ano po yung mga pangunahing layunin ng hakbang na ito.
3: Sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ang ating komisyon sa mataas na edukasyon ng mga karagdagang puna, mungkahi, at iba pang mga kaisipan mula sa ating mga kasamahan sa sektor ng higher education hinggil dito sa panukala. At uulitin ko po, ito ay nananatiling isang panukala. Hindi po maaaring ipatupad ng CHED ang isang direksyon sa patakaran sa higher education na hindi natatapos ang malawakang mga konsultasyon. Nilinaw po namin ito sa nagdaan nating public hearing at kaya po namin ito inilalagay sa antas ng public hearing ay para talagang makahingi pa kami ng dagdag na impormasyon. Tandaan po natin na mahigit isang dekada na po ang ating mga curriculum sa mataas na edukasyon at kung ito po ay kailangan maging mas makatugon pa sa mga kahingian ng kasalukuyang panahon, ang una pong bagay na ating titingnan dyan ay yung pangkalahatang tunguin ng tinatawag natin na General Education Curriculum Component. At mula po dito ay uusad ang iba pang mga pagpaplano sa ating professional education component at ang specialization component. Ganito po ang direksyon na tinatahak ng ating komisyon sa kasalukuyan.
2: Okay. Sir, sakali pong madesisyonan po, no, posible po bang maapektuhan yung pagbabagong ito ng kabuuan curriculum at academic workload po ng mga college students natin? Pwede niyo po bang ipaliwanag po ito?
3: Malaki ang implikasyon nito kung ang tunguhin natin ay makita yung gagawing espasyo ng rationalisasyon at pagbabawas ng ilang mga kurso sa general education upang sagutin yung isa sa mga patuloy ng umiiral na tanong sa kahandaan ng ating mamag-aaral para makisangkot sa patuloy na nagbabagong lipunan at kasama sa kontekstong ito ay ang mga kahingian ng pagiging mga mas produktibo at angkop na kabahagi ng ating tinatawag na workforce, sanhi na lalo na maraming pagbabago ng kahingian ng ating iba't ibang industriya, lalo na nga ngayon at nahaharap tayo sa patuloy na mga hamon ng teknolohiya at ang makaakibat nitong kasanayan para mas lumakas at maging handa ang ating mga future graduates. Ang isa sa mga tinitingnan natin ay maaari nating masagot ang tanong, bakit ba ang ikli-ikli ng mga provision natin para sa tinatawag natin na on-the-job training or apprenticeship. May isa pong pag-aaral na sa tulong ng ating Second Congressional Commission on Education, ang USAID at ang RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, kung di ako nagkakamali, na nagpakita nung nagbawas tayo ng GE noong 2013, parang hindi naman gumalaw yung istruktura ng ating mga higher education degree programs, mukhang nagkaroon pa nga ng dagdag bawas o bawas-dagdag kung tutuusin, no? At hindi naman nasasagot yung kahingian ng mga industriya. Tandaan po natin na isa sa mga pinakapangunahing layunin natin ay makakuha naman ng decenting hanap buhay ang ating mga mag-aaral o mga graduates para noon ay maging mas maginhawa ang kanilang buhay at ang mas maginhawang buhay nakikita natin ay mahalagang kasangkapan yan para sa kanilang mabuting pakikisangkot bilang mga mamamayan ng ating bayan?
0: Well, sir, may mga pangamba rin po ang ilan na baka mabawasan yung holistic learning ng mga estudyante dahil sa pagtanggal ng ilang GE subjects. Paano po ito tutugunan ng CHED?
3: Dapat po itong tingnan natin sa perspektiba na may tatlong sistema o sanghay ng edukasyon na nag-uusap-usap sa kasalukuyan. Ito po ay ang Department of Education, ang Technical Skills Development Authority, at ang Commission on Higher Education tungkol dun sa pangkalahatang tunguhin ng ating education sector. Tandaan po natin na nagkaroon na po ng mahabang usapan. Umabot po ng halos 2 taon ang usapan sa pagitan ng DepEd at saka ng CHED para tingnan alin ba yung mga aralin na dati nasa GE na baka dapat ay binibigyan natin ng tuon dun sa senior high school. Kasi ang edad po ng mga batang nasa senior high school, yan po ang original natin na first 2 college years. Kung tatandaan niyo po, nung bago tayo mag K-12. At kung palalakasin natin yan bilang bahagi ng foundational competencies ng ating mga mag-aaral, ay magkakaroon ng espasyo ang Commission on Higher Education para mas mapalawig, mapalakas, at maging mas contextualizado pa sa mga piling larang o mga profesyon yung mga panimulang kasanayan na yon. So, ang ginagawa po natin ay yung mga panimulang kasanayan, ilagay na natin sa senior high school. Huwag nating ulitin, bagkus ay palalimin, palawakin natin, gawing mas masaklaw pagdating sa higher education. Yung usapin naman po na binawasan natin at magiging malabnao ang mga bagay dahil interdisciplinaryo ang sinusulong namin na pangunahing framework para dito sa disenyo ng mga kurso, meron po kaming ipinakita na pagmamatch o pag-uugnay ng dating general education courses ng ating kasalukuyang senior high school at yun pong pangunahing panukala. Pero ito po ang maganda sa bunga ng public hearing. Kung nakikita ng ating mga kasamahan, mga eksperto, mga organisasyong profesional, mga universidad, mga kolehiyo, na baka naman pwede ganito ang gawin natin, dun po magtatagpo ang isip at puso ng iba't ibang espesyalista at sektor para nun ang malalabas nating patakaran, alinsunod po sa pagkakabanggit ng ating mahal na kalihim ng higher education, ay yung talagang kailangan ng ating mga mag-aaral, lalo na sa kasalukuyang panahon.
2: Okay. Dr. Edison, nangangamba po ba yung mga ilan natin mga profesor at academic sa posibleng epekto nito sa mga part-time at contractual instructors na mawawalan ng trabaho dahil sa displacement? Ano po ba ang tugon ng CHED ungkol dito?
3: Okay. Nangyari na to, USEC, noong 2015-2016. Yan po yung gap year nung walang mga mag-aaral sa na pumasok sa kolehiyo sa sanhi ng ating transition. At saka rin noong 2013, no, nagkaroon po tayo dyan ang tinatawag natin ng upskilling period para sa mga maaapektuhan nating kasamahan sa ranggo ng ating faculty. At pareho pa rin po ang disposisyon ng ating komisyon na hanggat maaari ay hahanap tayo ng paraan para ma-optimize natin ang kakayahan ng ating mga faculty na maaari maapektuhan ito. Pero gusto ko pong linawin na sa aming panukala, pinakikita po namin ano yung kasanayan na mayroon ang ating kasalukuyang GE faculty na medyo aligned o perfectly aligned o kung hindi man aligned, baka kailangan lang ng konting upskilling ay maituturo nila ang kahingian ng mga bagong subjects. At kung posible ay maaari rin naman pong ma-reconfigure ang kanilang magiging load para makapagturo rin sila ng mga magiging bagong professional at saka specialization subjects. So, mahaba-haba pa po itong proseso at sa katunayan po, ang aming technical panel ay nagpapasalamat dahil nakukuha namin ang ganitong kayaman na reaksyon at mga mungkahi para makita natin talaga ano yung mga aspekto ng panukalang ito na ating dapat limiin pang mabuti upang maging mas mainam para sa lahat ng ating stakeholders.
0: Well, Dr. Edison, kasama po sa process yung pag-consult sa mga stakeholders. Kamusta po ba yung patuloy na konsultasyon ng CHED sa mga universidad, maging sa mga guro, even sa mga estudyante, bago desisyonan yung pagbabagong ito?
3: Okay. So, linawin ko lang po. Nagkaroon na po tayo ng paunang tinatawag natin na zone of public consultations noong 2025. 4 na beses po yung isinagawa sa apat na magkakaibang zones. O, ang zone po ay pangkat ng mga rehiyon at meron po tayong tinatawag na interagency meetings. Mga serye po yan ng pulong, no? Siyempre, sasabihin ng iba na hindi naman kami na-inform dyan, hindi kami nakasama. Kaya nga po, ang lalabas lamang mula sa unang serye ng konsultasyon na yon ay isang draft. At gusto ko pong linawin sa publiko na bilang draft, inilalabas namin ito sa kasalukuyan upang makahingi pa tayo ng dagdag na mga consultative inputs na talaga magpapayaman at magpapalawak ng mga pagsasaalang-alang para sa patakarang ito dahil hindi po biro na baguhin ang general education. So, tayo po sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ng mga formal na manifestation. In fact, sa araw pong ito ay nagsama-sama ang ilang organisasyon para kaharapin ang ating mga opisyales sa komisyon at magsumite ng kani-kanilang mga posisyon. Sa antas naman po ng mga ating pamantasan at kolehiyo, mayaman din po ang diskusyon ng kanilang mga samahan ng faculty, ang kanilang mga departamento, at natutuwa po kami dahil ito ay talagang nasa plano ng aming technical panel ang ibukas ang ating mga lagusan para sa mas ibayo pa at pinayamang pag-uusap. Nakakasa na rin po ang serye ng tinatawag natin na additional public consultations sa mga sumusunod na stakeholders. Mga mag-aaral ng kasalukuyang Strengthened Senior High School, mga alumni ng 36-unit GE curriculum component, mga faculty, mga department heads, mga dekano at ang mga vice-presidente ng pang-akademiko. At
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine 1278.

0: Problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang kahaponan.
9: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.

Masayang Pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Masayang araw ng Martes sa inyong lahat. Ako po ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan ng mga usapin tungkol sa populasyon at pagpapaunlad. Sa nakaraan nating episode na banggit na bagamat hindi nakuhanan ng National Democratic

0: numerong ito ang katotohanan na ang ama ng mga babaeng kabataan na nasa edad 15 to 19 ay mas matatanda. Kadalasan 3 hanggang 5 taon na mas matanda or 31% at 6 hanggang 10 taon na mas matanda or 21%. Ngayong episode na ito, ating pag-uusapan ang children having children. Mga usapin tungkol sa maagang pagbubuntis kaakibat ng mga isyu, karapatan, polisiya at programa. At dahil ito ang paksa natin ngayong araw, makakasama natin ang Save the Children Philippines, ang Director ng Sponsorship Program, Ms. Vivian Grace G. Martin. Atin din makakasama ang Council for the Welfare of Children, ang Policy Planning and Research Division Planning Officer for Ms. Normina G. Mojica. At makakasama rin natin ang Social Welfare Officer 3 ng Design Formulation Division ng Social Technology Bureau ng Department of Social Welfare and Development, si Mr. Dexter R. Panis. Kilalanin muna natin ang Commission on Population and Development o CPD, ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa mga programa, polisiya at patakaran tungkol sa populasyon at pagpapaunlad. Kami ang inyong katuwang ng iba't ibang sektor upang maisulong ang planado, matatag at maging hawang pamilyang Pilipino. Ngayong episode na to, ating bibigyang pansin ang children having children o ang adolescent pregnancy sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa mga batang edad 10 hanggang 19 years old na nagbubuntis at nanganganak mga batang nagiging magulang, lalo na sa mga age group ng 10 to 14 or very young adolescent. Hindi lamang ito usapin ng pamilya, kundi ito ay isyu ng kalusugan, edukasyon at kinabukasan ng ating lipunan.
1: We are very privileged to have with us today ang director ng sponsorship program ng Save the Children Philippines, si Ma'am Vivian Grace G. Martin. Magandang hapon po, Ma'am Vivian!
2: Magandang hapon din po, Mamay, at sa inyong mga tagapakinig.
1: Ayun. So bilang panimula, Ma'am Vivian, can you tell us about ano ba ang Save the Children Philippines? Ano ba ang mandato nito? And I understand po na since 1981, meron na tayong Save the Children Philippines. Pero 100 years na pala ang Save the Children globally. So can you tell us about your organization?
2: Yes po. So ang Save the Children Philippines po ay isang organization na nagtataguyod ng karapatan ng bawat bata. So ito yung mandato namin ay sisiguraduhin na bawat bata ay ligtas, malugsog at nakapag-aral at may boses. So sabi niyo nga po, no, nagsimula kami noong 1919 after Second World War. Sa paniniwalang lahat ng bata ay may karapatang mabuhay, matuto at maprotektahan. At hanggang ngayon, ito pa rin ang aming pinanghahawakan. So sa lahat ng aming programa, lalo na sa kalusugan, edukasyon at proteksyon, isa yung layunin ng Save the Children. Masigurong may maayos na kinabukasan ang bawat bata. So sa madaling salita, lahat ng ginagawa namin ay para sa mga bata at kasama namin ang mga bata dito.
1: Ayun, para sa mga bata, kasama ang mga bata. Bilang director ng sponsorship program, Ma'am Vivian, ano po bang ginagawa ng inyong division or section dito sa Save the Children?
2: Ang sponsorship program po, nung umikot kami nung 2022 sa South Central Mindanao, Region 11, tapos Caraga Region, then nag-meet din kami ng mga parents and children, no, at some community leaders dito sa National Capital Region. Isa sa mga issues na nangunguna ay yung adolescent pregnancy. Kaya nabuo yung sponsorship na Power Up Girls, at ito ay naglalayo na ma-address yung mga issues ng mga batang babae na at risk of adolescent pregnancy, lalo na sa IP communities at geographically isolated and disadvantaged areas, at also dito sa informal settlement areas in urban context. So dahil dyan, yung Power Up Girls aims to help girls, no, at risk din of child early forced marriage and unions. So if you look at the ecosystem of mga girls na may mga vulnerabilities sila, tinitingnan din namin at sinusuportahan yung families, kasi sa families, yun yung first ecosystem that influence and affects girls, lalo na sa gender stereotyping. And then we look at also the communities, kasi sa community sila yung dapat nagte-take ng action, kasi if basic unit of the society yung family member at nakakapag-impluensya yung communities across the families. Pero we look at also the

0: policies and institutions na sana yung services and policies ng government, no, ay responsive doon, doon sa needs and issues ng mga bata, particularly itong 10 to 19 years old, na who are very vulnerable at risk of adolescent pregnancy. So that's the nature of the program, is really aiming to change the ecosystems of girls.
1: Ma'am Vivian, napakaganda po ng sinabi niyo tungkol dun sa ecosystem, no? At sinabi nga po natin na hindi lamang ito isang kalusugan o pangkahirapang issue. Pero ano po ba yung mga karapatang nalalabag kapag ka ang isang batang babae ay nabuntis at nanganak?
0: Mamay, sa ilalim po ng United Nations Convention of the Rights of the Children, may 42 po tayong pangunahing karapatan para po sa mga bata, mula sa karapatang mabuhay, umunlad, maprotektahan, at marinig yung kanilang mga boses. Kapag may children pong having children, marami sa mga karapatang ito ang sabay-sabay na naapektuhan. Halimbawa po, ang karapatan at sa kalusugan. Dahil hindi pa handa ang kanilang mga katawan sa pagbubuntis, mas vulnerable po sila doon, no, sa maternal newborn mortality. Maraming namamatay. Pangalawa po is yung karapatan sa education, dahil napuputol po ang kanilang pag-aaral. At yung karapatan sa protection naman, dahil maraming kaso nito ay may koneksyon sa pag-aabuso at pagsasamantala. Pero ang pinakamalinaw po mamay sa naindikasyon na ito ay paglabag sa kanilang karapatan ay kapag ang bata po ay napilitang gampanan ang responsibilidad ng pagiging magulang kahit hindi pa sila handa at wala siyang tunay na kapasidad o pagpipilian sa halip na maranasan ang pagiging bata, like ang pag-aaral, paglaki at paghubog ng sarili, napapalitan ito ng bigat ng responsibilidad. Sa madaling salita po, kapag ang bata ay nagiging magulang ng maaga, hindi lang kinabukasan ang naapektuhan, kundi pati ang kanyang mga pangunahing karapatan bilang bata.
1: Napakaganda po ng sinabi niyo, ang pagbubuntis at panganak ng isang batang babae ay hindi lamang ang kanyang kalusugan, ang karapatan sa kalusugan, karapatan sa edukasyon, ang proteksyon, pero paglabag din sa kanyang karapatan bilang isang bata. So ano po ba, Ma'am Vivian, yung nakikita nyo sa inyong pag-aaral at implementasyon ng programa natin sa Save the Children, na nabanggit nyo na nga po na maaaring merong sexual abuse, exploitation, no? Meron ba particular na pattern o sitwasyon kung saan nagiging sunod-sunod? Ano po ba yung usually nagiging environment? Bakit nagiging sunod-sunod ang pang-aabuso, pagsasamantala? Bakit po ba naging sunod-sunod ang pag-aabuso, pagsasamantala, at pregnancy na din at pag-anganak ng ating mga kabataan?
0: Yes po. So, etong tatlo po kasi, hindi sila magkakahiwalay na problema. Magkaugnay po yung child sexual abuse, pagsasamantala at maagang pagbubuntis. Sa aming karanasan po sa programa ng Power Up Girls, maraming kaso ng adolescent pregnancy ay nag-uugat po sa gender-based violence. Tulad ng child sexual abuse or exploitation, lalo na kapag may hindi pantay na kapangyarihan o yung power imbalance. Mm-mm. Halimbawa po, kung mas matanda ang partner, may authority figure, may taong may control sa bata.
1: Mm-mm.
0: Patay po sa aming pagsusuri, isang malinaw na pattern po ang pag-live-in o cohabitation ng bata na mas matandang kapareha. Dito po pumapasok ang malaking age gap, pressure ng pamilya dahil sa kahirapan at maling paniwala na ang live-in ang paraan para managot ang lalaki o magkaroon ng suportang pinansyal ang bata at ang sanggol.
1: Ayun, so talaga pong nakita po natin even before this segment of our program sa ating Pop Info, na talagang po yung mga nakakabuntis ng ating mga kababayang babae ay are men much older than them, no? So malaki po yung porsyento na 3 to 5 years older and then 6 years and above older, and yun pong nabanggit nating kaso, no? Very alarming po ang nangyayari sa komunidad. And ating ninonote po, no, yung nasabi nyo na it's really based also on gender-based violence, no? The power imbalance po na nangyayari. So alam naman po natin na nasisira, Ma'am Vivian, ang kinabukasan ng ating mga kababayang babae, pati na rin mga kalalakihan, no? Sa aspeto ng edukasyon, kundi pati na rin sa kanyang emosyonal na pag-unlad, oportunidad, at pakikisalamuha. Isa sa mga pangunahing itinataguyod ng Save the Children ay ang reproductive health education. Bakit po ba mahalaga ang edukasyon na ito sa pagpigil ng maagang pagbubuntis at maagang pakikipagsex ng ating mga kababayan? Ano po ba yung mga karaniwang misconceptions na nasusumpungan ng Save the Children sa reproductive health education at paano po din nyo tinutugunan ang pakikipag-usap sa mga magulang at sa ating mga paaralan?
0: So tinitaguyod po mamay ng Save the Children ang Reproductive Health Education or RHE bilang isang mahalagang mekanismo sa pagpigil ng maagang pagbubuntis. Mahalaga po ang RHE dahil hindi sapat ang kaalaman lamang. Layunin nito na mabuo ang kakayahan ng kabataan na isabuhay po sana ang kanilang natutunan, ang tinatawag nating competence for of practice para makagawa sila ng ligtas at responsabling desisyon. Dapat din kasi itong age appropriate kasi nga 'di ba iba yung capacity ng batang 10 to 14 years old, iba din yung sa 16 to 19 years old na mga adolescents. Kaya dapat age appropriate ito at sumasaklaw sa mga usapin tulad ng menstrual health, reproductive rights at saka pagkikilala sa mga panganib. Pero may mga hamon po mamay, no? Lalo na sa mga maling akala, tulad ng paniniwalang itinuturo nito ang pagtikipagtalik o ang nasa batas tulad ng 11596 or anti-child marriage ay para lamang sa ilang grupo at prioridad. Tinatugunan namin ito sa pamagitan ng pakikipagtrabaho sa mga magulang at paaralan kasi sabi ko nga kanina, ecosystem po ng mga bata yung tinitingnan natin. Inaangkop namin ang mga programa tulad ng parenting talks para mag-uusap sila at saka yung heart to heart or yung healthy, empowered and responsible teens. Tinutulungan nito ang mga magulang na maging mas handang makinig at gumabay at ang mga kabataan naman ang may pahayag nila ang kanilang mga tanong at saloobin. Sinasama rin namin ang mga tatay at male groups. Then we're also working with the schools, no? Hinihikayat namin ang inclusive counseling kung saan parehong impormasyon kundi pati ang karapatan at proteksyon ng mga bata ay dapat saklaw nito. Sa madaling salita mamay, ang RHE po ay hindi lang kaalaman, ito ay kakayahan, komunikasyon sa pamilya at proteksyon para sa kinabukasan ng kabataan.
1: Ayun, kakayahan at komunikasyon ng ating mga kabataan, no, sa kanilang ecosystem. Ang napakaganda po, no, ng ginagawa natin. Actually, kami po sa CPD, Ma'am Vivian, no, yung parenting talk ay sinusulong talaga namin kasi naniniwala ang CPD that parents should be the primary sexuality educator of their children. Kaya saludo po kami dito sa ginagawa ng Save the Children. At alam ko po na malaking bahagi ng inyong mandato ang child participation o pakikilahok ng mga kabataan. Kasi actually, Ma'am Vivian, no, sa Executive Order 141 o yung adolescent pregnancy as an urgent national priority, isa po talaga sa mga strategies nito ng Executive Order 141 ang child and youth participation. Kayo naman po, paano tinitiyak ng Save the Children na ang mga kabataang babae at lalaki ay hindi lamang benepisyaryo, kundi aktibong leader sa pagpigil ng maagang pagbubuntis at sa pagtataguyod ng kanilang sariling karapatan. At alam ko po, para sa mga bata, kasama ang mga bata, ang Save the Children. So paano niyo po ba ito na isasagawa sa inyong pagsiservisyo sa komunidad natin?
0: So we embody, ma'am, yung for and with children kasi partners o katuwang namin ang mga bata. Tinitiyak po ng Save the Children na sila ay aktibong partner, no, kalahok at leader sa mga programang may kinalaman sa kanilang buhay. Sa kabuuan po, mamay, hindi lang sila nakikinig, sila ay nakikilahok, nagdedesisyon at nangungunas po sa pagtaguyod ng kanilang karapatan. At dito nagiging mas epektibo ang mga programa dahil kapag ang kabataan po mismo ang may boses at papel, mas tumitibay po ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga kapwa.
1: Ayun, talagang for the children, by the children. No, kasama po sila sa pag-design at hindi lamang token yung participation nila. Pero talagang may boses po sila sa every stage, no, ng implementasyon ng ating programa. At alam ko po na ang mga local government units are at the forefront. At marami po tayong tagapakinig at tagasubaybay ng nakapit na mga population officers and workers sa iba't ibang local government units sa ating bansa. Meron po ba kayong modelo, good practice na maaari ninyong i-share sa ating mga taga-subaybay upang nakita niyong naging epektibo talaga sa pagbawas ng kaso ng children having children?
0: Sa aming pong karanasan, ang LGUs po ang pangunahing nagpapatakbo ng isang systems of care kung saan nagkakaugnay ang health services, yung education at child protection. Sa kabuuan po, mahalaga ang local government unit dahil sila ang nag-uugnay ng lahat ng serbisyong kailangan ng bata, at kapag malakas ang LGU, mas nagiging epektibo ang pagpigil sa kamaagang pagbubuntis. I'd like to highlight in mas may no, na yung partnership namin sa mga LGU sa National Capital Region, malaki po ang role at ambag po ng Commission on Population and Development po, lalo na po sa National Capital Region dahil nabuo ng mga LGUs ang Integrated Information Service Delivery Network para po maging holistic yung response at programa ng Adolescent Health and Development sa pangunguna po ng CPD.
1: Naku, napakaganda po malaman, no? So, saludo din kami sa Commission on Population and Development National Capital Region na ang aming pangunahing leader ay si Regional Director Jacqueline Robel para dito sa pakikipagtulungan sa Save the Children. At nakita po talaga natin na kailangan talaga ng whole of government approach, and nakita po natin na merong education na aspect, and then merong involvement talaga ng community frontliners sa ground, no, yung pag link po talaga ng mga service delivery providers and the information and demand generation providers. Napakalaki, kaya nabanggit niyo po yung integrated, no, yun po pala yung tawag nila, no, Integrated Information and Service Delivery Network. Okay, so dahil diyan, ma'am, no, gusto din naming tanungin na paano ba natin natutulungan ang mga batang nasadlak na din, no, sa maagang pagbubuntis at panganak para hindi magkaroon ng repeat pregnancy, at meron po bang mga steps po para sila ay hindi madiskrimina sa kanilang komunidad, at paano po ginagawang ligtas at child-friendly ng Save the Children ang mga reporting mechanisms na nabanggit din natin, ma'am, na napaka-importante sa komunidad na inyong pinaglilingkuran.
0: Yes, Mamay. Sa Save the Children po, tinutulungan namin ang mga batang ina hindi lang makabalik sa pag-aaral, kundi makabangon at muling magkaroon ng kontrol sa kanilang kinabukasan. Ito yung layunin ng aming Power Up Girls approach, kung saan pinapalakas ang kanilang kumpiyansa, kakayahan at life skills. Pero hindi po kasi sapat na ang bata lang ang susuportahan, kaya pinapalakas din namin ang systems of care sa community, mula po sa pamilya, paaralan, tapos yung mga health workers po, social workers, hanggang local government unit, para may coordination po suporta sa batang ina. Sa ganito pong paraan, Mamay, hindi lang sila natutulungan makabalik, nabibigyan sila ng suporta, opportunity at dignidad po para muling buuin ang kanilang kinabukasan.
1: Ayun. So, napaka-importante talaga na hindi lamang yung bata, pero yung systems of care, no? I like that term, the systems of care around yung ating mga children, having children. At panghuli, Ma'am Vivian, ano ba yung pinaka-mensahe ng Save the Children sa mga batang Pilipino, no, na ngayon ay nandito sa panahong ito? At ano po ang inyong panawagan sa ating mga magulang, mga lalaking kabataan at community leaders upo sa mga.
0: Okay, salamat yan, Mamay. Allow me po na i-distinguish ko yung 10 to 14 years old na mensahe at saka yung sa 15 to 19 years old. Para po sa ating mga bata, no, na tinatawag namin na very young adolescents na nag-edad ng 10 to 14 years old, tandaan sana ninyo na ang karapatan, may karapatan kayo na magsabi ng hindi sa anumang hindi kayo komportable. Para naman po sa 15 to 19 years old na taong gulang, may karapatan kayong magkaroon ng tamang impormasyon, serbisyo, at suporta para makagawa ng ligtas at responsabling desisyon. May mga facilities din tayo gaya ng health centers o eskwelahan na may trained providers na handang tumulong sa inyo. Gusto ko din pong magminsahe sa mga magulang at community leaders. Responsibilidad nating protektahan ang mga bata. Sabi nga natin, it takes a village to raise a child, lalo na po sa loob ng tahanan. Gusto din po namin magbigay ng mensahe po sa service providers at frontliners. We commend po yung dedication and passion po ninyo, no, na mag-serve sa constituents. Gusto po din namin magbigay ng message po, no, sa ating mga kalalakihang kabataan. Ang tunay po na pananagutan ay hindi nakasukat po sa, no, sa pagiging pag-live-in, kundi sa paggalang sa karapatan, katawan at kinabukasan ng mga babae. At ang kabuuan po na panawagan ng Save the Children, itigil po sana yung harmful norms at palakasin ang mga sistemang nagpuprotekta po sa mga bata. Uunlad po ang kabataan kung ating mga komunidad at institusyon po, mamay, ay bukas, ligtas at may respeto po sa karapatan at dignidad po ng bawat bata.
1: Ayun, uunlad ang ating komunidad kung meron tayong respeto sa dignidad at karapatan ng bawat bata.
0: Well, I have two personal, ma'am, no, na sana yung adolescent pregnant prevention bill ay maipasa na, kasi yung access po ng information, mahalaga yon to empower children. Allow them to have information and then they will be empowered po to protect themselves. Yun po sana ang pinakauna na dinggin, no, ng both ng lower house at saka ng Senate. Yung pangalawa po ay sa local level, we have had some really challenging efforts, no, working with CSWDO partners, lalo na po sa mga batang victims po ng incest, no, yung mga survivors of incest. Sana hindi nila isipin na in the absence of a complainant ay wala na silang magawa. Sana yung best interest of the child na safety at saka yung welfare niya, kung kailangan po talagang maihiwalay, ay tanggalin po yung perpetrator po sa household. Kasi hanggang ngayon po, no, yun yung parating push namin, and we wish na the influence of Save the Children and CPD and other government agencies can really also push and encourage our local government units to really take action, no, na yung procedure po ng 7610, Republic Act 7610, ay sana po masunod po talaga at ma-execute ng tama.
1: Yun. Napakaganda po ng inyong naging mensahe, Ma'am Vivian. Tatandaan po namin ang self-care and really yung respect for the rights of the child para sa mga bata, kasama ang mga bata. Maraming maraming salamat po at saludo po kami sa Save the Children Philippines at salamat po sa pakikipagtulungan sa aming komisyon sa populasyon at pagpapaunlad. Mabuhay po kayo and masayang pamilya.
0: Maraming salamat, Mamay, at saka sa CPD po.
2: At this point, let us pause for a short break. Magbabalik ang Popbeat.

0: Alam niyo ba na 20% ng ating population ay mga kabataan? Dahil dito, mahalagang bigyang pansin ang kanilang kalagayan at kalusugan upang matiyak ang kanilang kinabukasan. Kapag nabigyan sila ng quality education, good health at opportunities para malinang ang kanilang kakayahan, mas malaki ang kanilang magiging ambag sa paghubog ng isang mas productive at maunlad na future. May mga challenges na kinakaharap ang ating mga kabataan sa ngayon. Kabilang dito ang maagang pagbubuntis. Alarming dito ang mga cases ng young girls age 10 to 14 na nanganganak. Mula 2019, more than 2,400 ang naipanganak. At ng 2023, more than 3,300 ang naipanganak ng mga kababayan nating babae edad 10 to 14. Mayroon namang more than 8,400 na kabataang ama mula sa edad 10 to 17 ang naitala. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority, Civil Registration and Vital Statistics. Kung magpapatuloy ang ganitong situation, maraming kabataan ang maaapektuhan ng kanilang education at panganib sa kanilang kalusugan at buhay ng mga batang ina, pati na rin ang kanilang mga anak. Ayon sa isang pag-aaral, tinatayang 3 bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya dahil sa mga negatibong epekto ng maagang pagbubuntis. Bilang tugon, naipalabas ang Executive Order 141 Series of 2021 na nagtatakda sa adolescent pregnancy sa mga kabataang edad 10 to 19 bilang isang urgent national priority. Sa bisa nito, inatasa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at whole of government approach upang epektibong ma-resolve ang mga issues tungkol dito. Sa pangunguna ng Commission on Population and Development o CPD at ilang mga ahensya ng gobyerno, ang Interagency Technical Working Group na buo ang Comprehensive Action Plan towards the Prevention of Adolescent Pregnancy and the Philippines. Ang planong ito ay nagsisilbing gabay para sa lahat ng sektor upang epektibong matugunan at maiwasan ang maagang pagbubuntis sa bansa. Para sa ating mga kabataan, meron naman tayong campaign, ang I Choose or Malaya Akong Maging, Be the Best That You Can Be. You can visit our pages, malayaako.ph, sa website at sa Facebook, I Choose, hashtag Malaya Akong Maging. Tandaan, ang kinabukasan ng ating mga kabataan at ng buong bansa ay nakasalalay sa mga hakbang na gagawin natin sa ngayon. Para sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ngayong hapon, we are also privileged to have with us the Planning Officer from the Policy, Planning and Research Division of the Council for the Welfare of Children, ang ating kaibigan, kasangga at kahaligi sa CWC. Please welcome Ms. Normina G. Mojica. Magandang hapon po, Ms. G.
1: Magandang hapon, Mai. Magandang hapon sa ating tagapakinig at sa lahat na nakakakita sa atin ngayon. Makabatang hapon, actually.
0: Makabatang hapon po. Before we start, can you introduce po sa amin, ano ba ang mandato ng Council for the Welfare of Children?
1: Ang Council for the Welfare of Children ay tinatawag na highest policy making body. Pag sinasabi mong para sa bata, 'di ba? Yung mga polisiya, yung plans na patungkol sa bata, 'yan ang isa sa mga tinitingnan namin. So, pag pinag-usapan naman ang child rights o child protection bilang main coordinating body sa compliance natin sa UN Convention on the Rights of the Child, 'yan din yung tutok ng CWC bilang Council for the Welfare of Children, no? Ang members ng council board ay siyempre at iba't ibang line agencies or agencies na nagtatrabaho tungkol sa bata at diyan tayo nagkakatrabaho ang dalawa, ang Commission on Population and Development at tayo, kasi nga 'di ba sa kasalukuyan ang matinding hinaharap natin ay yung magiging topic natin for today, 'di ba?
0: Yes po, tama po kayo. So ito po pala ay sumusunod din sa global UN UN agreement, no, on the rights of the children, ang CWC. At Miss G, no, bilang CWC, ang children having children ay hindi lamang issue ng kalusugan, kundi isang malalim na issue ng child protection. Ano po ba ang stand ng Council for the Welfare of Children in terms of adolescent pregnancy or for in your perspective po child pregnancy, no?
1: Children having children, hindi lang nga talaga to usapin din ng kalusugan, di ba? Pero ito ay isang malalim na child protection issue kasi yung pagbubuntis ng bata, ng maaga pagbubuntis, may indication yun na naabuso o kaya napipilit siya na mapunta siya dun sa sitwasyon na yun o meron pagsasamantala. Yung talagang yung unequal power relations na tinatawag natin, ano? O yung statutory rape. Kaya dun, sa ilalim ng batas ng statutory rape o yung RA 11648, itinaas na natin yung age of sexual consent sa 16. Kaya kapag ang bata wala pang 16 ay nasangkot sa sexual act, kailangan hindi ito bilang ano, kailangan tingnan na ito bilang posibleng krimen at hindi simpleng maagang pagbubuntis. Kaya ang CWC bilang tagapangalaga ng bata at nagsisiguro na ang bata ay protektado, yan yung isa sa mga advocacy namin. Advocacy yan namin na kasama namin kayo, ang DepEd, ang DOH, yung ating mga kasangga, para lang ma-prevent na sana ang maagang pagbubuntis ng mga bata.
0: Ayun. So, para po ba sa CWC, Ms. Chi, ano po ba yung inyong panawagan sa issue ng children having children? Ano yung mga konkretong action po, no, na tinatalakay ng CWC para po masumpo talaga natin yung maagang pagbubuntis ng ating mga kababaeng Pilipino?
1: Nakikialam kami sa in terms of sa advocacy o advocacy ng pakikipag-usap sa iba't ibang sektor para ma-prevent o ma-prevent yung maagang pagbuntis. Ginagawa namin to. So the different fora that we are asked to speak o para magsalita kami, ang aming USEC, si USEC Angelo Tapales, makikita mo yan. Makikita mo siya sa Kongreso, mapa House of Representatives, Senate, you know, he would be so willing to really speak about it and passionately speak about it. At lahat din kami sa CWC. So, mapasektor yan ng mga, yung ating mga legislators, even with parents themselves, sa mga bata. Ito ay binibit-bit namin itong usapin na ito para mamulat ang lahat na ito ay talagang isang malaking issue na dapat i-prevent. Pero may mga challenges yan. So yung mga challenges na yun, yun yung tinatry din natin na solusyonan. Kaya lahat ng platform, mapa webinar yan, any fora that we are invited, may intergenerational dialogue ka sa mga bata, sa mga SK, we talk about this. Kasi talagang dapat it's a whole of nation, whole of society approach. Yun dun kami pumapasok. And we're glad na ang Commission on Population and Development have always involved us also sa mga activities nyo, sa events nyo, and like this, like now, di ba? Maraming salamat.
0: Ayun, so advocacy and policy talaga yung focus, no, ng CWC on children having children. Ano kaya, Tita G, para sa CWC, ang mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy ba na may mga babaeng nabubuntis na mga kabataan, lalo na sa konteksto ng online exploitation at abuse?
1: Recently, na kahapon ay nandun ako sa usapin ng trafficking, di ba? At ang pag sinabi mo, ang trafficking in persons, papasok dyan din ang bata. And ang isang reality, oo nga, progresibo ngayon tayo dahil yung digital environment natin, di ba, kakaiba. Pero it may bring information, but information na hindi tama, maaaring mag-lead sa maagang pagbuntis. Nandyan din yung kahirapan, yung kakulangan sa education, yung limited access natin sa adolescent-friendly health services, di ba? Yung culture of being silent. Pag ang pinag-uusapan na ay yung katawan natin, yung sexualidad natin. Parang if you hear the word sexuality o yung sexualidad,
0: mm-mm,
1: parang tabu na yun, di ba? Parang biglang, uy, sabi niya, ba't may ganun? Parang may ganun. And I think this is the difficulty of us really be openly discussing and protecting yung mga bata. Plus, of course, ngayon, ano, ang isang, lalo na may batas tayo na patungkol dito, yung child marriage or early unions. Tapos, dahil ang mga bata, mas malimit na nasa eskwela o kahit man wala sa eskwela, very, ano yan eh, sociable ang mga bata, di ba? Yung peer pressure nandyan, di ba? Yung kawalan ng gabay sa magulang kasi it may be because of the situation of the family. Mapa sa schools, di ba? Community at online spaces. Ito yung para sa mga adolescent mothers between the ages of 15 to 19, di ba? Ito yung malaking bahagi ng births na ipanganak na ang partner o ang tatay ay yung mga kalalakihan na more than 20 or even above, way higher than their age. At para sa very young girls din, halos lahat ng kaso na kinakasangkutan, mas matatandang lalaki. So, yan. It's either abuse, it's either because of the yung child marriage or early unions. Maraming bagay.
0: Nabanggit po natin yung child marriage. Ano po ba yung stand ng CWC sa child marriage, Ms. G?
1: Ito, ang child marriage, andyan na yung batas eh, di ba? Ina-acknowledge natin na mahirap ito para sa mga kapatid nating Muslim at IP. Pero ang laging nga namin pong sinasabi, hindi ito pag-atake sa customary laws natin. Kasi ano yan eh, part yan ng constitution natin. Pero ito talaga ay pangangalaga rin sa hindi lang sa kalusugan ng nung batang nanay at kundi yung magiging anak niya. Plus of course, pag sinabi mo na kasing bata, yung elemento nga ng pagprotekta dito sa mga batang ito, that is something that we really should be emphasizing. Diba? Pinoprotektahan natin sila.
0: Yung child protection talaga yung lens po na ng CWC. Ano? So nabanggit na natin yung early marriage at child marriage na dapat hindi ito nangyayari dahil may batas na. Sa tingin niyo po, tita, dahil nga maaari din no, na ito ay may mga kaso ng child sexual abuse at exploitation na nauuwi sa maagang pagbubuntis. Ano po ba ang papel, una, ng pamilya, pangalawa, ng komunidad sa pagtigil ng mga kaso?
1: Okay. Matindi ang papel ng pamilya at saka ng community kasi, di ba, sino ba ang unang kasama ng bata? Yung kasama nila would be the family. Kaya dapat yung unang protection system ng mga bata ay yung magulang. When I say magulang, I would rather use pamilya. Kasi di ba, hindi naman necessarily lahat ng pamilya ngayon ay nanay at tatay. Di ba, maraming ano ng pamilya.
0: All kinds of family.
1: Yes, all kinds of family. So, I'll go by yung family yung unang protection system. So, kailangan magkaroon ng bukas at mahinaon at hindi yung judgmental na pag-uusap tungkol sa katawan, yung boundaries, ano ba yung pwede, ano yung hindi pwede, yung bad touch or good touch, yung consent, ano ba yung consent, ano ba yung online safety at reproductive health, di ba? Difficult lang kasi sanay tayo na ang magulang ang image ay yung nagsasaway, nagagalit, nagaano. Pero hindi eh. Pwede tayong maging kaibigan. Pwede tayong maging safe space nito mga batang ito. Pero dumarating tayo may sa sa situation na not all families are ideal. Hindi lahat yan, meron at merong pamilya na maaaring dysfunctional. Dito naman, napaka-importante ng community. Mahalaga yung barangay, mahalaga yung school, mahalaga yung local council for the protection of children natin, na merong dapat BCPC rin, yung mga health workers natin. Meron din mga social workers sa LGU, di ba? Meron ibang LGUs na maski sa barangay, ha, may social workers. Nandyan yung the different desks, like VAWC desk, tapos in a community, hindi rin naman nawawala yung mga faith-based groups, di ba? And yung, yan, yung youth organization, dito rin natin sana nakikita yung aktibo at malalim na pag-participate ng SK, di ba? At yung civil society, sila yung dapat tumutulong sa early detection ng LIS, ng referral, ng kaso, prevention, education, pati yung pagtiyak ng bata, hindi siya masisisi o mapapahiya kapag humingi ng tulong. I mean, everyone, it's a whole of society approach, a whole of government approach with open-mindedness sana.
2: Ayun. So, sa mga guests po talaga natin, Ms. Chi, nakita po talaga natin yung emphasis on the whole of society and whole of government approach. Hindi talaga pwede na isang sector lamang ang magdi-deal, no, ng issue na ito. Ano naman po ang dapat gawin para sa CWC ng isang bata o kabataan kung siya ay nakakaranas o may alam na kaso ng exploitation o abuse?
1: Ito yung isang ang tinuturo rin natin sa mga bata. Dapat tandaan ng bata, hindi niya kasalanan kung bakit siya naabuso o may pang-aabuso na nangyayari sa kanya. Dapat maturuan natin ang mga bata na may karapatan silang magsalita, humindi, magtanong at humingi ng tulong. Maaari siyang lumapit sa magulang or kaya pwede rin yung teachers nila or guidance counselors or barangay officials, yung social worker o yung police o yung merong yung tinatawag na WCPC, yung Women and Child Protection Center or DESC, di ba? O pwede naman din ngayon na tumawag o mag-message sa Makabata Helpline 1383. Ito ay isang programa o isang platform na talagang sinusulong ng CWC na tumatanggap ng reports at nagbibigay ng initial assessment, coordination at referral sa kaukulang ahensya. So, ito yung isang inaano naman ng CWC. And we're working not only with LGUs, pero mga kapwa government din natin.
2: Ayun, so nasabi talaga ni Ms. G na kung sino man ang nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon, paari po tayong tumawag sa Makabata Helpline 1383. Again, we are promoting sa ating mga nakikinig at nanonood ang Makabata Helpline 1383, and it is now flashed on your screen. At ano naman po ang mensahe ng Council for the Welfare of Children sa bawat batang Pilipino, lalo na sa mga batang babae na maaari nakakaranas ng maagang pagbubuntis o sexual abuse and exploitation, at ano naman ang panawagan ng CWC sa ating mga pamilya at komunidad upang sama-sama nating wakasan ang siklo ng children having children at protektahan ng bawat batang Pilipino.
1: Salamat, May. Sa bawat batang Pilipino, lalo na yung sa ating mga batang babae, no, ang katawan nyo ay sa inyo. Katawan mo ay sa'yo. Yung boses mo ay mahalaga. May karapatan kang maging ligtas, magtanong, humindi, at humingi ng tulong. Kung na-feel mo o kung ikaw ay nasa panganib, di ba? At nakakaranas ka na ng pang-aabuso o yung banta ng pwedeng maging abuso sa'yo o kasalukuyang buntis at natatakot, hindi ka nag-iisa. may mga tao na handang tumulong sa iyo, sa mga magulang, yung mga guro, at yung ating komunidad, yung barangay natin, yung LGUs natin, huwag po natin hintayin na may masaktan bago tayo kumilos. Yung pagpuprotekta na sa bata ay hindi lamang tungkulin ng isang ahensya. Sama-sama po tayo. Responsibilidad dito ng buong lipunan. Bawat lipunan, buong Pilipinas yan. Kailangan natin wakasan yung kultura ng pananahimik, hiya at paninisi. Dapat wala na yun. Palitan na natin ito ng pakikinig, yung tamang impormasyon, yung agarang aksyon, yung malasakit. Ang panawagan natin, protektahan ang bawat bata sa tahanan, sa paaralan, sa komunidad, at maging online. Wakasan natin yung siklo ng children having children sa pamamagitan ng edukasyon, proteksyon, pananagutan at pagkalinga.
2: Edukasyon at proteksyon mula sa Council for the Welfare of Children dahil ang bawat boses ay mahalaga at may mga taong handang tumulong sa inyo. At kung kailangan nyo ng tulong, ito ay ang Makabata Helpline 1383. Maaari po tayong dumulog sa CWC. Ito ay kanilang serbisyo para sa ating lahat. Makabata Helpline 1383. Makinig dahil bawat boses ay mahalaga. Maraming salamat, Ms. Nermina G. Mojica ng Council for the Welfare of Children. Saludo po kami sa inyo at sana po ay bumalik po tayo dito ulit sa pop. Ngayong hapon, we are very privileged to have with us the Division Chief and the Social Welfare Officer 5 of the Design Formulation of the Social Technology Bureau of the Department of Social Welfare and Development, Ms. Darlene Dantel. Masayang pamilya, Ma'am Darlene.
3: Hello po, magandang araw. Hello po sa inyo lahat dyan sa PopBeat.
2: So bilang unang tanong po, Ma'am Darlene, ano po ba yung mandato ng DSWD para sa ating mga nanonood at nakikinig sa ating PopBeat?
3: Siguro po marami sa inyo ang nakarinig na sa DSWD, ano? Pero gusto ko ipakilala na ang aming ahensya, ang pangunahing ahensya ng gobyerno po na nakatutok sa pag-alalay o pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. So ang mission po namin ay ang pag-develop, pag-implement, pag-enable at pag-coordinate ng mga social welfare and development policies and programs for and with the poor, the vulnerable, and the disadvantaged. Pero bukod po sa DSWD, gusto ko rin pong ipakilala yung aming ahensya na nasa ilalim ng DSWD, ang Social Technology Bureau. Ang Social Technology Bureau po ang program development arm ng DSWD. So kami po ang nagde-develop ng mga bagong programa para sa mga kapwa nating Pilipino. Ano? Base sa mga masusing pag-aaral, kami po ay nagde-disenyo ng mga models of intervention na aming tinitest at ini-evaluate kung ito ba ay nakakasagot sa mga hamon at problema ng ating mga kababayan. Pag ito po ay napatunayan na epektibo, ito po ay aming siniscale up o pinapakilala upang magamit ng iba't iba pang mga lokalidad sa buong Pilipinas. So yan po ang DSWD at ang Social Technology Bureau.
2: Ayun, napakahalaga po no ng Social Technology Bureau kasi diyan pala talaga yung where innovations come in and natetest po talaga no if it works. So bilang lead agency sa social protection, Ma'am Darlene, paano ba nalalapat ng DSWD ang mandato ng pagbibigay ng protective services sa konteksto ng adolescent or child pregnancy? Ano po ba yung mga ginagawa natin tungkol sa adolescent pregnancy?
3: So sa konteksto po na ito, isinusulong po ng DSWD ang isang rights-based at child-sensitive approach kung saan tinutulungan hindi lamang ang pagtugon at agarang pangailangan ng adolescent mother, kundi yung kanya ring psychosocial recovery, yung kanyang empowerment, at yung kanyang reintegration sa mga pamilya at komunidad, lalo na kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, dulot na rin ng sitwasyon na kanyang kinaharap. Ano. So, kasama po sa mga intervention namin ang case management, pagbibigay ng psychosocial support, counseling, pagbibigay ng intervention sa mga pamilya nila. Ganun din po yung referral sa mga iba pang kinakailangang serbisyo katulad ng sa health, sa education, at kung legal assistance kung kinakailangan.
2: Ayun, so psychosocial support at intervention, counseling, napakahalaga po talaga yan sa ating mga kabataang babae. So dahil po ito ay mandato ng DSWD, ang community-based welfare programs, so paano ba ginagamit ng DSWD ang mandatong ito? Sinabi nyo nga po yung psychosocial protection, case management at referral. Pero paano po kaya natutugunan yung mga ugat ng maagang pagbubuntis tulad ng kahirapan, kawalan ng access sa edukasyon, at may challenge sa family structure? Ano ba yung mga programang direktang sumasagot sa mga sanhing ito? I think you have, ma'am, no, yung Protect Teen, isa sa mga na-develop din po ng inyong bureau.
3: Tama po kayo, Ms. May. Yung Protect Teen po yung isa sa mga programa na aming nadisenyo. So, gamit po yung aming mandato sa pagbibigay ng pagpapatupad ng mga community-based welfare program, ginamit po namin ang datos ng ating national agency, ang Philippine Statistics Authority. Base po doon, na-identify po namin kung saan yung mga lokalidad na may matataas o mataas na prevalence ng mga kabataan na maagang nagbunti. Yes. Base po sa datos na ito, kami po ay nagsiyasat, inalam po namin ang sitwasyon. Base po sa mga pagsisiyasat na yan, nakapagdesenyo po kami ng programa na nakasentro mismo sa pangangailangan ng mga komunidad. Kasabay po nito, pinagtitibay po ng DSWD ang koordinasyon sa mga local government unit, ganun na rin sa mga iba pang sangay ng pamahalaan katulad ng mga paaralan ng mga health service providers at iba pang ahensya upang matiyak po na may convergence ang mga serbisyo para sa mga bata. Sa ganito pong paraan, na ipapakita ng DSWD yung pagtugon sa adolescent or child pregnancy, hindi lamang sa usapin ng pagbibigay ng ayuda, kundi bahagi ng mas malawak na mandato na protektahan at itaguyod ang kapakanan at karapatan ng bawat batang Pilipino.
2: So parang nasasabi talaga natin yung whole of government approach, no? Hindi lamang silo, at saka hindi lamang isang aspeto ang winu-work on, pero talagang buo po, no? So dahil po mandato din ng DSWD yung family preservation at strengthening, ano po ba yung sinasagawa ng DSWD upang maiwasan maging intergenerational yung cycle ng maagang pagbubuntis or adolescent pregnancy?
3: Ilalim po ng Protect Teen, meron po kaming component na tinatawag na holistic support for adolescent caring families. So sa ilalim po nito, nagbibigay po kami ng mga counseling, family healing session, ganun din po mga parenting sessions para tulungan po sila na maproseso ang kanilang mga karanasan, mapatatagpo yung kanilang mga emosyonal na kalagayan, at makagawa ng mga mas positibong desisyon para sa kinabukasan nila at ng kanilang pamilya. So yung mga session po na ito ang nagpapataas ng self-esteem at kaalaman ng mga magulang tungkol sa pagpapalaki po ng kanilang mga anak.
2: Ayun, marami pong salamat, kasi with us also, we also had, no, under the umbrella of Protect Teen, yung social protection for adolescent mothers and their children, o yung pagkalinga. At alam ko po yung aspeto ng DSWD talaga ay yung family healing. Paano ba naipakita po ng Protect Teen ang pagtupad ng DSWD sa mandatong ito na magbigay ng comprehensive at integrated social protection services? At ilan na po ba sa ngayon yung naging areas po ng Protect Teen?
3: Gaya po ng nabanggit ko kanina, sa ngayon po ay nasa proseso pa kami ng pag-test or pag-pilot noong initial na disenyo ng Protect Teen. So sa ngayon po kami po ay may tatlong pilot areas sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Sa Luzon po ito ay San Jose del Monte, Bulacan. Sa Visayas naman po ay Iloilo City. At sa Mindanao po ay ang Cagayan de Oro City. So ito po yung tatlong area na aming pinag-testingan noong modelo na aming nadisenyo. Pero ito pong aming pilot ay malapit na rin pong matapos. Meron po kaming mga isinasaayos na ilang mga components. Pagka po ito ay napatunayan na successful, Kami po ay nagpaplano na talagang palawakin ang implementasyon na to sa iba-iba pang mga lokalidad sa buong Pilipinas. Sa ngayon po, upang maipakita yung pagtupad ng aming mandato na magbigay ng comprehensive at integrated na social protection services, yung amin pong disenyo ng Protectin ay talagang siniguro namin na maging holistic. So, nakasentro po dito yung Economic Empowerment Grant. Ito po ay hindi lamang basta pagbibigay ng assistance, kundi isang forma ng social contract between the government and and our beneficiaries. So, nagbibigay po kami ng tulong financial, pero kapalit po nito ay may mga certain conditionalities na kailangan silang sundin. Ano? Kasama po dyan, yung pagpapalawak ay yung pagpapaunlad ng kanilang mga sarili upang hindi na muling masabak sa ganitong mga klaseng hamon o sitwasyon. So, bilang ang mga beneficiary po natin ay adolescent mother, kasama po sa mga conditionalities yung pagsisiguro na walang repeated pregnancy sa panahon ng programa. Kabilang din po doon ang pagsisiguro na sila ay nag-a-attend ng mga health interventions na naaayon sa standards ng DOH. Ganon din po yung kanilang pagsiguro na magbabalik sila sa kanilang pag-aaral na kanilang magiging tool ano, para sa mas magandang kinabukasan. Pero bukod po doon sa mga intervention na ating binibigay sa ating mga kabataan, katulad ng aking nabanggit kanina, meron din po tayong intervention para sa kanilang mga pamilya. So sinusuguro po natin yung healing ng pamilya at pagbibigay ng impormasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at masiguro ang pagtugon sa kanilang mga responsibilidad bilang mga anak at mga magulang na rin. At kasama rin po yung pagsisiguro natin ng mahusay na multi-sectoral referral pathway. So yung pag-ensure po na merong katulad ng nabanggit nyo kanina, whole of government approach. So, hindi lamang po ang DSWD, kundi ang iba't iba pang ahensya o sangay ng pamahalaan ay nagtutulong-tulong upang maisagawa itong mga intervention na ito.
2: Ayun, na napaka-komprehensibo po ng ginagawa ng Protectin, no? Gusto ko po yung nasabi nila, yung hindi lamang sa pangailangan ngayon, pero hanggang sa hinaharap. So, sustainable talaga yung intervention. At alam ko po, napaka-importante po talaga ng family healing sa mga ganitong sitwasyon. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang malaman bakit po San Jose del Monte, Iloilo City at Cagayan de Oro City napili nating pilot area ng Protectin ng DSWD.
3: So, ang ginamit po naming datos ay yung 2023 data on registered live births sa Pilipinas. Nandyan po yung bilang ng mga kabataan na nanganak sa edad na 9 to 19 years old. Base po sa datos na yun, nakita po namin yung mga lokalidad na may pinakamataas na bilang noong 2023. So, yan po ang ginamit namin na basihan para mapili itong mga areas na ito.
2: Ayun, marami pong salamat for that comprehensive answer, no? So talagang evidence-based yung pagpili base rin sa nakaraang disenyo nito ng Protectin. So let's move on po, no, dito sa pagsuporta naman ng mandato ng DSWD sa ilalim ng Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Ang mga batang ina ay talagang biktima ng diskriminasyon, bullying o social stigma kapwa sa loob ng kanilang komunidad at maaaring sa kanilang paaralan. Although alam ko po na ang Department of Education ay meron pong polisiya talaga tungkol sa mga batang ina. No? So ano po ang panawagan ng DSWD sa mga magulang, guro at komunidad upang makatulong sa pagsupo ng maagang pagbubuntis galing po, no, sa mga inyong sangay na for the vulnerable, the poor, and the disadvantaged.
3: Siguro po ito ay madalas nating naririnig, no, that it takes a village to raise a child. So yung mga kabataan po natin ngayon, hindi lamang reflection ng kanilang mga sariling desisyon, kundi ganun din ng environment na kanilang kinagisnan or kinabibilangan. Ito ay humubog sa kanilang pagkatao. So yung suliranin na kinakaharap ng mga kabataan na hindi lamang sarili nilang mga pasanin, kundi pasanin din ng kanilang mga pamilya at ng mga komunidad. Kung kaya siguro ang panawagan po namin ay talagang magtulong-tulong tayo upang gabayan ang ating mga kabataan. So importante po na bigyan sila ng tamang gabay, maipakita sa kanila kung ano ang mga sanhi ng mga suliranin na kanilang kinakaharap. Ganun din ganun din ipaalam sa kanila kung ano ang mga pwede nilang panghawakan at itaguyod upang maging responsableng mamamayan ng Pilipinas, no, at ng mga komunidad. So hindi po ito sariling problema lamang ng mga kabataan, kundi tayong mga nakatatanda, mga sangay ng gobyerno at iba pang mga miyembro ng komunidad ay kailangan magtulong-tulong upang bigyan sila ng tamang protection at paggabay.
2: Yun, napakaganda po ng ating naging sagot, no? It really takes a village to raise a child. Panghuli po, Ma'am Darlene, ano ang inyong mensahe sa bawat batang Pilipino, lalo na sa mga batang babae na maaaring nasa panganib ng maagang pagbubuntis at sa mga batang ina na kasalukuyang nakararanas nito? So it's more of yung preventive na message natin at saka doon sa protective na message po natin mula sa DSW.
3: Mula siguro sa DSWD, pati na rin po sa akin bilang isang ina din, ano. Ang isa po siguro na mahalagang gusto kong iparating sa mga kabataan ay huwag magmadali sa buhay. Ang kabataan ay panahon upang maglaro, magpaunlad ng sarili. Ito po ay karapatan ng mga kabataan. Kung kaya, gamitin natin yung panahong ito para mag-aral, makipaglaro sa mga kaibigan, yakapin natin ang ating pagkabata dahil hindi na ito mababalikan, no? At ito rin ang panahon upang i-equip natin yung ating mga sarili ng mga kakayanan para sa mas maliwanag na bukas. So, ganun din, nire-recognize namin na marami rin sa mga bata ang ninanakawan ng kanilang kamusmusan ng mga malulupit na sitwasyon at tao sa mundo na ating ginagalawan. Sa ganitong sitwasyon, gusto po namin ipaabot na nandito ang DSWD at ang pamahalaan. Maari pong lumapit ang mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso sa DSWD, ganun din po sa mga law enforcement, sa ating mga local government units. Meron pong mga appropriate na mga channels upang i-report kung ano man ang mga pang-aabuso na kanilang nararanasan.
2: Ayun, so andito sa ating mga nakikinig ang DSWD para tumulong, no, para sa bawat isa sa atin. Muli, maraming salamat po sa binigay ninyong space at time, Ma'am Darlene, para sa

0: bilang ng pagbubuntis at panganak ng mga kabataang edad 10 to 14. Ang tanong, ano bang ating magagawa bilang individual, pamilya, komunidad at pamahalaan upang maprotektahan ang ating kabataan? Makibahagi sa ating usapan. I share ang inyong thoughts gamit ang hashtag SpopBeat, hashtag Tao ang Puso ng Pag-unlad, hashtag CPD at 57. I-follow ang ating Facebook page at CBD Fails para sa mga updates at impormasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director, Boyet Takardon, ito po si Mikey Ray mula sa Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Pakinggan ang tibok ng populasyon dito sa PopBeat dahil tao, tayo ang puso ng pag-unlad.
1: Ma, ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, they need boring.
3: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
6: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
7: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
8: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa 104.3 Capital. Tayo po'y magsama-sama no, sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
9: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
8: Kasama ng ating executive producer si Hazel Joy Esguera. Kasama ng ating mga technical engineers sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At pakilike and follow din po kami.

0: no, sa lahat ng social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din, paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayon po ay may panauhin tayo, no? Sabi nga dito sa Pilipinas, mahalaga pong gumagamit ng sunscreen na may tamang SPF o sun protection factor. Kayo ba'y gumagamit niyan? At syempre, dapat aprobado yan ng FDA, ano? Para maprotektahan po ang balat mula sa nakakapinsalang UV rays. At mahalaga ring maunawaan ang ultraviolet index o UVI para naman malaman ano ang antas ng UV radiation araw-araw at kung anong protection po ang nararapat. At sa pagpili nga ng produkto, siguraduhin pong ito'y FDA approved, ano? At maaaring i-verify yan ano? Sa kanilang FDA verification portal para matiyak ang kaligtasan at bisa ng sunscreen. At para sa iba pa pong mahalagang impormasyon, makakasama natin si FDA spokesperson Attorney Kay Magundayaw. Magandang hapon, Attorney!
10: Magandang tanghali po.
0: Ayun.
10: At sa ating mga taga-subaybay. Opo. So, audible po ba ako? Clear po ba?
0: Yes po, Attorney.
10: Yan. So, muli po, no? magandang hapon po. At salamat, nakita-kita ulit tayo. Napakaganda ng ating topic para sa isang mainit na summer afternoon, Ma'am Shi.
0: Yes, Attorney. Bagay na bagay ito, no? Ito nga topic natin for today. Dahil nga summer na, 'di ba, kahit naman hindi summer, dapat gumagamit pa rin ito, 'di ba?
10: Yes.
0: Pero lalo po ngayon dahil mahilig mag-swimming ang mga tao din, ano?
10: So talaga maraming nasa dapat beach, Ma'am Shi.
0: Yes, Attorney, ano? Simulan na natin ang ating kwentuhan, ano? Sa Pilipinas po usually ang SPF dapat ano, kasi may bilang 'yan, 'di ba, Attorney? May SPF 30, 50, ano po yung nararapat para dito sa atin sa Pilipinas?
10: Yeah. Pag nagpupunta po tayo at bumibili tayo sa mga establishments ng mga sunblock, no, nakakakita tayo ng mga SPF level. So, syempre, ang minimum recommendation natin ay SPF 30. So, for daily use po, sapat yung 30. Pero syempre, kung matagal yung exposure sa araw, kunyari magbi-beach, gaya na nabanggit po kanina, o yung mga outdoor activities, kunyari may sports na outdoor. So, syempre, mas advisable yung mas mataas na SPF, or at least SPF 50. So, dapat din po nating bigyan ng emphasis yung mga consumers na kailangan po tayo mag-reapply, lalo na kung ito ay magsuswimming, no? Marami nagpupunta sa swimming pools, marami yung nagpapawis, nagpupunas ng towel. Syempre, pag nagpunas tayo ng towel, nawawala na. So, syempre, yung mga sunscreen po na yan, kailangan i-reapply every 2 hours. Ayan. At depende yan sa recommendation na nakalagay sa product label. So, dapat din po basahin ng consumers ang instructions for use sa label.
0: Mm-mm. So every 2 hours pala, or siguro depende nga, sabi nyo nga attorney, ano? Pero merong iba kasi, lalo na ako, pag nag-apply ng umaga hanggang hapon na yun, so dapat pala every 2 hours at least, ano? Attorney, ano, may tanong ko lang din, ano, ano po bang pinagkaiba, ano? Kasi lagi natin naririnig yan, sunscreen at sunblock, parehas lang ba yan?
10: Yes po, no, pag sinabi nating sunscreen tsaka sunblock.
0: Mm-mm.
10: So ito po ay hindi naman nagkakaiba. Mm-mm. Pero meron tayong tinatawag na ultraviolet index. So ito yung mga nagko-cover po, no, kasi pag sinabi nating screen tsaka sunblock, iba-iba, minsan iba-ibang lugar, iba-iba po yung nag iba-iba yung pagsasabi nila, no?
0: Mm-hmm.
10: So, parang tayo dito iba-ibang dialect. So, hindi naman po nagkakaiba-iba yan. Mm-hmm. Pare-parehas lang naman.
0: Ayan, nabanggit mo na kanina, attorney, ano, itong ultraviolet index. Ano po ba ito? Para lang sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners.
10: Yes. Yung ultraviolet index po, ito po yung sukatan ng tindi ng UV radiation mula po sa araw na posibleng maka-apekto po sa kalusugan kapag tayo ay naaarawan. So karaniwang ibinabahagi po yung UVI sa weather apps, no, sa ulat panahon araw-araw. So mahalaga din po na malaman natin kung paano ba binabasa yung UVI scale para maiwasan po yung mga harmful exposure sa mga UV radiation. So kapag po kasi mataas yung UVI or ultraviolet index, nangangahulugan po na mas matindi po yung sikat ng araw. So, ibig sabihin po, mas mataas po yung possibility ng damage po sa ating pong mga balat. So, pag nakita po natin na 0 to 2, ibig sabihin low. So, technically po, hindi natin kailangan ng protection or ng sunscreen. Ibig sabihin, safe to stay outside. Or, the least is, kuha tayo ng mga minimum na recommended for sunscreen. Pero pag nakita po natin yung 3 to 7, moderate to high, ibig sabihin po kailangan na ng protection. So, syempre po, kailangan natin mag-seek ng shade kapag mga late morning na or mga mid-afternoon. Kasi syempre po kapag nasa labas tayo, kailangan generous po yung pag-apply natin ng sunscreen. So, ito po kasi yung may mga sunscreen, at least SPF 15 or higher kapag po exposed ang skin. So, ito din po ay importante na malaman ng mga nanonood na kapag ka very high or extreme, 8 plus po yung UVI, extra protection. So, ibig sabihin, kailangan careful outside. Syempre, hindi lang din po sunscreen or sunblock yung nagpo-protect sa skin natin, kailangan well hydrated din po tayo, especially kapag tayo ay may mga activities outside. So yan po.
0: Attorney, ano, paano naman malalaman, ano, kung ang ginagamit nilang sunscreen ay approved or pumasa sa FDA?
10: Yan. So lagi nating tatandaan na tayo ay mayroong FDA verification portal kung saan pwede po nating i-verify yung mga sunscreen na notified po ng FDA. Sila po yung may mga certificate of product notification po sa atin. So, punta lamang po sila sa verification.fda.gov.ph.
0: Ayun, kasi maraming naglipa na, hindi ba? Lalo sa online. So, bili tayo ng bili, hindi natin sure. So, bago natin bilin, i-verify yan, ano, sa kanilang portal. At attorney, ano naman po or ano-ano, no, yung mga ingredients na dapat hanapin ng publiko sa isang sunscreen?
10: Yan. So, syempre kapag may sunscreen tapos nag-work yung mga ingredients, dahil sa mga ingredients na tinatawag nating UV filters, so ilan po sa mga common UV filters na ginagamit natin ay yung titanium dioxide at zinc oxide. Yan. So, ngunit marami po iba't ibang klaseng UV filters, ha? Or yung mga sunscreens or mga sunblocks. Pero mas importante po na tingnan natin yung label, mga terms ng mga sunscreen effects gaya po ng SPF, no? Gaya ng napag-usapan natin kanina, at yung broad spectrum. Importante po na syempre may label na broad spectrum para po mas sigurado natin na ito ay protected or may protection for UVA at UVB radiation. So, yun lang po yung ibig sabihin kapag may nakita tayong broad spectrum. So, habang chine-check po natin yung mga attributes na ito, dapat po maging maingat yung mga consumers sa mga produktong merong misleading claims. Like, for example, So, may red flag. 100% sunblock. Wala po kasing 100% sunblock. Or yung may mga all-day protection without reapplication or yung mga hindi natatanggal na sunblock. So, that's red flag kasi po false claims po yan. Hindi po yan totoo. Wala pong sunscreen ang kayang magbigay ng 100% protection.
0: 100% talaga yan, no? So, ayan. Malinaw yan, ha? Wala kayong mabibili. Oo, magduda na kayo kapag 100% ang inyong nakita. So, mahigpit po ba, attorney, ang FDA sa pagre-regulate nito, lalo po sa ibang bansa na kinukonsider daw itong under medicine?
10: Yeah, so nagkakaiba-iba po ang standards, no, ng iba't ibang bansa when it comes to cosmetics. So dito po sa atin sa Pilipinas, tayo po ay sumusunod sa regional ASEAN standards, no. So pero syempre kahit na ito po ay mga cosmetic products na itunuturing, mahigpit po tayo na nagre-regulate bilang cosmetics sa ASEAN. Patuloy po ang ating regulation dito sa Philippine FDA sa mga sunscreen products po, especially po dahil alam natin yung importansya ng mga sun protection. Tsaka alam din naman natin na medyo nagkalat ang mga false or misleading claims. Kaya po very important din sa atin na masigurado na tama ang kanilang mga labeling at ang kanilang kiniklaim sa kanilang mga produkto at packaging. So, ini-implement po ng FDA Philippines ang regulation para matiyak po na nakakapag-comply ang mga companies po sa mga required regulatory information, no, para sa ating product notification bago po ito ma-distribute at maibenta sa market. And then, syempre po, very important din ang produkto pong nasa market at ang mga kumpanyang nagmamanufacture at nag-i-import ng mga ito ay patuloy na sumusunod sa FDA standard. So, nagsasagawa po ang Food and Drug Administration din ng post-marketing surveillance sa pangunguna po na ating Field Regulatory Operations Office. So, sila po yung mga nagpupunta at nag-i-inspect po sa ating pong mga merkado, mga establishments. Ganon din po kasama sa ini-inspect natin ang mga online platforms.
0: Ayan, ano, tatanong ko nga din po sana kung ano yung policy ng FDA, ano, pagdating sa online naman. So, ayan, kasama pala rin, ano, na ini-inspect yan. At attorney, yes, ano po ba or gaano ba talaga ka-importante, ano, ang paggamit nitong sunscreen?
10: Yes, alam naman natin na ang panahon ngayon ay medyo kakaiba na. Maybe it's being brought by climate change na rin po, no? So definitely ang paggamit po ng sunscreen ay napakahalaga dahil nagbibigay po ito ng protection sa ating balat and laban po sa mapaminsalang ultraviolet rays mula po sa araw. So ayon po sa mga studies, no, ang sobrang exposure daw po sa araw ay magkakaroon ng dulot na iba't ibang epekto sa kalusugan, no. Pwede itong mag-lead to cancer or skin cancer, mga sunburn at ganun din po yung mga premature aging, so yung mga maagang pagre-wrinkle ng balat. So sa pamamagitan po ng regular na paggamit ng sunscreen, nakakatulong pong mabawasan ang masamang epekto na ito at panatiling malusog ang ating pong balat.
0: Ayun. Kailangan natin ng sunscreen para mapangalagaan ang ating balat. Pero subalit, sabi, pero na subalit pa, no? Attorney, paano naman po yung mga fake products, ano, na nabibili? May epekto po ba ito?
10: Of course, syempre, kapag ka ito po ay mga counterfeit, syempre, una-una hindi natin alam kung ano-ano ba yung mga ingredients, no? Ano po ba yung mga contents na nandito? So, it might cause allergic reactions, especially sa ating mga balat, kung lalo-lalo na po kung sensitive ang ating mga skin, no? Ganun din po, syempre, mamimislead tayo. For example, hindi ka na nag-reapply kasi kiniklaim niya na siya ay no need for reapplication or 100% protection. So, syempre, kahit na effective siya for the first 2 hours, dahil meron siyang false claim na hindi ka na kailangan mag-reapply, so hindi mo na siya susundin. So it will lead to damaging your skin due to false claims. So yan po yung mga tinitingnan natin sa FDA para malaman na wala tayong false claim at transparent tayo syempre sa atin pong mga consumers. So maaari pong malaman yung mga ingredients, yung sangkap na makapaminsala po or mga nagtitrigger sa allergic reactions through the labeling po. Kaya napakahalaga na magpasa ng labels. At ganun din po, i-check sa ating verification portal po kung ang mga produkto ay registrado or notified po bago ito bilhin at gamitin.
0: Ayun, attorney, pagdating naman po doon, ano, at na-verify nila na hindi nga ito rehistrado, paano po ang ginagawa naman, ano, paano hinahabol ng FDA itong mga fake products manufacturer na ito?
10: Ay, syempre po, mas pinaigting po ang ating enforcement operations ngayon, ano? So talaga, kung makikita nyo po, marami tayong mga pinupuntahan ng mga walang license to operate, mga pagawaan, mga manufacturing ng mga cosmetic products na lumalabag po sa compliance, ganun din po sa good manufacturing practices po ng FDA, no? So maaari nyo pong i-report kung kayo ay merong kahinahinalang mga produkto, mga hindi rehistrado. Kahit po kayo ay nagkaroon ng mga allergic reactions sa mga sunscreen, kahit po ito ay mga rehistrado sa amin, maaari nyo pa rin po yan i-report sa aming pong email hotline. Ulitin ko po, that's ereport@fda.gov.ph o kaya naman po sa isumbong button sa ating pong website na www.fda.gov.ph.
0: At attorney, maitanong ko lang din, ano, ang paggamit ba nitong SPF nito, pwede ba ito sa lahat or magkaiba ang SPF na dapat gamitin ng pambata kaysa pang adult?
10: It is always better po, no, na yun po mga sunblock na para sa kids ay dapat siguro i-consult muna natin sa kanilang mga pediatrician. Alam naman din po natin na iba-iba tayo ng conditions ng skin. So the bare minimum siguro is yung mga, may mga sunblock for kids naman tayo nakikita. May mga aprobado din po yan ng FDA. Ibig sabihin, mas gentle po ang mga formulation ng kanilang pong mga ingredients. And kung meron po tayo mga allergic reaction sa mga ingredients na ito, it is always better din po na ito po ay ating chinecheck sa ating pong mga doktor or mga dermatologist or pediatrician para sa mga bata.
0: At payo na lang din, attorney, ano, sa ating listeners and viewers sa paggamit ng SPF.
10: Yeah, so since ngayon pong summer season, mas maraming nag-outing, mas maraming nasa labas, mas maraming nagsuswimming. So panatilihin po nating ligtas ang ating mga balat, ganun din po ang ating mga pamilya. So i-verify nyo lamang po sa FDA verification portal ang ating pong mga binibiling sunblock at kung maaari po tayo ay bumili sa mga lehitimong establishment. Meron naman po tayo mga online platforms na mga legitimate, no? Machi-check po natin ang mga produktong yan sa ating pong verification portal. At sa ngalan po ng ating Director General, Attorney Paolo S. Teston, muli po nagpapasalamat kami sa Radio Magazine Home Eco Nanay Program para po sa pagkakataong makapagbigay kami ng information, especially ngayong summer season, sa atin pong mga tagapakinig para at least alam nila na kahit ano man ang iyong kasarian, walang gender ang paggamit ng sunblock. So, ayan. So, maraming salamat po muli, Ma'am si Marinella.
0: Maraming salamat po. Muli, nakasama natin si Attorney Kay Magundayaw, spokesperson po ng Food and Drug Administration. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
8: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po, Juan, scam yan.
11: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
15: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
16: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
15: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
17: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo! Publiko!
19: Radyo Pilipinas.
21: Tamang impormasyon.
22: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
23: Aliw na kwentuhan!
24: Kabataan, kasama sa usapan.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo no, sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
27: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: At ay dadako na para sa Wais Tips ni Nanay. Sa panahon ngayon, mabilis po ang pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI. At marami ang nag-aalala no, kung mapapalitan ba nito ang kanilang trabaho. Gayunpaman, may mga profesyon ano, na nananatiling mahalaga dahil nangangailangan ito ng kakayahan ng tao. Tulad ng emosyon, pagkamalikhain at pakikipag-ugnayan. So, ito po yung ilan ano, na mga trabaho na hindi kayang palitan ni AI. Unang-una po ay ang pagiging doktor. Sabi nga, kailangan ng matinding clinical judgment, empathy, at pakikipag-usap sa pasyente. Ano? Kahit may AI sa diagnosis, tao pa rin ang magpapasya at mag-aalaga. Nandiyan din ang mga nurse. Bukod sa kaalamang medikal, mahalaga ang hands-on care at emosyonal na suporta sa mga pasyente. Hindi ito kayang palitan ng makina. Nandiyan din ang mga teacher, ang mga guro, ano? Ang pagtuturo ay hindi lang pagbibigay ng impormasyon. Sabi nga, kailangan ito ng guidance, motivation at pag-unawa sa mga estudyante. Nandiyan din ang mga psychologist or counselor. Nakasentro naman ito ano, sa pakikinig, sa empathy, human connection na syempre mahihirapan si AI, ano? Lalo sa tunay na buhay. Paano siya magpapayo, di ba? Eh, wala nga siyang emosyon. Nandiyan din ang mga skill trades. Tulad na lamang ng mga tubero, electrician, mechanic. Eh, nangangailangan ito ng physical na trabaho at problem solving, ano? Sa iba't ibang sitwasyon. Tulad ng halimbawa sa kuryente, sa mga tubig, ano, yung mga tubero. Nag-aayos ng ating mga giripo. Paano magagawa ni AI yan? Merong ilan lang, ano, pero hindi lahat kayang palitan ni AI. Tulad na lamang nung nakita natin sa Baguio, hindi ba? Meron ng robot na nagsiserve ng pagkain, ano? Nandiyan din ang mga chef or cook. May halong creativity, panlasa at adaptability. Hindi lang po ito usapang recipe eh. May personal touch kasi ito, ano, at innovation ang pagiging cook or pagiging chef. Kasi minsan, hindi ba, ang pagluluto natin, eh, hindi lang nakabase na yan sa sukat, eh, hindi ba? Nasa creativity na natin yan. At sabi nga, yung panlasa. Nandiyan din ang mga manager or leader. Kailangan ng decision making, leadership, at people management. Ayan, mahirap palitan ang kakayahang mag-handle ng tao, lalo na pagdating sa conflict, ano? Tsaka alam naman natin, ano, pagka sabi nga, eh, nadadaan yan sa mabuboteng usapan, hindi ba? So, paano ka makikipag-usap, hindi ba? Kung AI, wala kasing pakiramdam si AI, hindi ba? Hindi katulad ng tao na nauunawaan niya ang nangyayari, ikang nararamdaman niya. Diba? Yung mga emosyon na pinagdaraanan. Nandiyan din ang mga salesperson or negotiator, ano? Nakasalalay naman sa persuasion, relasyon, at trust building. Mga bagay na mas epektibo kapag tao mismo, ano, ang ating kaharap at kausap. Nandiyan din ang mga artist, creative, professional. Bagamat may AI art na, no? Eh, syempre, ang original idea pa rin, eh, cultural context at emotion ng tao, eh, nananatili yan na napakahalaga. Minsan, di ba, iginuguhit natin kung ano yung ating mga karanasan, ating mga nararamdaman. Nandiyan din ang mga emergency responders, ano, tulad na lamang ng mga firefighters at mga rescuer. Kailangan ng mabilis na desisyon, ano, sa dedikasyon or sa delikadong sitwasyon at physical na aksyon. Ayan, hindi basta kayang gawin yan ng AI, di ba, lalo't may mga sunog, o, di ba, decision making yan, eh, alin ang uunahin, di ba? Kung lalo na't kung malaki na yung sunog nang dumating, eh, hindi ba? So, ang mga trabaho pong ito ay sinasabing mas ligtas kay AI dahil sila nga ay nangangailangan ng emosyon at pakikipag-ugnayan, ano, sa tao. May physical at hindi predictable na gawain. Umaasa sa critical at malikhaing pag-iisip. Kaya mahalaga pong tandaan natin, hindi ibig sabihin na hindi sila maaapektuhan ng AI. Sa halip, gagamitin nila ang AI bilang tool at hindi bilang kapalit. So maliwanag yan, ha? Gagamitin si AI bilang tool at hindi bilang kapalit. So, marami pa, hindi ba? Marami pang trabaho, pero merong ilan na kinakaya ni AI. Pero itong mga ito, eh, mahihirapan si AI, ano? Yan po ang wise tips ni Nanay.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
2: Okay, class! Recess! Break time!
3: Yay! Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
3: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
3: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
20: Cola.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang tagindig ng FM
7: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
7: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
27: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Bata-bata, bakit ka tahimik? O, diba? Ang pakikipag-usap po sa mga bata, eh talaga namang napakahalaga. Siyempre, para maunawaan natin ano, yung kanilang damdamin at kanilang iniisip. Pero hindi po lahat ng bata ay madaling mag-open up. Sa tulong ng ilang simpleng paraan at pag-unawa sa mga posibleng dahilan ng kanilang pagiging tahimik, eh mas mapapalapit tayo no, sa kanila at matutulungan natin silang magpahayag ng sarili ng malaya. So ito po yung maaring paraan ano para mag-open up ang mga bata, ang inyong mga anak ano. Makinig nang walang panghuhusga. Kapag nagsasalita ang bata, eh wag po agad na magre-react or magbibigay ng sermon. Hayaan natin silang magkwento lang ano. Mas magiging komportable kasi sila kung alam nilang ligtas sila no na magsalita. Huwag ka agad sumabat sa kanilang pagkukwento. Hayaan muna natin silang matapos ang kanilang sinasabi no bago tayo magsalita. Gumamit din ng mga open-ended na tanong. Halimbawa, ano ang pinaka nagustuhan mo no sa araw na ito? Yung banti pong hindi lang oo or hindi ang kanilang sasagot, kundi yung mas mapapalawak yung usapan, ano? Kasi pag tinanong mo, okay ka lang ba? Di ba ang sagot doon, oo lang at hindi. Eh di natapos na kagad ang usapan. Hindi mo na nakuha kung ano yung gusto mong malaman, hindi ba? Maglaan din ng quality time. Napakahalaga nito, ano? Kung maaaring makipaglaro or sabay kumain or manood ng TV, maglakad-lakad, diba? Kasi sa relax na moments, mas kusang nagkukwento po ang ating mga chikiting. Lalo na, diba, kapag medyo komportable siya no, sa inyong ginagawa. Halimbawa, kumakain kayo ng sabay, diba, nagkukwentuhan. So, mas madali na mag-open up siya, no? Habang napapasarap ng kain kayong dalawa. Ipakita din na naiintindihan nyo sila. Yan ang napakahalaga. Pwede mong sabihin, halimbawa, mukhang malungkot ka kanina. Nakakatulong kasi ito para maramdaman nilang may nakakaintindi sa kanila. 'di ba, napansin mo sila. So, parang nakita ko eh, malungkot ka. Ah, 'di ba, pag sabi mo noon, sasagot siya, 'di ba? So, malay mo humaba. So, hayaan mo lang siyang magkwento. Para nang sa ganun eh, malaman mo kung bakit nga ba siya malungkot. Iwasan din ano, yung pag-i-interrupt sa kanilang pagsasalita. Sabi nga natin, hayaan natin silang matapos yung kanilang sinasabi. Nang sa ganun eh, kasi pag minsan ano, na-interrupt sila, minsan nawawala sila sa kwento or medyo ang dating sa kanila eh, hindi maganda yung naging reaction mo. So, imbis na ituloy nila yung kwento, kakatin na nila, no? So, hayaan lang natin silang magsalita, magkwento. Makinig lang muna tayo. Magbahagi rin ano, ng sarili mong kwento. Ayan, mahalaga yan, ano? Para makarelate. Kumbaga, eh, nakikita niya na nakaka-relate ka sa kanyang kwento. Na makita niya normal lang pala, no? Ang mag-open up or nangyari sa kanya dahil nangyari din sa iyo, yung mga tipong ganon, para alam niya. Gumamit din ng laro or drawing, ano, mas madaling mag-express ang bata ng sa creative na paraan eh. Panatilihing kalmado ang tono. Ayan, isa pang napakahalaga yan, yung tono. Kami minsan laging ganyan eh, sasabihin sa akin. Laging nakasigaw, hindi pwedeng magsalita ng mababa, laging galit. Kahit hindi ka naman galit, ano, medyo intense lang, parang gano'n, na-excite lang, medyo tumaas ang tono. Kapag kasi kalmado ka, eh, hindi sila matatakot na magkwento. Kumbaga, soft voice, diba? Kapag ka kasi medyo high pitch yan, ako. Sabi ko nga sa'yo, kakatin na niya yung kwento. Tapos, alis na yan. Hindi mo na yan makakausap. So, hindi mo malalaman kung bakit siya tahimik. Kilalanin yung kanilang emosyon. Natututo silang pangalagaan, ano? Or pangalanan at ipahayag yung kanilang nararamdaman. At matutong magpasensya. Hindi lahat ng bata ay agad nag-open up. So, kailangan ng iyong pasensya. Ito naman yung mga dahilan kung bakit hindi nag-open up ang mga bata. Siyempre, unang-una, takot silang mapagalitan eh. Kung lagi silang nasisigawan, mas pipiliin na lamang nilang manahimik at magmukmok sa isang tabi or magkulong sa kanilang mga kwarto. Or nandyan din yung pakiramdam na hindi sila pinakikinggan. Yung mga tipong dinededma sila, binabaliwala sila, nawawalan sila ng ganang magsalita. Kasi nagkukwento sila, text ka ng text, may kausap ka, nagluluto ka, naglalaba ka. So, wala. Hindi sila gaganahang magkwento. Dahil din minsan sa hiya or insecurity, nahihiya silang magbahagi ano ng kanilang nararamdaman. Yun nga, minsan sa takot na mapagalitan, masigawan, hindi sanay mag-express ng emosyon. Nako, hindi mo kasi yan naturuan kung paano magsabi ng kanilang feelings na tipong, ma, nalulungkot ako. Ma, masaya ako. O, diba? Pwede ba tayong mag-usap yung mga dating na ganon? Malalaman mo eh, diba? Makikita mo. So, hindi lang nila kayang sabihin. So, dapat natuturuan din sila. Masama yung naging karanasan nila dati. So, baka meron silang na-experience na napahiya sila or napagalitan nung nag-open up sila dati. So, kaya ayaw na nilang ulitin. Or dahil sa pagod o stress. Kapag overloaded, ayaw nilang magsalita. Siyempre, pagod na eh. Tapos eh, medyo hindi pa maganda yung tono mo. Eh, di lalong hindi yan magkukwento. or pakiramdam na walang nakakaintindi. Iniisip nila na hindi mo sila maiintindihan sa kanilang pinagdaraanan. Lalo minsan kasi, 'di ba, malaki yung age gap ng magulang at anak. Parang iba yung paraan. Mas komportable sila sa ibang tao. Malamang sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kaidaran, ano? Or sa iba na mas may edad pero feeling nila is safe at nauunawaan sila. At hindi sila pagagalitan, pakikinggan lang sila, bibigyan lang sila ng oras para magkwento. Or takot sa consequences, ano? Halimbawa, baka maparusahan or mawalan sila ng pribilehiyo kapag nalaman kung ano yung kwento nila. Or introverted or tahimik ang kanilang personality. Hindi lahat kasi ng bata expressive, ano? Natural lang naman ito, ano? Sabi nga, hindi lahat pare-parehas, ano? Magkakaiba kasi ang bawat bata. So, para mag-open up po ang bata, kailangan nila ng ligtas, kalmado, at mapagkakatiwala ang environment. Kung hindi sila nagsasalita, kadalasan may dahilan yan. At hindi ito dapat husgahan. Sabi nga, pasensya. Kailangan ng mahabang pasensya, no? Para sila magsalita ng kanilang mga nararamdaman, kanilang mga pinagdadaanan. So, ipakita lang ano, na nandiyan ka lagi, handang makinig. Samantala,
26: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
10: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
11: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
10: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
12: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
10: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
27: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
10: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
12: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
27: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
19: Radio Pilipinas.
20: Radio Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy.
25: Tugtugang chill.
20: Suave.
25: Learning from home na hindi boring.
20: Radyo Magazine. 1278 AM.
26: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo pa'y nagbabalik para sa recipe naman ni Nanay. Ang beefy sigarilyas. Ito po yung mga sangkap ano, na gagamitin natin dito sa beefy sigarilyas. Mantika, boneless beef, slice ng maninipis, garlic, dinikdik, ano, sibuyas, beef bouillon, or optional lang yan, tubig, soy sauce, sugar, white sugar, syempre sigarilyas, ano, hindi mawawala, kaya nga beefy sigarilyas. At green onion sliced thinly. Nang maliliit din, ano. Ito naman yung paraan ng pagluluto nitong beefy sigarilyas. Syempre, una, igigisa natin yan, ano. Magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. uunahin natin yung BF. Para igigisa natin, ano? Dadagdagan natin ng bawang at sibuyas. Or dadagdagan na rin natin yung bouillon, ano? Beef bouillon para mas malasa ano ang ating BF. Beefy sigarilyas. Dadagdagan natin ng tubig para lumambot ano ang ating BF. Pwede na rin nating ilagay ang ating soy sauce at yung konting sugar. Pwede rin natin yan lagyan ng kaunting black pepper na durog, ano? Tapos hayaan natin yung kumulo para tuluyang lumambot ang ating beef. Kasi maninipis naman yan, so madali rin yan maluto, ano? Takpan natin para mas mabilis. At kapag sa tingin natin ay okay na ang ating beef, ano, luto na, malambot na, pwede na natin idagdag ano, ang ating hiniwang sigarilyas. At hayaan natin siyang kumulo ng mga 3 minutes kasi mabilis lang maluto yung sigarilyas. At kapag luto na ang ating sigarilyas, ay pwede na po nating i-off ang ating kalan. At tayo magpi-plating na, no? Siyempre, sa ating plate, ano? Maghahain na tayo. Tsaka natin ilalagay yung green onion, yung dahon ng sibuyas para pang-garnish sa ating beefy sigarilyas. So, siyempre, kasabay ng bagong saing na kanin. Sabi nga, ano pang inaantay nyo? Eh, di kainan na! At sa pamamagitan po ano ng recipe ni Nanay, tayo unti-unti nang magpapaalam ano. Maraming salamat po sa naging panauhin natin ano. Ito every Tuesday to kasama natin to talaga eh no. Si Attorney Kay Ann Magundayaw ang spokesperson po ng Food and Drug Administration. Ganun din sa ating executive producer kay Hazel at sa ating technical engineers. Kina Julius, Mary Scholl, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter at sa ating FM Technical Engineer, sina Emil, Bright, Norvin, Ivan, Gian, at Avi May. Naku, sa lahat ng mga sumubaybay sa atin, ano, hindi ko makita eh. So, maraming salamat po, ano? At magkarinigan po tayo ulit ha, bukas sa ganito pa ring oras. Dito pa rin po sa programang Home Eco Nanay. Sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
27: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
15: Amoy pawis, amoy araw.
16: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
15: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
16: Ang dungis mo!
17: Ma! Tama na!
18: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas!
20: Radyo!
1: publiko.
31: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
8: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278.

0: Magiging desisyon ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dapat maging pabor sa taong bayan at hindi sa iisang tao ayon sa Malacanang. May pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagsalita na ang mga mababata sa mababang kapulungan ng Kongreso na nagdesisyong i-impeach si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dahil mas marami ang nakuhang boto ngayong taon na 257 kumpara sa 215 noong naunang impeachment hearing ng Kongreso, nangangahulugan ito na mas marami ang nakumbinsing mambabatas sa mga ebidensya at dokumentong ipresenta sa pagdinig. Ang hiling ng palasyo sa oras na opisyal nang mailipat sa Senado ang bola para sa impeachment kontra sa ikalawang pangulo, maging patas ang mga senador at gawin ang kanilang trabaho para sa taong bayan. Sa kabilaan niya ng pagbabago sa liderato ng Senado kahapon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi panghihimasukan ang trabaho ng mga senador. Kung ang magiging pasyaan niya ng mga ito sa impeachment ni VP Sara ay papabor sa mga Pilipino o sa iisang individual lamang, ang mga Pilipino na ang bahalang humusga sa mga senador.
3: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Senate Secretary Mark Leandro Mendoza wala pang natatanggap na komunikasyon kaugnay sa transmittal ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Wala pang natatanggap na anumang komunikasyon ng Senado kaugnay ng posibleng transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos aprubahan ng Kamara kahapon ang impeachment laban kay VP Sara at nakatakda ng isumite sa Senado para masimulan na ang impeachment trial. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, sa normal na proseso ay magpapaabiso ang Kamara kung isusumite na sa kanila ang Articles of Impeachment. Pinaliwanag ni Mendoza na pwedeng tanggapin ng Senado ang Articles of Impeachment hanggang nakasesyon sila. Oras na matanggap ito ay ikakalendaryo ito at i-reviewin muna ng Sekretariat bago ipresenta sa Senate Plenary. Samantala, pinahayag naman ni Mendoza na sa ngayon ay wala pa namang epekto sa kanya ang naging pagpapalit ng Senate leadership. Una nang napalitan ang mga opisyal ng Senado kasama na ang Senate Sergeant at Arms na pansamantalang pinalitan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Mendoza.
5: Sir, may transmittal po ba ngayon ng impeachment?
6: Wala pa, sir.
7: Wala pa advice sa akin. As of now, wala pang any communication from the House regarding sa transport.
8: Pero pagka ho ba i-transmit yon, at least magpo-coordinate sa inyo para prior coordination?
7: Yes, normally, ganun naman yung process.
6: And there will be...
7: Maka-calendar
6: sa session.
7: Sa calendar yan.
6: Sir, kung sakaling matanggap...
7: Ito nga ba?
6: Sa session.
7: Maybe man today, maybe tomorrow, or...
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: ay dahil sa ambag ng DSWD sa ilalim ng programang Tara Basa Tutoring Program na layuning matulungan ang mga batang mag-aaral na mas mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pagbasa at pagkatuto. Ayon kay DSWD Undersecretary Edo Punay, malugod na tinanggap ng ahensya ang naturang pagkilala mula sa DepEd. Anya ang parangal ay magsisilbing inspirasyon upang lalo pang pag-usayin ng DSWD ang pag-atid ng mga programa at serbisyo na mas malapit sa mamamayang Pilipino, lalo na sa sektor ng edukasyon. Tiniyak naman ng DSWD ang patuloy nitong suporta sa mga inisyatibang magpapalakas sa kalidad ng edukasyon sa bansa upang mas matulungan ang mga kabataang mag-aaral sa kanilang pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07 to 8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco. Radyo

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
0: Radyo
2: Magazine. For service. Sports radio.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine. 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico. 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset.
10: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, May 12, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
10: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBN.

0: PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong po ng PBS Receiver ay pwede nyo nang mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service o Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, napagkwentuhan po natin ang paggamit ng solar technology sa tulong po ng ating Department of Science and Technology o DOST. Alamin po natin ang benepisyo ng solar power systems na ito sa operasyon po ng ating mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, particular na po dito sa may Pangasinan. Kaya naman makakasama po natin ngayong hapon sa ating kwentuhan si DOST Pangasinan Provincial Director, Engineer Arnold Santos. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
1: Ang makakalikasan at makaagham na hapon po sa ating lahat, Sir Manuel, at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Kwentuhang Green Mindset sa araw nito.
0: Yes, sir. Maraming salamat po sa inyong pagpayag at syempre po no, sa inyong pagbabahagi po kung paano nga ba nakatutulong ang agham at ang teknolohiya sa atin pong mga kababayan, lalo na po sa ating mga nagnenegosyo o yung MSMEs nga po dito sa may Pangasinan. Kaya naman, sir, kuwentuhan nyo na po kami kung paano po ba nagsimula yung initiative ninyo na i-introduce po dito sa Pangasinan sa atin pong MSMEs ito pong paggamit ng solar technology.
1: Nag-start itong assistance natin on solar technology way back 2016. No? Mm-hmm. Nung may isang poultry farm owner na nagpunta sa office para idulog yung kanyang problemang nararanasan, no? Dahil sa taas ng kuryente na kanilang binabayaran sa kanilang operasyon ng kanilang poultry farm. At itong paggamit ng solar technology ang isang solusyon na nirekomenda natin para makatulong, maigsan o mabawasan yung kanilang cost sa electricity. No? Sa pamamagitan po ng aming Small Enterprise Technology Upgrading Program, napondohan po yung kanyang request at nakapagbigay po tayo ng solar technology sa kanilang poultry farm. That's way back 2016. Mm-hmm. So doon po nag-umpisa yung assistance po natin on solar technology. And the following year, tuloy-tuloy naman na yung request ng ating mga MSME na humingi ng tulong sa DOST para yung maponduhan yung kanilang request for clean energy na tinatawag po natin.
0: Mm-hmm. Ayun po pala, no? 2016 pa lamang ay nagsimula na po itong pagtulong ng ating DOST sa pagkakaloob po, no? At paglapit sa atin pong MSMEs nito pong solar technology na ito. At sir, sa kasalukuyan po, gaano na po karaming MSMEs ang inyong natulungan dyan sa may Pangasinan na?
1: To date, sir, nasa more than 100 na na MSME ang ating natulungan through sa ating Small Enterprise Technology Upgrading Program. But pagdating dito sa solar technology assistance po natin, so meron na tayong, to date, meron na tayong 9 firms na natulungan, and this year meron tayong naka-line up na 2 na pupunduan din for the solar technology.
0: Mm-hmm. Yun po, no? Ganun karami ang natutulungan po ng ating DOST, particular na po ng DOST Pangasinan at DOST Ilocos Region. At sir, pwede nyo po ba kaming kwentuhan bukod po dito sa naibahagi nyo na noong 2016 kung paano po ito nagsimula? Ano pa po mga sektor yung inyo pong natutulungan na ilapit po itong paggamit po ng solar technology?
1: Sa ngayon, sir, no, karamihan is nasa agri-based sector po tayo. Mga poultry farm, rice mills, hatchery, prawn hatchery, balot hatchery. Yung mga natutulungan natin. Pero open po tayo sa ibang sector ng mga MSME natin. Meron na rin tayong ano pala, isang printing press na tulungan din for the solar technology. At malaki po ang naitutulong nito, no, yung solar technology po natin sa operasyon ng kanilang negosyo. Nababawasan ang kanilang buwanang bayarin sa kuryente. So malaki po ang natitipid. Yung tipid na yon o yung savings na yon ay magagamit nila para mapalawak pa ng kanilang negosyo. Mapaikot pa as capital o makapagbili ng panibagong equipment o makinarya para sa kanilang operasyon ng kanilang negosyo.
0: Mm-hmm. Ayun po, no, talagang usapang pagtitipid. Yan po talaga yung gusto natin na talagang mabawasan po yung ating ibinabayad at hindi po maisantabi, no, yung kalidad po ng ating serbisyong ibinibigay. At sir, para po doon sa mga hindi pa rin po masyadong nauunawaan at hindi pa rin po ine-embrace ito pong technology, ito nga pong paggamit ng solar power, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung paano po ba gumagana itong solar power system na ito at nakasisiguro po ba tayo na ito ay ligtas at eco-friendly?
1: So, ang solar power system po natin ay kumukuha ng enerhiya mula sa sikat ng araw gamit ang solar panels. So, ito po yung nakikita po natin sa mga bubong, sa rooftop, at mga establishmento. At ang mga solar panels na ito, ang siyang sumasagap ng sikat ng araw at kinukonvert ito sa enerhiyang electrical o electrical energy na tinatawag natin. Ang kuryenteng nalilikha ay dumadaan sa inverter para maging compatible at magamit sa bahay o kaya sa mga negosyo natin, magamit sa ng appliances o makinarya sa ating operasyon ng negosyo. So kapag sapat ang enerhiya, nakakalikha tayo at maaaring nitong mapatakbo ang mga makina, appliances sa ating bahay at sa negosyo at mababawasan ang konsumo natin sa kuryente. Sa ilang sistema naman, so maaaring maglagay ng battery storage na tinatawag natin upang makapag-ipon ng enerhiya na magagamit naman sa gabi o kaya kung walang sinag ng araw, walang sikat ng araw, maulap o kaya maulan, makagamit pa rin tayo ng solar energy. So madaling salita, ginagamit natin ang libreng enerhiya mula sa araw upang makatipid at makatulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Dahil ang solar energy ay libre, renewable, at ligtas.
0: Mm-hmm. Ayun po, no, napakagandang paliwanag na yung libreng enerhiya po, no, o yung araw nga po natin, no, na tumatama po dito sa mga solar panels na ito. Iyan po, no, yung talagang malaking tulong, sabi nga po, no, libre, renewable, ligtas at makakalikasan po itong paggamit po natin ng solar power technology. Pero sir, kung babalikan po natin yung journey po ninyo sa pag-introduce nito pong solar power technology na ito, wala po bang naging resistance yung atin pong mga kababayan, yung atin pong MSMEs na baka hindi naman sila matulungan, na baka po may masamang maging epekto sa kanilang negosyo yung paggamit po nitong solar power technology?
1: Wala naman, sir, no. Pero isang ano kasi nila is yung malaki yung investment, no. During that time, 2016, medyo mataas pa yung presyo ng ating solar technology. Hindi ka, kumpara ngayon na mas medyo bumaba na yung presyo. At marami na rin provider ng ating solar technology. So isa sa ano is the investment, kaya po sila lumalapit sa atin para matulungan sila mapondohan yung solar technology para sa kanilang negosyo. Pangalawa, yung sa area nila, minsan hindi siya pwedeng lagyan ng solar panels kasi may mga puno o may mga shades, no, na sa paligid. So, yun po yung mga issues no na hinaharap kinakaharap ng ating mga MSME para sa solar technology.
0: So yun po no, talagang parang sugal po talaga no yung pag-invest na malaki sa paggamit po nitong solar technology. Pero sir, sa kasalukuyan na talaga po bang malaki na po no yung ibinaba nitong presyo po kapag tayo ay mag-i-invest dito po sa may solar technology. Pero sir, in the long run, gaano po ba tumatagal yung serbisyo, yung efficiency po nitong mga solar panels na ito, yung kabuuan po nitong solar power systems na atin pong ikinakabit dito po sa establishments po ng ating MSMEs?
1: Tama po yun, sir, no? So, ang solar panel technology ay malaki po ang maitutulong sa ating mga negosyante, no? Ang tinitingnan nating lifespan ng ating solar panels is 10 to 15 years, no? So depende na po yan sa area, sa location, no? And yung return of investment in 2 years, pwede na nating mabawi ka agad yung ating investment. So in the long run, kung titingnan natin, talagang makakatipid ang ating mga MSME sa kanilang operation pagdating sa electricity costs pag nag-invest sila into solar technology.
0: So yun po no, yun pala yung magandang paliwanag na in the long run 10 to 15 years po maaaring magtagal itong mga itong solar power systems na ito na atin pong gagamitin, and in just 2 years ay maaaring maibalik na po no itong investment na atin pong ginamit. At sir, sa usapang maintenance naman po, dahil ito pong mga kinakabitan natin no, ito pong mga setup beneficiaries po natin ay iba po yung kanilang expertise na sa agricultural sector po sila. Paano po yung maintenance na nito pong solar power systems na ito para masiguro po na talagang tatagal at mapapakinabangan po nila ng matagal itong pag-invest at paggamit po ng solar technology?
1: So, yung pagdating naman sa maintenance, sir, no, kasama po yan sa training no, na binibigay ng ating provider ng technology sa kanila. So, hindi naman siya mahirap, no? Kasi ito-flash mo lang siya ng tubig, no? Regular flashing para malinis po yung surface ng ating panel. So, upang sa ganun, hindi matakpan, no? Ng dust at yung efficiency niya, no? Hindi rin maapektuhan. At yung pag-harvest sa sikat ng araw is ma-maximize po natin. So hindi po ganun kahirap ang maintenance po ng ating mga solar panels po, ng solar technology.
0: Ako sir, thank you for that information po no, dahil ako po no, honestly inaakala ko po na very high maintenance lalo na po itong mga solar panels na ito at very sensitive po sila, kaya po dapat talaga nating ingatan. So yun po pala no, very madali lang po itong i-maintain na, dahil po no yung pag-flush lang pala ng tubig ay talagang masisiguro na po na magiging efficient ito pong solar panels na ito. At sir, dahil gusto po natin na marami po yung ating matulungan at ma-convince pa na mag-invest, at gusto po natin no, na marami pa yung at madagdagan po yung ating mga setup beneficiaries, ano po yung dapat na maging mindset upang mas marami pa pong MSMEs yung atin pong ma-convince na gumamit po no, at mag-switch po sa paggamit ng solar technology?
1: Mahalaga pong magkaroon sila ng long-term o sustainability mindset na tinatawag natin upang ang ating mga MSMEs ay matulungan at yung kanilang operasyon sa kanilang negosyo ay mabawasan, no? Especially yung cost ng electricity natin ay pataasan ng pataas, no? Yung investment naman is, sabi ko nga kanina, is in 2 years, pwede nang mabawi ka agad yung investment. So, in the long run, malaki yung magiging may tutulong ng solar technology sa kanila, no? Dapat ding maintindihan no ng ating mga MSMEs na ang renewable energy ay hindi lamang para sa malalaking kumpanya. Kahit maliliit na negosyo ay maaari rin makinabang dito kasi nga libre yung sikat ng araw natin at ma-access po yung technology. Bukod sa pagtitipid, malaking contribution din ito sa pangangalaga ng ating kapaligiran dahil nababawasan po yung paggamit ng fossil fuels o at yung carbon emissions, no? Kapag mas naging bukas ang mga MSME natin sa innovation at green technologies, mas magiging resilient, competitive sila sa modernong merkado.
0: Ayun po, no? Tama sir, no? Na hindi lang yung malalaking kumpanya ang pwede pong gumamit at mag-switch dito po, no? Sa solar technology. Maging yung atin pong mga MSMEs at syempre po, no? Sa tulong ng ating DOST ay pwede rin po nilang mapakinabangan itong libreng enerhiya at renewable energy na nagmumula po sa araw. At sir, syempre po, no? Para doon sa mga MSMEs na nais din pong maging benepisyaryo nitong DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program, paano po yung proseso para pumapabilang po sila dito?
1: So sa mga MSME na nais maging beneficiary o matulungan ng DOST setup program po natin, ay maaari po sila makipag-ugnayan sa pinakamalapit na mga DOST provincial offices nationwide. Mabibigyan po sila ng orientation tungkol sa program. But initially sir no, dapat may intent from the MSME na gusto nilang mag-apply for setup, then i-assess po natin sila, titingnan natin kung pasok sila doon sa criteria ng ating programa. Unang-una diyan, registered ba yung business nila, operational ba yung business nila for the last 3 years, ayun, tapos Filipino owned yung dapat yung may-ari. And from there, initial assessment, so inaalam natin kung ano ba yung problema nila sa kanilang operasyon, sa negosyo, no? Then, if ma-qualify po sila sa ating initial assessment, bibisitahin po natin sila on-site. So, titingnan talaga natin yung operation ng kanila business. At doon, magkakaroon tayo ng detailed assessment sa operation ng kanilang business. At doon, makita pa natin doon ano-ano pa ba yung mga problema sa negosyo, yung mga gaps na pwedeng ma-address, no? So from there, gagawin na po natin siya ng proposal for approval ng ating evaluators.
0: Ayun po, no? Kung kayo po ay pasok doon sa mga initial qualifications, napakadali lamang po ng proseso para po kayo ay mapabilang din dito po sa mga benepisyaryo ng ating DOST setup. But sir, karagdagang tanong na lamang po, no? Dahil ngayon po ay nasisimulan na natin, nadadagdagan po yung ating mga benepisyaryo nitong inyong programa. In the long run, sir, ano po yung goal ninyo na matulungan na mga MSMEs dyan po sa may Pangasinan na?
1: Tuloy-tuloy pa rin sir, no, ng ating pagtulong sa ating micro, small, medium enterprises kasi sila po yung ating backbone ng ating ekonomiya, no? Sila po yung nagpo-provide ng jobs, oh, sa ating mga kababayan locally, no? So talagang ang DOST ay nandyan para tumulong, no? Sa ngayon, mas pinalawak pa natin yung mga sectors na pwedeng pumasok sa ating programa. Kung dati nasa 6 na sector lang, ngayon nasa 20 plus na. So mas marami na tayong matutulungang MSME dito sa ating bansa, no? Hindi lang dito sa Pangasinan.
0: Ako sir, kami po ay very hopeful na talagang madagdaganan at marami pa pong mga nagninegosyo na ating kababayan, hindi lang po dyan sa Pangasinan kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang matulungan po ng ating DOST. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at sa pagbabahagi po sa amin ng kaalaman. Mabuhay po kayo.
1: Thank you sir Manuel. Thank you po sa ating lahat. Again, isang makakalikasan at makahagam na hapon po sa ating lahat.
0: Muli po atin pong nakapanayam si DOST Pangasinan Provincial Director Engineer Arnold Santos. So muli po, no, narinig niyo po yung paliwanag kung gaano po kalaking tulong ito pong solar technology na inilalapit po ng ating DOST sa tulong po ng kanilang DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program. Napakadali lamang po, magmensahe lamang po kayo sa DOST, gayon din po na magpunta po kayo sa kanilang mga provincial offices para po mailapit yung inyong concerns at matulungan po kayo ng ating DOST. Muli po, no, napakaganda pong mensahe na hindi lamang yung malalaking negosyo ang pwede pong mag-switch at i-utilize ng mabuti yung solar energy. Muli po, no, ito po ay renewable energy at maging ang atin pong mga micro, small and medium enterprises ay dapat din pong mapakinabangan itong enerhiyang ito at sa tulong po ng DOST Philippines. At ngayon po, no, itong atin pong ifinifeature na DOST Pangasinan at DOST Ilocos Region, ito pong mga kwento, ito pong success stories at inspirational stories na kanila pong ibinahagi. Sana po, no, ay madagdagan pa ito at mas marami pa po ang matulungan ng atin pong pamahalaan. Ang oras po natin na 3:31 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuwa. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
16: Hala, ma. Lumilang din po yata.
15: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
16: Mag-drop, cover, and hold.
15: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
16: Nay, yung pintana.
15: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
16: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
15: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
16: Sige, ma. Tara po.
15: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
16: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ko kung wala ka?
15: Asus, ang anak ko talaga.
17: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Flight PR1043, now boarding.
22: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
23: brings back good old memories at the same time creating new ones with a new generation.
0: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
1: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
1: They'll be shooting stars through time and space.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Serbisyong kailangan.
3: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
29: Ang oras po natin na 3:36 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyan daan po muna natin ang pag-uulat mula po sa Radyo Pilipinas Iligan. Registration para sa Young Farmers Challenge o YFC 2026 Startup Component sa Northern Mindanao inumpisahan na ng Department of Agriculture Region 10. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, may pag-ulat si Dandy Macarambon.
30: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
31: Bukas na ang rehestrasyon para sa Young Farmers Challenge o YFC Season 6 ng Department of Agriculture 10 Northern Mindanao para sa mga kabataang nasa edad 18 hanggang 30 anyos na gahangad pasukin o palaguin ang agri-based enterprise. Pagkatapos ng paunang rehestrasyon, maaari nang suriin ang mga kwalipikadong partisipante ang kanilang email invites para sa orientasyon at business model canvas o BMC workshop na maaring sa pamamagitan ng face-to-face o online. 41 slots ang bukas para sa YFC 2026 Startup Component ng DA Region 10. Magbibigay ito ng competitive financial grant sa mga kabataang Pilipino, pinasok at nais palaguin ang negosyo sa agri-fishery. May naghihintay na financial grant para sa provincial, regional at national level. I-scan lamang ang QR code makikita sa link o website ng DA Region 10 para sa detalye ng rehestrasyon o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan o field office ng Department of Agriculture. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
28: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
29: Samantala, dito naman po tayo sa karagdagang ulat mula naman po sa ating DENR National Capital Region. Ito po ay patungkol sa kanilang pinalawak na pagbibigay kaalaman ukol po sa urban gardening dito naman sa bahagi po ng Makati. Nagsagawa nga po ang DENR Metropolitan Environmental Office West Cluster 9 ng isa pong dalaw turo dito sa Barangay San Isidro dito po sa lungsod ng Makati. Ito po ay upang palawakin ang kamalayan ng komunidad hinggil sa urban gardening bilang praktikal at napapanatiling paraan ng pagtatanim sa mga urban areas. Ako alam naman po natin kung gaano po kaunlad o yung pagiging urban area po nitong Makati. Kaya naman po itong pagbibigay kaalaman ukol sa urban gardening. Ito po no, nakakatuwang makita. At syempre po no, i-embrace ng ating pong mga kababayan. Sa natura pong aktibidad, ibinahagi po ni Ms. Arlene Bata Cavalera ang mahalagang kaalaman ukol po sa urban gardening. Kabilang na po dyan ang iba't ibang pamamaraan na gaya po ng container gardening, vertical gardening at microgreen production. Binigyang diin niya na ang mga paraang ito ay hindi daw nangangailangan ng malawak na espasyo at maaari pong maisagawa gamit ang mga recycled materials, dahilan upang maging angkop ito sa mga komunidad dito sa lungsod. Ako, alam po natin na talagang marami pong pamamaraan. Maaari po, marami po tayong pwedeng gawing diskarte upang maging posible po, no, itong urban gardening. Kaya po talagang mahalaga ito pong mga dalaw turo na ito ng ating DENR upang maibahagi po, no, at ma-share itong mga knowledge na ito na pwede po nating i-apply sa atin pong mga tahanan. Tampok po sa programa ang live demonstration ni Ms. Helen Joy Bravo, isang estero ranger mula po sa Barangay San Isidro na nagbahagi naman ng wastong proseso at mga pangunahing akbanga sa pagsisimula ng urban garden sa tahanan o komunidad. Muli po, no, sa usapin po ng pagtatanim at urban gardening, napakahalaga po yung demonstration talaga, yung first-hand experience, yung talagang meron pong magtuturo at gagabay sa atin pong mga dapat gawin. Ipinakita rin niya kung paano po epektibong magagamit itong mga recycled materials bilang mga paso at lalagyan ng halaman upang maisulong ang mas makakalikasang pamamaraan ng pagtatanim. Muli po, no, hindi lang ito usapin ng urban gardening. Ito rin po, no, ay talagang makakalikasan. Very green mindset vibe po talaga ito na maipromote po natin yung paggamit ng mga recycled materials. Ito po, no, ay pinagsamang agriculture, pinagsamang environmental efforts. Kaya po nais talaga natin na marami pa po sa ating mga kababayan, kahit po hindi lamang dito sa urban areas, no, yung i-embrace po itong mga ganitong paraan, yung mga ganitong diskarte po na talagang makakalikasan. Ayon po sa DENRMEO West, ang urban gardening ay hindi lamang po nakatutulong sa pagkakaroon ng sariwa at masustansyang pagkain, kundi maaari rin pong magsilbing alternatibong pagkakakitaan ng ating mga residente. Nakapag-aambag din ito sa pagpapaganda ng kapaligiran at sa pagpapababa ng init sa urban areas. Talagang napakarami pong benepisyo na maitutulong hindi lamang po sa ating mga pamilya, sa atin pong mga tahanan, in general po, no, sa ating kapaligiran. Ito po ay mayroon pong magandang dulo. At higit sa lahat, isinusulong po ng ganitong inisyatiba ang wastong pamamahala ng basura sa pamamagitan po ng muling paggamit ng mga materyales, kaya po ng plastic containers, bote at iba pang hard plastics bilang kagamitan sa pagtatanim, sa simpleng hakbang ng pagtatanim sa sariling tahanan o komunidad, na ipapakita na ang bawat mamamayan ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng malinis, luntian at sustainableng kapaligiran. Muli, ito po ay kuwento at ulat mula po sa ating DENR National Capital Region. At tayo po ay natutuwa sa kanila nga kabi-kabila at nagpapatuloy pong dalaw turo sessions, dahil ito po, no, kung nakikita nyo sa mga larawan na ipinapakita po sa ating Facebook at YouTube live streaming, yung setup po, no, nitong mga dalaw turo ay parang nasa mga bakanting lote lamang po sila. At talagang first hand po na ipinapakita itong mga steps, ito pong mga hakbang ng urban garden. Kung babalikan po natin at atin pong matatandaan talagang noong mga unang panahon po, no, noong panahon ng ating mga nanay at tatay at lolo at lola, talagang yung information dissemination po, no, yung pagbibigay kaalaman at pagbabahagi po ng impormasyon ay ganito lamang po kasimple yung setup. Kaya ito po yung nais nating makita, ito po yung gusto natin na magpatuloy, ito pong mga dalaw turo sessions na ito na magbibigay impormasyon ukol sa urban gardening, magbabahagi po ng impormasyon ukol sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Ito po yung gusto nating makita at magpatuloy pa. Muli po, itong ulat patungkol sa urban gardening at dalaw turo ay hatin po sa atin ng DENR National Capital Region. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin na 3:44 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
2: Set your mind to think green.
28: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
4: May OPM na rock. May OPM na rap.
6: What you know last night, yo, it was the best.
4: May OPM na mabagal.
5: Agad magaganda ang mga Pinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
5: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
20: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
3: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Set your mind to think green.
28: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
29: 10 minuto na lamang po bago mag alas 4 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon, ibabahagi lamang po natin itong good news mula po sa ating DENR Davao Region. Ito po ay patungkol sa sightings po no, o kanilang naispatan na isa pong juvenile o batang Philippine eagle na kanila pong nakita na nakadapo po dito sa isang puno dito po sa magubat na bahagi po ng Panigan at Tamugan sub-watershed dito po sa May Davao City habang kanila pong isinasagawa ang kanilang on-site habitat assessment dito lamang pong May 5 to 8. Ngayon po no, sa ating Facebook at live streaming, makikita nyo po yung larawan nitong juvenile Philippine eagle. At syempre po, no, yung mga larawan natin pong binabanggit ay maaari nyo rin pong makita sa Facebook page ng DENR Davao Region. Saksi po yung bumubuo ng assessment team, kabilang na po ang mga magkawani mula po sa DENR Centro Davao City, yung atin pong mga biologists mula sa Philippine Eagle Foundation, magkawani po ng Public Safety and Security Office at miyembro po ng Obu Manuvu IP Community ng Tambobong. Sila po no, yung kabahagi at personal pong naging saksi dito po sa sightings nitong juvenile Philippine eagle. At bilang bahagi po ng conservation efforts ng ating Philippine Eagle Foundation ay sinagawa po yung tagging upang mamonitor po yung track at yung pagkilos po no, at kung saan po makakarating o makalilipad itong naturang Philippine eagle. Ito po no ay bahagi ng kanilang nagpapatuloy na monitoring at patuloy po ng pag-aaral para po sa pangmatagalang pagpaparami ng populasyon po ng ating Philippine eagle. Ayon po sa ulat ng DENR Davao Region noong taong 2024 and 2025 ay mayroon na rin pong mga naiulat na sightings nito pong Philippine eagle sa naturang lugar. At ito pong consistent o patuloy po na pagpapakita at pagpapatunay po na nagsisilbi pong tirahan at natural habitat itong bahaging ito ay malaking tulong po sa kanilang proposal na maideklara po itong lugar na ito bilang critical habitat para po sa mga critically endangered species tulad po nitong Philippine eagle. Ang natura pong proposed conservation area ay may lawak po na aabot sa 2,964 hectares within the Panigan at Tamugan sub-watershed. Muli po no, itong malawak na kagubatan na ito ay nagsisilbi rin po ng tahanan ng iba pang flora and fauna. Gayun din po, ito ay nagsisilbi rin po ng tahanan para sa cultural and ecological significance para po sa Obu Manuvu Indigenous Peoples Community sa Maya Davao City. Muli po, tayo po ay nagpapasalamat sa mga katuwang na ahensya, mga grupo at maging po no, sa private sector na katuwang upang mapangalagaan at maprotektahan po itong bahay haging ito ng Davao City, particular na po itong Panigan at Tamugan Sabo Watershed. Muli po, itong mga ganitong ulat, yung sightings po nitong Philippine Eagle na talagang pinagsusumikapan po na maparami ang kanilang populasyon. Muli po, no, ito ay ilan lamang sa magandang patunay na nagbubunga po yung conservation efforts at sana po patuloy pa na makibahagi po ang bawat isa upang patuloy po natin na ma-recover at maparami po ang bilang ng ating Philippine Eagle. Muli po, ito'y ulat mula po sa DENR Davao Region. Maaari niyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page upang makita po yung larawan nitong juvenile Philippine Eagle at para pa sa iba pong ulat at impormasyon. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po natin pasalamatan ng bumubuo po ng DOST Philippines, kayo din po ang DOST Ilocos Region at DOST Pangasinan, lalo na po kay Engineer Arnold Santos, Provincial Director ng DOST Pangasinan, sa pagbabahagi po ng kaalaman at impormasyon. Muli po, no, magmensahe lamang po kayo sa ating DOST para po sa ating mga MSMEs na nais din pong maging benepisyaryo at matulungan po ng ating DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup. Muli po, sana ay mas marami pa ang atin pong makumbinse na mag-switch at gumamit po ng sustainable and renewable energy. At syempre po, wasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
19: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
25: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
27: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
32: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
33: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
34: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
35: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
36: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
37: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
38: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
39: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
40: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
41: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
42: Radyo on the go.
41: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
43: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
44: PBS Receiver.
43: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
41: Libre to ha?
43: Walang bayad?
41: Oo, walang bayad!
44: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
45: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
45: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pag

0: Adjo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Bakit parang ibang kulay ng dagat? Ano ito? Langis?
9: Oo, Marsing. Umabot na dito sa atin sa pinamalayan ng pinsala ng oil spill.
8: Paano nang hanap buhay natin ito?
9: Huwag na tayong masyado mabahala dahil nag-iikot naman na at nakikipagtulungan na ang Philippine Coast Guard para manumbalik sa normal ang dagat.
10: Magandang umaga po! Taga Philippine Coast Guard po kami! Pinapayuan po muna namin kayo na huwag pumalaot sa karagatan! Iwasan din po muna natin manghuli at kumain ng mga isda at iba pang matatagpuan sa dagat para sa kaligtasan ng bawat isa. Ginagawa po namin ang pagdidibot at magsasagawa ng clearing operations sa lahat ng naapektuhan ng oil spill.
11: Oh, buti naman po, sir! Salamat po sa paalala! Kayaan niyo po, susundin po namin ang inyong mga sinabi. Ingat po!
10: Salamat din po! Ingat kayo!
12: Para sa mas malawakang pagresponde sa panahon ng sakuna o kalamidad, naka-alerto rin ang Philippine Coast Guard upang bantayan ang mga karagatan at lahat ng yaman dagat sa bansa. Manatiling ligtas sa anumang oras.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
13: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
14: Updated ka ba?
13: Swak na budget recipes.
14: Light na buong family.
15: Tala kayang makakalikasan.
13: Anything under the sun.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
12: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
7: Iskultura! Iskultura!

Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan.

0: gmail.com. At i-download ang aming official mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre nyo, may da-download. At maaaring nyo pong mapakinggan ang iba't ibang stasyon mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, even pati rin yung ating mga provincial stations nationwide. At magandang hapon din sa ating mga kaagapay sa technical side. Andyan sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Ron Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At syempre, sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Isang maaliwalas na hapon sa ating lahat. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating Frenny na si Maru
2: dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura! Eskultura! Eskultura!

Kumusta po kayo ngayong hapon na ito? Sana po'y nasa mabuting kalagayan. And of course, syempre, pag-usaping kultura naman dito sa ating programa, inaabangan natin yung mga, nako, pag-sapit pa naman ng buwan ng Mayo, every year dito sa Pilipinas, napakarami po nating mga fiesta. Actually, during this time, since, syempre, di ba, napapanahon din na summer or tag-init, dito natin na pwede tayong makagawa ng maraming mga kapistahan para patok din sa weather natin na hindi magambala dahil sa mga bagyo, sa pag-ulan, na maaaring magdulot ng ilang pagbaha. Kaya wag na po kayong magtaka kung sakali man na marami kayong mabalitaan ng mga festival schedules dito po sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao po yan. And even yung ating mga nationwide events po natin. Syempre, hindi naman tayo magpapahuli. Ang ating bansa po ay kilala sa pagkakaroon ng mga cultural activities. Syempre, kadikit din yan yung ating tourism. Na kung saan ay napakayaman po natin ang ating bansang Pilipinas pagdating sa turismo at sa kultura, na parehas po nating isinusulong ng sabay-sabay. And ngayong hapon, maganda yung pag-uusapan natin dahil sa pagsapit po ng buwan ng Mayo, ay atin pong ipinagdiriwang itong buwan ng Pamana o National Heritage Month. And maya-maya lamang meron tayong makakakwentuhan para mas malaman natin ang layunin ng pagdiriwang na ito, bakit ba natin ito ipinagdiriwang every year? And in the month of May, ano yung mga dapat nating abangan, mga activities na inihanda po sa atin mula po sa panguna ng National Commission for Culture and the Arts? Yan yung exciting actually, lalo na sa mga kabataan ngayon, yung mga Gen Zs. Na thankfully naman, maraming nagpa-participate at nakikiisa para po maisulong natin, maipromote itong ating culture in different platforms. Ako, sikat na sikat pa naman ngayon yung gumagawa ng ilang mga reels na kalat yan sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, and even sa YouTube, meron nga tayong YouTube Shorts. And maya-maya din, atin namang kakumustahin din yung isa pa sa nanalo sa Talaang Ginto mula po sa, or Talaang Ginto Makata ng taon 2026. Ito naman po ay under or mula sa pangunguna ng komisyon sa wikang Filipino. Parang noong nakaraan po, meron na rin tayong nakapanayama mula sa KWF. Syempre, hihingi tayo ng advice and tips. Paano nga ba maging maging parang katulad nila na yumabong and of course, nag-succeed pagdating sa

0: panitikan. At ngayong hapon, tulad yung nabanggit ko kanina, meron tayong mga kapanayam mula po sa National Commission for Culture and the Arts para pag-usapan po natin ang ating kwentuhan patungkol po sa pagdiriwang natin ng pambansang buwan ng pamana o National Heritage Month. Atin pong makakapanayam si Sir Ivan Anthony Henares, ang Commissioner ng Subcommission on Cultural Heritage at ang Head ng Committee on Monuments and Sites mula po sa National Commission for Culture and the Arts. Magandang hapon po, Sir, and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Yeah, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig.
0: Mhm. Magandang hapon po, sir. Medyo mahina po ang ating audio. Pero sana kumapit po kayo, sir. Ngayon po ating pag-uusapan. Ito pong pagdiriwang po natin ng Pambansang Buwan ng Pamana. Sir, matanong po namin, bakit po ba ito ipinagdiriwang lalo na tuwing buwan ng Mayo?
1: Siyempre, ang buwan ng Mayo ay nakilala bilang buwan ng mga piyesta, no? Kaya yung National Heritage Month po natin ay ipinagdiriwang natin tuwing buwan ng Mayo, no? So syempre ito ay isang nationwide celebration, no, para maalala natin yung ating pamana, no? And the theme of this year's National Heritage Month is Roots and Horizons, Shared Heritage, Our Collective Future.
0: Mm-hmm. Sir, nabanggit yung nga po itong tema. Ano po yung ibig sabihin nito?
1: Gusto natin palasin niya yung communities natin dito sa ating tema, no? We want everyone, we want all stories, no, to be told, no. So from our roots to our horizons, every Filipino has a story to share and a role to play in keeping our culture alive, no. So lahat po tayo ay mayroon tayong kontribusyon para lalo natin ma-preserba, no, ang ating pamana at ipagdiwang na lahat tayo pwede natin pagdiwang yung ating pamana in our own little way.
0: Mm-hmm. Naku, sa panahon naman po ngayon, sir, marami na tayong pwedeng gawing activities para makiisa sa mga pagdiriwang po na isinasagawa ng NCCA and even in different departments din po. And sir, matanong po namin, speaking of events, ano-ano po yung mga inihanda ng NCCA para po sa pagdiriwang ngayon ng National Heritage Month?
1: Siyempre, maraming mga activities po na mangyayari nationwide na hindi lamang po ang NCCA ang gumagawa nito. Even the local governments, mga universities, mga organizations, kanya po sila ng organize, no, ng mga activities that celebrates our heritage. In fact, kung pupunta kayo doon sa Facebook page ng National Heritage Month ay meron tayong weekly calendar po na nilalagay doon to share the different activities of National Heritage Month. Pero syempre, sa NCCA, the first major event would be the kick-off sa Angono Rizal.
0: Mm-hmm. Ayun, buti nabanggit po ni sir na meron nga pong hiwalay na Facebook page para po dito sa pagdiriwang natin ng Heritage Month. And meron nga rin pong mga post, wala rin po sa NCCA para sa week 1, actually nitong buwan ng Mayo, para sa mga gaganaping events. Naku, fully loaded, ika nga po sir, ang inyong activities ngayong Mayo. And sir, matanong po namin kasi may mga ilan na nagtatanong, usually po ba sa Pambansang Buwan ng Pamana, ano po talaga yung ginagawa natin sa pagdiriwang na ito?
1: Well, again, no, we can celebrate heritage in our own little way. So, lahat po tayo ay meron pwedeng gawin, no. In fact, something as small as visiting your own museum, yung pagbibisita ninyo sa mga museo, mga makasaysayang pook natin, mga heritage sites, pati mga library. Siyempre, kapag nagbasa tayo ng mga local books po natin, ay nakatulong po tayo sa pagpapalaganap ng ating pamana. So, that's why we invite everybody to really, even if it's a personal discovery, personal activity na, or you know, syempre pwede kang mag-aya ng mga kaibigan, di ba? Bisitahin niyo mga heritage sites natin, tsaka yung mga museums and libraries and art galleries, ang archives, no. Magbasa kayo ng history books natin. Alam niyo, maraming mga history books po ang naisulat aside ones that we learned in school, no. Very very ano yan, kumbaga ano na yan, concise na yung history na yan. Kasi marami pang more detailed histories, especially local histories, na hindi natin nakikita or hindi natin nababasa sa as part of the curriculum natin, no, sa classroom. So inaanyayahan po natin lahat ng Pilipino, especially young Filipinos, to really explore, discover Philippine heritage.
0: Yun. And tama po kayo, no, na usually naman, bukod pa sa NCCA, sana mabisita rin po ng ating mga kababayan, lalo na ng mga kabataan. Yung nabanggit yung nga po, yung mga museum, mga heritage sites, na even sila rin naman po ay may kanya-kanyang mga activities in relation dito po sa pagdiriwang natin na pambansang buwan ng pamana. Usually yan naman din po talaga yung nakaka-excite, na dahil nga may kanya-kanya po tayong mga activities, mas lumalawak yung sakop na pwede nating maibahagi sa publiko, anumang edad, anumang kasarian. And sir, matanong ko lang, since dito po sa pagdiriwang na ito, anong meron po bang pamanang kultural na sa ngayon eh dapat pinagtutuunan nating pansin at dapat mas mapangalagaan pa?
1: Actually, marami. Hindi natin yan pwede single out kasi marami yan. Both tangible and intangible. Mm-hmm. Lalo na yung intangible. Ito yung mga pamanang di nasasalat, no? At ito ay kailangan nating mapangalagaan through passing on the traditions, no, to the future generation of Filipinos, no. Syempre mawawala ang ating intangible heritage kapag hindi natin ito maipamana, no, sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kaya nga marami tayong mga programa sa NCCA tulad nga ng Schools of Living Tradition. Marami rin tayong mga, alam ko ang Department of Education ay may sariling programa, mga school-based training, no, for young children doon sa kanilang mga cultural elements, no, na pwedeng ang ipasa sa susunod na henerasyon. So hindi tayo pwede mag-single out kasi nga napakarami, mga lumang gusali, historical structures and sites, monuments, cultural landscapes. Marami po tayong mga World Heritage sites na kailangan natin bigyang pansin. At yun nga, yung intangible cultural heritage natin, the things that the knowledge, no, that we pass down from generation to generation, kailangan masigurado natin na ito ay tuloy-tuloy na maipapasa, no, sa mga kabataan.
0: Mm-hmm. Madagdag ko lang, sir, mula doon sa sinabi niyo. Maganda rin po na ma-highlight natin, no, yung nagiging papel ng ating mga department agencies, na since sila po ay mas malawak ang kanilang nasasakop, sana mas sila rin po'y nakikiisa sa atin para naman ay mapalagaan po natin ng maganda, ng mabuti, ng maigi yung ating mga cultural sites, cultural heritage, o yung mga pamanang kultural na tinatawag natin. Pero sir, matanong ko lang, dahil sa panahon ngayon, mas marami na yung mga Gen Z's or mga Gen Beta, ano po kaya yung mahalagang papel nila para mas mapangalagaan pa natin itong ating mga pamanang kultural?
1: Siyempre, nandyan ang TikTok, di ba? Yan ang isang medium na pwede nating gamitin para mapalaganap yung ating pamana, no? So we invite young people, yung mga kabataan ngayon, lalo na yung mga Gen Z, kahit nga Gen Alpha, no? Kung gusto nilang mag-TikTok tungkol sa ating heritage, pag bumisita sila sa isang heritage site, di ba? Siyempre, pakita nila sa mga followers nila kung ano yung nakita nila at saka yung ano natutunan nila. Yan ang mas importante, no. Hindi lang yung picture ang importante kapag pumunta ka sa isang heritage site. Pati yung kwento, kailangan meron kang idea kung ano yung kasaysayan ng isang lugar. So yun yung natin sa paanyayin natin sa mga kabataan niya yon. Let's use our social media channels to learn about Philippine heritage. Let's use our social media channels to share the knowledge na nakuha natin by visiting our heritage sites.
0: Mm-hmm. And speaking of social media, ang lakas po kasi ng power or ng impact ng social media ngayon, lalo na kapag sabihin man natin siguro sa iba na, ay, kunyari, nakapunta na sila sa isang lugar na familiar na yung karamihan. Pero wala namang mali or wala namang masama kung i-post mo yun, ma-share mo yun, kahit familiar na yung karamihan. Pero kasi mas nakakadagdag siya sa boost ng engagement at mas marami pang mararating ito na mga kababayan pa natin na malay nyo naman hindi pa nakakapunta at malay nyo dun lang sa Facebook or any social media platform na post ninyo ay maibahagi nyo na ang nalalaman yung kaalaman doon sa pagpunta po ninyo or sa paggawa ng mga activities related to it na malay nyo naman, di ba, ang laki nga ng nagagawa ng social media. Pero sir, matanong ko lang in behalf po ng NCC, ano po kaya yung mga challenges po ninyong kinakaharap pagdating sa pangangalaga po natin ng ating mga cultural properties?
1: Siyempre, napakaraming mga challenges. Unang-una na yung kakulangan sa budget. At lahat naman ng ating ginagawa, na just sa cultural aspects, na nangailangan niya ng budget. No? So kapag ang isang historical site ay nasisira na, kailangan nating ayusin ito. Unfortunately, hindi naman priority ang culture, no, sa ating national budget. At I think kailangan talaga i-highlight yung educational potential ng ating mga heritage sites, no, at dapat ginagamit sa ating mga classroom, no, for learning activities. We should be encouraging our schools bago sa mga shopping mall para sa mga field trip nila, eh sana unahin po nila yung ating mga heritage properties at matulungan niya yung upkeep ng ito.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, ang isa pang challenge natin is yung kakulangan niya sa interest, no, ng kabataan. Nakakalimutan na ang pagiging ano yung mga ano elemento or yung mga symbolism that make us Filipino, no.
0: Mm-hmm.
1: So ito yung kailangan niya natin, na gusto sana nga may TikTok challenge na what makes us Filipino, no? Ano bang mga sites, ano bang mga pagkain, ano ba yung mga kanta, ano ba yung damit na Filipino, no? Siguro kayang gawin ito ng kabataan.
0: Maganda po yun, nung suggestion yun na yun. Kasi, naku sir, napakarami na ng mga kabataan ngayon ang babad sa kanilang mga cellphone. And of course, lalong-lalo na dito sa app nga na TikTok, na kung saan na napaka-creative po ng bawat isa sa paggawa ng kanilang mga content. Pero syempre, sana magamit natin yung ganong talento para naman mas maboost natin itong ating pagsusulong sa ating kultura, sa ating turismo, and yung mga nabanggit po ninyo, sir, na sana eh mas matulungan pa natin, lalo-lalo na itong NCCA at sa pamagitan, of course, tayong mga viewers and supporters sa pagbibigay ng suporta and sa pakikibahagi po sa inyong mga activities. Pero sir, sa inyo pong palagay, ngayon po ba sa inyo pong mga obserbasyon, patuloy ba nating napapangalagaan itong mga pamanang kultural na meron po tayo?
1: Well, of course, may mga good points naman tayo, no. Marami tayong na re-restore na mga historic structures. At sabi ko nga, nandiyan yung Schools of Living Tradition.
0: Mm-hmm.
1: Marami rin programa ang NCCA. So marami man na, no, magandang nagagawa. Pero syempre, kung mas marami pa ang tumulong, lalo na ang private sector, no. Pwedeng maidagdag sa mga corporate social responsibility itong heritage advocacy, no. Sana mas malaki ang magiging resources po natin kapag tumulong ang ating private sector dito sa pagpapalaganap ng pamana.
0: Ma-highlight ko lang din yung nabanggit nyo nga rin po kanina, sana sa mga field trips po natin, mas marami pa yung mapupuntahan nating mga heritage sites dito sa ating bansa. Hindi naman natin dina-downside, of course, yung iba pang pwede nating mapuntahan na pasyalan, privately owned. Pero syempre, sana din mas masuportahan natin yung nagbibigay buhay sa ating kultura. And also, ma-share ko nga lang din, sir, kasi diba, dito rin naman as a government employee, meron tayong mga cultural activity and I'm proudly to say din dito sa ating Radyo Magazine team, hindi talaga mawawala yung pagbisita sa iba't ibang museo, even sa under ng NCCA, under man yan ng NMP or ng NHCP, para at least sa pamamagitan po nun, ay mabus natin yung kanilang yung mga visitors dun po sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga anong tawag dito, yung mga branch, different branches dito po sa ating bansa. And sir, ilang katanungan na lamang po, ano pa po ang inyo pong maaring maibahagi po sa pagdiriwang na ito? And of course, maimbitahan po natin ang bawat isa sa pag-suporta dito po sa pagdiriwang natin ng National Heritage Month.
1: Ayun nga po, ay inaanyayahan namin lahat na bumisita dun sa Facebook pages ng National Heritage Month ng NCA. Nandun po yung very detailed list of activities na pwede nilang puntahan. Lahat ng detalye po ng mga activities ay mahanap po ninyo doon. Ang NCCA, may mga NCCA organized activities. Ang mga local communities nag-submit po sa NCCA para maisama nga doon sa kalendaryo para ma-promote ng National Heritage Month page. No? So, inaanyayahan po natin lahat ng mga kababayan natin na tignan itong mga Facebook pages na ito para malaman po natin yung mga aktibidades at mga schedule, no? Ng mga activities pwedeng salihan.
0: Ayun sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin, and panawagan nga natin sa bawat isa na suportahan po ang ating mga activities mula po sa pangunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Muli sir, maraming salamat po and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat sa lahat. Thank you.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Ivan Anthony Henares, ang Commissioner ng Sub-Commission on Cultural Heritage at ang Head ng Committee on Monuments and Site mula po sa National Commission for Culture and the Arts, kung saan atin pong napag-usapan ang pagdiriwang po ng Pambansang Buwan ng Pamana na pinagdiriwang po natin tuwing buwan ng Mayo. Every year po yan dito po sa ating bansa. Maganda yung mga nabanggit ni Sir ha, na sana maisa-isa natin in different departments, and even yung kanina na dugtong ni Sir yung mga local governments units, sana matap natin sila, no? Na sila yung manguna para makagawa ng ilang mga activities, ng ilang mga hakbang para sa pangangalaga ng ating mga cultural property. Kasi syempre, hindi naman kikilos ang bawat community or komunidad dito po sa ating bansa kung hindi pangungunahan ng ating mga namumuno sa ating lugar. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Maya-maya lamang, meron pa tayong makakakwentuhan at dadagdagan pa natin ang ating kaalaman dito lamang sa programang Eskultura.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influx na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Beach vacation.
8: Ano tara?
7: Jogging.
8: Ano tara?
7: Hiking.
8: Ano tara?
9: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
10: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
11: Pass tayo dyan!
12: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
13: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
14: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
15: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
16: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
17: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Alam mo ba? Ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
21: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Pagpapakita ng kaugalian.
28: Paano po?
27: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
29: kahit kailan
27: o saan man, samahang bayanihan.
29: Dito lang sa Iskultura.
27: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At ngayong hapon, meron naman ulit tayo mga kapanayam kung saan ito naman ay manghihingi tayo ng advice ha? Para sa mga gusto ring magsulat ng tula. Siya lang naman ang isa sa mga nagwagi sa kakatapos lamang na Talaang Ginto, Makata ng taon 2026. Mula po ito sa panguna ng Komisyon sa Wikang Filipino, kung saan siya po ay nanalo ng ikalawang gantimpala. Wow! Sa kanyang tula. Alamin natin ang kanyang storya. Ating po mga kapanayam, Sir Joseph Semena. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po, Ms. Mary Rose. Sa lahat po ng mga kapatid at mga nanonood sa oras na ito, sa inyong programang Eskultura mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa sulok man ng ating bansa.
0: Yun, magandang hapon po, sir.
1: Isang karangalan po.
0: Mm-hmm. Kumusta po kayo ngayong hapon,
1: isang
0: sir?
1: Isang karangalan po ang makasubukan. Sa ngayon po ay overwhelming pa rin ako na hindi makapaniwala na pagkakataong ito ay isa na ako sa mga pagbahagi ng ganitong programa na bilang isa sa mga nagwagi ng sa Talaang Ginto ng makakaling taon.
0: Yun. No, pasensya na sir, naputol ko kayo yung inyong binabanggit kanina. Pero congratulations po sa inyo, sir, sa inyong pagkakawagi bilang ikalawang gantimpala sa inyong pong tula. Sir, maaari niyo po ba kaming kwentuhan? Ano po ba ang inyong nagsilbing inspirasyon po sa paggawa ng tula?
1: Okay, so Ms. Merrose, bago ko po yun bigyan ng diin yung inspirasyon sa likod ko ng tulang ito, ay nais ko munang magbigay ng kaunting pahapyaw tungkol sa pagkakabuo ng lobid ng mga pili. Ang sampung tula ay nagsisilbing kolektibong panawagan na pangalagaan ang wika, sapagkat dito nakaugat ang alaala, dignidad, katarungan at kalayaan. Binubuo ito ng isang magkakaugnay at malalim na diskurso hinggil sa wika bilang puso ng identidad, kapangyarihan at kapayapaan ng isang bayan. Sa kabuuan po ng lubid ng mga ini, nagsisilbing pinakasod ng sampung tula na kung saan ang lubid ay malinaw na metapura ng pagkakabigkis. Ito ay binubuo ng maraming hibla na sa sarili ay maaaring marupok, ngunit kapag pinagsasama ito ay nagiging matibay at nakakayahang humila, mag-ugnay at magpapanatili ng bigat ng kasaysayan. Samantala po, ang inig ay sumasagisag naman po ito sa iba't ibang wika, karanasan at identidad ng mga tao, lalo na ng mga katutubong pamayanan. At ngayon din, ang lobid ng mga inig ay hindi lamang ito pamagat, kundi isang paninindigan. Ang lakas ng bayan ay nagmumula sa pagkakaisa ng iba't ibang tinig na hindi binubura kundi pinagbubuklod ng matibay na ugnayan sa pagitan ng tao, wika at talikasan.
0: Wow!
1: Bilang nagsilbing inspirasyon ito ay nagsimula ito sa unang bahagi ng tula, yung himpil. Ito ay isang masining at simbolikong pagunita sa pinagbula ng pagkarapilanlan ng tao. Bago pa man mahubog ang physical na daigdib, ay umiiral na ang tinig, alaala at ang diwa ng ating mga ninuno. Pinapakita nito na ang wika ang nagsisilbing unang daluyan ng paglikha at pag-angkin ng mundo sa pamagitan ng pagpapangalan, nagkakaroon ng saysay, ugnayan at pagalang sa kalikasan. So sa kabuuan po nito ay binibigyan din na ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, hindi isang matibay na bako laban sa pagkalimot, isang sisigla ng kasaysayan at identidad. At sa kabuuan po nito ay nagtatapos po ito sa Bohol, isang masining na pagdiriwang ng katatagan ng bayan na nakaugat sa wika, kultura at kolektibong kamalayan, na ang Bohol ay sumisimbolo sa matibay na pagkakaugnay-ugnay ng iba't ibang wika at tibig ng sabay-sabay na humihinga, bumubuo ng tunay na kapayapaan na hindi sa katahimikan ng takot kundi sa pagkakaisa. At sa kabuuan po nito ay ginigiit na ang lakas ng sambayanan ay nagbumula sa pagkakabigtis ng wika at kalikasan na hindi kayang wasakin ng anumang pwersa ng katangyarihan.
0: Wow.
1: At ang ugat ng aking inspirasyon po ay ang paniniwalan ang wika ang unang tahanan ng pagkatao. Bago pa man mabuo, katulad sa binanggit po kanina, ang physical na daigdig, umiiral ang mga tunog, alaala at pagbigkas na isang konseptong malinaw na inilatag sa unang tula, yung himpil na binanggit ko po kanina, na sa puntong iyon, kung saan ang tao ay hindi pa lahat ng sangganan, kundi pinag-uuglay ng tinig. At higit pa rito ay naging inspirasyon ko rin ang patuloy na pagbuho ng ugnayan ng tao sa kanyang kinabulan. Unti-unting paglimot sa sariling wika, kultura at kalikasan.
0: Wow! Grabe nakakamangha. Sir, nabanggit niyo na po ba yung mismong tula? Or maaari po ba naming marinig yung inyong mismong tula na kung saan ay kayo po ay iginawara ng ikalawang gantimpala?
1: Sige po, maaari ko pong pagitin or maaari ko pong bigkasin. Pero pagpapaumanhin po kasi yung pagbigkas ko ay hindi po talaga ako sanay bumigkas. Marunong na ako. Pero hindi ako sanay bumigkas. Pero,
0: walang problema, sir.
1: Susubukin ko po ng abot ng aking makakaya. So, nagsimula po ang tula kasi mayroon po itong 10 paksa na umiikot sa isang tema, yung lobby po ng mga tinig. So ito po ay, ang mga paksa po nito ay hintil, ukit, lindol, lindol ng dila, hadi, salitang serta bilang sandata, bodong, panagoy ng pangalan, pagpupulong sabo, bigtis at Bohol. So siguro tuloy-tuloy ko na rin po ito kasi hindi ko nabanggitin yung pamagat kasi magkakaugnay naman po lahat ng nila naman yung tema ng aking nabuong tula.
0: Go ahead, sir.
1: Bago naging lupa ang lupa, may tunog mo nang bumiyak sa hangin. Tiningala ng ninunong hindi pumayag maging alabot. Mula sa kanilang dila, isinulat ang unang guhit ng ilog. Pinangalanan ang bundok at sa pagpapangalan, isinilang ang pagalan. Ang wika ang unang bakod laban sa paglimot. Sa puno ng balite, may nakaukit na salitang hindi nababasa ng dayuhan. Kapag tinangka mong burahin, ang dagtay nagiging dugo. Ang gubat ay sumisiin. Ang ibon ay tumitindig bilang saksi. Ang katutubong wika ay hindi palamuti. Ito ang ugat ng soberano. May lindol na walang tunog, ngunit winawasak ang pamayanan. Ang sapilitang pananahimik. Kapag ipinagkait ang wika, gumuguho ang gulita. Nagiging anulo ang katawan. Ngunit kapag pinayagan ang dila na maglahad sa sariling himpil, ang bayan ay humihinga. kapayapaan ang unang magbigkas nang narito ako. Ang kapayapaan ay hindi ibinaba na parang batawat sa entablado. Ito'y hinahabis sa gabi sa ng mga inang nagkukwento. Sa bawat salitang minana, may sinulid na aral. Ang lupa ay hindi pag-aari. Ito'y kamag-anak sa habi ng wika na katali ang katarungan. Oo, maaaring maging sandata ang wika kapag ginawang kadena ng mapanangkin. Ngunit sa kamay ng mga budhi, ng may budhi, ito'y nagiging araro. Binubuksan ang matigas na lupa upang may talim ang pakikipagtatwa. Ang tunay na digma ay laban sa paglilot. Sa pagitan ng dalawang ilog, may kasunduan hindi nakasulat sa papel ng pamahalaan. Ito'y nakaupit sa wika sa pagbigkas ng pangako na may saksi ang kalutasan. Kapag iginalang ang santa, hindi magdurugo ang lupa. Ang kapayapaan ay kasunduang may ugat. Kapag tinawag mong Mina ang gundo, mag-iiba ang iyong paningin. Kapag tinawag mo itong Balwa, mag-iiba ang iyong paglapit. Ang pagpapangalan ay pagpili ng panig. Sa katutubong wika, ang kalikasan ay may puso. Hindi deposito ng kayamanan, kundi katawan ng pamayanan. Sa plaza ng mga nasunog na baryo, may matatandang hindi marunong ng wika ng hukuman, ngunit marunong sa wika ng kapatiran. Sa kanilang dila, isinasalin ang galit patungong pagdilong. Ang hustisya, kapag binigkas sa sarili ng wika, ay hindi balik. Ang baka ay tila hibla ng abakan, magkakahiwalay, marupok. Ngunit kapag pinag-isang mahinahon, nagiging lubid na kayang humila ng buong sasakyan ng kasaysayan. Deket ang tawag sa buhol, higpit na yakap ng sari-saring tinig. Naririto ang paghihigpit. Habang may bundok na may pangalan, habang may dagat na tinatawag sa wikang Minana, habang may batang tinuturuan ng salitang kapwa, hindi magiging desyerto ang bayan. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi katahimikan ng takot. Ito'y buhol ng mga wika na sabay-sabay na humihinga. At ang lubid na ito, kapag hinila ng katwiran at inangkla sa kalikasan, ay hindi mapapatid ng alinmang bagyo ng kapangyarihan.
0: Wow!
1: So, yan po yung sa mga maikling kula po na nabuo sa ng lubid ng mga tinig.
0: Wow! Well, sir, grabe yung mga ginamit yung mga words. Congratulations for that. Ako po mismo, sir, namamangha sa mga salita na inyong ginamit. Meron nga po ako nakuha doon na doon sa simula ng inyong tula na ang ganda po ng pagkakasabi nyo na ang katutubong wika ay hindi pala muti. Ano, parang ano po ba yung, hindi ko na po siya nasundan, pero ang ganda po nung nais nyo pong ibahagi. Sir, matanong ko lang dito sa tula na ito, paano po yung naging proseso po ninyo ng paggawa nito? Parang usually po ba, kasi di ba may mga writers tayo kung minsan pumupunta sila sa malalayong lugar or sa mga tahimik na lugar para makapag-focus. Paano po yung naging creative process po ninyo?
1: Ang balikhaing proseso ay isang uri ng ritual ng pakikinig at paghahagi. Hindi ako agad sumusulat. Sa halip, hinayaan kong mabuo muna ang mga imahe at damdamin sa aking isipan. Para akong naghihintay sa tamang sandali kung kailan ang isang ideya ay handa ng maging salita. Katulad halimbawa po, kasi nagsusulat din po ako ng mga maikling kwentong pambata. Nagpa-publish din po ako ng mga kwentong pambata. Kapag may kwentong pambata po yung sinusulat ko, ay lumalayo po ako. Pupunta po ako sa isang lugar na kung saan malapit sa dagat. So, ang isang lugar na pinupuntan ko po ay yung Mall of Asia. Sa Moa po, doon po ako nag-inilay sa... Kasi madali ko siyang mabuo yung mga ideya kapag nakita ko yung malawak na dagat. So, sa pamagitan po ng malawak na dagat, doon po ay naglalakbay na agad yung diwa po. At doon ay magkakaroon ako ng pagkakataon na makakabuo ako ng isang kaganapan mula doon sa kwento na aking susulat. So, ganun din naman po sa pagsulat ng tula na ang pinakamalikhain ko talaga ay sa gabi. Na sa oras na tahimik ang paligid, na tila mas malinaw kasi sa akin ang pakikipag-usap ng sarili at sa mundo. So doon ko mas napapalawig ang mga kaisipan at ideya na magiging sentro ng aking mga panulat.
0: Yun. Totoo naman po yung nga naibahagi nyo na mostly nga po sa mga makata tulad po ninyo na nais makapagsulat ng kanilang libro, ng kanilang tula, naghahanap sila ng mga lugar dito sa ating bansa na pwede silang makapagnilay-nilay yung mga lugar na tahimik tulad nga po nung magandang nabanggit nyo yung mga dagat na kung saan yung ingay lamang nung alon yung maririnig mo tas parang lumilipad na yung inyong isipan. Pero sir, sa inyo pong palagay, ano po ba yung dapat taglayin ng isang pagiging makata?
1: Ang dapat taglayin po ng isang makata ay dapat ang isang tuloy na makata ay dapat may tapang at malasakit. Tapang upang magsalita kahit sa harap ng katahimikan at malasakit upang siguraduhin ang kanyang timid o ang kanyang timid ay hindi lamang sa sarili, kundi para sa lahat o para sa ibang. At lahat ang makata ay dapat meron siyang kakayahang makinig. Kasi yung pinaka-importante na kahit sabihin mong madaling ka na, kahit sabihin mong napakahusay mo, pero pag hindi ka marunong makinig, ay hindi yun, hindi ka makabuo ng isang mahusay na panulat. Sapagkat bago tayo magsalita, kailangan muna natin marinig ang tinig na matagal na hindi napapansin.
0: Totoo po yun, no? Na kung saan, na bukod sa magaling kang magsulat, magaling kang magbasa, pero dapat matuto kang makinig. Kasi iba din yung experience na pwede mong maibahagi or iba din yung experience na kapag may narinig ka mula sa mga taong mas marami ka pang matututunan, mas marami kang pwede pang mailahad. And sir, ilang katanungan na lamang po, and ano po kaya ang inyong maipapayo para sa ating mga aspiring writers na nais din na tulad po ninyo na makapagsimula na magsulat ng mga tula, ng mga maikling kwento, na kung minsan sila ay nahihirapan, hindi alam po saan magsisimula?
1: Sumulat kayo hindi upang magpakitang gilas, kundi upang maging tapat sa inyong tinig. Huwag matakot magsulat mula sa sariling tinig. Huwag matakot maging malalim, maging mapanuri, at maging totoo. Ang tunay na lakas ng panitikan ay nagmumula sa katapatan at lalim ng karanasan. At tandaan ninyo na ang panitikan ay hindi lamang sining ng salita, kundi sining ng pakikipag-ugnayan sa sarili, sa kapwa, at maging sa bayan. At sa bawat salitang iyong binubuo, kayo ay nagdaragdag ng hibla. Katulad po dito sa ating pamagat ng aking tula, lubid, ng mga tinig, ng mga kolektibong tinig mula sa lubid. At higit sa lahat po ay huwag kalimutan na ang pagsusulat ay hindi lamang para manalo. Ito ay para magmulat, mag-ugnay, at magpapanatili ng alaala ng bayan.
0: Ayun, napakaganda ng inyong mga nabanggit, sir, na sana makuha po ng ating mga, lalo na ng newer generation, na magpapatuloy sa mga nasimulan nating mga naunang henerasyon para sa pagpapalaganap at pagpapangalaga ng ating wika dito po sa ating bansa. Naku, sir, congratulations po. And sana po mas marami pa po kayong ma-inspire na mga Pilipino, of course, and at the same time na mga kababayan natin all around the world mula po sa pagsusulat ng mas marami pang mga tula, mas marami pang mga kwento gamit ang ating wika. Naku, sir, congratulations muli po, sir. Isang pagbati po mula po dito sa Radyo Magazine, and sana mas marami pa po kayong ma-inspire na mga Pilipino. Muli, sir, maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po, Mr. Rose, sa pagkakataon ito. Mabuhay din po kayo.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Joseph Semena, ang nagwagi po bilang ikalawang gantimpala sa kanyang tula na Lubid ng Mga Tinig. Napakinggan natin yan kanina kung saan siya po ipinarangalan sa katatapos lamang po na Talaang Ginto, Makata ng taon 2026 sa pangunguna po ng Komisyon sa Wikang Filipino. And maraming maraming salamat din na po pala, of course, kaila Miss Anne Cabrera and kay Sir Bert. Sila po yung mga kaibigan po natin mula sa NCCA at sa KWF sa patuloy na pagbibigay sa atin ng ilang mga kaibigan na makakapanayam dito sa ating programa mula sa NCCA at KWF. And of course, muli po maraming maraming salamat sa ating pong nakapanayam kanina si Sir Ivan Anthony Henares, kaugnay po sa pagdiriwang po natin ng Pambansang Buwan ng Pamana, at kanina lamang si Sir Joseph Semena, na kung saan isa po siya sa nakatanggap ng gantimpala at isa sa mga nanalo po dito sa Talaang Ginto, Makata ng taon 2026. Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Raggio Magazine. 12. Raggio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
6: Pass tayo dyan!
2: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
6: Tandaan!
4: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
7: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issue. Na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
7: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
7: Sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
10: Collab.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
17: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpila ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan.
5: Six Information.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
18: Oras po natin, ganap ng alas 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome sa isa na namang pagtatanghal ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. Gaya ng dati, puno ng mga magagandang musika ang ating palatuntunan. At syempre, nariyan pa rin ang ilang mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Kaya tanuman po ang inyong pinagkakaabalahan, ituloy nyo lang. Pero gawin nyo kaming background. Diyan lang po kayo at dito lang kami.

0: letters and souvenirs.
1: Narito po ang magiging lagay ng ating panahon

0: makaranas umano ito ng banta mula sa mga otoridad. Samantala, naniniwala naman si Senador Robin Padilla na wala pang matibay na ebidensyang nag-uugnay kay Senador Bato hinggil sa EJK. Sinabi rin ni Padilla na sakaling may maging kautusan mula sa lokal na hukuman para isakustudiya si Senador Bato de la Rosa, kinakailangan anila itong sundin.
1: Wala na kami magagawa. At kahit naman si Senador Bato alam niyo, wala na kami magagawa.
0: Sa usapin naman ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, binigyang diin ni Senador Padilla na hindi ito maaaring basta mawala o mamatay dahil may malinaw anyang prosesong itinatakda ang konstitusyon. Ayon pa sa Senador, sa oras na maiharap sa Senado ang Articles of Impeachment, obligasyon nila bilang mga mambabatas na tumalima sa mga konstitusyonal na proseso. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Kinwestiyon ng isang high school teacher sa Korte Suprema ang paggamit sa Senado bilang taguan ni Senador Ronald De La Rosa. Samantalang maituturing na umanong suspect at large ang senador matapos maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Yan ang ulat ni RR Tubise.
3: Nananawagan ang grupo ng mga biktima ng war on drugs na ipaaresto na si Senador Bato de la Rosa kaugnay ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Sa isang pahayag, sinabi ni Assistant to Counsel ng ICC na si Attorney Christine Laconte na itinuturing na umanong suspect at large si de la Rosa matapos isapubliko ang warrant. Giit nila, dapat ipatupad ng pamahalaan ang warrant at dalhin si de la Rosa sa ICC sa The Hague sa lalong madaling panahon. Hindi na rin anya kailangan ng katumbas na domestic warrant para maipatupad ito. Samantala, dumulog sa Korte Suprema ang high school teacher na si John Barry Tayam para kwestiyonin ang umano'y paggamit sa Senado bilang taguan ni De La Rosa. Sa kanyang petisyon, hiniling ni Tayam na ideklarang unconstitutional ang Senate resolution na umano'y nagbibigay proteksyon kay De La Rosa laban sa pag-aresto. Giit ni Tayam, hindi dapat gamitin pananggalang ang Senado dahil may limitasyon ang immunity ng mga miyembro ng Kongreso sa ilalim ng konstitusyon.
4: Isang senador ay immune lamang sa pagka-aresto kung kanyang kasalanan or yung magiging pagkakulong ay punishable ng less than 6 years lang. However, kapag ikaw ay nakasuhan dito sa RA 9851, ang hatol ay reclusion temporal hanggang reclusion perpetua. So dapat hindi siya pinapayagan ng ating mga senador, lalo ng ating bagong Senate President, kasi magkakaroon tayo ng constitutional crisis.
3: Diretsang sinabi ni Tayam na pinoprotektahan ng Senado si De La Rosa.
4: Yes, opo. Obvious naman po eh. Kasi nakakita naman po natin, unang-una, kaalyado, and at the same time, hindi nila pinayagan na maaresto si Senator Bato. Sa kalakakalungkot kasi nag-set in contempt siya doon sa mga NBI agents na ginagawa lang naman yung kanilang trabaho.
3: Samantala, may banat naman si PC

0: CEO Undersecretary Claire Castro sa komento ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang tangkang pag-aresto kay De La Rosa gaya ng ginawang paghuli sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Hingin niyo po muna sa kanya ang kanyang basis. At kapag kami basis siya at napatunayan naman po niya yan, saka tayo sasagot.
0: Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, dahil sa takbuhan at habulan na nangyari, nakakalungkot umano at nakakahiya na pinagtatawanan ngayon ng mga Pilipino ang Senado. Nananawagan siya sa mga senador na ibalik ang respeto ng taong bayan, ang maayos na proseso at ang pananagutan sa institusyon. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Korte Suprema at ang Department of Justice kaugnay ng warrant of arrest laban kay De La Rosa. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinabulaanan ni NBI Director Melvin Matibag ang umano'y pakikipag-wrestling ni Senador Bato De La Rosa sa mga NBI agent. Samantala, may panawagan naman ng opisyal sa publiko. Inangulat ni Gavin Liagas.
3: Pagsasagawa ang National Bureau of Investigation ng fact-finding investigation kaugnay ng nangyaring habulan sa pagitan ng kanilang mga ahente at dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato De La Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, walang katotohanan na nag-wrestling sina De La Rosa at mga NBI agent.
4: Sa CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta nakita niya. Hindi ko lang alam kung ano naman yung maleta, ha. Pero supposed gamit kasi doon siya mag-i-stay niya. Dala yung maleta, pumasok siya sa kwarto. Pag sinundan mo, hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, not is because siya inflicted ng mga agents, but nadapa siya eh. Hinagina, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay. Literally, evading arrest. So, tinanong nga sa akin yan, man daw may habulan, nagtakbuhan. Sabi ko, tumakbo ko kaya hinabol. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan.
3: Paliwanag ni Matibag, sumakay si Senator Bato sa sasakyan ng isa pang senator at nang ihahain na dapat sa kanya ang warrant ay tinulak nito ang dalawang babaeng NBI agent. Makikita sa CCTV footage ng Senado na ang mga nasa likod ni De La Rosa habang tinatakasan ang mga ahente ng NBI ay pawang mga staff ng senador. Ayon kay Matibag, 3 metro lang ang layo ng kanilang mga ahente sa senador. Sinabi rin ni Matibag na maayos ang paglatag ng plano ng dapat sana'y pag-aresto kay De La Rosa. Giit ni Matibag, maaaring isilbi anumang oras ang warrant laban sa senador. Kahapon lamang ng umaga, nakuha ng NBI ang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Magkakaroon ng interagency meeting ang NBI kasama ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC at Department of Justice para talakayin ang mga susunod na hakbang na gagawin nito. Sa ngayon, pinaalis na muna ng NBI ang mga tauhan nito, ngunit hindi nito aabandonahin ang misyon na maaresto ang senador. May mensahe naman si Matibag sa publiko.
4: Itayin po natin, let the justice system work. At kami po sa NBI, we are doing our best to do it properly also with less conflict. Medyo na po conflicted na. May nagra-rally for the arrest, may nagra-rally for protection, di ba po? So, leave it to the law enforcement and to the legal authorities para magawa po namin yung aming trabaho.
3: Gab Wilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Inilabas na ng International Police ang red notice laban sa ilang high-profile fugitives sa bansa. Kasunod niyan, ipinag-utos ni DILG Secretary John Vic Rembulla sa pambansang pulisya na gawin pang mas agresibo ang pagtugi sa mga pugante. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
5: April 2023, itinuring na pugante si Gerald Bantag matapos maisyuhan ng warrant of arrest kaugnay sa pagpatay kay Percy Lapid. January 15 naman, nangideklarang pugante si Charlie Atong Ang dahil sa kaso ng missing sa Bungero. Matagal na rin tinutugis ang isa pang pugante na si Rafael Dumlao. Idagdag mo pa ang isa pang pugante na si Zaldico. Ang apat na yan patuloy na nagiging mailap sa batas. Si DILG Secretary John Vic Rembulla tila pikun na sa nangyayaring habulan ng mga otoridad at ng ilang pugante ng bansa. Kaya naman ipinag-utos na niya ang mas pinaigting na manhunt laban sa mga high profile na kriminal.
6: Binawdya ko din mga sa yung mga pulis natin. Sabi ko, 200,000 kayo. Alam naman di nyo kaya hanapin tatatlong tao lang, di ba? Galingan nyo na.
5: Sabi ng kalihim, naiintindihan daw niya ang kinakaharap na balakid ng mga otoridad sa kanilang isinasagawang manhunt gaya na lamang ng geography ng bansa. at ang pera ng ilang pugante.
6: Number one, we have 7,000 islands. Diba? Number two, we have a porous border down south. Number three, yung mga tao hinahanap namin, maraming pera yan at maraming paraan.
5: Sa ngayon, meron na umanong red notice ang international police laban kay Bantag, Ang at Dumlaw. Ibig sabihin, mas lumiliit na ang mundong pinagtataguan ng mga ito habang inaantay na rin ang resulta ng Interpol request para naman sa puganting siko. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, umaasa ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs na hindi makasasagabal sa paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagbibitiw ni Attorney Nicholas Coffman bilang kanyang lead counsel sa International Criminal Court. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres na walang dahilan para maantala ang paglilitis lalo't may karapatan ng mga biktima sa mabilis na pag-usad ng kaso at pagkamit ng hustisya. Nakasaad din kasi sa request ni Coffman ang pagdalo ng bagong abogado ni Duterte sa status conference sa May 27. Samantala, umaasa ang pamilya ng mga biktima na maisilbi na ang warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa gaya ng ipinatupad noon kay Duterte.
7: Abogado po ng mga biktima sa ICC, ang mga biktima po ay umaasa na hindi po dapat ito makasagabal po sa paglilitis laban kay Mr. Duterte. At mayroon naman pong karapatan ng mga biktima to expeditious proceedings po at the right to truth and justice. Kaya ika nga, hindi dapat ito maging sagabal, hindi po dapat ito mag-delay po sa paglilitis laban kay Mr. Duterte.
2: Ramdam ngayong linggo ang mas matinding init dito sa Metro Manila. Katunayan, mahigit isang linggo nang ramdam above 40 degrees Celsius. Nasa 42 degrees Celsius ang init sa Quezon City ngayong araw. Ayon yan sa PAGASA. Base naman sa heat index forecast ng mga pangunahing lungsod bukas ng hapon, papalo sa 42 degrees Celsius ang heat index ng Pasay City sa Naia area, habang 41 naman sa Quezon City. Sa Mactan ay posibleng pumalo sa 39 degrees Celsius, habang sa Davao City sa Davao del Sur, tataas pa sa 41 ang heat index. Samantala, nasa 27 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees. Ayon sa heat forecast bukas ng hapon, kabilang po dyan ang Tuguerao City at ilang bahagi ng Isabela, Aurora at ang Tanawan sa Batangas. Maging sa Bulacan, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius. Maging sa Tarlac at Occidental Mindoro, Palawan at ilang parte ng Eastern Samar. Posibleng na tumaas sa 43 degrees Celsius sa Zambales at sa Tumbangas sa Iloilo. Ibig sabihin ng mahigit 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas ng tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaan po na tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Bagamat hindi maiiral ang hangin silangan o easterly winds sa bansa, karaniwan ang kasagsagan ng tag-init ngayong buwan ng Mayo. Kaya asahan mas mataas o tataas pa rin ang mga temperatura sa mga susunod na araw. Samantala, ang dalawang low pressure area sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay wala ng direktang epekto sa ating bansa. Posibleng mag-dissipate o malusaw ng LPA sa Biyernes o sa araw ng Sabado. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo. Samantala, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang serbisyong hatid ng mga programa ng PhilHealth. Binuksan na rin ang bagong PhilHealth Ward sa Pasig City kung saan siniguro na abot kaya ang bawat bill. Yan ang ulat ni Clayzel Cordelia.
8: Nawala ng malay at isinugod sa pribadong ospital si Melinda dahil sa baradong ugat. Imbes na pagpapagaling, gastos agad ang kanyang iniisip. Pero laking gulat ni Melinda nang makita ang kanyang bayarin.
9: Hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ma-avail ko yun through sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang. Wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong ano, kailangan po dito ay naano naman po ng PhilHealth.
8: Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pribadong ospital sa Pasig City, in-inspeksyon niya ang implementasyon ng mga programa ng PhilHealth na hindi lamang umiira sa mga pampublikong ospital, maging sa mga private healthcare facilities, tulad ng PhilHealth Outpatient Emergency Care Package na napakinabangan ni Melinda. Sa ilalim ng naturang programa, libre ng ambulansya at paghatid sa mga pasyente sa anumang ospital.
10: Kumusta naman? Mabuti-buti na.
8: Kinumusta rin ng presidente ang implementasyon ng pinalawak na maternity package.
11: Yung anak ko po, as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng, ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naa-discount naman kami. Nang na parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
8: Mula 9,750 pesos, itinaas sa 29,000 pesos ang subsidiya ng PhilHealth para sa normal delivery. Naglalaro naman sa 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa CS. Bukas na rin ang PhilHealth Ward sa naturang pribadong ospital. Ito ang Bengzon Patient Access Ward. 1,500 pesos lamang ang singil dito. Higit na mas mura kumpara sa 5,000 pesos na karaniwang recovery room. Kaya na pagaan pa ang gastusin ng mga pasyente kahit naka-confine sa pribadong ospital. May higit 50 bed capacity, malinis, maaliwalas at komportable ang mga pasyente ng abutan ni Pangulong Marcos. Layo ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. na matiyak na nararamdaman ng bawat Pilipino ang mga pinalawak na benepisyo ng PhilHealth sa pampubliko man o pribadong ospital. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Para maiwasan ang pagkalat ng sakit dulot ng peste o pest-borne illnesses, mahigpit na tinututukan ng Baguio City Health Service Office ang kaayusan at kalinisan ng mga establishmento sa lungsod. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
13: Nakikipag-ugnayan ang Baguio City Health Services Office sa iba't ibang mga establishmento gaya ng grocery stores, pampublikong pamilihan at iba pa. Ito ay upang malaman ang kalinisan at kaayusan ng mga naturang establishmento at kung sumusunod ang mga ito sa mga patakaran kaugnay ng sanitasyon. Isa itong estratehiya ng tanggapan upang maiwasan ang paglaganap ng iba't ibang sakit gaya ng mga sakit na dala ng peste o pest-borne illnesses. Ayon sa CHSO, minomonitor nila ang bawat establishmento sa lungsod.
14: Very close monitoring ang ating mga supermarkets and the grocery, especially mga storage areas nila where of course no, kung may mga butas diyan at nag-pest control ng isang katabi na establishment, talagang pupunta sa kanila. So it must be a massive and one-time pest control of all these establishments, especially their kitchens or toilets, kailangan malinis, no? Kasi kung hindi malinis, talaga namang pupunta doon ang mga rodents. So, importante and other insects, no?
13: Inaasahan ng tanggapan na mapanatili ang kalinisan ng lahat ng establishmento, lalo na ang mga nagbebenta ng pagkain.
14: Importante talaga that all types of establishments in the city of Baguio has to be maintained on cleanliness, proper sanitation, para po hindi po pamugaran din ng ating mga rodents.
13: Ayon kay Dr. Brillantes, kinakailangan ang pagkakaisa at pakikibahagi ng may-ari ng establishmento upang makontrol ang mga peste. Christine Bornolia sa Baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: At susunod, administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy pang pinalalakas ang mabilis na aksyon para maibsan ang epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan.
15: Special payout ng Department of Social Welfare and Development para sa mga motorcycle taxi rider nagpapatuloy.
16: At kaunaw ng Filipino Community Film Festival sa Kingdom of Saudi Arabia, matagumpay na inilunsad sa Riyadh. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Muling kinilala ang mga programa ng PTV sa 20th Gandingan Awards. Artsy Crafts, Special Citation for Most Development-Oriented Children's Program. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Most Development-Oriented Talk and Discussion Program. At Schoolmates, Most Development-Oriented Educational Program. Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan.
2: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag pa na pasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas sa lipunan.
7: Leadership starts from the top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance, because good governance is a matter of right.
10: Tataka karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
11: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
12: At matuto sa iba't ibang karanasan.
13: Yung hirap talaga talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
2: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
14: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Tiwala ang ilang kongresista na hindi na mauulit ang mabagal na pag-aksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte gaya noong nakaraang taon. Yan ang ulat ni Belle Custodio.
15: Konstitusyon ang dapat mangibabaw. Yan ang sentimiento ng ilang mga mamabatas patungkol sa inaasang transmittal o pagdala sa Senado ng Articles of Impeachment matapos makakuha ng suporta ng mayoriya ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
16: Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright.
15: Naniniwala naman si mamamayang Liberal Party Vice Representative Laila De Lima na may kinalaman sa palitan ng liderato sa Senado ang impeachment proceedings, lalo na't marami umanong pro-Duterte sa Senado. Pero wala na aniyang choice ang Senado kundi i-convene ang Articles of Impeachment kapag na-transmit na ito sa mataas na kapulungan alinsunod sa saligang batas.
17: Malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed kapag nandun na sa kanila yung Articles of Impeachment. So, umaasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas.
15: Dagdag pa niya, huwag na sanang maulit ang nangyaring pagbabagal sa proseso ng impeachment sa Senado kagaya na nangyari noong nakaraang taon.
18: Alam ko naman na si Senator Alan Peter Cayetano ay isang mahusay na abogado at naniniwala rin ako na gagalangin niya at susundin niya kung ano man ang nakalagay sa ating saligang batas.
15: Kung sakaling may paglabag sa saligang batas, maaaring maghain ng petition for mandamus sa Supreme Court. Batay naman sa huling update, hindi pa na itatransmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Wala pa kasing itinatalagang panibagong Secretary General na tatanggap sa transmittal ng Articles of Impeachment dahil sa palitan ng liderato sa Senado.
18: So hopefully malaman natin yan. Pero ako naniniwala within the week naman yan mangyayari lahat yan.
15: Samantala, nagbigay naman ng komento ang dati na rin naaresto sa Senado na si Representative De Lima sa arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa.
17: Nung pinakita sa akin yung video na yan na naghahabulan at muntik pa nga siyang madapa, natawa ako noon. And honestly, I view the scenery or the scenario, the scene as pathetic. Pathetic yung itsura kasi nasaan na yung angas mo dati na challenge mo pa nga si former Senator Trillanes, yung kanyang mga make my day, and then kung gusto mo ikaw ang mapomosas sa akin, and that's exactly what Senator Trillanes did. Nakakaawa din kasi dapat alam niya yan, and he took the risk of going there.
15: Giit pa ng dating senadora, wala sa konstitusyon at sa batas na maaaring protektahan ng Senado ang miyembro nito na nakaharap sa pag-aresto. Ane de Lima, epektibo lamang ang parliamentary privilege from arrest kapag nasa sesyon ang Senado sa mga kasong may parusa na mas mababa sa 6 na taon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Siniguro ng bagong liderato ng Senado ang pagsunod sa sinasabi ng konstitusyon na dapat ay agad maaksyonan ang articles of impeachment kapag natanggap na ng Senado. Inaulat ni Bernard Ferrer. Live, Bernard.
19: Dayan, tiniyak ng bagong liderato ng Senado na agad aaksyonan ang articles of impeachment sa oras na mapadala na ito sa mataas na kapulungan. Susundin din nila ang kanilang mandato at tungkulin alinsunod sa konstitusyon. Forthwith, itong diretsyong sagot ni Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin kung agad bang mag-o-convene ang Senado sa sandaling matanggap nito ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives.
20: Pero sir, you judge us on our action, but I don't know what time we receive.
19: Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang konsultasyon ng liderato ng Senado sa mga kasapi nito pati na rin sa ilang dating opisyal para matiyak ang malinaw at maayos na magiging daloy ng mga susunod na hakbang sa impeachment process.
20: I consulted also Senator Son. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee note. So we will do what has to be done and there won't be delays.
19: Binigyan diin ni Cayetano na ang impeachment ay isang mahalagang mekanismo na ang pananagutan at dapat pagtuunan ng seryosong atensyon, pero hindi din dapat maantala ang iba pang mahalagang usapin kabilang ng hamon sa ekonomiya.
20: The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandiyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention.
19: Ipinunto rin ng Senate President ang mahalagang collective decision sa loob ng institusyon, lalo niyang magpatawag ng caucus para mapag-usapan ng buong Senado mga susunod na hakbang. Muling giniit ni Cayetano ang pagpapatupad ng rule of law sa loob ng Senado kung saan mahalaga ang due process at mahigpit na pagsunod sa mga itinakdang proseso sa saligang batas sa lahat ng aksyon ng pamahalaan. Kasabay nito ay giniit ng liderato ng Senado na handa silang tumanggap ng anumang warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil bilang mga mababatas, sumusunod sila sa batas. Gayunman, nilinaw nilang kailangang dumaan muna ito sa mga korte sa Pilipinas at maubos ang lahat ng legal remedies bago payagan ng Senado ang pagsunod sa anumang kautusan.
20: But we're a nation of laws, not of men. Diba? So kailangan dumaan sa korte. Yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap sa Senado. At hindi nang sinabi niya sa akin, even nung nagtatago pa siya, na pagka local court at na-exhaust, susunod siya. Police siya. Senador na siya.
19: Dayan, ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagsusumite ng lahat ng video footage sa nangyaring gulo sa Senado kahapon upang masuri ito ng buo at maayos. Nanawagan naman sa Senador Risa Hontiveros sa bagong liderato ng Senado na maibalik ang tiwala at dignidad ng publiko sa Senado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pagbubantay ng kapulisan sa paligid ng Senado upang matiyak ang seguridad sa harapyan ng aktivitas ng mga taga-suporta at kritikos ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dayan.
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer. May nakabang na umanong eroplano kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald de la Rosa. Nilinaw naman ng AFP ang deployment ng mga sundalong marine sa Senado. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Nanatiling normal ang sitwasyon sa Villamore Air Base sa Pasay City. Ayon sa Philippine Air Force, nasa white alert status lamang ngayon ang nasabing paliparan na nasa ilalim ng kontrol ng militar. Bago nito, sinabi ng kampo ni Senador Ronald de la Rosa na mayroon silang impormasyon na may nakaabang na eroplano para sa kanya, kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC.
22: We are undergoing normal air operation, routine operations,
1: And ayun po yung status po natin ngayon sa Villamore Air Base. I'd like to reiterate, wala po kami natatanggap na any official directives, coordinations, requests regarding that.
3: We have seen circulating informations in the social media. These are images of the previous situation, hindi po yung ngayon, for that particular incident. Sana hindi dugaling yung kanilang information or intelligence information.
21: Noong nakaraang taon, isang private jet na lumipad mula Villamore Air Base ang naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands. Matapos siyang arestuhin kaugnay ng mga kasong kinaharap sa ICC dahil sa madugong war on drugs. Samantala, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na bahagi lamang ng normal deployment ang mga sundalong Marines na nasa Senado para umano ito sa perimeter security na mayroon din sa iba pang institusyon.
22: Over and above the Senate, we also have deployments in Malacañang Palace. And kung napapansin nyo, mayroon din po tayo sa mismong rebulto ni Jose Rizal. Ito po ay standard. Hindi po sila pumapasok sa loob ng Senado at gayon din po sa loob ng Malacañang Palace. Case-to-case basis po upon request kung kailangan po ang tulong nila. But ito po ay dati na po, hindi po ito konektado dito sa naturang insidente lang po nitong recent.
21: Nasa loob pa rin ng Senado si De La Rosa na muling lumitaw kahapon matapos na hindi magpakita sa nakalipas na 6 na buwan. Sinubukan ding ihain sa kanya ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang arrest warrant na nauwi pa sa Habulan. Hindi naman nagpapa-apekto ang AFP sa mga nangyayari muli na tensyon sa politika at nakatuon umano sila sa kanilang tungkulin.
22: We do not participate in any partisan and political activities po, and we respect the function and process of all our democratic institutions.
21: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Inilatag ng Pambansang Pulisya mga proseso para maresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinangulat ni Ryan Lasigas.
23: Napatakbo at nadapa sa hagdan si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senado kahapon. Pero matapos ang komisyon, hindi pa rin naaresto si de la Rosa. Hindi pa kasi nailalatag ang legal na proseso kung paano siya aarestuhin dahil sa inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang Philippine National Police sinabing handa na rin ang contingency plan para arestuhin si De La Rosa.
24: Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mangunguna doon sa contingency plan na i-implement natin. So handang-handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakasakaling maitap na sila ng NCBPCTC na implement yung ICC warrant, at ito ay ipapatapad at sila handang-handa naman.
23: Pero giit ng PNP, magiging masalimuot ang proseso dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, merong 2 proseso na maaaring gawin matapos na mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Una ay ang extradition proceedings kung saan ang petition ay manggagaling mismo sa ICC para i-extradite si Bato.
25: Ito po ay nangangailangan ng court order. Ito ay gagabayan ng DOJ na kung saan magkakaroon pa po ng hearing. At matagal pa po ito, yung mga back and forth po na hearing po sa both party. In short, magkakaroon po ng hearing na gagayda ng Department of Justice.
23: Ang 2 ay ang direct surrender kung saan dadaan sa proper channel ang arrest warrant ng ICC. Mula ICC, dadalin ito sa Interpol. Ang Interpol naman ang magpapasa ng warrant sa National Central Bureau at Philippine Center for Transnational Crime.
26: Sa oras na mapasakamainan ng NCB at ng PCTC ang kopya ng warrant of arrest, magkoconvince sila kasama ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs, NBI at ang PNP. Dito ay pag-uusapan kung sino at kung paano isisilbi ang warrant of arrest para kay De La Rosa.
25: Ito yung under ng Republic Act 9851. Na kung saan, kung makikita po natin dito sa direct surrender, yung pong ICC warrant is pagdadaanin sa Interpol. And then Interpol magko-coordinate sa NCB yung National Central for Bureau ng Manila o yung Philippine Center on Transnational Crime.
26: Ang direct surrender aniya ang ginamit ng pamahalaan noong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 2025. Itinanggi din ng pambansang pulisya na may epekto sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang pagiging dating hepe ng pambansang pulisya ni De La Rosa. Sa katunayan, naglabas aniya ang PNP ng Sudbina para palutangin si Bato sa Webes para magbigay liwanag sa mga kaso ng extrajudicial killings nung siya pa ang City Director at Regional Director ng Davao. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Target ng pamahalaan na institutionalize ang Uplift Committee sa pamagitan ng Uplift Bill. Pag-usapan sa Legislative Executive Development Advisory Council. Binuong Uplift Committee para tutukan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga kabag sa gitna ng energy emergency. Yan ang ulat ni Clazel Fordelia.
4: Pinalalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa energy emergency na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa ilalim ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, 2,000 gas station na sa bansa ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel sa mga tsuper. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga delivery truck at bus driver. Sa susunod naman na 2 hanggang 3 linggo, target ng Department of Social Welfare and Development, natapusin na ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa natitirang higit 400,000 tsuper na apektado ng mahal na presyo ng langis.
5: We'll make sure na mas kumbinyente, mas komportable, mas mabilis.
6: Wala pang 5 minuto po, nakuha ko na yung 5,000. Napakabilis.
4: Iniyak ng Malacanang na patuloy ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa darating na May 19, muling magsasagawa ng Uplift meeting si Pangulong Marcos kasama ang kanyang mga gabinete. Ibig sabihin, 2 beses na lamang kada isang buwan gagawin ang pagpupulong sa halip na lingguhan.
7: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
4: Sa darating na Martes din, isasagawa ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Dito inasang tatalakayin ang posibleng paglalagay sa Uplift Bill bilang isa sa mga priority bills ng administrasyon. Layo ng Uplift Bill na palawakin pa ang tulong na maaring iabot sa mga apektado ng labis sa pagsirit sa presyo ng petrolyo.
7: Yung Uplift Bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibong maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
4: Sa kabila ng balasahan sa Senado, naniniwala ang palasyo na hindi magbabago ang mga panukalang batas na dapat ipriyoridad ang mataas na kapulungan. Sa LEDAC meeting noong Pebrero, inilatag ni Pangulong Marcos ang 21 panukalang batas na nais niyang isulong ng Kongreso. Kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, pag-alis ng travel tax at pag-amyenda sa mga batas na tutugon sa pang-aabuso online.
7: Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
4: Clazel Fordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Daang-daang PNVS at motorcycle taxi drivers ang pumunta sa Araneta Coliseum ngayong araw para sa pagpapatuloy ng special payout ng DSWD. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Maagang nagpunta ang 44-anyos na food delivery rider na si Jelly Ann Binamira sa Araneta Coliseum para tumanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Anya, magagamit niya ang natanggap pandagdag sa mga panggasto sa araw-araw. Nagpapasalamat siya sa natanggap na ayuda na anya ay malaking tulong sa kanya lalo't siya ay nagkasakit. Ikinatuwa niya rin ang mabilis at komportableng proseso ng payout.
9: Maganda po, salamat. Kasi hindi siya nakaka-stress. Walang inis, dire-diretso. Maraming salamat po kasi na may tulong kayo binigay sa amin. Napakalaking tulong. Sana po God bless po sa inyo. Marami pa po kayo matulungan kagaya namin mahihirap.
8: Ang distribusyon ng financial assistance ay bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD para sa transport sector. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa pamahalaan. Ayon sa DSWD, ang payout na ito ay eksklusibo para sa mga hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda noong mga nakaraang schedule. Mahigpit ding ipinatutupad ang No E-Ticket, No Entry Policy kung saan kailangang mag-register ang mga riders sa isang portal bago pumunta sa venue. Pinapaalalahanan ang mga riders na dalhin ng kanilang original driver's license at isang photocopy nito para sa mabilis na verification. Wala ring walk-in ang naturang payout. Tanging ang mga assigned schedule lamang sa Araneta Coliseum ang isa-serve ngayong araw. Bukod dito sa The Big Dome ay magpapatuloy ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa mga drivers sa iba't ibang payout sites sa Metro Manila hanggang sa Biyernes. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Sa gitna ng mga usapin kaugnay ng posibleng cabinet revamp, nananatiling kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Itong naging tugon ng palasyo sa umuugong na balitang may mga posibleng pagbabago sa gabinete. Sinabi rin ng Malacanang na wala pa itong natatanggap na update hinggil sa mga napaulat na umano'y balasahan sa DBM at DILG. Samantala, kasunod ng paglipas ng one-year ban para sa mga tumakbo noong 2025 midterm elections, sinabi ng palasyo na wala pa rin maibibigay na detalye hinggil sa mga posibleng italaga ng Pangulo sa gabinete o iba pang ahensya ng pamahalaan.
2: Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo.
0: May bagong programa ang pamahalaan para sa transport sector sa Iloilo City na makatutulong sa hamon ng mataas na presyo ng krudo. Slipin yan sa ulat ni Marian Grace Erenmieta ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
10: Thank you again sa programa sang Lulitupad, kaya sa ato niya programa sa gobyerno.
11: Lubos ang pasasalamat ni Kuya Rufnan sa pamahalaan matapos mapasama sa tupad tuloy pasada program ng pamahalaan dito sa Iloilo City. Sa ilalim kasi ng naturang programa, may 550 pesos na arawang sahod ang mga jeepney driver. Pero hindi lang ang mga driver na gaya ni Kuya Rufnan ang makikinabang dito dahil pasok din sa programa ang mga passenger assistant officers o PAOS ng mga modernized bus.
12: Malaki po yung pagpapasalamat namin. Lahat kami po dito na PAOS sa Mids Co-op dahil po isa kami sa nabilang membro ng pasada sa Dole Tupad po.
13: Papasalamat po ako sa Dole at saka sa government po at saka sa kampanilin po namin sa tulong nila kasi malaki tulong din po para sa amin.
11: Bahagi sina Kuya Rufnan, Ate Marilu at Ate Jenny ng higit sa 100 na traditional jeepney drivers at PAOS na may biyaheng tagbak hanggang J. Ambasa Street sa unang nakinabang sa programa. Umabot sa 1.1 million pesos ang inilaan na pondo sa Tupad Tuloy Pasada Program ng Department of Labor and Employment o DOLE dito sa lungsod. Bukod sa arawang sahod, may personal protective equipment o PPE at isang taong group personal accident insurance din ang pamahalaan para sa kanila. Ang Tupad Tuloy Pasada ay bahagi ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIF na layuning tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matiyak ang matatag na supply ng mga pangunahing bilihin para sa mga Pilipino. Mula rito sa Iloilo City para sa Integrated State Media, Maria Grace Erenyata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa kapapasok lang na balita, inanunsyo na sa plenaryo ng Kamara ang mga uupo sa prosecution panel kapag isinagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang dito sina Representative Jervil Ruistro, Representative Terry Redon, Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Representative Lawrence Defensor, Representative Chel Jocno, Representative Laila De Lima, Representative Kaka Pagaw, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Lordan Suan, at Representative Joel Chua. Sa ibang balita,
14: Sinisimula na ang konstruksyon ng bagong fraud control project sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Dito ay tiniyak ng Department of Public Works and Highways na gagawin na ito ng tama bilang paghahanda na rin sa panahon ng tag-ulan. Inaulat ni J.M. Thompson.
1: Gagawin na ito ng tama. Yan ang pagtitiyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bagong flood control project sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang flood mitigation structure sa Kalumpit, Bulacan noong nakaraang taon, kung saan napag-alamang substandard ang ilang ginawang proyekto. Dahil dito, sinisimula na ang bagong flood control project sa lalawigan. Sa pagtutulungan ng DPWH at local government unit ng Bulacan, mas paigtingin pa nila ang pagbabantay sa proyekto.
15: So ang gagawin natin dito, yung dati na ginawa, na useless naman, gigibay natin yun. At gagawa tayo ng panibago. No? Gagawa tayo ng panibago, gagawa tayo ng tama.
1: Mapapansin din na tinatanggal na ang mga damo at lupa sa gitna ng ilog na karugtong ng Pampanga River. Inilalagay na rin ang mas mahahabang sheet pile sa dike para kontrolin ang pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Mayroong 6 milyong budget para sa proyekto at inaasahang sa Marso taong 2027 ito matatapos. Samantala, ayon sa ilang residente kagaya ni Aliyah, magmula nang siya ipinanganak dito sa Barangay Calizon, hindi talaga nawawala ang baha taon-taon. Nasanay na ang kanilang buong pamilya, kaya naman mapapansing pinataas na nila ang kanilang bahay para kahit papano'y makaiwas sa baha.
16: Basta pag umulan kumatid, expected na namin yun, sir, sa tagal na namin dito. Ay, babaha talaga. Hindi man aabutin yung bahay namin, malalim din. Tsaka ano eh, may agos yan, bilang manong baha talaga, may agos na.
1: Sa kabila ng naibalitang ghost project sa lalawigan, pinabibilisan ng DPWH na matapos ang bagong flood control project dito sa Barangay Calizon para sa paghahanda ngayong darating na tag-ulan. Dahil dito, ang mga residente ay umaasa na ito ay magiging mas maayos para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan.
16: Sabi nila tataas ang nabo. It's better kasi hindi agad dilipat. Sana makibay. Kasi nung last time po, kahit mataas, kumakatas din.
1: Sa pag-iinspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong araw, lumapit ang ilang residente upang ibigay ang liham kung saan nagpapakita ng kanilang hinaing dahil kabilang sila sa matatamaan ng proyekto. Ang bahay ng 54 na pamilya sa Barangay Calizon ay malapit sa ilog, kaya paliwanag ng kalihim na kailangan mailipat sila ng bahay. Nang sa gayon, maging maayos ang proyekto at mabawasan ng baha sa kanilang lugar. Samantala, ang hiling naman ng mga residente ay ilagay na lamang sa may ilog ang mga sheet pile at huwag na itong i-extend sa kanilang mga bahay. Hindi naman ito maaari ayon sa kalihim dahil ang bagong disenyo ng proyekto ay dumaan sa mga eksperto upang masiguro na ito ay magiging epektibo. Ayon kay Secretary Dizon, dadalhin nila ang mga eksperto upang detalyadong maipaliwanag sa mga residente ng Calizon kung bakit kinakailangan itong gawin. Dahil nga sa kinakailangang pagpapaalis sa ilang pamilya rito, sinisiguro naman ng DPWH na hindi sila pababayaan at mabibigyan sila ng nararapat na kompensasyon. Dagdag pa ng kalihim.
15: Kasi kailangan gawin na po natin to ng tama para po mabawasan na yung pagbaha. Kasi dekada na po ito. Walang tigil. Kahit summer, binabaha. Mag high tide lang, babahain na. Kahit tag-init. Kayo po, bibigyan ng tamang kabayaran para sa perwisyo ng pagtanggal sa mga bahay ninyo. At through the NHA po, mabibigyan po natin kayong alternative na housing.
1: 15 metro ang sukat nitong sheet pile na ilalagay dito sa dike na bahagi ng bagong disenyo ng flood control project. Ito ay upang masiguro na sa oras ng tag-ulan, hindi na muling aabaw ang tubig sa mga kabahayan dito sa Calizon, Bulusan at Frances. Mula rito sa Kalumpit, Bulacan, J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Mas mabilis at mas madali nang ayusin ang mga mali sa birth certificate sa makabagong sistema na inilunsad ng Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
17: Siya si Boy Oro, kung pagbabasihan ang kanyang birth certificate na nakarehistro noong ipinanganak siya. Hilot lamang ang nagpaanak sa ina niya noong 1960 at hindi pa naparehistro ng kanyang mga magulang ang tama niyang pangalan na Redentor. Kaya naman laking tuwa ni Boy na posible na itong mabago at maisaayos.
3: mahalaga sa panahon natin, sa hirap ng buhay, na isang Pilipinong katulad ko na may hirap, pagkailangan yung pangalan o birth certificate sa mga ayuda, madali kang makakalapit.
17: Sa mga may katulad na kaso, sa loob ng mas pinaikling proseso ay maaari nang ituwid ang mga maling entry sa pangalan, birthdate at iba pang kaugnay na impormasyon. Ipinakikilala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS. Ito ay isang web-based system na naglalayong gawing digital ang pagsasaayos ng mga clerical errors sa live birth certificate. Ayon sa kagawaran, mas pinaiksi nito ang dating 12 hakbang sa 6 na hakbang na lamang para sa mas mabilis na serbisyo. Layo ng kagawaran na magkaroon ng integrated at streamlined na proseso gamit ang makabagong teknolohiya.
18: Our vision for our country's civil registration system is to establish a fully integrated end-to-end digital ecosystem that streamlines processes, improves coordination across institutions, and ensure faster, more reliable service delivery.
17: Sa pamamagitan ng APCAS, ang proseso na dati ay umaabot ng 6 na buwan ay maaari na lamang matapos sa loob ng 1 buwan o mas mabilis pa. Pinapalitan nito ang manual na pagpapadala ng mga correction request ng isang fully digital workflow para sa mas mabilis na validation at approval. Dahil sa automation, posible na ang real-time visibility sa bawat proseso ng petisyon. Gaya ng mga online shopping, maaari nang matrack sa system ng PSA kung natanggap na ba, pinoproseso na o aprobado na ang correction request. Maiiwasan na rin ang mga pagkakamali sa data entry dahil sa direktang pag-scan at pag-upload.
19: Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon.
28: GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 sa impormasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Servisyong kailangan.
17: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
19: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas,
5: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
9: Beach vacation.
3: Ano tara?
9: Jogging.
3: Ano tara?
9: Hiking.
3: Ano tara?
0: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
3: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
4: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
4: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
9: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
3: Tandaan!
0: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Servisyong kailangan.
17: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.

0: Cristino Saban.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 7 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumaraw. Araw ho ng Miyerkules na ngayon ho. Miyerkules at 13 sa buwan ng Mayo. Ho yung Magic 13 ng Senado. Yung ikalabing tatlong dumating dyan sa Senado. Medyo makontroversyal pa yung eksena ng pagpasok. Ano ho? Matagal na pagkawala. Sabi nga, biglang dumating. Dito sa botohan na mangyayari ho dyan sa pagpapatalsik sa tirado ng Senado. Ayun. Daming kwento. Ano ho? Sana naman maging maayos ang lahat. Yung pagdinig ho ng impeachment dati kay Justice Sereno, di ba? Ay, kay Tano. Yan, Chief Justice Renato Corona. Yun. Panahon po yan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Naging maganda ho ang takbo nun, ho. Napurihan yung pag-handle doon ni Senate President Enrile. Na ganun din, ho. Mga papaparating at umuusad-usad na nasabing impeachment trial na magaganap po dyan, ha? Senado pa rin. Tutok muna tayo sa pag-asa. Alamin muna natin na magiging lagi ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Sir Aurelio, nasa linya na ho natin. Kaya nga, sir, magandang maga po sa inyo dyan sa pag-asa.
0: Rancho Pilipinas Weather!
1: Hey, Kuya Kalsar.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang low pressure area ng dating bagyong Kaloy, nasa loob pa rin ng CAR, nasa layo 495 kilometers east ng Biracatanduanes. Walang epekto sa ating panahon ngayon, kaya patuloy tayong makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon, maliban sa mga isolated na thunderstorm na bibigay ito ng pulo-pulong pag-ulan sa mga sa ating bansa, lalo po sa Mindanao. Ang dahil sa mainit at malinsangan na panahon, dito sa Metro Manila, ang heating index natin ay 40 to 42 degrees Celsius. Nang mataas para sa ngayong araw ay 45 degrees Celsius sa Tiyagi, Isabela. Yan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po sa Sardi Aurelio.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, paigisig lang ko, paikalabit lang. Baka pupungas-pungaso yan. Kado ho yan. Iwas aksidente. Iwas ako na tayo. Araw nga po ng Miyerkules ngayon. Galaw-galaw sa mga may obligasyon. Kila brother, kila sister. Galaw-galaw. Para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Long drive ho yan, ho. Di kaya, gilid-gilid na lang muna. Power nap ho tayo. Power nap. Importante ho yan. 15, 30 minutes. Okay na ho yun. Natin balikan ho naman ang ating mga manibela. Okay. May po lamang sa marami pang kwento ng balita sa loob po ng Magapon. Tuloy tayo nakatutok ho dyan. Sama-sama. Naman eh, maging maayos po talaga yung pag-handle daw ho ng ano. Nga magaganap na pagdinig ho na nga gagawing impeachment trial. At tandaan natin, isyo ng impeachment trial na yan. Patalsik dati si Senate President Drilon sa paghahawak sana ng impeachment trial. Tapos itong kumalasun sa koalisyon eh. With the then Vice President Estrada. Tapos sinawagan na umalis na sa pwesto. Ngayon nangyari ngayon. Gano'n si Franklin Drilon bilang Senate President. Ulit naman, nanay-nene. Yung Senator Nene Pimentel. Anak ko tuloy bigla.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itutok tayo sa ating mga headliners. Apply program, pinapalakas pa ng Marcos Administration para sa sektor ng transportasyon at food security.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, before, nagpaalala sa tamang paraan at pagbibiyahe po naman ng isda. Ngayong matindi ang init ho ng panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At Department of Agriculture nagpatupad ng import ban sa Greece dahil po naman sa foot and mouth disease.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kapunin pa naman yung mga kasama, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregato. Sama-sama nating tutukan ang mga balitang yan. Isway-sway napapahinggan sila ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Zone Visayas at Mindanao Radyo Television. On a 4.3, the capital ng Japan DWCI sa may Piting, Ilocos Norte. Good morning, Mayora Gina. Hindi po naman sa may DWCJ at party ho naman ng Cagayan. Kalat po ng social media platforms. Kakarinigan nito at magkakapalitan ng mga balitaan. Ito lamang tunay na kwento ng balita. Ahong fake news, bawal ang fake news din eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan lamang sa mga antabayanin yung mga balita sa Magapo, no? Dr. Bato de la Rosa, humingi na ng tulong sa Korte Suprema. Humingi na rin ng tulong. Ulong pwede ng Bongbong Marcos, oh. Yan. Karoon din ho ng eksena naman ng, ano, magsasamba pa ng, ano, committee, senador, yung bagitong senador na top nager. Oh, dahil daw sa sinigawan daw ho siya. Taas daw ng boses, Kiko Pangilinan. Kadibate, alam ko, pagkadibate, wala namang solemn na debate. Ano mang mga soft-spoken.

0: Inatalakay na anya ang pagpalawak ng fuel subsidy program. Taho naman ng matiyak ang sapat na serbisyo ng mga pampasahero. Transportasyon. At bilang hurian, ang 10 pesos na kada litrong discount o diskwento na binibigay po sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Agit po naman sa 20 gas stations naman ang nag-aalok po ng diskwento para sa mga pampasaherong sasakyan. Kasama sa pagkapalawak ng programang ito ng fuel subsidy para po sa mga bus at delivery trucks, lalo na po yung mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang mga pangangailangan. Ang kakaroon din daw ng suporta naman para sa mga magsasaka at mga isaw bang masigurong sapat na tabot kayang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, naglabas ng ilang paalaala po naman ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, at ang Food Agriculture Organization hinggil po sa wastong paghawak, pag-iimbag, at pagbabiyahe ng isda ngayong matindi ang init po ng panahon. Ang gabi, grabe alinsangan, ho. Sabayan pa ng kaprasong patak ng ulan, tumalik sa lupa. Ngayon ng lupa, grabing init. I know sa DABFAR, alagang mapanatili po naman ang cold chain. Amang lamig ng isda mula sa pagkuha nito hanggang makarating sa pamilihan para maiwasan na mabilis na magdami ng bakterya. Asama sa paalaala ang pagpanatili ng 0 hanggang 4 degrees Celsius na temperatura ng isda. At yaking may sapat na yelo habang nasa biyahe. Nayuhan din po ang mga nagbabiyahe naman ng isda na gumamit ng insulated o may bubong na sasakyan, may maayos na drainage at mga kahon, hindi nakabilad sa araw po naman ang mga fish container. Dapat din naman ang iwasan ang overloading para hindi madurog at madaling masira po naman ang mga produkto. Mas mainam ding direct at mabilis na delivery para mapanatiling sariwa at ligtas kainin po naman ang mga isda. Kung ngayon yan, nagpaalala pa rin po naman ang BIFAR sa mga mamimili na piliin lamang ang sariwang isda na may malinaw na mata. Ay, to ay muna kayo. Ang matingkad na pulang hasang, walang masangsang na amoy at matigas na laman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Para sa natin sa buong kapuluan, kapitbahay, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Singgising, bangos, gilos, galaw-galaw. Supply ng kuryente naman sa Visayas Grid. Normal na ayon po sa NGCP. Kami naman natin ang mga detaling yan. Nakatutok si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa normal na muli ang sitwasyon ng Visayas Grid ngayong araw matapos alisin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status kagabi. Ayon sa NGCP, alas 10:12 kagabi nang alisin ang yellow alert matapos bumaba sa 2,300 megawatt sa kuryente ang demand mula sa 2,566 megawatt na available capacity. Kahapon inilagay sa yellow alert ang naturang grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi dahil sa pagdinipis ng supply ng kuryente. Nabatid na may ilang mga planta sa Visayas ang hindi gumagana buwat pa noong 2021 hanggang ngayon na kaya't nagkakaroon ng pagdinipis sa supply ng kuryente sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, Bridging Farmers to Consumer Program ng Quezon City. Ipatuloy po namang pinaiigding. Tungkol tayo sa detalye, dyan po naman si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa gitna ng mataas na inflation, patuloy na kumikilos ang Quezon City local government sa pamamagitan ng Market Development Administration Department o MDAD para matulungan ang mga consumers sa lungsod. Ito ay sa tulong ng programang Bridging Farmers to Consumers Program na layong iugnay ang mga magsasaka at mamimili para mabawasan ang dagdag presyo sa mga produktong agrikultural. Ayon kay Assistant City Market Administrator Attorney Edmundo Bacata, direktang dinadala sa Quezon City ang mga produkto mula sa Benguet at Nueva Ecija bago ito ipinamamahagi sa mga vendor para maibenta sa mas mababang halaga. Kabilang sa mga produktong mas mura sa ilalim ng programa ang ampalaya, mais, carrots at pipino kumpara sa presyo ng mga ito sa Balintawak Market. Sinabi rin ni Bacata na malaking tulo ang programa para hindi gaanong maramdaman ng mga Q-citizen ang epekto ng mataas na presyo sa mga bilihin. Batay naman sa monitoring ng MDAD na natiling sapat ang supply ng pagkain sa mga palengke sa lungsod kahit may epekto ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa transportasyon ng agricultural products. Pati rin umano ang kailang pag-iinspeksyon sa mga palengke para maiwasan ang overpricing at pananamantala. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura.

0: Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Marian Bastanza. Oy, doon sa ano, yung LPA na lang yung sinasabing bagyong si Kaloy eh. Pero bagamat humina po yan, maritong magdalaruhan ng maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na mga pag-ulan sa pagkulog kaparte ng Katanduanes, Northern Samar at maging Eastern Samar. Ito pa rin po isang LPA na binabantayan outside par. So, ayon sa balita, mukhang malitang chance ang maging isang ganap na bagyo naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ngayon sa mga balita pa rin sa labas ng impilan, dako tayo sa mga lalawigan ho. Benteng Bigas, meron na program sa Isulan, Sultan, Kudarat, ay Pinilahan naman. Kaya natin ang mga detalye ng balita niya, nakatutok si Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dinagsa ng mga mamimili ang Benteng Bigas, meron na sa isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Isulan Sultan Kudarat kahapon May 12, 2026. Sinamantala ng mga residente ang pagkakataong makabili ng dekalidad ngunit abot kayang bigas, gayon din ang sariwang gulay, prutas at iba pang lokal na produktong direktang ibinenta ng mga magsasaka at lokal na producers. Layunin ng kadiwa na programa o layunin ng kadiwa program ng Department of Agriculture na mapalapit ang murang pagkain sa publiko habang pinapalakas ang kita at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Marcel Dasalia. Samantala, ang dibidid ng Bulkang Mayon, nakapagtala po ang PhilBox ng kabuang 127 volcanic earthquakes. Bulkang Mayon ho yan ho. Po sa Albay, sa loob lamang ng nakalipas na magdamag. Ananatiling maingat po naman ang mga otoridad dahil sa posibleng epekto nito sa mga kalapit po namang mga barangay. Patuloy ang nararanas ang matinding init sa ibang bahagi ng bansa at maging sa mga komunidad ang mga Pilipino. Agay daw po dyan sa Metro Toronto. Naku, dyan itinlaga isang heat event sa malinsangang panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan sa mga lalawigan. Ayon sa Buang Kasibugay, Mobile Health Service Activity, matagumpay na naisagawa ng PCA Zamboanga, Sibugay sa buong Zamboanga, Sibugay. Ang detalye, patutok po dyan si Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga, Sibugay Provincial Office ang Mobile Health Service Activity sa Barangay Guminta sa Bayan ng Buog, Zamboanga, Sibugay. Aktibidad ay bilang suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP Social Protection Program ng PCA Central Office. Layanang inisiyatiba na may hatid sa mga coconut farmer at sa kanilang mga pamilya ang mga kinakailangang health and social services. Taos puso namang pinasalamatan ng PCA ang lokal na pamahalaan ng buog sa pangunguna ni Mayor Junicia Lagas at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang suporta sa aktibidad. Pinasalamatan din ng PCA ang Coconut Farmers Association of Guminta dahil sa kanilang pakikilahok sa aktibidad. Dahil sa sama-samang pagsisikap at alang humpay na serbisyo publiko, ang PCA ay nananatiling tapat sa kanilang pangako at adikain na itaguyod ang kapakanan, kalusugan at kaunaran ng buhay ng mga magsasaka ng niyog kasama ang kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang salamat, Zamboanga, Sibugay. Dako naman tayo sa Davao. Ay lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao, patuloy na paigtingin ang backyard farming at urban agriculture ngayong tag-init. Init talaga ngayon. Panang ulo ng mga tao ngayon, lalo na sa Senado, no? Pinatid ng mga detalye sa kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na paigtingin ang lokal na pamahalaan ng Davao City ang backyard gardening at urban agriculture sa lungsod bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Inihayag ni City Agriculturist Office Agriculturist 2 Ophelia Mantapidao na layunin ng hakbang na matuto ang mga Dabawenyo na makaproduce ng kanilang sariling pagkain mula sa bakuran nito. Ayon kay Mantapi daw na mamamahagi sila ng vegetable seedings at root crops na kayang tumubo kahit pa sa gitna ng mainit na panahon. Maliban dito, patuloy din ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng libreng fertilizers at farm inputs sa mga magsasaka bilang tugon sa pangangailangan nito. Inilahad rin ni Mantapi daw na apektado na ang ilang vegetable farmers sa lungsod dahil sa mainit na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Para sa magbalik ng tututukan sa maghapon, ano ho, ay yung warrant mula sa ICC, pero malang kinumpirma ng ICC ho. Warrant lamang kay Senator Bato de la Rosa. May po ng imbisiksyon na drug war. Pero kuya naman nasa alani po ng protective custody. Tinado si Senator de la Rosa. Isang gabi ata silang magkasama sa kwarto ni Senator Robin, ano? Hit index daw sa Senado. Anong hit index sa Senado? Karoon ho ng matinding sagutan sa plenaryo ho, sa pagitan ng Senator Kiko Pangilinan. Senator Robin Padilla, matapos himukin ng minorya si Del Rosa, akusang sumuko naman. Yan ang hit index ho, Ron.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kamandala, dako tayo ng tayog, Borinaw at Anda Pangasinan, nananatiling positibo na naman. Ay, naku, ito, red tide. Amin natin ang detalye, nakatutok dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Dayong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison o red tide toxin na mababay ng Bulinaw at Anda sa Pangasinan base sa inilabas sa shellfish bulletin number 10 dahil dito dineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi ligtas para sa konsumo ng tao ang lahat ng uri ng shellfish at acetes SPO alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Ipinagbabawal muna ang pagkuha, pagbiyahe at pagbibenta ng mga shellfish at alamang hanggat hindi opisyal na tinatasang advisory. Layon nito na matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng publiko laban sa banta ng pagkalason. Sa kabila ng babala nilinaw ng BFAR, naligtas pa rin kainin ng mga isda, pusit, alimango at hipon na huli sa mga naturang lugar. Gayunpaman, dapat ay sariwa ang mga produkto, tanggalin ang mga lamang loob, hugasang mabuti sa umaagos na tubig bago lutuin. Hinihikayat ang kooperasyon at pagbabantay ng publiko at mga stakeholder sa pagsunod sa advisory na ito. Patuloy ang sinasagang monitor ng mga otoridad sa mga apektadong katubigan at maglalabas ng kaukulang update kung may pagbabago sa sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: At sa mga taga-tayog Pangasinan, si Gutierrez, sa Prudente Family, Abalos Family, ano? Nakatutok dyan sa tayog Pangasinan. Good morning, senyor yan. Dala, Department of Agriculture Ilocos Region naman, hinikayat ang Farmer Cooperatives and Associations na may pag-ugnayan para sa mga market access at transportation support. Tok tayo sa detalye, nandiyan po naman si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinikayat ng pamunuan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 ang mga Farmer Cooperatives and Associations o FCA sa Ilocos Region na aktibong makipag-ugnayan sa ahensya upang maiwasan ang pagkakasayang ng kanilang mga ani. Ayon kay DA Ilocos Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Aitagtag, nananatiling bukas ang linya ng komunikasyon ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na tumutulong sa pag-uugnay ng mga asosasyon sa merkado at mga institutional buyers. Dagdag pa niya, mariring magpahiram ang ahensya ng mga sasakyan para sa mga asosasyong nahihirapang magbiyahe ng kanilang mga ani. Hinikayat din ni Engineer Taktak ang mga maliliit na magsasaka na makipag-ugnay ayon sa DA upang maiugnay sila sa kani-kanilang lokal na pamahalaan at makatanggap ng kaukulang suporta. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, inaasahang mababawasan ang pagkasayang ng mga produktong agrikultural sa rehiyong Ilocos. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Dagupan. Karoon po na isang sunog, isang residential area ho. Adyan sa may parte ng Bautista Street, Arangay, Pasong Putik. Nitong madaling araw lamang, abot po sa ikatlong alarma at nakontrol ho naman ng mga bombero. Nasa ba't po naman, ang higit sa 1.3 milyong pisong halaga ng hinina lang Shabu ng overnight operation sa La Paz District po naman sa Iloilo City. Punta tayo sa Ago. 54 Ilocos Region, pinalalakas ang operasyon kontra ilegal na pangingisda. Detalye nakatutok si Albert Camiller, Radyo Pilipinas, Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Mas pinagtimpan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ang kanilang operasyon laban sa ilegal na pangingisda sa iba't ibang bahagi ng karagatan at pamilihan sa Rehiyon 1 bilang bahagi ng kampanya kontra illegal, unreported and unregulated fishing o IUU. Sa pamamagitan ng enforcement

0: 1-800-795-7538.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. 35 minuto na kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Puder kala sister sa mga may obligasyon huri, ano? Galaw na tayo. At pa rin sa mga motorista, sa mga naglalakbay po natin kapit bahay. At muli magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang po nating mga isda, tago sa kanilang mga bahala sa buhay. Nakikita tayo kay Lolo at Lola. Kaya dako tayo ng Bicol, mamaya may makakugnayan tayo tungkol huri, ano? Higit sa 1,700 mga magsasaka naman at livestock racers. Yan po sa Albay. Apektado ng aktividad ho ng Bulgang Mayon. Tumanggap naman ho ng mga rice subsidy. Dali, puntahan natin si Helen Grace Balayan. Radyo Pilipinas, Albay.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 1,700 na magsasaka at livestock racers sa iba't ibang bayan ng Albay ang tumanggap ng rice subsidy at iba pang tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Albay bilang tugon sa patuloy na epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa Daraga, 758 magsasakang apektado ng ashfall ang nabigyan ng rice subsidy sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office. Sa Ginubata naman, 568 livestock racers ang tumanggap ng 10 kilong bigas mula naman sa Albay Veterinary Office. Samantala, sa Kamalig, 441 magsasaka mula sa mga barangay ng Anuling, Tumpa, Suwa at Kirangay ang nabigyan ng 10 kilong bigas at mga kagamitang pang-agrikultura sa Bungkaras Gymnasium sa Barangay Dos Poblasyon sa pangunguna ng Apaw at Municipal Agriculture Office. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Albay, bahagi ito ng patuloy na Disaster Response at Recovery Program upang matiyak ang seguridad sa pagkain at mabilis na pagbangon ng sektor ng agrikultura sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Albay. Wala sa mga nakatutok daw dyan sa Papua New Guinea, Africa. Dyan pala si Sir, ano ha? From Mike Cerantes. Ma-renting family pa rin natin. Good morning, Hurian. Samantala, Benting Bigas rollout, inasa magsisimula ngayong araw sa Metro Manila. Iunin po niya na mapababa pa ang retail price ng bigas, kontrolin ang rice inflation dito sa ating bansa. Ako tayo ng Bicol.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Muni nyo, yung galit po ng kalikasan, talagang hindi natin matatakasan na ho, ha? Yung galit dyan sa Senado, pwede pang humupa yan. Trabaho na kayo na mabilisan para hindi nabibinbin yung mga hearing-hearing. Sa agrikultura, nung adose dapat, meron, di ba? Ano yung gasos at pagod ng mga magsasaka natin lagluwang sampa? Ay, naku buhay. Pagdako tayo ng Bicol, nasa linya po natin si Ma'am Lavelia Guarin, spokesperson po ng Department of Agriculture dyan sa Bicol Region. Lavelia, magandang umaga po. Welcome ulit sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, kamusta ka na, Bebe Lavelia?
10: Magandang umaga po, Kahiro, and sa mga viewers po natin ngayon sa Usapang Agrikultura.
7: Ma'am, kamusta po ang Bicol ngayon? Medyo nakakailang linggo na ba tayo na tinututukan natin yung body language ng Bulkang Mayon? Nakalaki yung pinsala, kamusta na yung mga pananim, kamusta na yung kabuhayan, kamusta yung mga sasakat, marami pang iba?
10: Nakaka-dalawang linggo na po tayong nakatutok dito sa naging pinsala po nung active lava collapse ng Mayon Volcano noong May 3.
7: Huh?
10: And May 3 po yun.
7: Wala sa linya na din.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Balikan natin, nakukunik lang muna ng sandali. Ano ho? Abot na po sa 13.2 milyon ang halaga po ng pinsala sa agrikultura sa Bicol Region dahil po sa ashfall.

0: activated po ng mayong volcano. Yung volcano, napakasarap pong tingnan, di ba? Talaga namang scenic spot at talagang mapapawaw ka. O mapapawaw ka rin, kaya ni nagalit naman at nag-alburuto. Ano yung magagalit ng kalikasan? Ano, talagang ibang klase. Yung galit dyan sa Senado, huhupa naman yan. Usap lang, magtrabaho na tayo, ho. Maging mabilis, naapektuhan yung takbo ng ating pamumuhay sa araw-araw.
1: Usapang agrikultura. Usapang.
0: Alikan natin si Mama Bebelove Labelagorin. Butil po tayo, Mama Love.
2: Yes, hello.
0: Okay, ay, okay na po tayo. Okay na tayo.
2: Apo, hello.
0: Ma'am, kamusta na po? Nakakadalawang linggo na tayo at sa dalawang linggong yan, gano'n na po ang kalaking epektong nagagawa?
2: Opo, ngayon po ay umabot na po sa 13 million pesos po yung damages na recorded natin sa DAV call, 13,161,103, and ang affected na farmers po ay nasa 387 farmers and fisher po.
0: Tayo yung nasa triple crisis, ano ho? Yung sektor, exposed tayo sa matinding presyo sa sabay-sabay na epekto na mataas sa presyo ng abono, krudo, at yung El Nino. Yung bang El Nino, yes. Ramdam nyo na ba yan sa Kapikulan?
2: Opo, malaki na din po yung damage natin pagdating sa dry spell dito sa Bicol po. Talagang ano, damang-dama po itong mga sabay-sabay na mga crisis po na ito, lalo sa Albay.
0: Lungkot lang, ano, ang Cagayan, ang ilang semi-party pa rin ng Isabela, malungkot yung mga magsasaka natin doon, ang mga mangisda natin sa matinding init. Sabay pa, pati ang Kabikulan, ganyan na rin ang senaryo, no?
2: Opo, halos wala pong ulan. Kaya nung nagbuga ng abo yung Bulkan Mayon, ay talagang nabalot po yung kalakhan ng apat na ano na bayan doon. And kaya hindi na wash out, kaya yung mga abo po sa dahon. Kaya ito pong nagtala ng, ano, ng mga total damage.
0: Sa Metro Manila, meron ulambun lang kaming naranasan, ano ho? Diyan ba sa Bicol area, wala man lang ni bisita man lang, may dampi man lang ng ambo na nararanasan dyan para mabanlawan, mahugasan man lang yung mga lugar natin dyan?
2: Wala po kahapon. Ngayon, wala pong ano, mga pag-ulan kahit ambo na nararanasan.
0: Oh, kamusta ho? Kamusta yung kabuhayan ng ating mga kababayan ho rin?
2: Pero patuloy naman po, lalo yung ating mga magsasaka, patuloy naman po ang mga kabuhayan. Marami na pong tulong naman ang iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno dito sa Albay. And ang DA naman po ay patuloy yung ating ginagawang surveillance, lalo dito sa mga alagang hayop and yung pamimigay po ng mga ropes, mga mask, drugs and feeds, mga cattle feeds na binibigay po natin sa mga nag-aalaga ng ano, ng mga hayop dito.
0: Sa kabuuang lawak, nasa gano'n na po ang laking ektaryang lupain ng apektado talaga?
2: Sa kabuuan po ay total na 100 hectares po yung 100.
0: Yan lang o nasa 1,000 na rin kaya yan?
2: Ay, hindi pa po. Ano pa? Naman po? Yung sa Philpida, yung abaca, 131 hectares. And yung mga rice, yellow corn, and mga gulay po, 100 hectares.
0: Sa Lagandamay ho dyan yung palay, na sinasabing nakaranas din ng pinsala, yung vegetable at high value crops, ganun din po, apektado ng asphalt at mga pyroclastic flow. Pagdating ko sa livestock, isa pa yan sa mga tinututukan, kamusta ho yung mga kababoyan natin dyan, yung mga baka, yung mga iba pang hayop, kamusta na sila?
2: Nailipat naman na po doon sa ating 27 na animal pooling areas. Yun nga lang, yun lang pito na talagang naabutan sila doon sa 6-kilometer danger zone. Kaya nangamatay po yung mga nakarecord natin na mga livestock po.
0: So naman ho, Ma'am Bebelove, yung ano, sabi meron daw mga nasa 200 magsasaka, yung talagang rektang naapektuhan po ng pagkasira ng 1-2 hektaryang sakahan eh. Po ng 6-kilometerong danger zone, kamusta na sila? Yan din po si may bayan po ng Taraga, nasa 800 magsasaka naman daw ang sinasabing apektado. Nakatanggap naman ng mga rice subsidy bilang tugon sa kanilang mga nawalang kabuhayan. Kamusta na po sila?
2: Ang PCIC po ang nauna na pong nagbigay ng tulong. Ano, meron ilang na-identify na 4,000 farmers na nakarestro naman po. Luckily, nakarestro sa crops insurance. Kaya makakatanggap po sila ng indemnification. And ngayong araw din po ay na magsisimula yung ating pamimigay ng presidential assistance for farmers and fisher folk sa 39,000 na Albayanos po, kasama na yung mga affected nitong eruption po ng Mayon Volcano.
0: Pero doon, kasabay ho niya, naglabas na rin yung mga otoridad natin dyan, ang mga binhi, yung mga seeds, yung mga abono, ang mga fertilizers, maging financial aid sa mga apektadong komunidad. Sinasabi ho na walong lugar daw po dyan sa Albay ang nasa ilalim na po ng state of calamity. Ano-anong lugar ho yan?
2: Yung lahat po ng mga nakapalibot po sa ano sa Mayon na mga bayan ay nag-declare na po ng state of calamity. Opo, yung sa DA po, 398 million po yung naka-ready natin ng mga farm inputs, livelihood for farmers in case po ay mag-normalize na po itong aktibidad ng Mayon.
0: Hanggang matindi yung epekto na kasi nga yung panguna yung sumira sa mga pananim natin dyan, yung sasabog po yung Mayon, ng ashfall, ano ho, yung pag-ulan ho ng abo. Kamat walang tubig ulan, pero umuulan ng abo sa inyo dyan. Yung makapal na kaabo na yan, humaharang ho yan sa sikat ng araw, nagpapabigat nito sa mga tao, hanggang sa mabali yung mga yan, at may taglipong sulfur na nakalalason. Kamusta ho, ano naman ang epekto nito sa mga alagang hayop?
2: Yung mga alagang hayop po ay nagkakasakit, kaya nga po, inindikas naman po, ano, yung wala na sila doon sa danger zone. And ang maganda pa po nito, may proposal po ang Department of Agriculture for 2027 na 100 million na livestock auction market cum evacuation center. So pag na tapos na po ito, malayo na siya doon sa ano sa danger zone. So wala nang pangamba yung ating mga alagang hayop.
0: Ang mga animal evacuation center niya kasi talaga namang dapat ilagay diyan yung damo kasi na may abo. Magdudulot po ng sakit sa tiyan yan at saka paghina ng katawan ng mga baka, kalabaw, kambing, kaya dapat talaga nasa mga evacuation center na rin sila. Ano ang pinakamalaking hamon po sa kalusugan naman ng mga residente natin dyan?
2: Yung pong abo talaga yung nalalanghap, kaya pag napunta ka po sa Albay ay dapat talaga ay naka-face mask. Kahit mga motorista po na dyan dadaan sa parte ng Ginobatan sa National Highway, talagang maalikabok pa din po, hindi nawawala po yung abo.
0: Ang target, yung respiratory system, yung ubo, yung hika, yung bronchitis, ano? Pag nalalanghap yung mga pinot, siya matatalas na mga ano yan, volcanic ash yan. Kaya yung iritasyon sa mata at bala, talagang karaniwan na yun.
2: Apektado din po ang supply ng tubig, kaya nilarasyonan po ng iba't ibang government agency ng mga inuming tubig po ang ating mga kababayan.
0: Paano ginagawa doon sa mga naapektuhan kabuhayan ng ating mga magsasaka? Bukod sa pagsasaka, ano pa yung mga ibang naapektuhan kabuhayan po riyan?
2: Yung mga fish pond po ay apektado din po at yung mga abaka, apektado marami din kasi ang abaka dyan. And marami naman pong tulong na ginagawa po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. And yun po ang nakakatulong sa kanila ngayon.
0: Sa pang malaking kawalan ho riyan, Bebelab, yung turismo, di ba?
2: Hindi naman po tumitigil yung turismo. Patuloy pa rin ang...
0: Dumadagsa pa rin ang tao riyan.
2: Dumadagsa pa rin po, opo, pag gabi. Maganda kasi yung tanawin po pag gabi. Kitang-kita yung namumula yung bunganga po ng Vulcan Mayon. Talaga hindi tumitigil siya.
0: Isang problema ho dyan, yung mabigat po na abo na naiipon po sa bubungan. Hirap yan, lalo na kung babagsak na ho yung malakas na ulan, posibleng mag-collapse ang bubong.
2: Yun po yung pinaghahandaan po ngayon pag talagang umulan na ay yung mga naipon po na lava, na mga ano abo ay magiging lava siya. And puno na po yung mga galis. Wala nang dadaluyan, kaya hindi na mapipredict kung saan siya dadaloy pag lumakas po yung ulan, pag umulan talaga. Yun po yung pinangangambahan po ngayon ng mga Albayano.
0: Aliban ho riyan, kamusta yung presyohan sa palengke? Ano ho, yung mga bilihin dyan, apektado ba? Tumaas din ho ba?
2: Hindi naman po apektado yung mga presyohan. Nananatili naman pong stable yung ating mga prices. Kasi araw-araw po ay may bantay presyong ginagawa yung ating bantay presyo team ng Department of Agriculture po.
0: Dapat lang, yung mga lugar na nasa state of calamity, talagang price freeze dapat dyan.
2: Yes po, oo. Naka-price freeze po and wala naman pong nagsasamantala.
0: May mga tumapasok na text. Ligtas na ho bang kainin yung mga gulay at prutas na apektado ng abo?
2: Wala na pong na-harvest na total
0: harvest
2: na po. Opo, opo. Wala naman na ngayon na na ano may abo na mga pinagbibili.
0: Kikibalita kami sa irrigation. Kamusta ang irrigation natin dyan?
2: Yung irrigation, wala naman pong ano reported na damage pa sa amin.
0: Oh, plano daw ang Daraga Albay na bumili po ng lupa? May mga ganun bang usapin?
2: Sa ano po, yung sa local government unit, hindi po nakakarating pa sa amin.
0: Aha. Eh, kamusta naman yung mga inuming tubig natin dyan? Dapat talagang nasa-secure natin yan. Yung mga inuming tubig dyan sa Bicol?
2: Yun nga po, yung problema nila doon sa Ginobatan, Kamalig, yung mga inuming tubig po nila ay apektado. Kaya po ay patuloy yung mga ginagawang pagtulong po. Nauna nang tumulong yung Sorsogon Provincial Government and then Camsur Provincial Government and also yung PNP. Sila po yung nagdadala ng mga tubig sa ating mga kababayan.
0: Okay, isang delegadong dapat tutukan po natin dyan ay yung laharan ho. At yung ulan, pag yan po ihahalo na sa makapal na deposito ng abo sa Dalisdizo ng Mayon, eh mabilis na agos ng putik at bato na kayang tumangay sa mga bahay at kasira ng mga dike. Dapat isasbantayan ho yan, ano?
2: Opo, totoo po yun. Tama po yun. Kaya po ngayon po ay talagang maigting po yung pagbabantay po na ginagawa ng ating mga iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
0: Kamusta po yung mga evacuation center natin dyan? Karaniwang ginagamit mga eskwelahan. Eh, sigurado apektado yung pag-aaral ng mga bata.
2: Hindi naman po naapektuhan. Mayroong mga portion po na talagang mula January pa ay nandun na yung ating mga evacuees. 30,000 families po yan na affected po nito. Kaya patuloy pa din naman po yung, ano, yung mga pag-aaral ng mga bata. Mayroong napupuntahan po tayong mga... At saka may mga isinagawa na, may mga ginawa na din pong mga permanent evacuation center na sa tulong na din po ng local government unit and mga private sector, yun na po yung nagiging permanent na evacuation center. Hindi na po school.
0: Sige, Ma'am Lovelia, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lamang po kayo dyan. Muli po tayong magkaugnayan. Ano? Tatawag po kami sa inyo para sa mga updates. Ingat na lamang po kayo. Maraming salamat.
2: Okay. Magandang umaga. Maraming salamat po.
0: Si Bebe Love, Lovelia Guarin, ang yan ng Department of Agriculture, Bicol Region. Ma'am, thank you, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Dako muna tayo sa ating editorial, ho?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Meron na ho tayong bagong liderato ng Senado. Ano ho? Ba ito, pag-asa o panganibo sa agrikultura. Ayan. Alam mo ninyo, sa bawat pagbabago ho ng liderato dyan sa Senado, kasunod ho niyan yung isang malaking tanong. Kung magiging direksyon ng mga batas, lalo na para sa sektor ho na ng papakain sa bansa, yan ho yung agrikultura. Ang pag-upo ng mga bagong pinuno sa mata sa kapulungan ay isang critical na sandali. Ano ho? Paaring magdala po ng bagong pag-asa o kaya naman ay magdagang panganib sa ating mga magsasaka at maging sa ating mga mangingisda. Pag-asa ang dala bagong liderato kung ituturing po nilang prioridad ang modernisasyon ng pagsasaka at pagpapaunlad po ng prestruktura sa kanayunan. Ang pagtitiyak na makararating ang tulong na doon ang makinarya, kalidad na binhi at murang abono. May susi po para mapataas ang ani. Kung ang bagong pamunuan po ay magpapakita ng political will, sugpuyin ang korupsyon, paglatag po ng mga batas na nagtatanggol sa lokal na magsasaka laban sa talamak na smuggling, di akong isang magandang umaga ang nag-iitay po sa sektor na yan. Kabilang banda, anib namang masasabi, ang bagong liderato po ay mananatili na lamang itong pampolitika. Hindi naman tututok sa tunay na hinain po ng masa. Panganib po ang malayang importasyon. Pababagsak po sa presyo ng lokal na produkto. Kung ang polisiya ay mananatiling import dependent, alipo na pro-local, lalo lamang malulubog po sa utang at yung mga magsasaka. Ang panganib, nasa kawalan ho ng suporta sa irrigasyon, kulungan sa post-harvest facilities, mabagal sa pagtugon sa epekto po ng climate change. Sa kasalukuyang hamon, mataas na presyo ng pagkain, di na po natin kailangan ng sektor ng agrikultura yung mga pangakong napapako. Kailangan dito ang lideratong may malinaw na bisyon, konkretong aksyon, at pusong makamasa. Ang bagong liderato sa Senado ay nasa sangandaan. Magiging panganib ito kung ang agrikultura ay sasantabi para sa mga political na interes at investigasyon. Ngunit maritong maging pag-asa kung gagamitin po naman ang bagong pamunuan ng kanilang impluensya para matiyak na ang bawat pisong inilaan sa 2026 budget ay direkta makakating po sa mga kamay ng mga magsasaka at mangingisda. Uli naman, ang sukatan po ng kanilang tagumpay ay hindi po ang bilis ng pagpapalit ng upuan, kundi ang kasapatan at murang presyo ng pagkain at pagkainan ng bawat sambayanang Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Uli, pagsaludo namin sa aming mayatang bayaning mga masasakahot at mga ngisa. Saludo po kami sa inyo lahat dyan. Sa kaming oras, oh, ating mga nakasama sa ating mga kila Roger, Jomari Roldi, Alvin Ruan, kapanin natin silang Nida, Susan Jamart, kapanin silang Sam, Marisol, Julius Camille Natrona. Ang ala pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Obrigado nag-iiwan. Namang bagay na matindat tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Isa pa ho, tayong basa-basa naniniwala sa fake news, oh, bago tayo magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 5 senador naghahain ng resolusyon na nagdedeklarang hindi maaring magbigay ng ang Senado ng protective custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Headlines.
0: Senator de la Rosa maaari pa rin arestuin sa loob ng Senado kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court ayon sa Philippine National Police.
3: Headlines.
0: House of Representatives bumuo ng 11-man prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manggimasok sa Senado hinggil sa pag-usad ng inaasahang impeachment trial kay Vice President Sara.
3: Headlines.
0: Armed Forces of the Philippines, malaki ang pakinabang sa sinagawang balikatan exercises 2026.
3: Headlines.
0: Uplift program, palalakasin pa ng Administrasyong Marcos para sa sektor ng transportasyon at seguridad sa pagkain.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Muli sumasa inyo Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 5 senador ang naghain ng resolusyon na nagdedeklara na hindi maaring magbigay ang Senado ng protective custody o sanktuaryo kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay na rin ito, hinimok na sumailalim sa mga legal na judicial process. Kabilang sa mga naghahain ng resolution, sina Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Riz Ontiveros at Ma'am Aquino. Panawagan ang mga ito kay de la Rosa kusang sumuko sa mga otoridad at gamitin ang naayong judicial remedies sa ilalim ng konstitusyon at ng batas. Layunin ang panukala na kontrahin ang naunang hakbang na gawing batayan ang Senate Resolution Number 44 upang mailagay si de la Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado. Ito'y habang hinaharap niya ang mga usaping may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Samantala, binigyan din naman ng mga senador na limitado lamang ang parliamentary immunity na binibigay ng konstitusyon. Hindi nito pinaintulutan ng Senado na magsilbing sanktuaryo o magbigay ng immunity laban sa lawful arrest. Konstitusyon ang anila, walang probisyon sa Senado o sa konstitusyon na nagpapaintulot ng institutional refuge para sa mga mambabatas, gitpa ng mga mayakda ng resolution. Ang pagsunod sa legal na proseso ay nagpapatibay sa demokrasya at nagpapaalala na walang opisyal ng gobyerno ang nakahihigit sa batas. Binanggit din sa resolution ng Republic Act Number 9851 at ilang naunang kaso ni na dating Senator Juan Ponce Enrile, Laila de Lima at Antonio Trillanes III bilang halimbawa ng pag-arap sa judicial proceedings.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Umaasa ang International Criminal Court o ICC sa pakikipagtulungan ng mga bansa upang may patupad ang kanilang arrest warrant at may sukong mga suspect sa tribunal. Itong sinabi ng ICC matapos natangkay ingihain ng National Bureau of Investigation o NBI ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay ICC spokesperson Orland Malit. Nakasalalay sa mga pambansang otoridad ang pagpapatupad ng warrant at ang pagsuko ng akusado sa korte. Gitpan niya, bilang judicial institution, walang sariling law enforcement arm ang ICC, kaya umaasa ito sa kooperasyon ng mga estado. Nauna rito, nagtungo sa Senadong mga ahente ng NBI upang subukang ihain ang warrant laban kay De La Rosa. Kaugnay ito sa kasong Crimes Against Humanity hinggil sa madugong kampanya kontra ilegal na droga nung siya pa ang hepe ng Philippine National Police.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Senator Ronald Bato de la Rosa maaring arestuhin sa loob ng Senado basta't masunod ng mga kinakailangan para ganap na may silbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ito'y ayon po sa Philippine National Police. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi magiging malakit para sa Philippine National Police ang iginawad na protective custody ng Senado para kay Sen. Ronald Bato de la Rosa. Ito'y ayon sa PNP ay kung masusunod ang mga kinakailangan sangkap para ganap na may silbi ang inilabas sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa Senador. Ang kay PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tonio, ang inilabas sa protection order ng Senado ay para mapangalagaan ang mga personalidad at kawaning ng Senado na naharap sa asunto sa panahon ng sesyon. Inilatag ni Tuanyo ang dalawang paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasaling sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mga ngailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pagkikipag-ugnay naman sa Philippine Center for Transnational Crimes, National Bureau of Investigation at ang PNP. Kasalukuyang inihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PCTC kung alin sa dalawang proseso ang kanilang susundin.
7: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po yung protection para sa mga umaating supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin. Halimbawa, doon sa sapina na ibinigay po sa kanya ng CIDG po.
6: Ang tinig ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: National Bureau of Investigation muling nilinaw na hindi sana nagkaroon ng habulan sa pagitan ng mga NBI agents at ni Senator Bato de la Rosa kung di siya tumakbo sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Darito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
8: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag na walang naganap na wrestling sa pagitan ng mga operatiba ng NBI at ni Senator Bato de la Rosa na sa pagsisilbi nga ng umano'y International Criminal Court o ICC Warrant of Arrest. Ayon nga kay Atty. Matibag, itinulak umano ng Senador ang dalawang babaeng NBI agents ng tangkaing iabot sana ang naturang warrant bago ito tumakbo dahilan upang magkaroon ng habulan. Iginit pa ni Atty. Matibag na naging maayos sana ang naging pag-abot ng warrant kung hindi man ang nagtangkang umiwas si De La Rosa sa mga otoridad. Nagsagawa na nga ng sariling investigasyon ng NBI hinggil nga sa mga operatiba nito na umabol o tumakbo sa paghabol kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Muling tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na pairalin nila ang maximum tolerance sa pagpapatupad ng seguridad sa paligid ng Senado kasabay ng inaasang mga kilos protesta sa lugar. Ayon kay NCRPO Chief Major General Antonio Gabirin, nakaanda ang kapulisan na tiyakin ang kayusan habang ginagalang ang karapatan ng publiko na magpahayag at magprotesta ng mapayapa. Mahigit naman sa 200 personnel mula sa Civil Disturbance Management Unit ang nilatag sa paligid ng Senate Building upang mapanatili ang seguridad at maiwasan ang anumang posibleng gulo. Nakikipag-ugnayan na rin ang NCRPO sa Senate Sergeant at Arms at iba pang law enforcement agencies. Gayunman, dilinaw ni Averine na hindi magbubulag-bulagan ang mga pulis sa anumang paglabag sa batas. Anya, hindi sila magkatubiling arestuhin ang sinumang manggugulo o magasik ng karasan habang sinasagawa ang mga kilos protesta.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumuo na ang House of Representatives ng 11-man prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinagawa ang hakbang kasunod ng ikalawang impeachment laban sa Vice Presidente. Pinangunahan ni Assistant Majority Floor Leader at Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang motion upang italagang mga miyembro ng prosecution panel. Kabilang dito sina Batangas Representative Gerville Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Partilist Representative Rog Gutierrez. Ganon din si mamamayang Liberal Partilist Representative Laila Dilima, Akbayan Partilist Representative Shell Jokno, Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lordan Swan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores at Dinagat Island Representative Kaka Baga o Bagao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Secretariat tiniyak naman ang maayos na pag-transmit ng impeachment documents laban kay Vice President Sara sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Binigyan diin ni House Secretary General Sherrod Garafil na pangunahing prioridad ng kanyang tanggapan ng accuracy ng mga dokumentong isusumite sa Senado. Sa official statement na inilabas ng Office of the Secretary General, sinabi ni Garafil na kasalukuyang isinasailalim sa reproduction, pag-collate at masusing verifikasyon ng House of Representatives Secretariat ang mga dokumento. Kabilang sa mga dapat isumite ay ang Committee Report No. 261, Resolution No. 989 at ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Garafil, umaabot sa 1,000-1,000 pahina ang kabuuang impeachment documents at mga kalakip nito, kaya tinitiyak ng Kamara na maayos at eksaktong kopya ang bawat dokumentong ipadadala. Sa sandaling matanggap ng Senado na tatayong impeachment court ang mga dokumento, inaatasan din ng plenaryo ang committee secretariat na padalhan ng kopya ang mga complainants at legal counsels ng mga partido at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling kalmado at profesional ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa gitna ng usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasabay ng paglilinaw na wala silang namomonitor na destabilization activities o banta mula sa mga aktibong sundalo. Ayon kay Teodoro, nakadoon ang militar sa kanilang mandato sa kabila ng umiinit na usaping politikal sa bansa. Giniit din ng kalihim na karamihan sa mga military retirees ay hindi sangkot sa anumang anti-government activities. Sa halip, patuloy silang sumusuporta sa mga programa at security initiatives ng Department of National Defense.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manghihimasok sa Senado hinggil sa pag-usad ng inaasang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Iniyak ng Malacanang na walang gagawing panghimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na determinahin kung dapat bang maikasa ang aktual na hearing sa bisay kasunod ng pagkaka-impeach dito sa Kongreso. Nasa mga mambabatas na niya kung anong aksyon ang gagawin matapos ang transmittal sa kanila ng mga nasa lower house. Ano man ang kalalabasan ng gagawing pagpapasya ng mga tatayong hukom ng mga senador ay nasa kanila ng jurisdiksyon ayon kay Castro. Sinabi pa ni Castro na ang taong bayan ang siyang hatol sa magiging pasya ng mga mambabatas, lalo na kung ang kanilang magiging desisyon sa inaasang impeachment ay tunay na pabor sa kapakanan ng mamamayan o sa interes lamang ng iisang individual. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: Hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan. Nasa kamay na po yan ng Senado. Kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaki ang pakinabang ng buong Armed Forces of the Philippines, AFP. Sa sinagawang Balikatal Exercises 2026, ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, napakalaking tulong sa ating sandatahang lakas ang naging mga pagsasanay sa modern weaponry o paggamit ng mga modernong sandata. Anya, kasama sa modernization program ng AFP, ang pagbili ng mga makabagong kagamitan. Kaya mabuting ngayon pa lang ay may kaalaman na ang ating mga sundalo sa paggamit ng mga ito. Gate pa ni Trinidad na ipakita na rin sa Balikatan Exercises ang ating paninindigan na protektahan ang soberanya ng Pilipinas at katuwang natin ang mga kaalyadong bansa sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon.
13: It sends the message that the AFP is serious in securing our sovereignty and sovereign rights. And thirdly, we are not alone. We are against any unilateral action by any one country to change the status quo. So by having our partners participate in Balikatan, pinapakita natin, security is a shared responsibility.
0: Si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binigyan din naman ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez na bukod sa pagbibigay proteksyon sa soberanya ng bansa, malaking tulong din ang Balikatan Exercises sa paghubog sa kakayahan ng ating militar sa humanitarian assistance at disaster response. Ayon sa tagapagsalita, na tututunan nila ang best practices ng iba't ibang bansa pagdating sa pagresponde o pagtugon sa mga emergency tuwing may kalamidad at sakuna. May mga pagsasanay din anya sa pagbibigay ng trauma care at pagpapaigding ng community relations.
14: All of these events help in the enhancement of our capacity and our capability. Our capability not only to defend our country but also to help our communities, most especially when it comes to HADR po.
0: Si Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang demolisyon ng substandard na dike sa barangay Calizon sa Kalumpit, Bulacan. Bahagi ito ng rehabilitation ng flood control project sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang lahat ng depektibong flood control structures. Papalitan ang lumang dike ng mas mataas at mas matibay na river control project upang mapalakas ang proteksyon laban sa pagbaha sa lugar. Ayon sa DPWH, target matapos ang proyekto pagsapit ng Marso 2027 at inaasahang makakatulong ito sa mahigit sa 3,000 residente na madalas na apektuhan ng matinding pagbaha. Bahagi rin ito ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga maanumalya at substandard na flood control projects na inimbestigahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Ping Lacson, tiniyak na hindi masasayang ang mga natuklasan sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee sa kabila ng pagbabago ng Senate leadership. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iniyak ni Senador Ping Lacson na hindi masasayang ang mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomalies sa kabila ng pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon kay Lacson, na naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakapag-ambag na ang mga ginawa nilang investigasyon sa fact-finding at case build-up efforts sa Department of Justice at Office of the Ombudsman sa ilang personalidad. May naunanaan niyang mga testimonial at documentary evidence na naipadala na sa DOJ at Ombudsman. Binigyang diin ng senador na dahil isinapubliko na niya ang nilalaman ng kanyang Chairman's Progress Report sa isang privilege speech nitong May 5 ay maituturing na itong isang public record at pwede nang ibahagi ang updated findings. Ayon kay Lacson, ipinag-utos na niya ang pagpapadala ng mga ebidensya sa Ombudsman at DOJ. Nauna nang ipinaluwanag ni Lacson na bagamat hindi niya isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privilege speech dahil maaari itong mabag sa rules ng Senado, ay nagbigay daan naman ang kanyang talumpati para magamit ng DOJ at Ombudsman ang mga ito sa kanilang case building efforts. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumami ang pamilyang Pilipinong nakaranas ng involuntary hunger o sa pilitang gutom sa unang bahagi ng 2026. Batay naman sa pinakawaling social weather stations survey. Umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang nagsabing nakaranas sila ng gutom at walang makain kahit minsan sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito ng 3.1 points kumpara sa 20.1% na naitala noong Nobyembre 2025. Ayon sa SWS, ito rin ang pinakamataas na antas ng hunger incidents mula nang maitala ang 27.2% noong Barso 2025. Pinakamataas ang naitalang gutom sa Visayas na nasa 28%, sinundan ng Balanced Luzon 22.4%, Metro Manila 22% at Mindanao 21.7%. Ayon sa SWS, tumaas ang hunger incidents sa lahat ng lugar maliban sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na tumataas ang pangangailangan ng caregiving sa bansa. Batay sa pag-aaral, inaasang magiging aging society ang Pilipinas pagsapit ng 2030 kung kailan patuloy na dumarami ang bilang ng mga senior citizens. Ipinunto rin sa pag-aaral na paliit ng paliit ang mga pamilya kaya nababawasan ang bilang ng mga maaring mag-alaga sa mga nangangailangan ng pangmatagalang pag-aaruga. Dahil dito, nananawagan naman ang PIDS na palakasin ang care system sa bansa sa pamamagitan ng mas maayos na suporta para sa caregivers at pagpapalawak ng healthcare at social services. Gayon din, ang pagbuo ng mga pulisiya upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa caregiving sa mga susunod na taon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Uplift program, pinalalakas pa ng Marcos Administration para sa sektor ng transportasyon at food security. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinaghahandaan na ng Uplift Committee ang susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, tinututukan na ng pamahalaan ang mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa. Tinalakayan nila ang pagpapalawak sa fuel subsidy program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon, kabilang ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Mahigit 2,000 gas stations naman na nag-aalok ng diskwento para sa mga pampasaherong sasakyan. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito ang fuel subsidy para sa mga bus at delivery trucks, lalo na mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. Magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at maing isda upang masiguro ang sapat at abot kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisa sa katuparan at mararamdaman ng taong bayan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Higit sa 10,000 transport network vehicle system at motorcycle taxi riders na bigyan ng cash aid sa ikalawang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Yan pong balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nadagdagan pa ng 10,000 Grab at Moovit drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng cash relief assistance sa ikalawang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Sa tala ng ahensya, kabuang 10,116 na drivers ang nabigyan ng ayuda kung saan 2,500 ang nakatanggap sa Fuel Oil Center sa San Juan City, gayon din sa SMX Aura sa Taguig City, at halos 5,000 naman sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Dagdag na suporta pa rin ito sa sektor na naapektuhan ng kasalukuyang energy emergency at pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy na mapinalalahan ng DSWD ang mga driver na i-check muna ang kanilang pangalan sa official claiming tracker bago magtungo sa mga payout venues para maiwasan ng abala at mahabang pila. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa ng mga dagdag na payout venues, kabilang na rin ang sa UP na magiging payout venue para naman sa mga joyride riders. Dagdag pa ng ahensya, kung wala pa sa listahan ang pangalan ng isang driver, ay hintayin ang susunod na anunsyo para sa iba pang TNC beneficiaries sa mga susunod na araw. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas marami pang MSMEs target matulungan ng Department of Science and Technology. Mula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagpapatuloy ang Department of Science and Technology sa kanilang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP upang mapaunlad ang maliliit na nagnenegosyo sa bansa tulad na lamang ng paggamit ng solar technology upang makatipid sa bayarin sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Pangasinan Provincial Director Engineer Arnold Santos, ibinahagi niya na sa kasalukuyan ay siyam na MSME na karamihan ay nasa sektor ng agrikultura ang kanilang nasuportahan gamit ang solar technology.
19: Talagang ang DOST ay nandyan para tumulong. Sa ngayon, mas pinalawak pa natin yung mga sectors na pwedeng pumasok sa ating programa. Kung dati nasa 6 na sektor lang, ngayon nasa 20 plus na. So mas marami na tayong matutulungang MSME dito sa ating bansa, no? Hindi lang dito sa Pangasinan.
18: Target ng DOST na maparami pa ang MSME sa Pilipinas na gumagamit ng renewable energy upang makatipid at makatulong din sa pangangalaga ng kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilatag ng PhilHealth kung saan gagamitin ang naibalik na pondo nito mula sa National Treasury na nagkakalaga ng 60 billion pesos. Ayon kay PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, gagamitin ang naturang pondo sa karagdagang pambayad sa mga benepisyo na binibigay ng kanilang mga katuwang na healthcare provider. Ayon kay Mercado, mas malaki na ang benefit expenses ng PhilHealth ngayong taon dahil nadagdagan pa ang mga benepisyong binibigay ng kanilang institution. Anya, ilan sa mga pinaglaanan ng karagdagang benepisyo ang maternity care package, maging coverage ng cancer at iba pang mga karamdaman.
20: So, sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay na mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost of 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro.
0: Si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga benepisyong hatid ng PhilHealth. Sa Malacañang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na personal na binisita ng Pangulo ang The Medical City sa Pasig upang kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Anya, kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulong Marcos Jr. ang mga pasilidad sa ospital para alamin kung talagang napapakinabangan ng mga PhilHealth benefits na nakalaan sa beneficiaries na nakalaan sa kanila.
11: Dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan.
0: Si Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagsagawa na ng dry run ang Bureau of Immigration para sa 18 karagdagang electronic gates o e-gates sa NAIA Terminal 3 bilang bahagi ng modernisasyon ng immigration system sa bansa. Dahil sa dagdag na mga unit, tumabot na sa 30 ang kabuang bilang ng e-gates sa terminal upang mapabilis ang immigration processing ng mga pasahero. Ayon sa BI, mga Pilipinong pasahero muna ang papayagang gumamit ng automated gates kabilang ang mga OFW na bumibiyahe sa ilalim ng mga airline na sumusunod sa Advanced Passenger Information o API requirement ng gobyerno. Layunin ng proyekto na mapabilis at mapahusay ang immigration clearance habang pinapalakas din ang border security sa mga paliparan. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, bahagi ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang gawing moderno ang mga international airports sa bansa sa pamamagitan ng digitalization at innovation.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagpupulong ni na United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, inaantabayanan na ng mga eksperto sa international relations. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaabangan ngayon ng mga eksperto sa international relations ang gagawing pagpupulong ng mga pinuno ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na sina United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ngayong linggo. Inulat ng Associated Press na may tuturing pa rin matibay ang ugnayan ng Estados Unidos at China kahit nahaharap sa mga usaping gaya ng technology

0: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita pa rin sa iba, yung dagat, nagbabala ang Health Minister ng France na si Stephanie Wyst. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung nagkaroon na ba ng mutation ang kasalukuyang ubiikot na strain ng hantavirus sa pagdinig sa National Assembly ng France. Sinabi ng Health Minister Wyst na marami pang bagay ang hindi nalalaman ng mga eksperto tungkol sa virus. Ayon kay Wyst, hindi pa kumpleto ang sequencing o pagsusuri sa buong genetic makeup ng hantavirus, kaya hindi pa nila makumpirma kung ito ba ay nag-mutate na. Mahalagaan nila itong malaman dahil kapag nagkaroon ng mutation ng isang virus, posible itong maging mas mabilis makahawa o kaya ay magdulot ng panibagong panganib sa kalusugan ng publiko. Katulad na lamang noong panahon ng COVID-19 pandemic kung saan nagkaroon ng iba't ibang variants na mas madaling makahawa kumpara sa naunang strains. Samantala, ayon naman sa World Health Organization o WHO, mayroon ng 11 confirmed at probable cases ng hantavirus. Sa bilang na ito, siyam umano ang kumpirmadong Andes strain na isang uri ng hantavirus na nagmumula sa mga rodents o daga sa South America.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup magsisimula na ngayong hapon. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Aarangkada na ang unang araw ng quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. First game ang NLEX Road Warriors kontra sa reigning champions TNT Tropang 5G takong 5:15 in the afternoon at ang Magnolia Chicken Templado Sachas kontra sa Meralco Bolts mamayang nightcap 7:30 PM. May twice to beat advantage ang NLEX bilang number 1 team ng liga sa nagdaang elimination round at target nilang madethrone ang TNT. Gusto rin na Meralco na pigilan ng 3-game winning streak ng Magnolia at makapasok kaagad sa semifinals gamit ang kanilang twice to beat incentive. Bukas naman, lalaroin sa ang kabilang bracket ng quarterfinal sa Inares Center sa Antipolo na paglalabanan ng Rain or Shine kontra San Miguel Beer at ng Phoenix Petroleum kontra Barangay Ginebra. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Sektor ng pangisnaan sa Batanes patuloy na pinaunlad sa pamamagitan.

0: ng mga pagsasanay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Daritong balitang atid ni Mean Bata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mean.
2: Pinangunahan ng Department of Trade and Industry Region 2 Batanes, katuwang ang Provincial Government of Batanes sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist at sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment o DOLE Batanes, ang isinagawang Fish Industry Upgraded Skills Training at Orientation sa nasa mahigit 40 mga lokal na fishermen at fish vendor sa lalawigan ng Batanes na ginanap sa Batanes Resort. Layo ng pagsasanay na ihanda ang mga lokal na mangingisda at fish vendors para sa panukalang cold chain facility project sa ilalim ng Shared Service Facility o SSF program ng DTI. Tinalakay dito ang paraan ng pagpapatakbo ng pasilidad, kabilang ang mga proseso at bayad, at nilinaw ang papel ng SSF program sa pagpapalakas ng mga serbisyong suporta sa lokal na industriya. Sa naging mensahe ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr., kanyang binigyan diin at suportahan ng pamahalaan para sa hakbangin na nagpapalakas sa kabuhayan ng mga mangingisda at nagpapabuti sa kahandaan sa pamilihan, gayon din ang pakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya upang mapahusay ang sistema ng suporta sa pangisdaan. Bukod kay Governor Aguto, dumalo rin sa naturang aktibidad si DTI Acting Provincial Director Randolph B. Cacacho, DOLE OIC Provincial Director Araceli Paraliag, Provincial Agriculturist Cesar Doroteo Staliero at iba pang mga kinatawan mula sa DTI Region 2 Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: E-Certificate Service, inilunsad ng PSA Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito po ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Estrella.
3: Ibayo pang pinahusay ng Philippine Statistics Authority ang serbisyo nito sa Kalinga sa pamamagitan ng formal na paglulunsad ng e-certificate service via psahelpline.ph na magbibigay daan para makakuha ang mga kliyente nito ng fully digital at cryptographically secured na birth, marriage at death certificates, gayon din ng certificate of no marriage o sinomar at certificate of no death o senodeath, ang kay Provincial Statistics Officer Maribel Dalayday ng PSA Kalinga. Ayon kay Dalayday, bawat individual na magka-avail sa serbisyong ito ay dadaan sa mandatory identity verification process bilang proteksyon ng sensitibong data at document fee na 290 pesos para sa death, marriage at birth certificate at 345 pesos naman sa senodeath at senomar. Adya, madali lamang gamitin ang e-certificate service sa pamamagitan ng advanced security feature na idinagdag ng PSA sa e-certificate system at pag-scan ng QR code na nakadisplay sa cover page. Inikayat niya ang publiko nagkamitin at tanggapin ang PSA e-certificate service para sa mas secure, efficient at seamless na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Underwater damage assessment sinagawa sa fish sanctuary sa Balayan, Batangas matapos ang pagsadsad ng isang barko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara.
4: Nagsagawa ng rapid underwater damage assessment ang DENR Calabarzon sa Karinahan Fish Sanctuary and Marine Reserve sa Balayan, Batangas matapos ang pagsadsad ng barkong MV Eagle 19 sa loob ng marine protected area ng Manalasa ang Super Typhoon Uwan noong Nobyembre 2025. Ayon sa pabatid ng DENR-4A, isinagawa ang pagsusuri upang alamin ang posibleng pinsala ng pagsadsad ng barko sa coral reefs at marine habitats na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng mga mangingisda. Ininspeksyon ng assessment team ang mga apektadong bahagi ng dagat, kabilang ang coral reefs at artificial reef structures. Batay sa paunang resulta, minimal lamang ang coral damage sa anchorage area, habang maayos pa rin ang artificial reef site at may nakikitang coral recruitment at presensya ng isda. Gayunman, may bahagi ng barko na nakasadsad pa rin sa reef area. Dahil dito ay minungkahin ng DENR ang paglalagay ng designated mooring buoys, pagbuo ng mekanismo para sa posibleng environmental compensation at pagpapaigting ng lokal na polisiya para sa konserbasyon at rehabilitasyon ng coral reefs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 3.5 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa drug operation sa Virac Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang balitang atid ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
5: Tinatay ang 3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang drug operation at pagpapatupad ng search warrant laban sa isang lalaki sa barangay Bigaa, Virac Catanduanes kahapon. Kinilalang na arestong suspect sa alias na Boss, 44 anyos na tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit ang operasyon, katuwang ang Catanduanes Provincial Intelligence Unit at Virac Municipal Police Station. Nakumpiska sa operasyon ang 91 na peraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na mahigit 500 grams at tinatayang street value na 3.4 million pesos. Na-recover din ang ilang non-drug items kabilang mga notebook na may talaan umano ng transaksyon, mga lighter, rolled foil, dextrose powder canister, plastic garbage bag at isang cellular phone. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Virac MPS ang suspect habang isinasa ilalim naman sa laboratory examination ang mga nakumpiskang ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Buswanga Mayor, suportado ang reclassification ng mga lupang pampubliko sa alienable and disposable land. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Goody.
6: Suportado ni Buswanga Mayor Raymundo R.C. Cruz ng Palawan ang isinusulong na panukalang batas ni Representative Rosa Vame ng unang distrito ng Palawan na House Bill 9031 na naglalayong i-reclassify ang ilang bahagi ng lupang pampubliko sa alienable and disposable o AND land. Sinabi ni Mayor Cruz na halos kalahati ng lupa sa bayan ng Buswanga ay timberland at sakop ng Yuluking Ranch o YKR. Aniya, sakaling maisakatuparan, malaki ang tulong sa mga taga-Buswanga na magkaroon ng titulo o tamang tenurial instrument sa mga lupain kanilang nililinang. Ang House Bill number 9031 na inihain ni Representative Salvame ay may titulong an act declaring certain parcels of land of the public domain located in the municipalities of Buswanga, Curon, Culion, El Nido, Taytay, Bumaran, Araceli, San Vicente, and Rojas in the 1st District of the Province of Palawan as agricultural land, residential, industrial, and other productive purposes. Sa ilalim ng panukalang batas, isinusulong ang pagdideklara ng mga piling lupain bilang agricultural land upang mabigyang daan ang kanilang legal na paggamit para sa agrikultural, komersyal, residential, industrial at iba pang produktibong layunin. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarasagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana
11: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
13: uso pa ba ang harana?
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Agrarian Reform Beneficiaries, supplier na ng mga agricultural products sa isang jail facility sa Cebu. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Angeli.
16: Ang mga agrarian reform beneficiaries na dito sa Cebu ang magsusupply ng mga kinakailangang gulay at mga agricultural products ng Bureau of Jail Management and Penology Talisay City Jail Female Dormitory. Ito ay matapos lumagda ng marketing agreement ang mga agrarian reform beneficiaries organizations at Talisay City Jail Female Dormitory upang formal na maselyuhan ang nasabing kasunduan. Pumirma sa kasunduan sina Talisay City Jail Female Dormitory Jail Warden Jail Chief Inspector Maricel Mijares at Arbos Representative na sina Fernando Navaja at Evangeline Largo. Ang nasabing programa ay bunga ng pakikipagtulungan sa Department of Agrarian Reform sa ilalim ng kanilang Partnership Against Hunger and Poverty kung saan nagpropromote ito ng kolaborasyon sa pagitan ng mga government institutions at mga magsasaka upang mapalakas ang food security at suporta na rin sa kabuhayan ng mga ito. Sa ilalim ng nasabing inisyatiba, ang mga local farmers ng mga agrarian reform beneficiaries dito sa Cebu ay direkta nang makakapagbenta ng kanilang mga ani sa jail facility upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng mga persons deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Northern Samar, mas pinabilis ang serbisyo sa ilalim ng Provincial Investment Facilitation Network. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog City. Hatid sa atin ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Suzette.
17: Ipinagpapatuloy ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ang plano para sa mas mabilis at mas epesyenteng serbisyo para sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Provincial Investment Facilitation Network o INFANET sa pamamagitan ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office, nagsagawa ng coordination meeting ang pamahalaang panlalawigan kasama ang Registry of Deeds upang mapabuti ang koordinasyon sa pagproseso ng land registration, permits, approvals at iba pang dokumentong may kaugnayan sa investment. Layunin ng INFANET na palakasin ang ugnayan ng iba't ibang tanggapan upang mabawasan ang delays at mapabilis ang transaksyon para sa mga investor at stakeholders. Nagbigay rin ng mungkahe sina Acting Registry of Deeds Emily Laniwan at Fatima Garcilaso para sa mas responsive at epesyenteng serbisyong publiko. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap para sa isang transparent at business-friendly na sistema sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. BIFAR Region 11, pinalalakas ang kampanya kontra illegal fishing sa Davao Occidental. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Sheila Lee Sondra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheila.
15: Nagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 11 sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring, Control and Surveillance Operations Center ng tatlong araw na deputized fish warden training sa Sarangani, Davao Occidental. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group, lokal na pamahalaan ng Sarangani at mga miyembro ng Matay Dagat mula sa iba't ibang coastal barangay sa bayan. Kabilang sa mga tinalakay ang pagsasanay sa Philippine Fisheries Code of 1998, mga batas sa pangisnaan, wildlife protection laws at ibang paglabag sa fisheries regulation. Sinanay rin ng mga kalahok sa intelligence gathering, surveillance operations, pagkilala sa mga pinagpabawal na fishing gear, pagtukoy sa ilegal na huling isda, pagtugon sa marine mammal stranding incidents at wastong legal documentation. Bahagi rin na aktibidad ang tabletop exercises, pre-boarding at boarding simulations at field assessments upang mas mapalakas ang kandaan ng mga kalahok sa aktual na fisheries law enforcement operations. Ayon sa BFAR 11, layunin ng programa na higit pang mapatataga ang ugnayan ng mga lokal na stakeholders at mapalawak ang partisipasyon ng komunidad sa pangangalaga ng yamang dagat at coastal resource management. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Red Cross at Red Crescent Day 2026, pinagdiwang sa pamamagitan ng outreach program para sa mga PDLs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Fatma.
6: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Red Cross at Red Crescent Day 2026, nagsagawa ang Philippine Red Cross Sulu Chapter ng isang makabuluang aktibidad sa BCMP Holo District Jail sa Barangay World City, Holo, Sulu. Nakinabang sa nasabing programa ang nasa 41 lalaking persons deprived of liberty o PDL na lumahok sa iba't ibang gawain na inihanda ng PRC Sulu. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad, ang health teaching tungkol sa dengue prevention, lecture demonstration ukol sa basic life support o BLS at pamamahagi ng pack lunch sa mga PDL. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga ito hinggil sa wastong pag-iwas sa dengue at mapataas ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng agarang pagtugon sa mga emergency situation gamit ang BLS procedures. Sa pamagitan ng aktibidad, nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang impormasyon at kasanayan na maaaring makatulong sa pangalaga ng kanilang kalusugan at kaligtasan. Patuloy na pinagtitibay ng PRC Sulu ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng makataong serbisyo at pagsusulong ng kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng bawat sektor ng komunidad, lalo na sa mga PDL na nangailangan ng karagdagang suporta at pag-aaruga. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, May 13, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: radyopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito.
4: I'll see.
2: Kaya

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Miyerkules, May 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, morning!
4: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po dito sa may southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Pituason. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Shaw Boulevard. Then paglagpas po niya, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may E. Rodriguez Extension hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko. Going to Chocno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo

0: makakaranas na rin po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Masusundan ulit po ng moderation simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Orchard Road hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Lanusa. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Medyo makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po yan dito sa may Blue Bows Street hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po yan, dito ulit po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dito sa may Atherton hanggang dito lang din po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy na trapiko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Paliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako nilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rodgent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Rodgent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 9 minutes na makalipas pong 7 a.m. Mga kaibigan, sa panig po ng kamera, na-identify na nilang mga miyembro bubuo ng prosecution team para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po isang oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ito po yung mga miyembro ng prosecution team. Batangas, Representative Gerville Luistro. Manila, Representative Joel Chua. San Juan, Representative Isabel Zamora. One Rider Party List, Representative Rog Gutierrez. Bamamayang Liberal Party List, Representative Laila Dilima. Akbayan Party List, Representative Shell Jokno. Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon. Iloilo, Representative Lawrence Defensor. Cagayan de Oro, Representative Lordan Suan. Bukidnon, Representative Jonathan Keith Flores. At Dinagat Islands, Representative Kaka Bagao. Eleven minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga. Meron pong survey na sinagawa ang Okta Research. Ito po ha. Robredo-Tulfo tandem, nanguna sa hypothetical 2028 match-up survey ng, ito po yung survey ng Okta Research Group. Maya-maya po, ihatid sa atin ni Marian Bastasa ang detalye ng balitang yan, direkta mula sa Okta Research. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y sabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section. Sa pamamagitan po ng kanilang chief, si Ms. Annalisa Solis. Pakibalita tayo ah, kung ito bang mataas na heat index ay magpapatuloy pa rin. Ah? And of course, yung pong aspeto naman ng patuloy na paghanda para sa El Nino phenomenon. 12 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, ito na yung binabanggit ko report kanina. Robredo-Tulfo tandem nanguna sa hypothetical 2028 matchup survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Beri.
3: Alan, lumamang ang tandem ni Nanaga Marilyn Robredo at Senator Raffy Tulfo sa gustong ihalal na maging pangulo at vice-presidente. Ayon yan sa survey ng Okta Research Group. Sa survey, tinanong ang mga respondent kung sino ang tambalan na iboboto kung ngayon magaganap ang 2028 national elections. Dito ay lumabas na 44% ng respondents ang pambato ang Robredo-Tulfo tandem. 40% naman ang nakuha ng tandem ni na Vice President Sal Duterte at Senator Aimee Marcos, habang 16% ang nananatiling hindi pa makapagpasya. Ayon sa Okta Research, ito ang unang pagkakataon na nalampasan na isang Robredo-led tandem ang Duterte-Marcos alignment sa hypothetical preference test. Lumabas din sa survey na nangunguna ang Robredo-Tulfo tandem sa NCR, Balanced Luzon at Visayas, habang nananatiling dominante ang Duterte-Marcos tandem pagdating sa Mindanao region. Sa socio-economic classes, mas malakas din ang Robredo-Tulfo tandem sa Class D respondents, habang lamang naman ang Duterte-Marcos sa Class E respondents. Ayon naman sa Okta, bagamat lamang ang Robredo-Tulfo tandem, hindi pa ito sapat para maituring na politically decisive. Gayunman, mali na umano ipinapakita ng resulta na maaaring mas maging dikit at mas mahigpit na ang labanan sa posibleng 2028 elections. Isinagawa itong survey mula March 19 to 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary!
3: Yes, Alan.
1: Oh, so itong hypothetical match-up na ito for 2028, ito ay base, ito ay isinagawa nung latter part of March this year, Mary.
3: Yes, oo. Nitong ano lang yan, March 19 to 25, ang isinagawa nga survey na yan, Alan, ng Okta Research Group. At ito daw ay siyempre, kumbaga kahit may lamang, 4% pa lang yan, hindi pa maituturing yan na kumbaga politically decisive. At ang sinasabi pa ng Okta Research Group, yung 16% na undecided ay malaking bilang pa rin yan na dapat ikonsidera.
1: Ayun. At yung tanong ay kung ngayon magaganap ang eleksyon. May ganon?
3: Correct. Oo, yun yung naging question sa mga respondent. Kung ngayon gaganapin yung 2028 national election, anong tandem ang iboboto mo? So yun nga, doon lumamang ang Robredo at ang Tulfo tandem. Kaya lang naman ito, kumbaga, ala na highlight ngayon kasi ito nga yung first time na lumamang na ang Robredo tandem. Kasi sa mga nakalipas na survey ng Okta Research Group, parating Duterte pa rin yung nangunguna sa mga preferential survey. Pero ngayon, na may nilabas na katandem, ay umangat siya ng 4%.
1: Okay. Thank you so much, Marian Bastasa.
3: Balik sa inyo sa studio, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Okta Research Group.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 16 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya pagbabalik po ng programang Boses. Kumustahin natin ang magiging heat index. Yan, ay kahapon, report ng PAGASA, nasa 47. Merong lugar na 47 degrees Celsius ang heat index. Mamaya makikibalita tayo kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y makikibalita muna mula sa PAGASA, sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin this morning ang kanilang section chief, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
11: Yes, good morning po, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Good morning.
1: Opo, siyempre una, kukumustahin namin, Ma'am, base sa mga patterns na hawak ngayon ng inyo pong section sa PAGASA. Ano po? Ano ang maaaring mai-expect na ating mga kababayan pagdating ho sa pattern ng heat index sa mga susunod pang mga araw, ma'am?
11: Well, Sir Alan, gaya po ng inaasahan natin kung saan sinasabi nga po natin na last week ng April to first half of May, yan po natin nararanasan yung mga matataas na mga heat index or alinsangan historically. At yan po yung nagaganap ngayon na kung saan malawakan po yung mga areas na nakakaranas ng tinatawag na extreme caution at lalo na po yung danger na between 42 to 51 degrees po yung alinsangan na nararanasan. At sa ngayon ay 48 po yung pinakamataas na alinsangan na nararanasan ng ating mga kababayan dyan po sa may parte ng Agusan del Norte sa may Butuan. And yung pong mga areas dyan sa may ibang parte din ng Mindanao, yan din po sa may Visayas, and also dyan po sa may parte ng Northern Luzon, dyan sa may Tugigaraw. Yan po yung mga areas na nakakaranas po ng mga at least between 46 to 48 po na danger level po ng ating alinsangan. Matutuloy pa rin po yan, but then nagkakaroon ng mga po tayo ng mga local thunderstorm activity kasi yun po sa alad, yung hugyat na talagang matataas yung heat index at alinsangan at kapag super saturated na po yung ating atmosphere, so nagkakaroon na po tayo ng mga thunderstorm dahil bumibigat na yung ating mga kaulapan at yung ating mga ice crystals na hindi na mahawakan ng ating atmosphere kapag sobrang init sa baba. So, yun ang nangyayari, yung mga local thunderstorm activity.
1: Okay. Sa classification po ng PAGASA, Ma'am Annalisa, anong level ang may tuturing na dangerous na? 40, ano po?
11: Between 42 to 51 degrees centigrade po yung tinatawag natin na alinsangan. At hindi lang po yan, Sir Alan, nakapagtala na rin po tayo ng pinakamainit na temperatura. Yung tinatawag po nating maximum daytime temperature na 40.4. Yan po yung eksaktong naobserbahan o nasukat ng instrumento. 40.4 maximum daytime temperature dyan po sa Isabela noong May 11. So, yun po yung highest maximum daytime temperature recorded po ngayong tag-init.
1: 40.4 degrees Celsius. Actual
11: po yan. Yes po, actual po
1: actual
11: yan.
1: Actual na temperatura. Wow. Init, ano. Okay. Sige, ma'am. Ma'am, ano po, banggitin niyo po sa amin na kung paano yung ilang mga areas na inyo nabanggit kanina na expected na makakaranas ng mataas na heat index. Ano po? Ano po ang mga factors na ito na nakaka-contribute sa mas mataas na damang init o heat index doon sa mga areas po na inyong nabanggit kanina, Ma'am Annalisa?
11: So, unang-una po kasi ang key ingredient po dyan is maraming moisture. So, yung mga moisture po, yung mga na tinatawag nating tumataas na atmosphere, living water vapor, yan po ay malapit sa mga sa karagatan, yung mga coastal areas or bodies of water. Ngayon, kapag yan po ay marami ng amount of moisture, syempre po mainit siya, so overland, warm air rises po. So kapag yung mga warm air ay nagra-rise dahil we are heated from below, dahil mainit po yung ating kalupaan at yung pong moisture na nanggagaling sa mga water bodies natin. So kapag tumaas po yan, so nagkakaroon po yan ng mga kaulapan. So yan po yung nagbibigay po ng convective activity. At ngayon po, kung mas madami pong moisture available sa environment natin, kaysa sa ating katawan, so hindi po tayo makapag-evaporate o makapag-release ng pawis natin. Kaya ang tendency po, mas tumataas yung alinsangan o yung human discomfort na nararamdaman natin. So ganun po yung areas na nakakaranas na matataas na mga heat index. At kapag po yan ay medyo napakabigat na dun sa taas dahil nga po ang dami niyang moisture na nahawak. So yun pong mga nagiging kaulapan, so yan po ay mga ice crystals. So mag-uumpog-umpogan sila dun sa taas hanggang sa hindi na kaya ng ating atmosphere na hawakan sila. Kaya ay nahuhulog at either yellow o yung pong tinatawag nating ice crystal or hail or yung ating mga ulan.
1: Ayun. So, kaya pala mas mataas ang heat index karamihan sa mga lugar yung malapit sa katubigan, dagat halimbawa, dahil mas mataas yung concentration ng water vapor, yung mga nag-evaporate na tubig, kaya mainit, mataas ang damang init, ma'am.
11: Yes po, tama po kayo. So, ibig sabihin, mas maraming hawak ng moisture yung ating surrounding environment, yung ating atmosphere, kaysa sa ating hita, sa katawan. So, ibig sabihin po, hindi tayo makakapag-release ng pawis, hindi makakapag-evaporate po sa atin dahil po mabigat na yung moisture na hawak ng environment. Kaya hindi na po tayo makapag-release ng ating pawis. Kaya yun po, mas mataas po ang discomfort natin.
1: Okay. And then, sabi niyo, pagka sobra na ang volume ng water vapor sa kalangitan, sa atmosphere, ano, ito yung nagkakaroon ng biglang pagbuhos naman ng mga pag-ulan.
11: Yes po, Sir Alan. Yung po mga local thunderstorm activities dahil napakabigat na nga po. So, ibig sabihin, patindi ng patindi yung mga mainit na kalupaan. Kasi we are heated overland, we are heated from below.
1: Uh-huh.
11: Na outgoing long wave radiation, yun po yung nakakapagpainit sa atin. So, kapag mabigat na po yung kaulapan at nagkakaroon na po ng unstable yung ating atmosphere sa taas. So, kaya po, ibig sabihin, mas matataas ang alinsangan natin kapag po malapit nang magkaroon ng thunderstorm activities. Lalo-lalo na po yung nararamdaman natin yung tinatawag pong halimuom.
1: Yun.
11: Sound drops, yun po. So, ibig sabihin po, naranasan natin yung pinakamainit o mataas na alinsangan kapag may downdrafts na po galing dun sa local thunderstorm.
1: Okay. At dahil dito sa mataas na heat index and meron ding naitala kayo na may gitna sa 41 degrees Celsius na actual na temperatura sa ilang mga lugar. May mga reports ba tayo halimbawa ng mga areas o lalawigan na nakakaranas na ng matinding tagduyot o drought sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
11: Well, base po sa monitoring na pag-asa, so marami din pong mga areas po na nakaranas ng mga dry spell and drought, lalo na po dyan sa may parte ng Luzon. Meron din po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. So, yung nararanasan po nila is dry spell, dry condition, at yung pong drought. So, yan po ay dulot lang po ng warm and dry season months. Wala pa po yung direktang epekto ng tinatawag nating, minomonitor natin, El Nino.
1: Mm-hmm.
11: So, kumbaga po, nagkakaroon ng soil moisture stress yung ating mga kalupaan dahil sa sobrang init po ng ating dry season months.
1: Ayun, which actually brings me to my next question, yung El Nino. Sa kasalukuyan, ngayon ay halos kalagitnaan na tayo ng buwan ng Mayo 2026. Ano po ang status ng El Nino na umiiral ngayon sa ating bansa, ma'am?
11: Pero sa ngayon po ay entry neutral condition pa rin po ang ating nararanasan. Mm-hmm. So, po, wala pa pong El Nino, pero nakataas pa rin po yung ating El Nino since April 2022.
1: Opo.
11: Na kung saan ay sinasabi po natin na El Nino is likely to emerge around June, July, August season. So, ibig sabihin po, Sir Alan, anytime between June, July, August ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO alert and warning system into El Nino advisory. So kapag El Nino advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong maka-apekto sa ating klima.
1: Ayun. Okay. Dito sa mataas na temperaturang naitatala at mataas na heat index na naitatala, and then inaasahan pagdating ng Hunyo ay ito, mararamdaman na at maaaring narito na, ika nga, ang El Nino. Ano specifically ang magiging epekto nito sa ating kapaligiran? Yung sobrang init, tapos nariyan at darating pa yung El Nino, Ma'am Annalisa.
11: So, sa ngayon po, kapag possible po na darating yung El Nino, June, July, August, so yan, Sir Alan, ay panahon po ng ating habagat season, ng ating tag-ulan, lalong-lalo na po sa western section ng ating baha, ay ng bahagi ng Luzon, na kung saan ay posible pong magkaroon ng mga heavy rainfall events, maaaring dulot po ng mga local thunderstorm activities dahil mainit nga po. And then yung pong tinatawag nating enhanced habagat or southwest monsoon, na posible pong mag-contribute din po yung mga paparating na ating mga bagyo. So, andyan din po yung hugyat ng ating panahon ng tag-ulan. So, ibig sabihin po, Sir Alan, bago natin maranasan yung dry spell and drought na kapag dumating ang El Nino, makakaranas po muna itong mga nasa western section ng Luzon ng mga maulan na panahon ngayong habagat. Including dyan po sa may parte ng Maropa, dyan sa may Tanay region.
1: Mm-hmm.
11: So yan po yung mga areas na posible pong ulanin ng habagat.
1: Ayun. So parang yun yung onset ng El Nino na magkakaroon muna ng mga malalakas na pag-ulan, mga pulupulong pag-ulan, even before the onset o pagdating ng talagang panahon ng tagbagyo. Ika nga, ma'am?
11: Yes po, Sir Alan. At in terms of tropical cyclone naman po, historically po kasi kapag may El Nino tayo, nagkukunti po yung bilang ng bagyo na pumapasok sa ating Philippine area of responsibility.
1: Mm-hmm.
11: But then, usually naman po ay typhoon at super typhoon category. So ibig sabihin po, maaari siyang lubhang makapaminsala kung hindi man po dulot nila ay maraming tubig ang hatid ng bagyo. Ayun naman pong medyo malakas ang hangin kasi usually po typhoon at super typhoon category. Kung babalikan po natin ng 2024 El Nino, nakalabing isang bagyo po tayo. Pero 7 out of 11 po ay typhoon at super typhoon category yun.
1: Okay, so may epekto talaga pag nandoon ang El Nino, yung mga bagyo ay nagiging mas malakas, ika nga ang kategorya. Typhoon and even super typhoons pala, Ma'am Annalisa, ano ho?
11: Oh, sir, alam lalo-lalo na po yung latter part po, ng later part po ng ating taon. So usually po doon yung mga tinatawag na landfalling or crossing po ng mga bagyo na maaaring tumawid sa ating kalupaan na posible pong maging makapamintala sa atin.
1: Okay. At ang direksyon, ikanyo, ay tatawid ng kalupaan ng Pilipinas, itong mga bagyo.
11: Yes po. Usually po, dun sa later part po ng taon. So, but din dito pong mga during habagat season, may mga bagyo po na usually nagre-recarb po yan. Kapag nagre-recarb naman po yan, hindi tumatama sa kalupaan, yun naman po yung humahagod ng ating habagat.
1: Opo.
11: Kaya nakapagpaulan pa rin po na hindi man direktang dulot ng ulan ng dulot ng bagyo, yung pong habagat, yun naman po yung nagpapa-enhance ng ating heavy rainfall event.
1: Okay, so malakas na hangin dahil yung kategorya typhoon hanggang super typhoon, yung volume of rainfall nang nadala naman ng mga bagyong ito, Ma'am Annalisa?
11: Well, usually po kapag panahon ng habagat, yung July, August, so yan po yung medyo marami po yung mga ulan na dulot po ng habagat. Pero hindi nga po nagre-recurve nga po yung mga bagyo. Hindi masyadong direktang, kumbaga direct rainfall ng bagyo. Ang maaari pong maging epekto nito is yung pong pagdating po ng mga September, October, November. Yan po yung mga landfalling at crossing na maaaring may mga raming tubig na dala, but then mas dominant po yung kapag malakas po yung hangin na dulot ng bagyo. So, kumbaga po, Sir Alan, kapag po niya talagang usually nagiging chaotic yung ating climate na dalawang extreme events ang posibleng po natin maranasan. Maraming ulan na maaaring magdulot ng baha o yung malakas na hangin dulot po ng mga malalakas na bagyo. And then after po niyan at hindi na available sa atin yung mga weather systems na yan, yun naman po papasok yung sa mga ilang bahagi ng ating bansa naman ay makakaranas naman po ng mga dry spell at prolonged drought condition. So, doon po tayo na nanapot sa first time, Mr. Alan, kundi andyan po.
7: Paalala, yes.
11: Yes. We need to be aware habang yes, wala pa po El Nino at yung preparedness measures po ay maihatag din natin.
7: Okay. Ma'am Annalisa, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon at sa mga paliwanag. No? Napakaganda ng inyong mga dinitalye na mga impormasyon para sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po, ma'am.
11: Good morning.
7: Yes, ma'am. Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis, ang chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang. Maya-maya tayo makikibalita naman sa National Irrigation Administration sa pamamagitan po ni Administrator Eddie Guillen. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
15: Amoy pares, amoy araw.
16: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
15: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
16: Ang dungis mo!
17: Ma! Tama na!
18: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
19: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
20: Ang saya balikan ng ating kabataan.
18: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
21: O ano, game na?
22: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito
0: ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 AM, mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. At sa putong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa National Irrigation Administration. Makakausap natin ang NIA Administrator, Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
3: Sir, naimbagabigat. Magandang umaga po sa atin lahat.
1: Yes, sir. Nako, makikibalita lamang po kami sa status ng ating mga pangunahing dam. Lalo tigit ngayong patuloy na tumataas ang temperatura, maging ang heat index in most parts of the country, Administrator, sir.
3: Yung mga high dams po natin, katulad po ng Magat at Pantabangan, ay wala po tayong problema dyan, sir. Ano po? In fact, ang nangyari po dyan ay nakadalawang crapping na po kami dyan dahil inusog po namin yung crapping natin ng inusog po natin yung crapping natin ng October, ano?
1: Opo.
3: So nakadalawang crapping na po tayo dyan. At in fact, yung Magat, naghahanda na naman po tayo. Pagre-release na naman sila ng tubig nitong May 15, no? Para naman na doon sa susunod na crapping na naman. But of course, yung mga diversion dams natin, alam naman natin pag natuyo yung ilog dyan, ay nagkakaroon tayo ng problema dyan. Pero again, malaking tulong po sir yung pagbabago namin ng crapping calendar. Kasi ang approach po ng NIA ngayon is climate change resiliency. Ano? So hindi lang po itong dry season ang pinaghahandaan natin,
1: Opo.
3: Hindi pati yung wet season din.
1: Ayun. Okay, sir, may initial report na dito sa Angat ay bumababa ng bahagya dun sa 180 meters na normal operating level nito, ang tubig, admin, sir?
3: Gusto ko lang pong liwanagin na yung Angat ay hindi po sa NIA yan.
1: Okay, yes.
3: Yan ay NAPUCOR at NWSS. At ang pangunahin pong purpose niyan is ito pong power generation. At dyan po nang gagaling ang supply ng inumin natin tubig papunta ng Metro Manila. Ano? So, but ang approach naman ng NIA ay meron tayong short term, medium term, and long term solution.
1: Apo.
3: Dyan po, ang solution po namin dyan, yung medium term solution natin is ayusin po namin yung Bustos Dam. No? Dahil nasira po yung rubber gate para madagdagan yung ating impoundment. At after Bay Dam, sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, no? Yung pang long term na solution naman ng NIA,
1: Opo.
3: Ay under construction na po yung Bayabas Dam dito po sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream ng dyan sa area na yan, sir, ng Bulacan.
1: Opo.
3: Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, at saka yung Ipo River. So, kaya ho bumaba dyan sa Bulacan dahil apat na ilog ang pinanggagalingan nung yung tubig nila at nagtatagpo sa isang ilog papunta dyan sa Bulacan.
1: Ayun. And with this project, ay inaasahan po na mababawasan kundi man tuluyang mawawala na yung mga ganyang pagbaha tuwing panahon ng tagulan, admin, sir.
3: Oh, yes sir, kaya nga maganda yung project ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngayon nung talagang pinupuntahan po niya yung mga high dams natin, ano? Katulad ngayon na itinuloy na niya yung matagal ng pangarap dyan sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, sir. Ano?
1: Opo.
3: Sabi ko nga, huwag nag-uusap nga kami, sabi nga niya, dalawang presidente ng taga-Tarlac, ang hindi nakatapos dyan, sabi niya. So pwede bang tapusin mo naman na yan, sabi niya sa akin. So kaya ngayon po, ongoing na po yan, na-award na po last year, at balak natin tapusin ng hanggang 2028 or 2029, sir. Ano?
1: Mm-hmm.
3: Hindi lang yung Balog-Balog ang ongoing natin. For award na rin po yung Tumawini River Impound, yung Tumawini multipurpose project natin sa may Tumawini Isabela, sir. Ano?
1: Opo.
3: Yan ay makakatulong din sa pagbaha at irigasyon dyan sa Isabela at Cagayan. Ano? At meron pa tayo yung Inisaib naman, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Yung Halaor, sa may Iloilo, sir, yung Halaor Dam, tinatapos na po natin yan. Hopefully, next year, 100% completed na po yan. At pinondohan po ni Presidente ng malaki ngayon, aabot po ng 6 billion yung pundo niya for this year alone. Ano? Diyan mo makikita yung ganyang seryoso siya talaga sa mga ganyang project. At yung Panay River Basin sa kabila naman, sisimulan na rin po natin. Sa Mindanao, sir, ang dami nating malalaking projects doon, yung mga dam.
4: So, yes, sir.
3: Kulang yung program mo, mag-isa-isahin ko.
4: Yes, sir. Well, isang aspeto pa, sir. Please share with us itong patuloy na tulong by way of subsidy ng LIA dito sa mga active na irrigators associations natin. Engineer, please.
3: Yes. Itinaas po natin nung tayo yung nandiyan na sa NIA. Dati kasi ang subsidy ng NIA dyan is 150 pesos per hectare.
4: Opo.
3: Na mapatubigan po nila, no? So itinaas po natin yan ng 500 kasi kitang-kita natin talaga namang gusto din nating tulungan yung ating mga magsasaka. So may subsidy po tayo sa kanila sa bawat mapatubigan nila. Per cropping po ito, ah, hindi per year, no? 500 pesos per cropping per hectare na mapatubigan ng ating irrigators associations para tulungan po nila tayo dito sa maintenance and operation and maintenance, no? Hindi lang yan. Pati po doon sa paglilinis ng irrigation canals kasi dapat ho obligasyon na ng IAs yung maintenance ng kanal, ano?
4: Mm-hmm.
3: Pero dahil sa pagmamahal natin sa kanila at sila ang priority ng ating presidente, una, bumili po si presidente ng ano, nagpabili siya ng madaming heavy equipments para makatulong po sa desilting ng kanal nila.
4: Opo.
3: At hindi lang yun. Meron pa pong 2,800 pesos per 3.5 kilometers po na subsidy natin sa paglinis nila sa kanal. So hindi ho yung talagang obligasyon nila yan kundi natulong pa rin po ang gobyerno sa kanila sa maintenance.
4: Yan. Okay. Nako, isang puntos na lamang po, Administrator Gillian. Makikibalita lang kami dito sa patuloy po na paggamit natin ng mga solar panels sa ilang mga irrigation equipment. Of course, ang mga ito ay renewable energy, Administrator, sir.
3: Napakalaking tulong po yan, sir. Ano? Yung maliliit natin, yung 10 hectares to 15 hectares, nito lang 2024 and 2025, nakatapos tayo ng 2,500 units sa buong bansa. No? Bukod pa po dyan, yung malalaking mga system, katulad nung yung inaugurate ni Presidente sa Isabela, yung Kabaruan, yung Kamsur, yung doon sa Ormoc, Leyte, di ba? Dramatic po ang effect niyan sa farmers, sir, ano? Kaya po yung statement ng mga farmers natin doon sa Kamsur, dati-dati ay nagbabayad sila ng 450, abot ng 450,000 pesos per ang per month, ang bill nila sa kuryente, no? At hirap na hirap silang magbayad noon dahil nagbabayanihan sila, nagtutulungan sila para nagbibigay ang bawat farmer noon ng 12 sacks po, 12 gabans per hectare. Eh. Pero ngayon po, libre na. Zero na. Wala nang silang babayaran. Ano?
4: Mm-hmm.
3: So, dramatic po yung effect. At ang maganda po dyan, mas malakas pa yung pagbomba ng tubig ngayon.
4: Opo.
3: At yung unintended benefit po dyan, sir, pwede na lang nilang ilipat yung cropping calendar nila sa dry season, yung maaraw.
4: Mm-hmm.
3: Dahil pag mas maaraw, mas malakas po ang pagbomba ng tubig, ng pump natin, malalayo pa sila sa bagyo.
4: Yes.
3: Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga farmers.
4: Mm-hmm. Okay. Nako, Administrator Gillian, sir, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
3: Sir, Jose Aguina, thank you po.
4: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Eddie Gillian ng National Irrigation Administration.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
5: 738 AM.
4: Good morning kay Sean Kyle Flores. Good morning din kay Samson Domingo Delgado. Yan, nag-post, sabi niya, good morning. Yes, good morning din at salamat sa inyong pakikinig at panonood through the live streaming ng Radyo Pilipinas sa Facebook page. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Capital Region Police Office. Yan. Okay, yan. Ready na. Andiyan na.
7: Makakaugnay natin this morning ang spokesperson po ng NCRPO, si Police Major Hazel Azilo. Major, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good morning po.
7: Opo, hingi lang po kami ng update, of course, sa kahandaan ng ating NCRPO na magkaloob ng suporta o seguridad dito una, limbawa sa palibot po ng Senate building. Baka meron daw mga nagpaplanong magsagawa ng mga rally dyan sa lugar na yan, Major, ma'am.
6: Yes po, sa palibot po dito sa mismong Senate of the Philippines po, meron po tayong nasa 276 na deployed na personnel. So bukod pa po yung nasa May Jokro Boulevard na meron po tayong nasa 400. So all in all po nasa 676 po yung nasa palibot ng Senate of the Philippines para siguraduhin po na magiging maayos yung kung magkakaroon man po ng mga pagtitipon or kung kailangan po ng seguridad, dagdag seguridad, ay nandiyan lamang po yung ating mga personnel.
7: Ayun, at ika nga, magiging round the clock ang pagbabantay ng ating NCRPO sa palibot po ng Senate building, ma'am.
6: Yes po, para na rin po siguraduhin na kung halimbawa man po may mga supporters po or may mga media na kailangan po nating i-assist, nandiyan lamang po yung ating mga pulis para ensure yung kaayusan at yung peace and order sa buong paligid po ng Senate of the Philippines.
7: Mm-hmm. Okay, halimbawa dito naman sa loob ng gusali, merong koordinasyon naman ng ating NCRPO, let's say with the Office of the Senate Sergeant at Arms, kung kinakailangan ng dagdag na mga suporta sa loob mismo ng gusali ng Senado, ma'am?
6: Yes po, kung sakali man po nakailanganin nila ng police assistance or ng dagdag ng puwersa sa loob, ay nakahanda naman po ang NCRPO na magbigay ng dagdag na personnel. So ang hinihintay lamang naman po namin is ang request or ang directive na kailangan po nila ng personnel namin, ay agad naman po kami makakapagpadala ng dagdag na tao.
7: Ayun. But for now, base sa feedback ng ating mga tauhan na nandun mismo sa paligid ng gusali, kumusta po? Meron ho bang mga grupo at yung iba sinasabi mga supporters ni Senator Bato de la Rosa na nagtitipon-tipon dyan as we speak, ma'am?
6: Sa ngayon po may mga mangilan-ngilan po ng mga supporters, ganun din po may iba pa po mga individual na nandun, kung kaya po round the clock po talaga yung ginagawang pagbabantay, pagsisecure ng ating mga personnel. Pero so far wala naman po tayo na itatalang major untoward incidents sa ating mga sa monitored areas natin gaya po ng Senate of the Philippines.
7: Ayun. Okay. On other matters, Major Azilo, ma'am, of course, sa summer, maraming mga nagbabakasyon, umuwi sa mga probinsya, naiiwanan ng mga bahay ng walang tao, yung aspetong yan ng kaligtasan at seguridad from your end sa NCRPO. Kumusta po, ma'am?
6: Bukod po dito sa ating mga deployed personnel, dito sa ating mga monitored areas, lalo pa po sa kung saan may mga nagaganap na mga iba't ibang mga issues. Kumbaga, yun naman po ating deployment para sa ating sumbak, yung sa summer vacation po natin.
7: Opo.
6: At sa maging sa pagbubukas po, nalalapit na pagbubukas ng klase, ay nakaready po. Nasa yung pong nakadeploy natin before na nasa 13,000 na personnel, ay sila pa rin naman po ang nakalatag sa buong NCRPO para ensure na yung mga magbabakasyon, yung mga magbabiyahe, lahat po ng sektor na aming kakailanganin ng kapulisan ay nandyan po sila.
7: Ayun, ika nga, siyempre, pagkaganyan, kumusta rin naman ang ating coordination with the force multiplier, halimbawa, down to the barangay level at yung mga security personnel ng iba't ibang mga establishments na madalas dinadayo ng ating mga kababayan pagka ganitong panahon ng bakasyon.
6: Yung ating pong koordinasyon sa ating mga force multipliers, sa ating mga barangay officials, yung ating mga securities natin sa ating mga malls, sa mga establishments ay patuloy po dahil sila po yung ating kasangga, sila po yung inaasahan ng PNP para tumulong po sa atin dahil alam naman po natin na hindi naman po sapat ang bilang ng PNP. So kailangan po talaga natin yung ating mga force multipliers para ensure na meron po tayong katulong. Sila po yung nasa ground, sila po yung nandun sa mga areas na kinakailangan. Kung kaya po yung koordinasyon at yung tulong po nila ay malaki pong bagay para sa amin sa PNP. Kung kaya po patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan, yung pakikipag-usap natin. At syempre, pagbibigay bibigay po natin sa kanila ng training at na patuloy na suporta para naman po maging maganda po yung tako ng aming mga trabaho.
7: Ayun. Okay. Major Asilo, in closing, mensahe po sa ating mga kababayan para mas maging aware sila na sa kaligtasan at palaging top of mind ang pagiging alerto, ika nga. Major Asilo, go ahead please.
6: Yes. Opo. Tinitiyak po ng NCRPO sa publiko na nananatiling nakaantabay po at fully deployed ang ating kapulisan para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at siguradad po dito sa Metro Manila. Hinihikayat po natin ang lahat na manatiling mapayapa, makipagtulungan sa mga otoridad at agad po nating i-report ang mga anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas at maayos ang sitwasyon para sa lahat. Ang 911 po ay maaari nyo agad-agad na tawagan kung kailangan nyo po ng police assistance. At syempre yung ating mga pulisan on the ground ay maaari nyo pong lapitan para po sa agaran ninyong police assistance.
7: Okay, Major Hazel Asilo, salamat po ng marami ma'am for the updates from the NCRPO.
6: Maraming salamat po. Good morning.
7: Thank you. Good morning. NCRPO spokesperson, si Police Major Hazel Asilo.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738
7: AM. Oy mga kaibigan, ligtas pong nakarating yung Pinoy crew ng MV Hondius dyan sa the Netherlands. Sinalubong po actually ni Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Balaya, itong 17 Pinoy crew members ng MV Hondius sa Eindhoven Airport. Bahagi po ito ng repatriation effort ng gobyerno ng the Netherlands mula sa Spain. Ang MV Hondius, ang vessel po kung saan naiulat ang Hanta virus outbreak. Agad namang sinailalim po sa medical test at sa quarantine ng ating mga kababayan bilang bahagi ng mahigpit na health protocols at inaasahan din ang pagdating ng huling 17 tripulante sa Rotterdam ngayong darating na araw ng Linggo, May 17.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Wednesday, May 13, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paola Antolina Aligumatay, thank you very much. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: We know you. Beach vacation.
10: Ano tara?
9: Jogging.
10: Ano tara?
9: Hiking.
10: Ano tara?
11: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
24: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
10: Pass tayo dyan!
25: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
26: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
25: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
26: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
25: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
10: Tandaan!
26: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
25: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
13: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
13: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
4: Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Impormasyon.
21: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
22: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
23: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
22: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
23: sa Radyo Magazine.
22: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the Air sa Radyo Magazine 1278